0: Church to, para mag-negosyo diri sa aton nga barangay, para mag-sanyo ka aton ekonomiya. Baka nami pamatiyo, no? Ah? Oh. Tapos, pagpungko nila, mangkoton mo, tiili na to, ah, ang inyong mga promisa to. Mangkoton kasang kaligtan to nga, nagpungko na, in-elect mo na sa mga. Ano to gani? Na, lipat-lipat na. Kiwain ta kabalo, kahit kung na limta na natin to mga promisas natin sa tao. Ang pasalig ara sa barangay mo. Ah, hindi naman mabasok kung kisa nga ito ng maragay kapitan kay kung kisa, biktima mo sa pulo pasalig. Pasalig nga, ano, nga, pasalig nga, butuhon sila, pasalig nga, amuni, anon sila, isuportahon sila, pasalig, nga panamion nila, kabuhi nila sa mga constituent nila, sa mga barangay nila, kundi, ang istorya, pasalig nga Diretso, 8:03 mga katropa, let's take a break. Balikan ta ang aton nga talakayan sa aton para tuntunan sa Bullseye. Pagkatapos, hindi lamang sa mga panumduma. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
3: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Julie, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
3: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag vitamin D3.
7: Ako si Franz, ang panitang kapis. Nerbioso, git ko, mas nag-

0: Coffee Mix, langit ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May cellphone ka, Vitamin D3 ka pa? Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
3: Edgar Elbanbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng lipid.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain. Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumaro ko sa iyo. Badyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
5: The secret of health.
6: Speaking about mga pagkaon that could help agudto nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat natun kanon si ni Doc Leo?
7: Actually, may specific, Sir Jocelyn, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon ni mo sa beans, legumes sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pag-abot naman sa atun sa niya calcium, dira sa leaf green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerde nga utanon. So kung na-notice naton, Sir Josel, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerde nga mga utanon.
6: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato siningilawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao madasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang ang tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproducts sa karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imong sarili nga tiyan.
8: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
5: The secret of health.
6: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, base hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gid kamo kabusog-busog gid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sining digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon nyang duga mambalari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santon Plus Gold Capsule Premium D3 Soft Gel Cap. capsule kag Santon Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santon plus Gold capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo.
7: Ang isa sa Sir Josel kasangkap dira sang Santon Gold capsule timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension. Among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina nagaangkon niya sa phycocyanin, isa ni siya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sirkulasyon kaga magpanami pagin ang pag-functionar sang aton sininga kurason. Ang garlic nga nag-angkon niya sang allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya siya, Sir Josel. Nagabulig pa nami sa aton sining pag-circular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production kay isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
2: Yes, to help!
6: Mag-inom ka mo sang ultimate trio, Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang ka mo sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C.
1: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josel, eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
5: The secret of health.
9: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals, mabakal sa mga butika.
1: XFM 103.9.
10: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
11: Balansing nga mga komentaryo.
12: Further,
11: nga nag-atrust ang public opinion objective. Franka, kagderetso sa mga punto.
13: Nga medyo isog pasalayan.
11: Ini ang Bullseye.
14: Hambal ni Sir Kenneth yung kumbal yan na offense, ha? Pero we hope that ma-reform ang aton barangay kag mapabagong programa kag ma-promote sang transparency, promote practice of public service kag likaw mangin kurap. Ina, sir, kung mag-hambal ang aton nga mga barangay kapitan nga hindi kami mag-intrust politiko, politika nga nag-labot sa amon. Ina, sir, kung maghambals lang, hindi na kami sa politika sa lugar ko. No? Sa mga akong di barangay, I declare independence from any influence of politics wanting to dominate my governance. Terrible na daw muna. Ma'am Jovi Abudente, morning. Good morning. Lunch break ko di Subong, no? While having lunch break, nagapamati. Salamat gid. New Zealand niya si Ma'am Jovi. Nakatutok ba permi sa aton nga programa? Ma'am Jovi, may aga. Salamat gid sa pag-upod sa aton nga palatuntunan. Kumusta ka muna, Ma'am? Mayo kay medyo linong-linog da New Zealand, you know? No? Ang politika, ha? Hindi mo naka-heightened, no? Ako naman, abi mga katropa, expected ko na eh, that this will happen while we're getting close to a national election. 2 days, mga katropa, 2 years is a short time to prepare for the elections. Para sa mga kandidato to vie for is Senate position, kinahanglan na nila nga mag-akto. Mag-giho para sa ilang kandidatura para sa ulihi, mga katropa, sa 2028. Medyo malapit-lapit na ni, no? Ang election, din nyo na pagulat ta, na mag-kantunas puntong maulihi kamubla. Sa election, the response in Pilipinas, dapat damo ka kwarta. May kwarta kagid. Kahit kung huwag ka kwarta, laban-laban, tutapla kagid. No? Sa mga amunin yung mga sitwasyon, no? I-check ko ano yung mga katropa because ng taon tayo, nagkatuto si katropang Franz mo sa, ano, sa Nakasliana, checking sa pamilya nga nag sang suspect nga nagbato to nga rason man to katropa nga napatay sa katapo sang Lakasliana PNP, no, during sang bypass operation sa nasambit ka lugar. Pero ang pinaka-latest na balita daw, mga katropa, daw ka high profile man ikuno sang subject, mga abyan, involved man siya sa isa ka insidente nga nag luntad sa dito sa Hinigaran, no. Testingan tanay samtang way pa si katropang France, kanto tanay kay ano, kay katropang Winston Villanueva, angot sa ni mga katropa because nga may na, grupo man siya sa nagbato kuno sa SWAT dito sa Hinigaran that time. So check on tanay pinakamalatest development update siya ng mga katropa because rejoin there lang antes pa man si katropang France nag makabalik sa aton para sa istorya. Angot siya ni mga katropa. Balikan ta, no? Si katropang si Winston Villanueva sa ining dugang detalye sa suspect nga paidalom sa bypass operation dito sa Lakasliana nga nakapatay to sang katapo sang PNP.
2: XFM Live Reports.
14: Oo, katropang Winston, na may kaga.
12: Nadugang lang kita sa report ay niangkot sa kata muni ang
14: Katropa Winston, medyo liki anay gamay be kiki ay gamay abe para mabati para makakuha ta signal gamay para mag okay stable atud nga signal da. Oo. Tudutud siya.
12: Sang patigayo ng bypass.
14: Oo.
12: Ginsulong ini sang ano sang suspect ang sang iyang iloy nga si Delia. Ang aton nga mga operatives nagagamit ang mga patalom, double blade.
14: Double blade daw.
12: Natamaan gid ang si Police Master Sergeant Karampatana samtang ang aton nga Deputy Chief of Police, Sir Muñez, nalambot man. No? Nalambot man ini, nag-ikapagid ka membro sang PNP.
14: Daling. Nautod ang linya, katropa Winston. Wala natin talaga mga katropa, no? Oras natin, 8:17 sa pagpalagad natin. Gina-check natin ini because may mga latest kita nga information nga may record ko rin. Nagbato dito sa Hinigaran ining suspect mga katropa. So, medyo notorious rin ang suspect nga ara karon sa paghinakop sa Lakasliana PNP. Ang pagdakop sa mga katropa. Balikan ta si katropang Winston. Katropang Winston, oo. Anong sitwasyon?
12: Katropang Winston, okay na signal ko.
14: Okay na. Ang sitwasyon, ang upod man siya, nag-resist dito sa SWAT dito sa ano, sa Hinigaran.
12: Ano isang natabo si Hinigaran, katropang Win?
14: Oo.
12: Duwa ini sila sang upod naman. Ini sila ng mga persona, amuni sila ang mga ginakabig ng mga mantas ini ng mga kawatan. Patay ini sila tawog kapangutang mga hard killers ini sila katropang Win.
14: Oo.
12: Kagadam sa kaso, alin sa 4th district, 5th district, hasta diri sa sangkum sang 6th district.
14: Toho.
12: Ilalana na ina sila diri ka tropang win, no, sa ato mga kapulisan na buo galing, medyo kumpiyansa eh. Na kumpiyansa lang gid guro ng aton mga operatives kagabi, kaga wala mapangamal, wala na antisipar, nga sulungon isa sa mag-Iloy.
14: Kung
12: madumduman atong sa inigaran, upod sila sa iyaman nga upod man, no, nga mga ano ni sila eh, mga ginapangita mo sa aton nga kapulisan, nagbunan na ini sila nga tropang win. No, dito niya sa may barangay 1, barangay 1, barangay 2.
14: Bulok man Japon.
12: Nagbunanay, nagbunanay ni sila, tang nagpagbunanay nila, nag-responde mga kapulisan.
14: Oo.
12: Pag-responde, ang nagwabi daw biktima siya na isang ginbunok.
14: Okay.
12: Kaga ang napatay atong iyang kontra. Kaga nakagwa eh. Nakagwa pa sa katropang win. Kaya kung magagaling ang ginano, siyang biktima.
14: Oo.
12: So padayon gali ang iyang operation sa ilo-sailo in isang lugar. Kaga muna kagabi na nakahimu naman sang salat. Ang nag-confirm sini sa aton katropang win actually, ang iyaman nga upod. Ang iya nga upod personally nagtawag sa aton, nag-confirmar nga siya ni Gapon, nga si Edward Acupan nga kaupdanan, kaupod niya sang una. Ining upod niya nga katropang win niya, na-rescue na naton ini, kaga ara na ni siya karon sa Mindanao.
14: So
12: kita git mismo ang nagkuha ni siya sa binalbasa sa somewhere in Payao.
14: Kay
12: tiniro yaman eh.
14: Mm.
12: Tiniro yaman eh. Galing nakapalagyo, pero nakapalagyo gipakustodi nato sa isa ka police station hasta tubtob nga ini ang guwaan sa police station for his safety. Asob na katropang winare ni sa Mindanao. Pero konfirmado, isan pa kaya bagula kami nag-istorya anay, ni police captain Jolan Vinson, nag-confirmar man siya, nga muni sila ang, actually, ang kung may report karon by bus operation ng Binalbagan, atong apat ka mga nadakop sa by bus operation, iya man ni mga kaupdanan. Si alias Jim, alias Bulag.
14: Why ni grupo sila katropang win? Why ni sa grupo gay sister da?
12: May grupo ni sila. Grupo gini sila katropang win. No? Organized sila yan ang mga grupo. Organized sila mga grupo. Mga pang-hold up, mga awat, mga kolektor. Mga kolektor. Sila niyo mga hold up, pero sa mga kolektor, sa La Castellana, mga suludlon yung mga lugar, sila ni ang gapang-igo, katropang win. So, galing, hindi ni sila madali-dali, dakop na aton mga kapulisan, mangod madamo, ini sila sa mga lugar nga ginapanaguan.
14: So,
12: posible, naibaluan. Kagabi nga si Edward, nagbalik, no? Nagminalik sila eh. Ang mga term ni Sir Vinson, nga nagbinalik ini sila sa ilang mga aktibidades, that is why, ginamat-amat naman sila operate. Mayo lang, suno sa iya, nga ining apat na riyan na nadakpan nila ya, wala iya nagbato. No? Sa ila dito iya nagbato, kagin niya si Edward Acupan, alias Tata, katropang win, mabato ginaya. Mabato ginasaya ya. Kita mo pati Iloy niya gani, nagbulig-buno.
14: Pero, nika, katropang win, so, din ang ilang nga address gid,
12: sa talaptapan, no?
14: At talaptap gano'n sila yan.
12: Sa La Castellana.
14: Pero, nagapangayaw lang sa Hinigaran.
12: Hinigaran, Binalbagan, Bago, alin da sa Bago? Bago, tutong din niya sa Himamaylan, Kagkabankalan.
14: So libot sila gali. Grabe, yes, sir, mga operations, di ba?
12: May mga kaupdanan, pwede sila yung mga, ano mo, anay kapgo. May mga armas gini sila yung katropang win. That's why makahimo sila sa mga dagko ng mga operation, pagpangawat, pagpangold up, kakun kaysa pagpamatay man. Amo na ilang mga ginahimo.
14: Amo ni abot lang. Huwag ko kabalo ko nang saligid man ang ano, ang La Castellana PNP. That's why
12: nagkumpiyansa. Ang term na ginagamit is kumpiyansa gin sila. Wala gid ma-anticipate nga ma-resist ang ining suspitsado. Mayo lang ang tropang win. Wala sila gin pangpanlutang man sa aton mga kapulisan. No, walang galing di patay gid, no? Patay gid pulis sa Master Sergeant karampatana, no? Hubin patani. Hubin pa, no? Damo pa andom nga mga pulis nato ni. Galing kay dinutas ang kabuhisin ng mga wala na padulungan kundi pangpamatay na lang kag pangpangulda paghimo sala ng mga tawo kato pangwin.
14: Okay. So ang barangay, okay, sige, may nag-message sa atin. Sige, 200 meters from Talaptap Elementary School kadto Hinigaran. Lapit lang, gali na.
12: Yes, sir.
14: Boundary.
12: Lapos na daw mo Pontevedra. Na makalapos ka man sa Hinigaran, makalapos ka man sa San Enrique, no? Nawa mo ng mga area, na pwede mo lutsan-lutsan ka aga Isabela. No, makalusok ka man da Isabela po, pangkot na pangwin.
14: I don't know kung anong kaso ni karon, ma-filean pa nila dugang kaso. Pero as per group nila, grupo nila katropang Winston, ano, active pa ni sila?
12: Yes sir, active ni sila. No, active pa ni, may mga kaupdanan pa ni. Hindi ni sila ya, hindi niya dutay. Damo ni sila katropang Win, active pa ni sila kay pati legal nga droga, ilan niya gina gina-intrahan katropang Win.
14: So impormasyon na kuha naton, sa mga kaso sang robbery, hold up, drugs, amon yung mga operations nila kalabanan?
12: Yes, involved. Basta, mga lagkuhan na yung mga operations ka na ito pang win, involved ini sila, yung mga grupo. That is why, nga problema abi, ay daw pila na kabulan, makagawa naman. Pero I don't know, no, we don't know. Kay bangod patay ang, na buno nga kasi malawig-lawig din eh nga tumangon niya nga pagka prison as of now aras sa isa ka ospital pero sa La Castellana nga ginapabulong ta samtang ang iyang iloy naman yara na sa kustudiya sa aton nga kapulisan.
14: Sige Kapi, katropang Winston.
12: Yes sir, so amo na itong madugang sa angot sining pagkapatay sa isa ka pulis bagi tungkol sa pagbato no, sa isa ka subject sa bypass operation kagabi para sa nag-augyon ng Pilipinon sa Pilipinas. Inis ka tropang Winston Antonio Villanueva, XFM News, Kabangalan.
2: XFM Live Reports.
14: Sa mga kaso sa robbery hold up, kaso sa drugs ka tropa, medyo dalom-dalom ning away, dalom-dalom ning mga problema diri sa Negros Occidental. Kadamo sa mga recoveries naton sa drugs, damo mga insidente sa mga hold up, may mga active nga mga notorious groups diri sa Negros Occidental. Karapat la ugton sa mga Negros Occidental Police Office naton, no? Tagaan sang nagakaigo nga panahon para sa mga paglaot sa mga kontropa kay kabudlay mo, no? Ang aton ka mga kabataan kung kisa ka kabiktima pa sa mga ginahimo ni nila. O, di ba? So, kabay pa mga kontropa nga ti sa sining panahon mahatagan mo justisya, no? Ang mga nagkarabiktima sa mga kontropa tungod sa ining illegal na droga, hold up ng ilan pa ng mga kaso diri sa Negros Occidental mga dito. No, 8:27 sa pagbarangad ta. Morning sa kay Ma'am Jovi Amorente Hambalya. Linya, okay lang kami di katropang Win. Ano abi kay hindi ya korap ang mga ang panggobyerno diri New Zealand di mga katropa ha. May transparency kag ang tagdumalahan sa ahensya sa panggobyerno nila. Diri ti ang botlan takya. Ang istoryeta transparency medyo takilid na. Istoryeta corruption medyo problema tira. Rimel Mamilya, may aga. Sa kay Sir Rimel, good morning. Monitor lang kami di sa kapihan sa overflow. Okay, morning sa inyo. Musta na sa nagkulo kapi-kapi sa overflow. Dira sa barangay Makagahay. Moises Padilla, may aga. Thank you. Salamat sa pagtutok. Kag sa kay Mahauta. Anong sudan na? May natumba to na? Nga, baka da? May ngaga. At the same time mga katropa, sa mga nagkakulo kapi-kapi na enjoy lang. Ano? Wala na sumong biyahe, Roro. Di, kay matabukan na. Kay may taytay na sa sumong sang motor. Aba, dumayo ba? Oo. Sige, may ngaga sa inyo na. Kulo kapi-kapi lang da. Enjoy-enjoy samtang kapamati sa XFM. Oo. First time ko gani nga kita nga lagsanay sa plenary sa whole Senate kahuluy. Estarihan tila bla karon. Butang lang kami sa mga comments nyo. Basta kung kulang niya karon dya sa programa ta. Shout out sa Barangay Kabug, Purok, Rosas, Pandan, sa kay Lolo, Dudoy, Lola, Lourdes, nga nagapamati sa XFM. Salamat ha. Thank you ha. Salamat Rian Holiero. Thank you sa pag-upo diri sa programa ta. Tilapia sir, kag prito boat. May ara ka na sang ano, patis, kag langgaw nga gintpusan sang marka demonyo, marka demonyo. Oh, no nami na sa mong no? Morning ah. Sir Remel, sa mga kultura natin dagdag pamati sa ano sa barangay Makagahay mga katropa, no? Si Sir Pieho nagambal si Kapita. Bao, di mayo ho. Te din ta. Ma'am Shirley Arevalo, may aga, dira man sa kabakalan. Morning sa kapi-kapi to. Ang paghaga ang kape ni bala papatilawon kamo namon bala sang Santon Gold Coffee Mix bow Ma'am Shirley nakatilaw na niya si Ma'am Shirley naka-drop na ni gani sa interest niya para sa aton promo Ma'am Jessica Gonzalez, all the members of class there sa Himamaylan ng aga no alas 8:30 commercial ta na ibalikan ta dugay dugay mga katropa ang latest dito sa lakas din niya na with katropang Franz Andro Burgos, no? Because kay katuan to, ang pamilya mismo sang atong suspect nga rason sa pagkapatay sang isa kakatapo sang PNP dito sa lakas din niya na. Pagkatapos sa mga panumdo mga katropa, stay with us.
15: Bullseye XFM 90.3.
16: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
17: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
18: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
19: Vision Next, marami na ang natulungan.
20: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganun dati. Yung palasahin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
19: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
21: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
22: Turbo Supplement for Men.
23: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabi gain. Kamutol, testing bala. Kampiyon kid yung Turbo.
22: Turbo Supplement for Men.
24: Oh, yes.
22: Turbo, may maka at klabuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
24: Mas lalakas ka pa.
22: Sister Pain.
25: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain News. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
22: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
26: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix, 66 sa ating oxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
0: Mga katrupa, exciting!
3: Ang sobra kang mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sa sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: XFM 103.9
5: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
6: Balansing nga mga komentaryo.
7: Pwede,
8: yung nag-atrust ang public opinion.
6: Objective. Prangka, kagderetso sa mga punto.
27: Nga medyo isog pasalayan.
6: Ini ang Bullseye.
14: Oras mga katropa, aras 8:40 na. Check on tama rin kanta tong pinakamanig. Just update to dito sa La Castellana. Because kay katuan sa patron, katuan ni katropa ang France, Andrew Burgos, ang pamilya mismo, kagatod nga PNP. Anong status karon sa pamilya sang na ano man? Na patsyanto nga polis mga katropa dito sa ano? Sa La Castellana mga katropa. Check natin, balikan tayo sa katropa ang France mga abyan.
5: XFM Reports.
14: Katropang France, may nga
28: yes, katropang Irving, no? So, wari kita dari sa Laksilian PNP.
14: Mm-hmm.
28: Pero, nagtingwa kita makaistorya sa nanay. Pero galing katropang Irving do, ano kid, no? Oh. Nang, do, di pa siya available kay tulog ni.
14: Ang nanay, custody man?
28: Edward Akupan.
14: Na custody man ang nanay?
28: Oo, oh, under custody ni.
14: Ah.
28: Kay Arigato Parvin, may payag na diri sa aton.
14: Mm-hmm.
28: Ang chief of police ang Laksilian PNP, si Police Major Romulo Hipilango the 5th.
14: Mm-hmm.
28: Angot diri sa sana tabo ato Parvin.
14: Mm-hmm.
28: Sa insidente ning pagpamuno.
14: Oo.
28: Matapos nga nagbato ang ining subject person sa drug bypass sa kapulisan.
14: Mm-hmm.
28: Sa sityo Talaktap, barangay Talaktap, diri sa Banwan sa La Castellana.
14: Mm-hmm.
28: Ipayag diri sa aton Katro Parvin ni Police Major Romulo Hipilango the 5th ang chief of police ang La Castellana PNP Katro Parvin nga si Edward Akupan gali kagang iya ni nga Iloy.
14: Mm-hmm.
28: Ano ni sa Katro Parvin naga indis lang gali kuno ko bandok.
14: Uh-huh.
28: Sang La Castellana or mga pangayaw sila diri sa lugar.
14: Oho. No? Oho.
28: Di, ang ginpayag ni Kapitan sa kay Police Major Pilango the 5th nga ano ni sila kuno Katro Parvin nang nagapuyo ni sila kuno kay may kamalig ni sila kuno dira.
14: Mm-hmm.
28: Nga sila lang nadakuno Katro Parvin ni duha nag-star.
14: Mm-hmm.
28: Kay isa pa way man sila kuno mga himata dira bala sa area.
14: Oho.
28: Na which is the like ya sa ibang daridan ng ibang daan niya labinagin sa mga naumang abahin.
14: Oho.
28: Ang pagtinerdahan kung may mga ibata kaya doon may tawag na sa nakatapawin doon may mga minuro bla, no?
14: Mm-hmm.
28: Doon nagatilipon dira sa labi.
14: Mm-hmm.
28: O galing nga ang plastada ni kuno niya sang lugar sang sining nga mag-Iloy.
14: Oo.
28: Wala na niya kuno tupad balay katapawin bali ila lang iniagali ilistaran dira.
14: Mm-hmm.
28: Di ang natabo ni bata, dugay na nagalik katapawin nga ginobserbahan.
14: Mm-hmm.
28: O kung ginabantayan sang kapulisan ang operasyon ni Edward Akupan kay ang background ni Galicator Parvin ni Edward Akupan sa mismo sa Police Major Pilango the 5th.
14: Mm-hmm.
28: Involved ni siya sa kaso sang gun for hire.
14: Aha. Okay.
28: Sa 4th kag 5th district Katropang Irwin.
14: Pending case ni?
28: Yes, posible na, no? Amo nang iyang involvement. Then may mga kaso gitya gali ka tropa Irwin angot sa sinakay.
14: Notorious.
28: So no mismo sa kay Police Major Pilango nagapati sila nga ang ini nga persona preparado sa tanan nga diyon.
14: Mhm.
28: Kay sang natabo ni ang by bust operation ka tropa Irwin.
14: Mhm.
28: Amo na nang gali ang ano gali ang sitwasyon nga ang suspect.
14: Mhm.
28: nag-resist sa kapulisan.
1: Uh-huh.
28: And then, Katro Parwin, sa guwasang ilan nga kamalik,
1: uh-huh,
28: kay sa tiyon sang ini ang nag-resist sa aton ng mga otoridad, uh-huh, nakadalaga ni sa pinakasigundos ng ginigunong Katro Parwin ang ano eh,
1: uh-huh,
28: seconds ng ginigunong Katro Parwin ang ano bala, uh-huh, ang gap between uh-huh sa insidente.
1: Uh-huh.
28: Kay pagkadakop din siya, nag-resist siya, nakadalagan.
1: Oo. Uh-huh.
28: No mismo sa Kapolis Major Pilanggo, every corner gali ko nung sa kamalig ni. Kahit ang plasada ko sa kamalig kay Parwin, kusina and then dosala na bladayon.
1: Oo.
28: Dodo kagamay lang man bala sa ilang kamalig ni or do balay bala nila kay Parwin.
1: Oo.
28: Dito ning suspect nga si Edward Acupan nakakuha sang patalom.
14: Mm. So may ginatanom sa nga mga armas to?
28: Yes, kaya kita Marvin, kaya dito pa na portion ko na sa balay, dumay na, ano sa ano mo, dumay ginabutang, dumay ginaplastara siya bala.
1: Mm-hmm.
28: Kasi tiyon nga kung ano magkalatabo, makabudyot sa dayon na kita Marvin.
1: Oo.
28: So tigila yun, nining nahimo sa kapulisan,
1: mm-hmm,
28: or pagkaanot sa kapulisan sa iya.
1: Mm-hmm.
28: Kaya ang natabo ni kita Marvin,
1: mm-hmm,
28: so nabismo sa kay Sir Pilanggo,
1: oo,
28: ang Deputy Chief of Police ni isang lakasiyan, nga si Police Captain Muniez, sila ni ang first group nga nagsulod dito sa balay,
1: mm-hmm,
28: ni Acupan. Kay sila to Katropa Erwin ang nagluto sa transaksyon.
1: Oo.
28: Samtang sila ni Police Major Pilanggo at totoya sa Pia Katropa Erwin nagabantay.
1: Oo, oo.
28: Oo. So, sila ni Police Captain Muniez kag ni Police Master Sergeant D.V. Karampatana.
1: Mm-hmm.
28: Ang first to Katropa Erwin nga nagsulod to, mm-hmm, para makonsummate ni ang operation or ang transaksyon.
1: Oo.
28: Sa kay Edward Acupan.
1: Mm-hmm.
28: So galing ti medyo ano gid si Acupan siguro, do grabe man gurong radar ni Acupan. Yan ato kiba niya ni Katro Parwin nga operatiba gali. Police gali ni ang ila ang iya nga ginoperate.
1: Uh-huh.
28: Ang iya ni nga naka-transaction kagati. Uh-huh. Para na siya sa karon sa ano no sa operation sa kapulisan.
1: Oho.
28: Uh-huh. Then nag-resist na siya Katro Parwin kag amo to na tabo na nakakuha ni siya sa patalom.
1: Oho. Uh-huh.
28: Kag nag ano ni siya nakabalos siya sa ano.
1: Uh-huh.
28: Sa kapulisan ko sa Dendrick Katro Parwin, iya gidya nga nasa cam.
1: Mm-hmm.
28: Si Police Master Sergeant D.V. Karampatana Katro Parwin, no?
1: Oo. Uh-huh. Uh-huh. So pagladako,
28: so gin-confirm sa ato ni Police Major Pilanggo nga ang ilas kinaagom ni Police Master Sergeant Karampatana.
1: Mhm.
28: Ara gid ang pinakapatal Katro Parwin sa dugan, no?
1: Mhm. Mm-hmm.
28: Sa dugan, mm-hmm, and then may iba pa gid siya mga stabon sa ibang nga pa-explore, mm-hmm, pero ang seryoso gid ang katangi ko ang sa dugan. Pero si sangat doon na to Katro Parwin.
1: Oo.
28: Ni natiruhan at sa asang ano, ipamangkot ko kung sinong nakatiro ni kay Acupan.
1: Oo.
28: Kay sa karong Katro Parwin, ginahulat ni Police Major Pilanggo ang report from the ano mo sa mga wounded ng mga police.
1: Oo.
28: Ilabi na kinisa kay Deputy Chief of Police sa Police Captain si Michael Muniez Katro Parwin.
1: Oo.
28: Na sa karon istable ng kondisyon dira sa syudad sa Bacolod Hospital.
1: Oo.
28: Kay ang natabo ni Katro Parwin daan si Police Captain Michael Muniez, kaya ako itong nag-assist sa kay, ano, kay Karampatana, na which is the wounded na, at ito si Duso ng sitwasyon kay Tropa Erwin.
1: Oo.
28: Oo.
14: Guard, guard, guard. Katropang Franz. May ego ni siya? Si ang suspect katropang Franz?
28: Bali, after ito katropa Erwin, kaya mo itong ginpamangkot ako sino ni nagtiro siya. Kahit may ego ni siya dahil kung sa pagtiro sa kamot at sa wakatapot katropa Erwin mo. Oo.
1: Mm-hmm.
28: Katropa Erwin, duwagi ni ka-ego.
1: Oo. Uh-huh.
28: Duwakakamot ang natiruhan sa suspect.
1: Oo.
28: Uh-huh. Oo, after ito, ang nanay ni Edward Acupan,
1: mm-hmm,
28: gilayon na ni Katropa Erwin nga nagbuno.
1: Ay.
28: Inbuno yan ni si Police Captain Muniez.
1: Oo. Uh-huh.
28: Kati si Police Captain Muniez siguro nag-depensa mas galingon niya.
1: Oo.
28: Kaya lang kahit dito, why siya na tapat. Kaya niikol niya sa likod mo.
1: Mm.
28: So, gilayon niya siyang irrespondence mga kutana niya. Kati, mm-hmm, natigayon nga madala si Sir Muniez, si Sir Karampatana.
1: Oo.
28: Dala sa ospital. So, same with, with Acupan kay Edward.
1: Mm-hmm.
28: Nagkita lang Andres sa Rural Health Unit. Pero galing sa atin, si Police Master Sergeant kaya Karampatana ang ibawian kisang kapuling. si Police Captain Mumia, siya katukarwin, gininagaw ni Dulas Hospital sa Pakuloy, kasi sa karoon, istable na. Kahit isang service po sa Kapolis Major Ipilang po, isang na-conscious na si Sir Muñez, nagbalik na lang yung panimuot ka katukarwin after isang ginbuno siya sa Iloy, gin-confirm niya nga si Dilya Kupan ang nagbuno gin sa iya. Si isang gin-sulod na ni Police Major Ipilanggo ang lugar. Dito nila nakita ang Iloy nga nag-ano pa kunoblang katuparwin doon nag-binostig pakunoblang Iloy aw. Nga hindi siya kuno katindo. Pero gin-confirm ni Police Captain Muñez na nagbuno sa iya ang Iloy ni Edward Pan katuparwin.
14: Ay. Grabe man ba?
28: Iduwagin ni sila yung involuntary sa shooting incident ni Katropan. Staring incident ni Katropan Arvin. Kaya ang information na nga nakuha si Reyes, si Akupan, si Edward, si Grabe na ng operation sa illegal drugs. Di tapos Katropan Arvin ng Iloya, duwag man ikon na nag-exist, kung nung lang pangalay niya sa under monitoring, but why man ikon na nag-exist, kung nung lang pangalay niya sa mula din niya nga ang hindi pa niya sining na tapig incident gan tutas sa kamatayon sa isa ka police kag ila sa
14: Katukong Franz, confirm ko lang ano mga recovery sa suspect. Why sila armas nga na recover to? Lupok armas lupok. Dali lang mga katropa, no. Balikan ta si Katukong Franz medyo dula ang signal ta Katukong Franz. Dali lang mga katropa, 8:45. Kay T, ang hambal sa pulista, preparado ni sila at all time, no? Sa mga posibleng pag-atake sila kontra nila sa ining negosyos droga, may mga kontra nga na salapay ni sila, so ready sila. Even sa aton mga kapulisan, no? So, ano klase niya preparasyon? May armas ni sila? Mabato ni sila? Kahit di nakikita pa, buno lang tira eh, no? Pagkatapos, dito sa area, ano pang mga recoveries ng itong mga lagas kapulisan to sa mga pulista? Check on to lang. Balik on tayo kaya dugay-dugay mga katropa. With katropa ang France, Andrew Burgos, ano pang signal natin to? Check on to lang, no? 8:46 mga katropa sa pagpakalagad natin. Ma'am Rihanna Diestro, good morning sa inyo. Salamat kita, class member. Thank you. Salamat sa Canalom chapter. Salamat kayo sa pagpamati. Randy Artiaga Santisas, mangyaga. Thank you. Sa pagpamati, diri mga katropa, ang ginadayday natin subong kung paano na bunan ang duha ka pulis natin kaga ang isa ka pulis natin to mga katropa napatay. Kaga anong status sa mga suspect ni? Ano ba recoveries to? No? Ti, dirita na balaan na may mga record nagligli, notorious nagligli, ang ining a certain Edward, no? Nga suspect sa pagpatay, pagbuno sa Maragas kapulisan naton. May ara pagli sa istorya ni dito sa Hinigaran nga nagbato man to. Damot ni sila grupo gli nag-operate mga katropa halin Hinigaran, Bilalbagan, pakadto sa La Castellana. Fifth district ni Riel nila, no? Nga mga lugar mga byan. So, amo ni kina-check naton anong paghimuon karon, anong mga kaso file ni sila. Tungod sa nahimo nila ka pagbuno mga katropa sa isa ka sa duha ka mga miyembro sa PNP, no? Balik ang tabla si Katropang France. Katropang France,
28: ako Katropang Arwin, no? Do the good best, wala kang signal.
14: Okay,
28: pero Katropang Arwin ang ako niya muli din ang record sa case, so i-confirm ni Police Major Ipilanggo na ang suspect kaya totoo sa karoon sa hospital under hospital arrest. Sakit ko parin na ba pang tubang sa kaso ka berde sa Iloy September
14: Katropa Arvin, no? Katropa Arvin, balikan ko to. Anong, why na other recoveries pa? Why armas lupok na nakuha sa balay?
28: Ano lang, patalom lang kayo Katropa Arvin, no? Patalom lang kayo. Tapos kaya ng mga drug items. Dalmuhan ang drug items na recover kayo. Tapos gusto nga balor nga na kumpiskar sa lakasilang PLP sa posisyon ni Edward Akupan. Is 47,600 pesos Katropa Arvin.
14: Worth of drugs. Ang balos ng droga na nakuha siya Katropang France mo na eh?
2: 47,000 pesos. No, 47,600 pesos.
14: Uh-huh.
2: Uh-huh. Dito, bahay lang ni Tani Lover. Health frugality ang subject person sa Taibas. Grabe, mga katropawin ang dati niya, no?
14: Uh-huh.
2: Eh, pag-impactyan niya gitang presensya sa illegal nga droga, sige ang posisyon,
14: uh-huh,
2: at pagbaligya si ni katropawin, no?
14: Oh.
2: So, Ari Pamati, ito pa lang interview natin.
14: Sige, sige.
2: Which, with the chief of police na lang kasi Lena Pianti, kay police major, Romulo yung pilanggo na siya.
14: Mm-hmm.
7: Ang ano gini sir ang natapo sir ng incident sir sa track by bus na involved ng isa ka police na napatay din sir.
9: Bali ning amon nga subject si Edward Acupan, amon isang target namon sa subject for by bus operation Butane.
7: Yes. Mm-hmm.
9: Pero sa wala naman pa ngayon nga sitwasyon, mm-hmm, nagbato sa during ng while conducting sang iyang arrest,
7: okay,
9: nag-resist ni sa isang tropa.
7: Mm-hmm.
9: May nakaano siya, nakakuha sa tiyansa nga makakuha sa kutsilyo kag na siyang nag-grapulize sila sa tropa, mm-hmm, na iguan niya sa fatally ang tropa.
7: Okay. Mm-hmm. Bali sir, ang patalong ni sir, ari na ni daan sa iya, nakasukbit na daan or ano man? Nakadala, nagpalagyo siya or nakuha?
9: Based sa, ano, sa mga nauna nga grupo, oh, sila ni Captain Muñez,
7: oh, mm-hmm,
9: daw nalingat, like, and daw hindi man nalingat, mm-hmm, daw split second lang nga nakapalagyo siya. Pag nasundan man nila dayon, nakakuha sa dayon patalom. Kung suno sa plastada sa iyang balay, o may mga nakapreparar siya, every corner sa iyang balay, sa patalom.
7: So, mabot sa limon ni Sir Ipilanggo, kung anong matabo, ito preparado siya dali
9: eh? Most probably preparado siya kay base sa iyang background. Involbado man siya sa nagkalain-lain yung illegal activities.
7: Okay.
9: Like, dala ng illegal...
7: Pagbaligyan.
9: Legal drugs, involved man siya sa nagkalain-lain nga kaso sang agan for hire kag ang robbery. Hindi lang diri sa La Castellana, pero involved man siya sa kag suspect man siya sa mga lain mga insidente sa like diri sa 5th district and 4th district.
7: Okay, sir, ari nang diri ko sir mapapagit subong sir. Eh, may information mo kami na receive na ang nanay dali yung intraman, ang senior yung nanay?
9: Oo, bali sa statement ni Deputy, ni Captain Muñez, ang nanay ang ginatudlo, ang nagbuno siya sa likod nga part niya.
7: So, bali ang nanay ni Edward Acupan.
9: Oo.
7: Pero ang nakabuno eh, sir, kay Sir PMSG Karampatan.
9: Oo. Ang mugi na yung subject for operation.
7: Dito po, sir, siyang nanay, sir, na ano man, araman sa balay ang nanay during the...
9: Araman sa balay ang yan nanay, araman sa sulod. But siya nakita yung nag-dumugay na itong yung bata kag nga itong operatives, nag-intra man siya.
7: Pero po, ang pag-intra sa nanay, sir, si Sir Karampatan, nabunaan na ni Akup Network.
9: Nabunaan na ito na si Karampatan na.
7: Okay. And then nagwa ang nanay sa balay kagin buno si Sir Muñez.
9: Hindi man balay, bali okay, part na siya sang balay.
7: Okay.
9: Kwarto lang pagwa mo kwarto, sala na dahil yes, kagkusina.
7: So bali na
9: kalak. Balay lang kamalig, bali daw isa lang sa pagwa mo okay, sina sang kwarto.
7: Amon.
9: Kusina sala na dayon.
7: So bali ara alam sila sir sa gwa sang kamalig na ano na tigayon ng operation, di ba?
9: Oo. Oh.
7: So, and then sir, Ipilanggo, ano ni ang sa bangit sa kay Edward Acupan, anong kaso mapasibulipan?
9: Aside sa illegal drugs nga ipagkakaso naman
7: yes,
9: siya,
7: mm-hmm,
9: pagkasakaan, pagkita siya naman sa ano, murder.
7: Murder.
9: The same man sa prosecuted murder siya nga nanay.
7: Sa nanay. Pero sir, nang sinong nakatiro sa kay Acupan, sir?
9: Wala pa ka, tag-statement ang tropa, kaya okay, may mga wounded pagkita nga sa hospital.
7: Wala labad kay Sir Muñez and sino pagkita sir ang...
9: Di, si Sir Muñez, si Muñez o oh, ato pa siya sa ano.
7: Okay.
9: Pero so far, ang update na stable naman siya.
7: Okay.
9: So, recovering pa.
7: Yes, sir. Pero din yung ingon niya po pa.
9: Nakita ko to sa yung kin-update sa mga picture sa part sa nga kamot.
7: Kamot.
9: Left kag right.
7: Duwag yung delete.
9: Oh, pero te, ang iban nga parts ng ilawas, since wala pa man katag sa result ng doktor, wala pa kami ano.
7: Kay Sir Karampatana, sir, ang pinaka-fatal yan din.
9: Sa kay Sergeant Karampatana naman, ang most probably nga dako yung igot sa dugan.
7: Dugan, okay. Mm-hmm. Wala na sa iban, sir.
9: May iban pa sa nga part, pero ang nakita nga pinakong impact na naka-fatal gid siya, ang dugangit.
7: Sige, sir.
14: Otra pa, Franz. Ang ginagamit na daw, kitchen knife ni Gila, ingin buno yaw?
10: Ako na gano'n ka sa pangayari, no? Ang akin nga nagsita, doon nga mo itong ginagamit, wala kayo take. At sa kuda, ano na sabo, doon ko sa'yo pagkakas sa pangayari, hindi na pang plus pa rin na nila.
14: Oo.
10: Diba si Kuhn makalabo, ito siya sa muna na pwesto.
14: May kwaon siya.
10: Sa person sa kabay, may nabuton siya yun, no?
14: Oo. Oh, ano ah, notorious ah. Ang iba ti armas eh. Ati iya, ano, iya, kutsilyo. Oo.
10: Eh, alam niyo sa mga papawi ng pagkita ka man ito, no, doon, parang subugid ang nakasilan ng PNP.
14: Oo.
10: Eh, si Dugay nga nandidaan si Police Master Sergeant parang patada nga na-assign mo.
14: Oo.
10: Sa direction na assign ng papawi.
14: Uh-huh.
10: For almost, papayag sa ato ni Sir Ipilanggo, 29 years.
14: Wow. Dugay na gali ba?
10: Dugay na siya, no?
14: Oo.
10: As a 50 personnel.
14: Oo.
10: At sila sa Farming, sumandog man sila sa Provincial Senate Group. Minister, yan naman ko nalang sa Repilanggong asawa sa ang sinin niya nagtaliwan na tulis na ito mga win.
14: Oo. Oo.
10: So, kaya mo nung amor, amor ni Adam Dapti, kaya natingwa kita ng mga istorya sa ilay po daling si so, sinduyan sa mga trapal, when you sinduyan ang nadaan, tutol din sa panguway sa katulog, no?
14: Mm-hmm.
10: So, wala na kita nag-sturbo sa iya.
14: Mm-hmm.
10: Ay, isa pa, si Waita to kakaon man.
14: Mm-hmm.
10: Ay, si Waita to himataan na palapit pa ka trapal, when you sinduyan ang nadaan sa iya, no?
14: Uh-huh.
10: Nagaan siya sa pagkaon, di, kung ano to kumapangin ng lando, no? Kay, na ano siya, no, nakasudiyan, tapos ka, sa iya ka facility sa mga kapapainan ka Tropa Irwin.
14: Oho.
10: So, galitin mo na rin. Thanks sa kay Vice Mayor Agrimutan, nagbayag na sa Sabo ka Tropa Irwin to. Natutukan ni ka Tropa Irwin ang investigation. Angot sa kamatayon ni Police Master Sergeant Karampatan na ka Tropa Irwin.
14: Oho. Oho.
10: Sabi nang update na rin sa natamong sabi ng student involved ang kapulisan. Rin sa banwang salakas niya na katropang Irwin. Sa lahat, inis katropang France, Sandro Bordos. Doon mga pukul-pukul sa lawas, magtumar sa Santon Tas Gold. Para sa nag-o-gil niya, Pilipinan sa Pilipinas. XFM News.
11: XFM Live Reports.
14: Oras mga katropa, aras 8:56 na. Ang itong kabukusan sa aton nga pag cover sini sang isa ka stabbing incident this time ang imbulbado kag ang biktima mga katropa pulisya sa isa ka bypass operation gihimo dito sa Banwasa Lakas Tiliana mga katropa no nga may ari di ang suspect nga dugay na nagli notorious na nagli gabato giniagli ya no nagligad ni sa hinigaran amo man ni nagbato man sa so ang aton malagas ka pulisan dapat may mga preparasyon man eh, no? Galinti, ang armas nakita to, wala man sa mga lupok ng armas to, nakita to, nag-recover mga armas to, kutsilyo man lang, no? Ti, nag-sulod pulista, ginpatigayon, ginkandak ng bypass operation, pero nag-resist ni ang suspect mga katropa, and,

0: Ista mga katropa, no? So kung ano man ang katuan sa din, kung natunta lang mga development mga katropa because murder, kag frustrated murder, ang possibly ikaso sa no? Sa pinak mga membro sa kung sa mga suspect ng mga katropa, no? Mag-iloy dito sa Banwasang La Castellana, ha? O amo man yung trabaho sa pulis tati, sometimes ang risgo na, ara na da. So kung ikaw naman ya police, make precautionary measures. May ego nigli ang biktima mga katropa, wala tuo sang armas ni sang ano gindis armagro ah, no, sang kapulisan ta para hindi na maghimo sang pagbato ho, no. Oras naton it's 8:59 na sa pagparagad nato mga katropa. Randy Arciaga Santisas, morning. Hindi ko gid makita lang mga comments ninyo nga iban, pasensya, pero we hope nga makuha ko ha, mga katropa. Rihanna Gestro, good morning. Dira sa Canalum, sa Himamaylan. Thank you so much. Salamat, gida. Sir Emel Mamilya, ang Santon Gold Coffee Mix, color yag, gold ginas ha, ang package niya. Kag pwede mo na mabakal sa mga butika. Dira sa inyo ka makarugat. Kag sa Moises Padilla, di may harap da. Oh, check nyo lang sir. May harap da sa mga kapita, ng kapitang Santon Plus Gold. Gold color sa iya packaging. Pagkatapos makita mo na sa may ngalan kaya na Santon Gold Coffee Mix. Kapi-kapita, no? Kapin pa kung subong ang mga panahon katuro pang kinanglan tatipigan ni kayong lawas ta. Mas mayo dito kita sa healthy nga kapit. Pabalo lang naman mga katropa, ang sweetener ginagamit diba lang sa aton nga Santon Plus Gold is stevia. So anytime, wala kong tratimpo, makapangapi ka. Kag wala delikado para sa kayong lawas ta, no? Ang kapi nga ni, no? Wala ko gapon ka-join kay brownout. Tuod ka, sir, huwag ka so. Okay lang na. No problem, good sir Remel. No? Regards lang sa mga tropa pips na tunda sa makagahay sa Moises Padilla. Nakalagaw kami da sa una. Nakakadto kami da during sang tino tubla. Nakakadto kami da, sir Remel. No? Pero subong present na. Sir Remel, morning ha. Mga katropa na tunda sa makagahay sa Moises Padilla. Thank you so much. Salamat, Gid, ha? Oras na ton, it's 9 a.m. mga katropa. Let's pause for a few reminder. Mabalik kita. Ito, yan ito naman nagkakalatabo dito sa Senado. Sa Jato, rinautay. Anong pag-describe sa pinakamakuturan ta? Sir Kenneth Tambalya. Ayan, first time ko rin na experience nakita sa Senado nga may ara sang lagsanay. Lina Otay, no? Ang subject person pa is ang senador, mga katropa. Pero mga katropa, pinaka-latest na tundarismong nag-roll out na ang aton Senate President, mga katropa, pinagi sa pagbuto-buto na ipailalom sa Senate custody ang membro katapos ng Senado, si Senator Bato de la Rosa, kag hindi makasulod to, no? Gin-acknowledge mo na sa NBI na within the Senate premises, katropa, hindi sila magpangarista. Pero ti, anong nag-trigger kahapon, angot sang sini, nga medyo ang aton nga Senate Sergeant at Arm, why man kabalos ang ginambal itong arrest warrant against sa kay Senator Bato de la Rosa, November 5 pagli, no? Nga nagwato ang warrant of arrest, mga katropa, pero na-transmit ko sinilang adlaw, kapon lang adlaw. Timing man sa pagbalik ni Senator Bato de la Rosa sa Senado. ano gin timing o kung gin plano? No? A minute after 9 o'clock, let's take a break. Balikan ito mga balita pagkatapos sa mga panumdom. Standby!
1: Bullseye XFM 90.3 Supple Plus.

0: Sanfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para mag-boost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sanfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanfon kag vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod.

0: kape. Pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang premium D3 coffee mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga premium D3 coffee mix. Okay gid niya sa may diabetes.
1: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga pinita. Premium D3 coffee mix. Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Santhon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Tutik. Dati, para dating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santhon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
2: Santhon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Santhon Plus Herbal Oil.
5: Chronic pain.
6: Ang sakit.
5: Mag-system pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-system pain. Kamkalang pain. Fast and safe. Yeah! System pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sister Pain. Bibili sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
1: Santhon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santhon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santhon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santhon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
8: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
9: Balansing ang mga komentaryo.
10: Pwede,
9: nga nag-atrust ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
11: Nga medyo isog pa sila yan.
9: Ini ang Bullseye.
12: Balik ka na mga katropa sa pagparagad nato, na oras nato. Aras 9:05 na sa aton nga para tutunan mga katropa. Well, katuan na pira ka para i-test update naton sa Senado, no? Nagkapon. Sa boto nga 255 mga katropa tigayo na impeach ang aton nga vice president, no? Kag may ara sang pila ka mga nagtindog not to vote sang ining mga ginakabig nato impeachment dito sa kontra sa vice president mga president mga katropa sinunis la ang mga si, mga congressman gani, no? Kay ti lain ba ng puspuyes ang Senado mo? Lain ba ng puspuyes dito sa Kongreso? Ha? Ang Kongreso, sako sila sa impeachment sang ginatalakay nila. Samtang, lipod sa pag-ibalo naton, may nagaluntad man nga, ha? Ang mga giyos-giyos dito sa Senado, ang natabo mga katropa, nag-revamp sila, o kung nag-ano sila, nagbag-os ang liderato mga bayan. No, may nag-motion to para sa pag buto-buto sa panibagong magatindog nga Senate President mga katropa, no? Ti ang Senate President, way maniguro ma-expectaran sa pilakaman senador ta nga ang buto-buto magresulta sa pagbag-os ang Senate President kapon, no? And these numbers mga katropa, amo na ni ang daw futuro sa impeachment sa ano sa Senado. Amo rin na nantaw sa pinakamang official na ito mga katropa. But before that, ang natabo itong pagbutuhay, may ara sa pila ka mga ano mga membro sa Kamara ng Representantes kinagbuto against impeachment. Ang ini nga mga nagbuto not in favor sa impeachment mga katropa is una, so ang 2nd District Representative sa Bohol, si Van Augmentado, congressman. Si ang Lone District ng General Santos, mga katropa, Shirley Banyas Nograles. Wala nagboto pabor para sa impeachment, no? Ari pagid, ang isa ka-controversial, mga katropa, si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga. Why ba nagboto against impeachment? Impeachment, no? Ang 1st District Representative sang Agusan del Sur, si Alfer Bascos. Wala ni nagboto pabor para sa impeachment. ang Davao Oriental First District Representative si JR Dayang Hirang. Padayunan tayo na katropa karon out of 300 plus members of the Congress, there were 255 nag-boto pabor sa impeachment. Maybe sa nabal nato, gina-expect na naman natun di. Sa pinakami interviews nato, naghambal naman di. Nga, I think ang Congress, ang impeachment maluto da. No? Ang question lang, magsaka sa Senado ang impeachment. May anong puturo sa impeachment, article of impeachment, mga bian? No? Testing yan, tabla. Puro pa mangkot, ang pinaka mga eksperto natin ang sa mga katropa para matian taman, balan taman kung anong take nila, anong pagbasa nila sa mga nakalatabo karon sa Senado kag Kongreso. Pero ang international, ang mga kauturan ta sa Gwa Sampungsod daw medyo dako ang hangawa nila sa stabilidad kag ang dalagan politika Dries Negros o Dries Pungsod Pilipinas. So ang pamangkot to, hambal nila, sinya ti paano lang na, matabo, ti proseso na niya, constitution ta. Matapos nga gin-impeach kahapon ng Vice President, we expect nga na-transmit na sa Senate ang ining our articles of impeachment. Kag ti immediately, forthwith, mag-convene ang Senate as impeachment court. Kag magtalakay sa impeachment kaundan sa ni mga katropa sa ini kinakabig nato impeachment kontra sa BC presidente nato mga katropa. We look forward, no? Ariyo, no? Kahapon mga katropa with 55 numbers of representative nagboto pabor para sa impeachment. Pero ariyo padayunon tani siya, ha? Ang first district sang Davao Oriental, si JR Dayang Hirang, no? Wala na nagboto man para sa impeachment, no? Cebu City first district, no? Raquel Del Mar, mga katropa. Why ba na nagboto sa impeachment, no? We have PPP party list representative Harold Duterte, mga katropa, no? Why man siya, no? May tatlo ka mga Duterte mo. Dari sa Kongreso ka nagapungko, Davao City 2nd District, no? Omar Duterte, ha? Wala ba nagboto, mga katropa? Why nagsuporta? Paulo Duterte, Davao 1st District, mga katropa. Wala man nagsuporta para sa impeachment. Ang isa pa, Karen Garcia Cebu, 3rd District, no? Wala man nagsuporta. First dito sa Luzon area, mga katropa, dari sa ato na basaw, Laguna 2nd District, Ramil Hernandez. Wala na boto para sa ining impeachment against the Vice President. Leandro Leveste, 1st District, sang Batangas. Wala man nagboto, katropa. Ti-expected naman niya ng atong pinakamakuturan. We have South Cotabato, Isidro Lumayag. No? Sang GSIS Pensionado Party List. Why man ay nagbuto, ha? We have Paulo Marcoleta, representative sang Zagip Party List, mga katropa. Why ay nagbuto? We have Southern Leyte 1st District Representative Roger Mercado. We have Bagong Henerasyon Party List, Robert Nazal. Kag we have Bukidnon 1st District Representative Laarni Roque. Why man ay nagboto, mga katropa, no? We have San Shimura, no? 4th District of Cebu. Wala man nagboto, katropa, sa sining mga sa impeachment, no? We have Bong Suntay sang Quezon City, no? This is the second nga representative representing sang Quezon City 4th District, no? Si Congressman Bong Suntay. Ikaduwa na ni mga katropa para sa Luzon area. Okay, we have Bohol 3rd District Representative Alexi Tutor, no? Why may nagbuto? We have Davao 3rd District Isidro Ungab, ha? Why may nagbuto para sa impeachment? Ari Girly Veloso, ang bayanihan Party List Malasakit and Bayanihan Party List Representative si

Senate Session Hall, no? And perform his duty, no, to legislate, no? Kag magtrabaho bilang elected senator, mga katropa. But mga katropa, ang pamangkot no sa una, ang pamangkot sa kahapon, sige, ang panindugan sa Senate, kay pila ka mga congressman, mga pila ka mga senador, sige, wala sa may matabo nga arrest diri sa, ano, sa Senado. Even madumdumanta, ha, sa statement man ni former Senate President Tito Soto Ligat, linya, ang Senado manindugan nga wala sa arrest nga pwede matabo sa Senate premises, mga katropa. Any arrest therefore ginakabig ina mga katropa nga violation, no, kag ang mga arresting officer magkapakatupang sa kaso man abi mga byan, no, sa sining parahon. Pero ti lang taon ta kung anong next diri mga katropa, anong dason sa aton nga sa aton nga panaksihon sang isyu o kun sa paglalakay nato sa impeachment. Well, galantaw man kita mga katropa, because duwani sa Kongreso may ara sang impeachment, no? So naghulat mga katropa ang mga congressman nato nini. Anong proseso, ano prosedimiento pagkadto na sa Senate? Will they convene today? Will they convene the next few days, mga katropa? Makita tani nga magsuksok na sang bayo ang ato mga senador bilang impeachment court judges, mga diyan, no? San o ang ma-convene? Kay tinagligad to, naghambal to si Senate former Senate President Jesse Escudero nga ti amuniho ang plastada, hindi kami maka-convene because ti on recess pa, no? Pagkatapos may election pa for 2025, may ara sang makabig nato na election. Kag ini mga senador, why ta kabalo sa puturo nila, no? They will win or base maislan sang pila ka mga katapo sang membro sang Senado, mga katropa, ang ining ang Senado kag atong mga senador to kung nakalapungko as impeachment judges, mga katropa, hindi na amo to, so kinuhulat pa. Pero ti panindugan sa pila ka mga congressista tas nga this is a call with no time for the Senate to convene automatic, mga katropa. Di kahapon pila ka interviews kini mo naton, mga katropa, expected na ni nga nagakalatabo ang ining mga sitwasyon dito sa Senado, mga katropa. Pero well, siya, no, kay ti tanandi nag-commitment ang aton nga kongreso, nag-committee man linya to adhere sang Senate proceeding, sang process of impeachment, where tapos na so far ang ining kongreso sa pagtalakay sang impeachment complaint, and they will submit the article of impeachment, transmit sang article of impeachment dito na sa Senado. Ang judgment karon dito na sa Senado karon, mga katropa, ang istorya kay ti kung paano ni siya, paano matapos ni, paano ni maplastar sang Senado, kaga paano talakayon if may ara sa mga race, mga katropa, sang sining pag-convene automatic sang Senado para tandugon ang impeachment, mga katropa. Man, political responsible Pilipinas, tribleke dya, no? Hindi ta makita nga ang ining mga proseso kung kisa nagaserbi man sa interes pumuloy, no? Kay ang ara da sa posisyon, ara sa pwesto, may ara man galaw-galaw kay ilay, no? May ara man sa ilang mga ginaproteksyonan ng mga intereses mo. Oh, di ba? Oh, issues ang korupsyon, no? We still have that question sa mga flood control ghost projects naton diri, mga katropa, nga nagkuha sang billions of pesos sa aton pobreya, no? Nagkuha sang kwarta sang tao pagkatapos gingasto sa ila personal, ha? Kadamo sa mga nagbenepisyo di. So ako naman niya makatutok kita, mga katropa, sa investigation kung tani kung sino to nga mga tao ang responsable sa flood control project to, ang corruption na tundari, mga katropa. We know for a fact nga away ni sang duha ka mga dagko ka mga politiko na responsable Pilipinas, Marcoses ka mga Duterte, and interes ng tao, why kita kabalo, no? Ang interes ng naton diya, mga katropa, paano ta ibuhion ka o gringon ta?
despite sa mga krisis, ganun ba tubang naton sa sining panahon, no? Ilan niya, lagan politika ni. 50% of that, mga katorpa, sa argumento is politika, ha? Preparasyon.

0: na, no? Paano nagpolitika mga katropa, no? Vice President Sara Duterte was main isa sa mga pinakabaskog na contender for 2028 presidential elections, no? Sa tiyon nga makapungko ang vice presidente, dito naman ma hampang dito naman maresulta mga katropa. Lina o tay naman ni daw. No? Matabo sa na din. Lina o tay naman ta. So nga ito na interes mga katropa. Balik na ito. Ah, no? Ano ang interes? No? We demand for accountability, no, from these politicians. Whoever make commits corruption sa atong gobyerno, dapat marabat to. Sinto mga politika, politiko nga nagbenepisyo sa istorya sang istorya sang flood control sukton ta to, no? Sinto ang mga politiko nga involved sa kauti sang kwarta ta sa gobyerno nga dapat nagkadto pa ni sa mga programa ta. Para sa programa ta kontra sa kapigurohon, they should be accountable, no? They should be accountable. And eventually mga katropa, there is naghingapos nga tinuig sang administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga nakita ta daw halos nga mga kontrapartido may mga issues na may mga ginapanglaot na, may ginapangpriso na, no, may ginapang dakop na mga katropa. So ang politika makabenepisyo na sa mga politiko, pero ang ato niya sitwasyon gapangakroy to Japon sa kapigiruhon, ho, no, gapangakroy to Japon sa mga sitwasyon nga ang tao gapamangkot Japon kung di na to nagkantong kwarta, no. Halin sa preparasyon sa atong budget for the annual budget mga katropa, the response mga katropa. Ang pinakamalagasyon may arang na sa kupit kag pasabit, no? Para sa mga kongresista, para sa mga opisyal natos gobyerno mga katropa. And this mga public officials natin who been involved and may mga kaso sa corruption, they should be accountable. No, suktun din sila iya, ha? Kita nga mga pumuruyo Pilipinhon, kita ya may obligasyon para magpanukot sa nandi. Sinoto daw halos gani da kalabanan sa mga kongresista ta, may ara sa mga may mga pakagat da sa mga proyekto, ho. Ako on to man diri sa pungsyon Pilipinas, mga kongresista ta hold nila ang mga contractor di, ang mga kongresista ta may ara tagsa ka mga contractor kag ini mga contractor mga katropa often than not gaganaog sa meeting, ha. Di cohorts di ang DPWH mga katropa ang ginahambal tanga total cleansing sa DPWH mga dula lang di balik naman yung problema ta daw, kay gramo man Japanese politiko kami aras mga kontraktor nila, no, may aras sa mga kontraktor nga nag-intra sa bidding sang gobyerno mga katropa, do gambal ta medyo stiff na mga proseso ta, may ara na gid sang kompleto nga mga bidding process girehimo ta kag gina-invite na ang ibang mga kontraktor to join, para mag-interest na di para hindi sa monopolize mga katropa. But at the end of the day nangyindihan ta sa mga kontraktor nga ni ang tagsa ka mga kontraktor may gina angklahan man ka mga politiko. Once matapos yung mga project, no, kahit yung promisa na, madaog ka mo sa bidding mo. Madaog ka sa proyekto, madaog ka sa bidding na para sa imo project, no. Pero ti ang maluntos ang mga politiko, padaogon ka namun. Pero ti, why gita na? Ang pamangkot, pila amon, pila porsyento namun, pila nga atunda. Diba? So, eventually mga katropa, ang ining corruption, balik-balik lang dyan. Why pata nagkanto sa punto nga nagmadmad kita during the fertilizer fund scam nga kadamo sa mga politiko ta nga na ulamid sa nato, ang ining PDAF project mga katropa fund para sa mga kongresista nato. Hindi ka kita imo yung mga NGO ginihimo lang mga NGO to pagkatapos ginpunduhan. Hindi ka kita imo yung may mga project sila pagkatapos pag check to puro lang kwarta pero wala sa implementasyon, di ba? Ginkawat ang kwarta sa tao. And they should be accountable. We learn from that, mga katropa. Pila na ka-people, pila na ka-idsa people power, ginpatigayon, nahibota, nasaksihan na ito mga katropa, and the system still remain. Amo man Japon ng sistema. The poor is getting poorer, the richer is getting richer. Because these rich people, nagkadto man sa politika. ng politiko man to defend, no, to protect their interest, para mag para ma-retain nilang power, nila mga katorpa, dayon-dayon ang ilang interesto, dayon-dayon ang gusto nila sa politika, dayon-dayon man to mga proyekto nila eh, no, sa gobyerno ng kwarta sa tao, daw mga bla. Until when kita mga katorpa mahulat sa di? Until when? Because ang mga proseso sometimes tainted with politics eh. Even impeachment mga katorpa, tainted of politics, no? May mga politika nga nagkakalatabos na taas tunga-tunga, no? At the end of the day, ti ang istorya di Japan, election, no? Sa 2028, ha? Di namin istoryahan ta mga katorpa karun, ha? Sino nga mga contenders mga katorpa if given nga makapadlagan si Vice Presidente Sara Duterte as sa posisyon ng presidente, sino ang bunggoon niya? Ha? Sa kampo naman sang mga Marcoses, importante abi nga sa isa ka presidente ang iyang madason sa iya, no, kaalay yaman, ha? Ay kung hindi ba si mapriso bilang presidente yan? During some terms ang mga presidente at mga katropa, they have that immunity from suit. Pero hindi na sa lifetime. Pagkatapos ang term nila, they will be subject sa mga kaso naging committed nila during sa ila administration. Corruption, no? Mga violasyon sa atong constitution, no? May mga kaso nga inog-file sa mga nagpungko ng mga presidente. So, di rin ang suktanay karon. So, importante, once nga makahalin na, makahalin ang aton nga magtapos ng termino sa isa ka presidente, importante, ang next nga mapungko bilang presidente, mga katropa, kaalay niya, no? Para hapos ang exit na. Wala sang kaso nga tubangon. Subong niya mga katropa, medyo napuyot ang sitwasyon, no? Medyo napuyot subong sitwasyon ta. Kaya ti akuon tagid man ang impeachment ni pulo politika malang nimo, no? Ang problema kaya ti hindi hold man sang aton nga administrasyon ang Senado, ang diriya sa Kongreso ti laban sa laban puro lang alay da. Muna ang pila ka mga bagay. Now, Sir Noe Hilliares, morning. Salamat, good sir. Thank you. Dira sa Barangay 35. Grabe, tanan nga mga krisis, ari na sa aton, kabay pang ma-resolve. Kay Hambal kahapon sang isa ka senador, may ara sang constitutional crisis. Pati man ko na tani, galing daw sa naman ang nagigigaw sa krisis mong Japan. Mga katropa, amunay ang resulta sa pagbaligya sa Pilipino sa ilaboto. Kung padayon ang pag-patronize mo sa imo kandidato, padayon man sila nag-corrupt. Amunay, sir, absolute power, corrupt absolutely mo. No? We have, kung wala pagkakaisa, kay may kinaiya ang ginapagigbato, iya-iya ang ginapagigbato, amunisya, no, ang resulta. Kailangan lang tanda ta, magboto, hindi ka magboto sa mga corrupt nga mga opisyal. Kaya sa panahon sa eleksyon, abi, puro man sila limpyo. Sa panahon sa eleksyon, sila man ang mahatag kuno sa change. Amunay yung termino, bugbog na bugbog na yung termino ta. Bugbog na ng change mga katropa, wala man Japan, no? Wala sang constitutional crisis ang nagakatabo personal interest sa mga kurakot ng mga official. Tama na, sir. Sir Ipe, tama na. Kay ini, tagsa-tagsa ka mga protection mo, no, sa mga interests nila. Terawla. Sa tagsa ka mga distrito, mga katropa, kanya-kanyang project, kanya-kanyang negosyo man. May mga legal kag may mga illegal. That's why kinanglan mo magsulod sa politika para dipinsahan mo nila, para proteksyonan mo ni, ha, ang mga assets mo. Ang dinastiya nga ginahambal nato mga katorpa sa bidang Pilipinas, they have to protect their interest, no? Kita nyo sa mga panahon nga ni mga katorpa, kita ta sa mga titag sa mga distrito, pinamilya nga padlagan, no? Sa mga distrito ang duta nila, ila? Duta nila lapad-lapad mga proyekto, ilan ni, no? mga proyekto sa gobyerno, sila man ay pulo pamilya man Japan ang benepisyo. Di ba? So, dari ba katropa, if you ask me, the trust, no, as to kung paano ni siya ginaplastar, kung paano proseso sa impeachment, ako, I've lost trust, no, sa mga process nato sa constitution. Sometimes, mga katropa, the realization is that, bisan ano nga mga proseso, wala man pagbago sa sistema. No? Ang ini mga politiko, proteksyonan mga Japan interest nila. Oh, there is makulod bla, damo man din. Oh, there is Negros Occidental, no? Daupuro naman nila, pinamilya dito nan, no? Di, what for? Kaya ka mo na. Siyempre, proteksyonan mo negosyo mo eh. Proteksyonan mo interest mo eh. Posesyon mo eh. Gaho mo eh. Di ba? Sinong gaso prayer? Tao. Kita. Ah. Ang mga basic services kaya na demand nato mga katropa, no? Mahal sa kuryente. Tanablas mong, mahal sa kuryente. Mahal sa presyo sang aton mga maraklon. Basic commodities nato mga katropa. Nagataas ka inflation. Ang pigado, nagpigado, pagid, no? Limitan na mga programa nato sa kadutaan para sa mga guma, mga katropa. Limitan na. While sako to sila sa ilang linautay na para sa politika. Sako to sila sa ano nila, away to nila sa Senado, Kongreso. Binanggian na ito sa mga katropa. Sometimes gakadula ng salig mo bla sa mga proseso ni because sa pag-istorya nga okay, kinanglanta mo na. Kinanglanta plastar ang aton nga preparasyon for next election. And this is now happening sa pungsod Pilipinas, no? So, aton niya mga katropa, we still demand accountability from these public officials, mga katropa. Those cases filed against them, they should answer, no? Dapat sabtunin nila, kag dapat once and for all, before mag-end, matapos ang termino sa presidentita, may ara sang klarong istorya, kag proseso, kag justisya para sa pumuluyo sa mga ghost project na naglunta din sa Pungsod Pilipinas. Oras naton, 9:38 na, mag-commercial ko na eh. Balikan ko mga balita na ito mga katropa pagkatapos kin lamang sa mga panumdum. Standby!
1: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong gabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: For them, nilag-atras ang public opinion.
2: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang Bullseye.
5: Oras mga katropa, alas 9.42 na sa aton nga pangalagad. This is one historic happening diri sa Pungsod, Pilipinas nga we must witness, no? Aton nga lantawon, aton tunaan. Because at one point, mga katropa, we saw how our legislator, public officials respond on things, on matters, no? Questions of law, questions of constitutionality, no, sa mga proseso naton subong. Now, this is the process nga gina-exercise sa tagsa ka mga ahensya, tagsa ka mga sanga sa atong gobyerno ng kailangan ng taon. And should be subject sa aton nga kritisismo, sa aton opinion, sa aton paglantaw, sa aton nga paglantaw sa tagsa ka mga opisyal sa gobyerno. Anong tindog nila? Anong ila opinion sa nadi? Anong paglantaw nila sa mga bagay-bagay ngayon katulad sa mga katropa? So, we'll see that. No, we saw kung paano nila himuon, maghimo sa ila tagsa ka mga pamagi. Ang pinakaklaro lang gid, and these public officials we elected during election is still serving their lords in politics. Hindi ya taong serbisuan. Ang serbisuan nila either dito nagapungko sa pwesto or ang interes sa politika, politika sa partido nila. Kag-allegiance nila sa tagsa ka mga upod nila sa politika, no? And dindang tao, dindang pumuruyo. Why eh? Diba? Hulat eh. That's why sa siling mga pamaagi, mga katropa, do kung kisaga, balkan lang daw mawad antas ang pagsalig sa nadi. Kaya ti, gusto nila, ilaman lang. Mabatian ta na ang nagkalain-lain nga version sa politika. Ang ginadepensa, tao, ginabidepensa, pungsod ta, no? Well, tao, yung galang tao, pamalain sa nadi, no? Ang tao, nagapanaksihon pa man lang sang nagakalatabo sa aton pungsod ka tropa. But humble ko gani, basi matakaan ng tao, kag magbagong golpe sistema tabla. Amo man ay mga katropa, subong pigapigaduhon, nagasakripisyo ta, ang grabing inflation ho. Mga pulisa, programa nga hindi akma sa kinanglan sa tao. Tutuod sa sining panahon, damo gangla Japon mo. Aton nga mga transport sectors, no? Mga programa na aton dira, mga katropa. Solve la ang problema ta. Next, mga katropa, ang issue disang mga corruption sa atong gobyerno, no? Arya, dipinsahan lang ni nila, kami ginakuha sila. Ginimo na nila iya gatasan ng gobyerno para sa personal nilang interes. Do hindi mla kahangad-hangad daw. Hindi mla karami-nami, mga katropa. Amo rin kanihang balsang mga kilala ta. Linya sa pungsod Pilipinas, okay man lang na. Nga may intra ka politika, nga limpyo ka, nga okay ka. Pero mabot sa punto, katropa, nga kaunon ka man Japon sa sistema. Kaunon ka man Japon sa sistema. Because ara, kung ara ka na sa Kongreso, why ka na may himo na eh, no? You have to go with the flow. Else, ati, base magmalang distrito mo to. Kag wala gid sang proyekto nga mga dayday to nga mag-aabot to sa inyo. Ti ma-reflect sa imong liderato, imong posisyon. Oh. Di ba? Oh. So, diri nga mga sistema ang gakalatabo katropas pungsod. Ti malantaw lang tayo. Mabalta nga ti, okay man lang na. Oh, bala ka muna. Ha? Bala ka muna. Kung anong gusto nyo, imuan nyo. Ha? Para masatisfy ang greed nyo sa pwesto kang sigahom. Ha? Kita yung mga katropa, gusto lang naton, balik-balikan ta, ang mga issues nga aras tao, isyo nga dapat solbaron sa atong gobyerno. Not this politics, these types of politics we have in the country. No? We call on our public officials to act on matters like anti-poverty natin yung mga programs, no? At this point of time, ang mga pulisa natin sa pungsod, no? Which all of our service entities, government service entities, mga katropa, supposedly, these services is still ginahatag sa tao, no? Pag-privatize ang atin yung mga kumpanya sa mga good JOCCs natin, we have oil deregulation law. And this crisis has struck us so much economically, the response of Pilipinas, mga katropa, because we don't have control at all sa sining mga pulisya sa ating ito. Why does control? No? So, diri tayo sa issue nga muna yung mga katropa, diri tayo sa mga, ano, sweldo sa mga minimum wage earner natin. Nga subong mga katropa, hindi nakaigo yung kaprawagan. Nga hindi na kaya tungod sa pagtaas sa mga presyo sa mga lakon. Next naman mga katorpa, subungo ang panawagan sa mga transport sectors natin nga bisan amo ning mga sitwasyon tas mong nagnubo-nubo sa pero hindi magbalik. So prayer mga kabijapon tigado magjapon pungsod ta nga apon nga pinangita ay so daw amo ning ang sitwasyon mga diyan nga mga ginabalik-balikan ta sa Just Pilipinas ang kilala ko to ang Balsiyan. Yeah, mas mayo pa nga nagwa ko kay ti at least linong. Diriya protektado kami sa amon estado. Diriya protektado kami sa atong gobyerno, no? May transparency grambal, ang corruption less diriya. Pero diriya talamak ni responsible Pilipinas mga katropa corruption. May ara sa nagkalain-lain mga corruption, may nagkalain-lain na mga katropa ng mga ano nga mga pamaagi. But anyway, wait a oras mga katropa, buwas naman ta sa aton nga pagpangaragad sa aton palatuntunan ha. Buwas sa Ma'am Shirley, good morning. Ma'am Jessica Gonzalez, thank you. Sa kay Raymel Mamilia, thank you. Next time sir ha, ang kapita sir lain na ha. ang aton nga Santon Gold Coffee Mix. Testing niya ba sa mga katropa naton ako gina-endorsar ko gid ni because ti ang kapingan ni mga katropa nagbag-os ang lifestyle man naton mo no nga usual ta kapi-kapi to pero mga katropa ang balik na lawas ta tingala ta pagpangapi ta dumasuka ka gasakit sulok-sulok mo galain pamatsag mo no but because of that coffee gina-inom ta and sometimes damo pa sa mga negatibong epekto sa lawas ta kung high blood ka delikado man no gulpi kang palpito ko gulpi lang para ugot guya mo to, liog mo, kundi balda ka, no? So, it's time to go back sa basic, mga katropa, nga ang ginasulod natin sa lawas, sustansya, hindi makagubang sa ato sistema, okay? Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Pwede nyo mabakal, ha? Sa mga South Star Drugs, sa Mercury Drug Stores, sa TGP, kag sa Generica Drug Stores Nationwide. Okay? Buwas naman ta, makita na yung mga byan sa talakayan natin, sa aton para tuntunan mga katropa sa Bullseye. No? Thank you sa pag-upo din mga katropa sa aton mga katropa si kay Sir Kenneth Tsiongko, Sir P. Helge, thank you. Salamat gid kag iban pang mga katropa. Hindi ko ma-mention tanan. Thank you. Okay, so sa kanan sa aton technical partner mga katropa, katropan Jodery Villegano, sa aton nga station manager, Mr. Mitch Lipa, kag sa aton CEO President, Dr. Remy Lito Oy, ako naman sa katropang Winston Dinas, nagpaalam, tukumuas, God bless.
6: Bullseye XFM 90.3.
7: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di ma

0: Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
6: Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
7: Santon Gold Herbal Tea.
6: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
7: Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kay ni Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo bang kusina, ha?
9: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lang bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
8: Oo, oh, gali. Diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
11: Girl,
10: di mo kailangang magtiis.
11: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
11: No more!
10: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Bili sa mga butika.
15: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
16: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
17: Mga katupa, excited!

0: Sanfon Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold.
1: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sanzone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sanzone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanzone Coffee Mix. Mmm, sarap!
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang post-seller agent na naka-datership, importante na maging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Sister Pain.
6: Ay, ako si Blanc, isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Galing bago ka maglala ang panlaki na dating ko mula isa. Sister Pain para garo-garo-tso ang training.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sanfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sanfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sanfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, pisyo at presyo. Panalo ka dito. Sanfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
8: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang ang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098, series of 2026.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM 103.9.
2: Sa tag sa kapagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kag kalipay, may kapaslawan, kasakit kag kasubo, kag may araman katanghagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.

0: subong? Pag wala siyang makapugong sa akon, wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akong balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya!

0: katropa, isa naman kabago kang matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagbagalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon, X FM.
1: Exciting!

0: may nagtakot.
1: Si Martina karang akong abogado. Sadya sa ilang nagkasugilano na. Napiyaran ko na masama nga nagkakanto na rin lalaki ngayon. Misang tapos na ang kaso ko. Hindi ayan. Nagapangaluyag siya sa utod ko. Hindi mahimo. Ako ang dapat niya nga pangaluyagan. Tungod mas bagay kami nga duha. Kaglikom sa tanan. Nanamian ako sa iya. Humalin pa sa nagsugod siya sa pagbulig sa akon sa kaso ko. Kani, hindi ko pagtugtan na maagaw siya sang iban sa akon. Bisa nang utod ko pa na si Martina. Usisaon ko siya karong bahin sini.

0: Plano ako nga batunon siya. Sa maabot nga kadlawan niya. Amoy nang ako ni regalo sa iya.
1: Amo bala?
0: Anong masiling mo?
1: Nalipay ako para sa imo. Shit ka! Kung kinahanglang at tulaon ka ikaw sa banas ko, para matalupang dan ako ni sa ulo,

Yesenia? Nakita ko nagkadto siya sa stockroom sa likod sang balay. Ano ba lang puwato niya dira? Gusto? Masaka ako sa ibabaw. Masulod ako sa banyo. Kuno abi, maninlo ako. Apang matungtong ako sa basin. Kaya magtamwa sa bintanilya. Kay bansada ini katama sa stockroom. Mahulag ako sa bungid.

Kinauyatan na yung wasay. Kagdagayom-yom siya. Sang yukom, nga daw kahalang pun. Ah. Ay, hinali na nagkuba-kuba ang dughan ko. Ano brang putsulingo sa nakita ko? Ah. Ato, kinahikap niya ang kilid sang wasay. Nila naglain ng dagway niya. Makita kong kaugot. May kaugtom siya. Oh! Ala! Kinuwasan niya ang daan niya bangko sa stock room? Oh, Diyos ko, Diyos ko. Kakalahin sa mga tiyag ko. Oh. Ato na. Kinbutan niya sa kilid ang wasay. Kaglagwa siya sa stock room? Manawag ako dali sa basin. Kag patubodon ko ang gripo. Papakuno-kuno ako. Kalaga paligo. Ay, ano man? Isugid ko blakay na Martina ang nakita ko? Isugid ko?

naman? Anong but mo, Slonon?

0: ipakita ko sa imo.
1: Ano ba na ina?
0: Ari o. Charan!
1: Oh! Wow! Katahong sang bayo mo nga ina. Simple lang ang style. Kagkabugnaw sa mata sa iyang kolor. Kung hindi ako magsala, away ng suksukon mo sa date ninyo ni Saul ay.
0: Oo, Zinya. Sa banta mo, angayan man ako sa suksukon ko nga ini.
1: Aba, angayan ka? Apang hindi mo ina masuksok sa date ninyo ni Saul. Kundi sa adlaw sang imulubong.

Hindi ako mapahamtang. Hindi madulas ako na huna ko. Ang nakita ko kay Daisy niya. May hinali lang ang nagsulot sa una huna ko. Iti ayhan. Siya nagpatay sa iya amay. Kagisa kay Ma'am Angie. Ay, kalain sa nga kulma nga ginabatsyag ko. Ay, ang mayo pa. Mahalin na lang ako. Kibasi kung nagbuang ng ama ko ngayon eh. Kaya hindi lang mahibalaan, abuto naman siya. Kaginali lang niya kami pamatyong diri sa sulod sang balay. Gusto, si Day Martina, magigambal ako sa iabwas. Mabalibad lang ako nga mapauli kay nagtawag ang akon utod kay nagamasakit ang amon iloy kag nagakinahanglan sa akon pag-ati.

0: strong pain, fast and safe. Yeah! Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buti ka. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: XFM.
3: Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
4: Edukasyon.
3: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatyag balati anon lakip na tira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang

0: Lakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikaayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ng mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
1: Edukasyon,
0: edukasyon para sa ikaayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kung ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, tidasi mong taas sugar mo eh.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Mabatsyagan mo na nadayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang niya prumpuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sini nga tugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Ang saluyot naman o kon tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglaptas ang glucose sa dugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Ari dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangosteen. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol-free iniya ang mangosteen. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nag-umpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: XFM 103.9.

0: Okay na ba lang gagway ko?
1: Aba, oo. Okay nga, okay, kid.
0: Thanks.
1: Ba? May nag-abot nga sa lakyan? Si Saul na siguro, ina.
0: Ay, magwa na ako.
1: Enjoy!
0: Thanks. Amo na ako.
1: Sige. Magpangalipay ka mo sa katapusan nga tion.

0: na sa isugo sa akon, day. Mauna na ako sa pagtulog, ha?
1: Wala na. Magtulog ka na lang. Hindi naman kinahanglan nga hulatong pa si Martina. Agad buksan ang puwertahan. Kay mayabi man siya eh.
0: Amo matuod, day?
1: Ay, kagkasubong mo. Nagabatsyag na ako sang katuyo timprano pa. Gani, matulog naman lang ako.

0: ano bala ini? Hindi ako makatulog. Dogi na hilas ako. Kaya na pa ako nagalisubiso. Ano pala ang natapo? Kaya na daw mapiyong ng mga mata ko sa katuyo. Apang subong? Hinali lang ang natula. Kulili ako magsala. Itong ang gabi na ini. Kaya si Daisenia, nakita ko kay Ina sa nagpapanyo ako. Napatay ng suga sa kwarto niya. Ayan, mahamuwok na ang tulog niya. Bah, may nagtulog na sa lakyan sa atubang sang balay. Si Day Martina na siguro ina. Hindi na lang kumagwa kagbuksan ang portahan. Kaya may yabi man siya.
1: Bye! Sweet dreams!
0: Syakid na. Ay, piliton ko na lang ang makatulog.

0: lang kay. Wala pa ako nakasulod, gid. Pasigawan kong suga. Ma! Ano to? Kapkapon ko ang suga. Kagpasigawan ko. Ano ba lang? Ay! Maligaw ka! Oh, Diyos ko! Senya? Anong buwan silingan sini? Mayroon ka nakalikaw ako? Kung wala, nalambot din ako sa huwan sa ingay na. Patyan mo bala ako? Ano ba ang sala ko sa imo? Nagbuang ka na bala? Utod mo ako, Senya!
1: Utod niya, traidora!
0: Uma... Ano? Akig ka sa akon? Ano ba lang nabuhat ko sa sala sa imo, Senya?
1: Ginagaw mo ang kalipay ko.
0: May... Ano? Hindi ako makangap sa imo.
1: Kasubong ni Papa ka ni Angie. Kaugalingan lang ninyo ang ginapumbinsan ninyo. Si Angie, ginagaw niya ang atensyon. Kaging patungod ni Papa sa akon. Kagang gago man ato nga amay. Nagpati man sa ginasutsos ang bubay niya. Pulos ang pulos nga klase sang amay. Gani ano pa ang pulos nga mabuhi siya? Kay wala naman ako sa mapaabot sa iya. Gani, ginbuhat ko lang ang nagakadapat.
0: Ay, Sinyo? Pambuot mo sa lingon? Ikaw ang nagpatay sa... Kaki Angie? Gamit ang wasay na ina?
1: Oo, ako.
0: Patungulo ako sa maduduman niya sa lesi mo.
1: Ginagaw mong lalaki nga nahiyagan ko.
0: Ay, Saul? Siya ba lang buot mo silingon?
1: Oo. Siyang lalaki nga una nga nagpapitik sa kasing-kasing ko. Apang wala iya ko na talupang dan. Tungan nagpaigat ka sa iya.
0: No! Hindi ba doon, Ina?
2: Senyo, ginwasay mo ako. Kag naigo ginambot ko niko.
0: Ani, huwag mo ginambot ko!
3: Senyo, hindi!
0: Babadit!
2: Babadit! Magpunayong
0: kasang kulig! Dali! Ikaw ang unahon ko! Lalaki nga may kapirusa sa nawe? Kagang ihado ka kamot? May ginasuksok na boxing gloves? Sino ka?
3: Hindi na kinahanglan nga makilala mo ako. Apang kinahanglan nga sabton mong krimen nilabuhat mo.

0: katropa. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong na sugilanon. Diri sa aton drama. 24 oras sa kasaysayan. Boxing Drugs. Diri lang sa inyo paboritong estasyon. XFM.
1: Mga katrupa, exciting!
2: The Secrets of Health.
3: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat natun kanon si ni Doc Leo?
4: Actually, may specific in Sir Jocel nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon ni mo sa beans, legumes sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa atun sa niya calcium, dira sa leafy green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung na-notice naton, Sir Josel, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid per may mga madahon, kag biyerding mga autanon.
3: Could you imagine that niya ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato siningalawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproduct sa karne nga ginkaunta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa lulusay mo sa tingat yan.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
2: The Secrets of Health.
3: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan ka mo kabusog-busog it bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon yang duga mambal ari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
4: Ang isa sa Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga ranya nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nagaangkon niya sa phycocyanin, isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagid ang pag-functionar sa aton sininga korason. Ang garlic nga nag-angkon niya sang allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya, Sir Josel, nagabulig pa nami sa aton sining pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride, kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production kay isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
1: Yes, to help! Gold.
3: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C.
2: Sunthone Gold Coffee Mix.
4: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Sunthone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila Sir Josiel eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
2: The Secret of Health. Sunthone Gold Live Testimony.
6: Ako po si Rudy Rinta Kuya. Ito po ako sa Singapore, 25 years old, from Iloilo. Noong una, pamit ako ng Sunthone Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko, nagpabili akong Sunthone Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng Sunthone Plus Gold.
2: Sunthone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Sunthone Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Sunthone Plus Coffee ka na. Sunthone Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
8: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na.

0: Turbo food supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System pain. Ako si Hyde, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't ya ko gid bala ang ipikto?
4: System pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika. Sunfone Gold. Coffee Mix.

0: Kyoto tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: XFM.
3: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
4: XFM 103.9
5: XFM Network Philippines.
6: Mga katropa, X

detalye sa mga balita, interview sa mga personalidad, hanggangin sentro sa balita kag-kontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon.

0: XFM Time, alas 10:43 na mga katropa. May nga syudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsinin ka man sa bungabain sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Sentro.
1: XFM News Sentro.
0: Adlaw kita sa bungang mga katropa sa Martes, Mayo 12, tuig 2026. Kagsubong aga, mga katropa, ang inyo diri kaupod si katropang Franz Andrew Burgos.
1: XFM News.
0: Kita diri mga katropa, mag-inup na nai, humalin alas sa 10:30 sang aga. Tugtob alas 12 sang udto. Ako tala kahit ang mga katropa, ang pila ka mga importante nga mga issues diri nga nagakalitabo subong sa lokal, national, international, kagiban pa mga katropa. Sa mga nagamonitor dira subong sa aton, diri lang sa XFM Bacolod. Nangin masako ng iba nung baling kaina pa sang aga, no? Ti aga pa nagbalangon, aga pa nag umpisa sang ilang mga trabaho. Pamiyawon sa Blanes, ang good morning samtang nagatutok man diri sa ato, no?
1: Sentro.
0: Oh, may nga sa inyo mga katropa. Good morning. Kag sa mga nagaupod man subong sa aton, sa ilang mga radyo ang XFM Bacolod. Mabatihan nyo kami mga katropa sa radio frequencies nga 103.9 kag 96.7. Sa Northern Negros, XFM, Sagay City, sa radio frequency naman nga 87.5. Kag mga katropa, sa Southern Negros, XFM, Cabancalan City, sa radio frequency naman nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM, Canlaon City, mga katropa, sa radio frequency naman nga 98.5. Kag hindi ka mo magkalipat, mayra makita mga katropa sa social media, sa YouTube, kag sa Facebook. Facebook fanpage na to, namun yung XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ang sa YouTube na to, namun yung XFM 90.3 Bacolod, mga katropa. And mayra makita, no, sa social, okay, sa itong streaming app. Official streaming app sa XFM Philippines, inyo ini ma-download nga libre. Para sa inyong mga Android phones, mga katropa, pangitaan nyo lang sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Amo na nga ito ang official streaming app sa XFM Philippines, mga katropa. Inyo ma-download nga libre, kag mabatian dira ninyong kapinsay senta ka mga on-air stations sa XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas to Mindanao. And don't forget mga katropa, may haramang kita sa ginatawag ninyo text line sa XFM Bacolod, naman yung 0915-628-7926. Amo na aton nga hotline number, mga katropa. Subong nga, gano'n ba lang aton tutukan talakayang kag-diskusyonan siningad daw sa Martes, darila sa Sentro.
1: XFM News Sentro.
0: Tingawahan ta ka rin makapakikangot with Attorney Joe Max Ortiz. No? Ano ayan na posibleng epekto? Kaya tika po mga tropa, kasadya sa sitwasyon, no? Ang supposedly, ang highlight mga katropa kung tani, kung sa Republic sa boxing, pang main event, ara sa Kamara de Representante o kung House of Representatives mga katropa, amuto dapat na highlight kahapon. Kaya it's because, mga katropa, dito ang ginatutukan bangod sa desisyon sa plenary mga katropa, no? Sa pagbutar sa masobra 300 ka mga kongresista sa pungsod Pilipinas angot sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. But Vice President Sara Duterte is impeached dry sa Kamara or sa House, mga katropa. Ang matabo ning proseso ni ipasaka na ni sa Senate as the impeachment court. No? So, tiyan mo ni mga katropa ang proseso sa sining impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero galing ti mga tropa kahapon, wala na sang iban pa nga kung saan pa pala mga katropa, nag-steal the show.
1: Sentro.
0: Ang ginapatian mga katropa for how many months ko nung away nagapakita sa Senate, si Senator Bato de la Rosa ang nag-abot kahapon.
1: Sentro.
0: Namuto ang nag-agaw sang atensyon sang tanan. Nalipatan to na sa pawan to ang binutuhay sa Kamara. Ang ginano tanan sang publiko ang pag-abot ni Bato sa Senado.
1: Sentro.
0: So ti mga katropa, there are questions, no? There are questions nga nag-abot si Senator Bato de la Rosa. Because sa ano blaihan mga tropa sa posibleng ko o mutong ginasiling nilang kodita for the pag-ilis sa bagong Senate President, no, mga katropa sa Senado. So kinanglan sang numero. Temo na ganyan balbla nila ang pwersa ra sa numero mo. No? Ang pwersa ra sa numero. Da mas kinanglan ang mas madamo nga boto para matigayon ang ilang ginaplano. So tiga po mga katropa mo tong linagsanay ito. Linautay to sang NBI agent with Senator Bato de la Rosa. Padulong mga tropa sa sunod sang Senate. Nagkaladamhag na to si Senator Bato sang dalagan bangod sang laot siya sang NBI. Pagsampo siya dito mga tropa sa Senado, may mga bakira sa nagkalapila sa mga tropa. Bangod sang siya mismo natumba. Kahit grabing laot sa iya, kahit balabagan siya. Ang term niya pa itong mga tropa, nag-wrestlings lang ako sang NBI agent. Hindi, amuto kahapon, no? So, pagsampo ni Senator Bato de la Rosa dito sa Senate, mga tropa, dito, nag-kambyo ang tanan. Gulpiada lang, nag-ano ang... Ito sa problema, mga tropa, plot twist code sa mga pelikula, bla.
1: Centro! No,
0: grabe itong plot twist kahapon. Nan. Te, binutuhay, there is a call against Senate President Tito Soto. So tinatigayon mga tropa ang islan si Senator Tito Soto as the Senate President. Kaginbuslan ni Senator Alan Peter Cayetano nga sa karon Senate President mga katropa.
1: Centro.
0: So tayo mo ito kahapon, no? Ari, mamangkot kita. Kahit yung mga katropa, ang kamara gin-impeach na si Vice President Sara Duterte. Ano yan ang matabo sini mga tropa? Kaya there is a new leadership sa Senado, no? Nga which is the ginapangunahan ni Senator Peter Alan at Alan Peter Cayetano ang Senate kagti ang kamara gin-impeach na si Vice President Sara Duterte kung sundon tang konstitusyon idiretso gid man sa Senado as the impeachment court. Tiyan mo na ito mga katropa ang matabo. Sini, kung ato na ibala karoon paglantaw ang ibang mga eksperto. Tiyan ko ato na karoon si Attorney Joe Max Ortiz. Pasay-isay ito na karoon siya. Talakayan ito ni mga katropa. There is a big influence yan for the change of leadership, mga katropa. Kahit given naman is when it comes to party, political party, given naman yung mga katropa si Senator Alan Peter Cayetano, which is the pro-Duterte. Ba't ni mga katropa, ano pag ilang mga ginalantaw or kung ano posibleng mga speculations din mga katropa after the change of leadership dira sa Senado nga mangin impeachment court mga katropa sa impeachment trial against kay Vice President Sara Duterte.
1: Centro.
0: And mga katropa, discuss naman ni Dugay-Dugay, tingnan tama kapakigangot with the Regional Director sa National Police Commission Negros Island Region mga katropa kay Attorney Owen De Luna. Kay tingkagabi mga katropa, may drug by bust operation sa Banwa sa La Castellana. No, street level individual ang subject kagang kabugusan nga balor sang shabu nga nakuha ahaw 47,600 pesos lang. 47,600 pesos naman ang balor sang shabu. Pero mga katropa, may dako nga impact sa hanay sa kapolisan. Kaya nga, may isa ka pulis ginapatay kag isang pilason mga katropa. Matapos magbato ang suspect, binuno ang pulis.
1: Centro.
0: Ang pulis nga napatay gin kilala sa kay Police Master Sergeant Devi Karampatana.
1: Centro.
0: Pilason man ang Deputy Chief of Police sa La Castellana PNP nga si Police Captain o si Michael Muñez nga ginaligar mga katropa, binuno sang Iloy sa suspect.
1: Centro.
0: Nagbato ang Iloy. Te ang bata ito kag si Police Master Sergeant Karampatana nagpinukutay na to. Doon nakapalag si Edward Acupan, amo ng subject sa baybas, ang suspect. Nakapalag sa pagpinukutay, tinunong muna karoon kayo nakakuha sang patalom. Pagpinukutay, liwat nila, binuno si Police Master Sergeant Karampatanas Dugan, patay. Samtang si Police Captain Michael Nunez, nagbulig man to. Waya man nila uman makatropa ng Iloy ni Edward Acupan, amung suspect. Naging kilala niya sa kay Dilya Acupan sa 68 anyos Bumuwas ang patalong bakag binuno man sa likod si Police Captain Muñez. Ti galing mga tropa ang ining suspect na tiruan sa kapulisan sa Duwayagig Kakamot. Kagdo sa TL may igo man to. But ang Eloy Sine at ito sa araw nakauna sa Ostodiya sa Bacolod asang La Castellana PNP. Oh, under custody dito kay magapangatubang man to sang kaso ng frustrated murder. Sa edad nga 68 years old si nanay.
1: Sentro.
0: Oy, tani kabalo mga tropa kung ano yung madalong rason kung nga nahimo to sang Eloy. Siyempre bata mo protection na niya. Pero galit yung mga tropa ang pulis to nga binuno sang bata yan na patay kayo.
1: Sentro.
0: Ano ni subong ang kuwanta ni karon reaksyon ng regional director sang Napulcom NIR. Dukano mga tropa no ang literal dukano naman no another plot twist naman bla no. No plot twist ato sinado sumong itabo ng another plot twist naman no kay nga involved ring isa kay Loyong 68 years old. Te mga tropa why alangan man nga tirod sa pulis kay sa amo nang edad mga tropa, di ba? Bad image naman ng pulis na kung napatay itong 68 years old ngayon na bahay itong Eloy to. Nga nagbuno mismo si Saka Pulis. Oh. Kahit ito siyempre batay ito mo to. Pero batay lang kapatay man. Tiyari mga katropa, no? Dapat lantawon or another ang angulo sa istorya angot sa sininga na tabo mga katropa dito sa Banwa sa Lakasilyan. Kuwanta na karon komento ang Napulcom NIR with Attorney Owen De Luna, Regional Director, mga katropa.
1: Sentro.
0: Alas 10:54 na. Iban pagid ng mga updates mga katropa sa syudad, sa probinsya, kaglakat sa panahon, ni Baloon taman. And also, kung basi makachimpo kita karon, ma-check kita sa Fivox. Kung visible sa Gyapon mga tropa, ang ginatawag itong banaago kong Crater Glow. Kaya yesterday may mga na-discuss kita with gin-share sa aton ang observation and the study sang FIVOX director ni Dr. Teresito Bacolcur. Nga ang banaag o kung ang crater glow nga nakita visible with our own naked eye sa baba sang bulkan kanaon. It's not because of ano mga katropa sang lava or magma sa binit sang bulkan nga nagagwa dira sa sulod from magma vent mga katropa nga which is those there are allegations nga posible matabong lava flow. Wala ang superheated plume ang kabangdanan nga may banaag o concrete glow sa bulkan kanlaon. Ting banaag na ang superheated plume mga katropa mo ng rason eh nga nagresulta sa crater glow no nga which is wala dapat sa kabalakan. Pero dapat maging preparado kay nga nagapabilin si Gyapon sa alert level 2 si Bulkan Canlaon. Nga we cannot say kung ano ang posible nga matabo apisar nga do kalinong subong kag do may crater glow siya. Hindi man ako nakabalakan ng crater glow mga katrop. Now later on, discuss na alas 10:56 na mga katropa ipakilala ko blanay sa inyong produkto sa Yes to Health ang Ultimate Trio. Ang Ultimate Trio sa Yes to Health, mga katropa, ginalakipan na ni sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ang Santon Plus Gold, made of mangosteen, amargoso, malunggay, aos, kag spirulina. Gintingobin ni mga katropa sa isa ka kapsula, agad nga makabulig, inidula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign mana o kon malignan. And also, mga katropa, mataas yung mga blood pressure, kag ang imong sugar level. Oh, high blood ka kung kag-diabetic ka, nagatabidan na, ginis lang nga doon. Hey, mga katropa, iban pagiging mga balitian nga do naghahatag sa inyo sang kabudlayan sa Tagsaka adlaw. Mga katropa, everyday. Oh, himuon ta nga adlaw. Let's make it a habit ang pagtumar sang Santon Plus Gold mga katropa. Kay di syempre adlaw adlaw magkita nagapakigbato para sa aton nga depensa against sa mga balitian nga nagauso sa karon mga katropa. Adlaw adlaw unta man ang pagtumar sang Santon Plus Gold. Safe and effective kag 100% epektibo mga katropa kay bango di mo initanan sa organic ingredients. And also, mga katropa, may ara man kita sang alkaline base nga vitamin C, ang Santon Vitamin C naman, mga katropa. Ang Santon Vitamin C, mga katropa, himo naman nini sa mangustin, spirulina kag mga prutas nga manggaranong gid sa vitamin C. Gitingob ni mga tropa sa isa ka kapsula para maproteksyonan kita. O nga ito nga immune system, bisan pa paano makaboost sa ito nga immune system. And also meron man kita mga tropa sa premium D3 soft gel capsule made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3 mga katropa. Ang premium D3 naman makabuling ni pa-healthy sa aton nga mga cells, makapabakon sa aton nga mga katul-anan, kag makalikaw sa aton sa mga infections nga cause ng bacteria kag viruses mga katropa.
1: Sentro.
0: Mabakal initanan sa Yes to Health Wellness Center. Nga namtang dra sa dalan Lizares, Barangay 39, Siyudad sa Bacolod. Kag sa mga drug stores kaangay sang Mercury Drug Store, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, sa South Star Drugstore mga tropa kag sa generika. Hindi ka mo magkalipat sa online sa Shopee. Inyo ini nga mabakal.
1: Sentro.
0: Alas 10:58 na. Atong padulungan mga tropa ang PDMPD. Sa lakat sang panahon sining adlaw sang Martes. Makaluya sang kainiton, ang kainiton makaluya no. Ba? Batsagon mo gid no. Kapin pagid bi mga kasulay ka sa initan, mga katropa. Dapat makatiner kita lawig bala sa gwa bangon sa gabi pagid ang init. Di kita makalipat, rehydrate gid kita. No? Para mag cool down aton lawas, no? Gatupad ko din gani tubig at ladlaw. Do anaron ta ko galingon ta mga katropa, magdala bala sang tubig. Oh, iti importante subong panahon. Hindi kita kapakot hasta sa nunin kainiton mga katropa. Tunga-tunga pa lang kita sa bulan sang Mayo. Ano pagitayahan mga katropa ang sa pagiging mga binulan? Nagligay to na remember ko to 2 years ago mga katropa. No? Nga ang El Nino phenomenon na experience yan until July pa mga katropa. Until July pa? Tigabiting init to. Kakaging ang duta. Tiyan mo na subong mga tropa, ang isa sa mga aton gid nga bantayan, no? Para preparation man aton sa aton ko galingon eh. Okay, importante mga tropa mag anong aton pamatsyagan bla no. Maayo la. Kay kisa ang kainiton di ka delikado. Trinity kisa aga ka pore palayo lang no ang iban sa aton dire. Oh, why ta man ibla siling gid ano mga tropa, this is for awareness sa publiko nga ang kainiton mga katropa subong hindi na niya healthy. Hilo na niya. Baka mamatay na niyang sitwasyon sa kalibutan.
1: Sentro.
0: Tanong abla mga katropa, no? Natalupang danyo, alas 8:30 pa lang. Pero matyag mo do alas 10 na mga katropa, no?
1: Sentro.
0: Alas 8:30 plus ang aga, pero matyag mo do alas 10 na.
1: Sentro.
0: Hindi na natin makita kung ano na ang plastada sa aton nga palipo. Pero ating mga katropa, halong lang kita, bit-bit kita sa nga ton nga payong drakon tubig na mainom ha. Wala nang importante, no? Check tang PDMPD. Okay, resepya ka ninyo mga katropa si Sir Melvin Fierro sa PDMPD for our weather update.
1: Express Balita Weather Update Sentro.
0: Sir Melvin, good morning. Kaupod mo sumong Sir si Katropang Andrew. Welcome sa XFM.
2: Well, good morning.
0: Yes, sir.
2: Ang critical depression nga si critical depression kaloy kagabi na dissipate sa susubong isa na sa low pressure area o kung LPA. Si kaloy o kung low pressure area ginaparapana sa kalayon na mga 5 km/h na sublangan niya bansang Katarman Northern Samar. May coordinates sa 12.7 degrees north 131.0 degrees east taga bati sa pagkasa sa pagkasa dako ang tsansa ng manusipit siya o matunaw. Ang Western Visayas na kitang libro sa kinitang Bacolod City, maka-experience kita sa nga mapaang may sa gap o paraon o may matsansa sa mga isolated din ng mapaulan na tulad po sa localized thunderstorms ang Easterlies. Mahina ito sa kasarangan ng huyok sang hangin. Di kan sa namin na nasiblangan ang nagayong probinsya sa kabungusan niya banya sa ating niya probinsya. Ang kanagatan sa ating niya probinsya may kasarangan sa ating mabulubalod. Ang at nanong po na alas 5:27 kayo nakamagatunod alas 6:02 karoon niya sa hapon. Ang atong temperatura ng sugo kita 26 magalabot ita 37 degrees Celsius. Ang ating naman heat index maglalakot kita 42 degrees Celsius. Inisumil din Piero sa Provincial Sester, Vice Reduction and Management of Facility Process Mental, madamo salamat na mayong udo sa mga.
0: Sir Melvin, pilang ato ang heat index today?
2: 42 degrees Celsius sa Katapangan
0: Group.
2: So, mainit din siya. Extra halong kita sa mainit niya klima sa Subo.
0: Okay, sige. Sir Melvin, thank you again. Good morning.
2: Salamat,
0: sir. Yes, sir. Central. Mga katropa mo na nga ito, update sa lakad sa panahon from PDMPD, no? Kay Sir Melvin Piero. Alas 11:03 na, mga katropa. Ato nga heat index today is 42 degrees Celsius. 42, mga katropa. Alas 11:03 na, mga katropa, no? Dire kita anay sa main topic natin for today. Ari mga katropa, may mga pabati ko blanoy sa inyo ng mga mensahe, videos, ipakita din namon sa inyo. Kahit kahapon, amutong na-discuss na ako, kagina. Before kita mag-proceed kay attorney, ari mga katropa, pabati tablang mga video message ni Senator Bato de la Rosa after sa natabo kahapon, no, sa Senado. And also doon nagkala, ano na, doon kung saan pa ba, doon nagkinagual na, no? Do kabating na sa kanta, makabating ko sa kanta na lang Alabamba. Do mo to ang perfect nga ano mo, nga background music sa nagakalatabo kahapon. Sige, ari ha, katropang Chris Paliugod, blaka doon may video ni si Senator Bato de la Rosa together with Senator Christopher Bongo. Mamatayan natin.
3: Ko, natin pabayaan Senator Bato.
4: Pagkabayan ko, trust in God.
3: Kaya po,
4: to trust in the Lord our God.
3: 30,000 po ang nanonood sa atin, ha? 30,000. Ngayon, ang nanonood sa atin, ha? Mga kababayan natin, andito po ang ating bayani ngayon.
4: Aarestuhin ako. May warrant of arrest daw si Trillanes na hawak. Hindi naman siya ICC, hindi siya PCTC, pero siya may hawak. Pero ayaw niya ipakita sa tao dahil somewhat spurious yung kanyang warrant of arrest. Wala klaro, hindi klaro. Hindi klaro yung kanyang warrant. Wala daw case number. Meron doon is kwan lang yung situation number lang. So malabo ito maging warrant of arrest. Kaya pinipilit niya na secret daw. Kasi gusto nila akong pilit na akong dadalhin sa dahil surrender doon. So, sana, suportahan ninyo ako mga kaibigan, suportahan nyo kami. I am doing this not for myself, but for the sake of our country. Pilipinas lang nakataya dito. Soberenya ng Pilipinas ang nakataya dito, kinabukasan ng ating bansa. Sana suportahan ninyo kami sa aming pagkikibaka dito dahil hindi po ito biro. Kami po ay ako'y naging chip in lang para magtrabaho. Tapos ganun na lang gagawin nila. Kahit na wala pang klarong warrant of arrest, dinideny ng DOJ na walang arrest warrant ng ICC na nakarating sa kanila. Ngayon, itong isang private individual na si Trillanes, meron siyang hawak-hawak. How come? Ano ba itong privatized na itong trabaho ng ICC? Tapos ayaw nila ilahan. Secret ko, no? Malaking kahibangan ito, mga kaibigan, mga kababayan. As I have said, haharapin ko yan kung idaan lang nila sa proseso. Kung merong totoong warrant of arrest, dalhin nila sa local court, ayusin nila, then pag-usapan natin at haharapin namin yan. Hindi yung dala ka ng papel na hindi klaro. Most likely spurious na warrant of arrest dalgalan Trillanes kasi gusto niya madala ako doon sa Daheg por rendisyon. Sino si Trillanes? Hindi siya inter...
0: Okay, mga katropa, no? Mga katropa, no? Nabatian totoo ang statement ni Senator Bato de la Rosa kahapon. Together with, I believe, ang isa to si Senator Robin de Padilla. And itong nag-upo dyan si Senator Christopher Bongo. Tiyan mo to ka po, mga katropa. Nga ginpahayag ni Senator Bato de la Rosa no nga ng ano lang siya makatropa no, he is being faithful lang after this challenges nga ginapangatubang man sa karon So, ito yung mga katropa, nagpadulong ito si former Senator Antonio Trillanes IV sa Senate. Nga ginaligar mga katropa, may dalang ang kopya sang ICC warrant. Oh. Ito yung nagsiling si DILG Secretary Remulla, John Vic Remulla, nga wala sang any copy for the public arrest warrant against kay Senator Bato de la Rosa. Ronnie mga katropa, after yesterday, sa pag-present ni Senator Antonio Trillanes IV sa ginaligar kopya sa warrant of arrest, kaina kagahon mga katropa, may ginpahayag ang pre-trial chamber 1 sa ICC. Angot sa confirmation sa warrant of arrest batok sa kay Senator Bato de la Rosa. Pamatian nato.
5: Today, the judges of pre-trial chamber 1 of the International Criminal Court unsealed an arrest warrant for Ronald Marapon de la Rosa. The arrest warrant was originally issued as secret on the 6th of November 2025. Mr. de la Rosa is alleged to have committed the crime against humanity of murder at least between the 3rd of July 2016 and the end of April 2018, during which no less than 32 persons were killed in the Republic of the Philippines. The judges assessed the material submitted by the prosecution and found reasonable grounds to believe that Mr. De La Rosa is allegedly criminally responsible as an indirect co-perpetrator for the crime.
0: Sentro. Oh, mga katropa, ang amuto nga mensahe from the International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1. And then mga katropa, how many minutes ago lang ginakabig na sa karon sang ICC si Senator Bato de la Rosa as the suspect mga katropa sang war on drugs. So teare, kamusta ho nato, no? Duwa diri mga katropa ang posibleng ano ni Alan Peter Cayetano ni as the Senate President. Ginmanduan niya nga i-lockdown ang Senate premises para ti hindi makagwa, no, or kung sino pa to, no. So ano ayan ang pwede nga mahimo ni Senate President now, Senator Alan Peter Cayetano. Kamusta naman mga katropa, re, sa piyak ni mga kopo natin si Attorney Joe Max Ortiz. Centro. Attorney, good morning. Welcome to sa XFM, sir. Kopo mo subuk si Katropang Andro, Attorney.
6: Good morning, Katropang Andro. Sa atong yes, mga punta palamati, mayong aga.
0: Attorney, aring ako nga pamangkot si Imo, no? Kahit ikahapon, change of leadership sa Senate, sa karon si Senate President Senator Alan Peter Cayetano na. Tapos attorney, ang first kong question diri is anong epekto sini for the impeachment ni Vice President Sara Duterte nga impeachment court sa karon ng Senate, and about sa warrant of arrest nga gin confirm sa ICC batok sa kay Senator Bato de la Rosa, attorney.
6: Una gid, ini ang change of leadership. Ginatawag ni naton nga kudita.
0: Kodita.
6: Mm. Kay si Soto, ginislan sa kay Senator Cayetano. Karon, kung subong adlaw, i-transmit na ang articles of impeachment dira sa Senado, anong matabo? Inibala ang Senado naton mag-convene as an impeachment court o kung hindi? That is the big question tomorrow. Mm-hmm. Balantayan. Mm-hmm. Eh, base hindi siya mag-convene, kay tungod ang bag-o nga mayoriya, magasiling nga hindi kita mag-convene.
0: Okay.
6: Question, pwede bala sila nga makasiling hindi ta maka-convene because mayoriya na ang sanguna minority?
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
6: Una, under the Constitution, Article 11, Accountability of Public Officers, okay, klaro dira nga it is the mandate o kung compulsory for the Senate to convene as an impeachment court. That is a ministerial duty, meaning wala discretion, hindi makasiling abutuhan pa. It is compulsory.
0: Okay.
6: So, kung mag-convene sila, must-start ang trial.
0: Mm-hmm.
6: Okay?
0: Mm-hmm.
6: So, that's the time na may impeachment trial, ang prosecution, nasubong on si kabilog nga mga abogado magapresentar ebidensya. Ang depensa, si Vice President Sara, pwede na makatestify siya kagang iya nga matistigo para makontest ang ginpresentar sa prosecution. After sina, there will be buto ay kung bala i-convict si Baisara o kung hindi. That's it. So balantayan. Ang matabo, kumo nga majority na subong sila, 13 ang kabilog kontra siya na 9, crucial ang mga nag-abstain. Si Isaac Estrada, no? Si JB Ercito, kag si Sobere. So, nag-abstain sila. Kung idugang mo na sa siyam nga minority na, may mula na unsi gyapon. So, okay. Katropangandro,
0: yes.
6: Hindi ikaw makakuha sang magic number nga 16 nga buto. 2/3 sang 24. Requirement nga makonvict mo si Sara Duterte will be 16 votes. Di, paano man na makuha subong sang grupo nila ni Soto nga makonvict mo si BP Sara?
0: Yes, sir.
6: That will be a big question. So, only time can tell kung bala maliwat pang ilang pinsada na i-convict nila. Pero sa subong, kung isipon mo ang ginatawag numbers game,
0: okay,
6: hindi ka makakonvict kay Vice President Sara.
0: Yes, attorney, bali ari, balikan ko lang tong siling mo. Kinanglan sang 16 nga boto para ma-convict si Vice President Sara Duterte. Amo na siya, attorney?
6: Yes, kay 2/3.
0: 2/3
6: sa 24. Di, ang isa pa na nga komplikasyon kay kuninali masugod trial si Bato de la Rosa dalo na to sa Netherlands. Eh, base hindi siya di kasalvar sa ICC nga warrant of arrest.
0: Okay.
6: Di, magaliwat ina ang komposisyon sa Senado tungod nga out of the country na siya, hindi na siya kaparticipate sa butuhay. Question. Kumo hindi siya kaparticipate, buot bala singon ang mag-compute kit sa 2/3 sa 23, buhin si Bato, o kung sa 24.
0: Okay.
6: Isa ka pala mang kutano na katropangandro.
0: Attorney, kay dumay nakita ko nga ginpahayag man ni Marcoleta nga pasugtan tagaan or maano sa kuno sang laying pasugtan ang mga senador nga hindi makatambong especially sa kuno any kind of hearing bala attorney nga pasugtan na bisan through video conference or do video call dabi or sa muna attorney
6: video conference but mo sila ma video conference kaya sa Netherlands. So it's easier said than done. Hindi na yan ang sila nga makapagusto ko to sa ICC. Ang may role sa sila. Bisan ano mo pa ng sugid ni Marcolita na may mo sang laylay da, you still have to abide with international law.
0: Okay.
6: Amo na yan nag-govern. Kung pwede na ya sa chimpo ni Trillanes,
0: yes.
6: Kag sa chimpo ni Laila Dilima, na nag-intrato sila, video conference, in fact, nakabuto pa ni si Trillanes, kag si Laila Dilima,
0: okay,
6: while they were in jail.
0: Okay.
6: Atropangandro.
0: Okay, attorney. So, attorney, ano nang imong mga, ano nang observation naton? There is a big impact or masiling bala naton, attorney? Nakuha, ginman lang ilan nga tinutuyo para hindi makonvict si Vice President Sara Duterte?
6: Di, sa subong, abanse ang bagong nga majority.
0: Okay.
6: Ang tawgon ta na lang gina Duterte Group. Abanse sila kaya makakuha sila 13. But silingon, short get ang buto for the conviction of BP Sara because ang natabo nga ang committee report yun sumiter tanin ni Panfilo Lacson nagka-recommendar na Finland sang graft and corruption si Senator Villanueva, Senator Jingo Estrada, kag si Senator Chase Escudero. Kundi na alienate mo sila nga tatlo. Kundi nag sipak sila na yung tatlo, iti ginaipit sila. Ikadua, ang dua kabilyar, ginfailan man ang ila sila kag ang ila pamilya including sa kay Cynthia kay sa former Speaker Villar sa Securities and Exchange Commission. Kaya again, ina nga tikang sa atong gobyerno, nagpa-alienate naman. So, ang aksyon sa Malacanang, nalagson ini kalima ka senadores nagbumirang, nagbacklash. Okay? That's why ang minority, ang majority nga sa una, nangin minority na lang. Okay. Kay tungod si Soto, giniisla na gani na Senate President. Katro pangandro.
0: Okay, attorney. So, ang amo ni no, well, basic may another plan pag-inisla, attorney, sa sining hitabo dira sa Senate. But attorney, before ko wala mag-proceed sa kay sa ICC warrant ni Senator Bato, attorney, anong pag-describe mo to kahapon man? Planado ni siya? Ano gini? Tinutuyo? Gininila yung amo ni no, attorney?
6: Yes, days before pa lang, naplano na ni because they expect nga ang butuhay dira sa House of Representatives ang masuporta sa articles of impeachment. Sobra dosintos. Hindi na nga hambal ni Cayetano na si Lincolno hindi ni related sa impeachment. So, botchilingon, kumagambal si Cayetano sa isa kabutang, ang patihan mo ang opposite sina. Okay? Kung nagambal siya puti, botchilingon, itom na. Kumagambal siya itom, botchilingon, puti na. That's the art of psychology.
0: Okay?
6: Okay? Oh, that's why, nang matabo si Nidere, it will be i-hardolgit sa minority na makakwa sila buto ng 16. In the meantime, may mga ginatawag negosasyon. There will be bargaining negotiations.
0: Bargaining.
6: Kag-using sang kaso na gin-file sa tatlo kag sa mga bilyar, gamiton ini sa Malacanang na bargaining chips. Imonin yung bargaining tools to assure them na hindi sila paglagson sang Marcos government.
0: Okay.
6: That's the only way to change their votes. Katropang Andro.
0: Okay, attorney. No? Sige. But attorney, ang sa plenary to kahapon, do may pila lang ito kahapon ang wala ginag pabor to vote for the impeachment, attorney. Do kalabanan ito, do nag ano gin, no?
6: Siyam na lang to, ang sa impeachment na nagbuto. But okay. You must remember, 257.
0: Yes, sir.
6: Again, sa 25 lang, na negative. So, it's overwhelming. Ang buto nga 257, kay te, ang requirement lang, one-third of 318, that's only 106. Super, te, kasobra. Sobra sa tunga. Oh, butchilingon, klaro, sa House of Representatives, na suportado ang articles of impeachment. Ugaling, kay siyempre, sa aton nga constitution,
0: yes, sir,
6: ang mga decision, ang impeachment court will be the Senate. Te kay 24 lang na sila kabilog. Oh. So, ang game plan sa Malacanang, nalagsun ini sila to compel them na mag-upod sa gusto sa Malacanang, nagbumirang, nagbalik mismo sa ila, kaya hindi mo na ma pangaluyagan na magupod na sa Malacanang, including Escudero.
0: Oh.
6: Ginimo ganit sa Senate President sa una, tungkol sa blessing ni Mr. Marcos.
0: Okay.
6: O galing, kay Kumo nadala siya sa ginrekomendar nga graft and corruption, suno sa Pepan Philolaction nga Blue Ribbon Committee Report, nidyo nagdistansya sila. So, ina bala nga pagdistansya nila. Do you think may solusyon ina na magbuto sila for conviction? Only time can tell. We must remember nga ang impeachment trial is a political process.
0: Yes.
6: It is not a judicial process. Kumo nga political process siya, wala kita nagalantaw sa bukat o kung sa weight of evidence nga ang ginapresentar. Why question, Katropang Andro, ang ebidensya ng Sara Duterte is overwhelming. Okay? When we say overwhelming, how can you now defend the indefensible? How can you reverse the findings na there is probable cause kay ang ebidensya overwhelming? Okay. So the evidence is strong. But ang pagbutuhay is political.

0: na sa 2028 presidential elections, ang madaog si Sara Duterte. Ina-presume na nila nga daan kay Ting inalaga sila sa Marcos government. That's politics. That's not conscience.
1: Okay, okay.
0: Atro Pangandro?
1: Yes, attorney. Okay, sige. Attorney, dire kita, ano? Kay... kahapon ginsulong man to ni former senator Trillanes the 4th si ang Senado kay may dala siyang kopya sang warrant of arrest from ICC against sa kay Senator Bato de la Rosa. And then attorney gin confirman mismo sa pretrial chamber 1 sa ICC nga may warrant of arrest kin man si Senator Bato. So attorney, ano ni siya ang posible nga matabo sini officer under sa shade ni under the umbrella ni si Presidenta Alan Peter Cayetano ni si Senator Bato de la Rosa, attorney.
0: Ina legal ina nga komplikasyon.
1: Okay.
0: Tungod si Attorney Turion nagfile na gani dito sa Korte Suprema. Questioning. Sang pag-aresto nga plano nga pag-aresto sa kay Bato de la Rosa.
1: Okay.
0: Okay? Of course, gasite man sila legal grounds. Pero kung i-apply mo ang international law under our Constitution Article 2, Declaration of Principles, klaro nagasiling na international law shall form part of the law of the land. Okay? So, ang law mismo sa international, which include sa ginatawag warrant of arrest, issuance of arrest, forms part of the law of the land. So, therefore, you have to implement the law that warrant of arrest ay tungkol ginadoptar ka ang ginatawag na adoption of international law tungkol nagmembro kita sa Rome Statute.
1: Yes.
0: Kung mo nag-agree kita sa Rome Statute, therefore, sundo natin ang laye sa Rome Statute although nag-withdraw kita sa 2019. Ang withdrawal natin, nagsulod na da ang epekto sa mga krimen na himo sa former president kag nila ni Bato de la Rosa as perpetrators. So with that, hindi ka nga siling for the sake of convenience naging pailan kaso ang imong leader tapos ma-withdraw ka. Kundi iguaya sina kiko ang Rome Statute.
1: Okay.
0: Pwede ba lang amon mula na? Of course, the answer is no. Question, pwede ba lang mahimo ang Senate nga sanctuary ni Bato de la Rosa? Kung mag-imo walang sanctuary ang mismo ang Senate, you already violate international law because you are giving protection to somebody na gin-issuan sa warrant of arrest sa ICC. Question, pwede bala ng isa ka fugitive from justice mangayo protection sa Senado? Under the Constitution, ang ginatawag na hindi pwede madakop kung may sala mo less than 6 years in one day. Okay. Maglapaw ka gani sa 6 years o kung ang imo penalidad sa krimen 6 years in one day, hindi na you can be arrested.
1: Okay.
0: By the arresting officer even if you are in the premises of the Senate.
1: Yes, attorney. So, bali attorney, apisar nga muna to, may announcement from and confirmation from the ICC na. Gin-declare na ganit do lockdown ng Senate, attorney. And also, si Senate President na kahit ano nanindugan nga wala sang may maaresto nga Senado, nga Senadora sa Senado man, attorney?
0: That's easier said than done.
1: Okay.
0: Natambuin ang kay Trillanes. Si Trillanes, if you recall, nangayo mo na protective custody sa Senado. Pero sa September 25, 2018, nag-upod siya sa arresting officers kag immediately nag-put up siya sa iyang apyansa sa kaso ng rebellion during the Oakwood Mutiny in 2003. So, si Sinapagid, si Paildon, nangayo mo na sa gin-priso man at sada. So, both silingon, hindi pwede nga ang Senate mangin sanctuary sa mga fugitive from justice. That will be violative already sa fundamental law nato na dapat ang nag-committer sa krimen, no? Pagkadakpon. Hindi ko mag-amunam lang nagali kay senador ka, hindi kaya pwede.

0: Madakop. Ano lang ang pera karon ang mga biktima sa EGK? Ano na sila ya? Hindi ba tawo na sila? Oh, just because ini si Kwan tawo galing kay senador, hindi na siya gali ya madakop ya sang international law, sang bisan ano da nga warrant of arrest. I think that's double standard of double standard sang ato nostisya. Mag-question, wala tagang due process? Precisely, ya, tagaan ka gani due process. Padakop ka to gani sa isisi. Agod, madipinsahan mong imulawas. That's due process. Gin-question ang jurisdiction sa ICC. Anong natabo? Kundi siling sa ICC, may jurisdiction ka mo kay Duterte. Sino ka mga alam-alam, mga abogado sa pungsod Pilipinas na wala jurisdiction sa ICC?
1: Gani man.
0: Who are you? Ano ning kalibutan ta di, palamalam?
1: Gani man.
0: Ano ning kalibutan ta, papirsa-pirsa? Ang justisya, mangita sa justisya. Okay? Mas mayo na gani, may baluan kung sinugid ang nagasugid sa matuod. Kung wala naman lang sa justisya ang kalibutan eh, kay pwede mo gali mapatay ang mga tao, di dulaon ta ni ang aton gobyerno. Pwede ba lang nga muna? Ang tanan, kung sino ka man, dapat masabat ka sa ginimo mo. Dakop gani si Pastor Apollo Kibuloy. Nga kung sa bagay, gintandog lang to ang iyang mga missionaries siya to. Napriso sa gani nga muna ang iyang puder. Amo na iyang kwarta. Dakpon gani si Atong Ang, nga bilyon ang kwarta. Napriso gani si Alice Goho, nga bilyonarya man. Tungod kay ang atong justisya, nagaandar. And therefore, we have to apply the law. Nobody is above the law.
1: Okay. Sige.
0: So, Katrobando.
1: Okay. Attorney, before kita magtakop, posible ayan yung madalagid man sa dahig ang senador? Attorney?
0: Siguro, only time can tell. Kay te, hinali karon balo ka, ang obstacle lang da, kay NBI ang nag-serve, wala sang Interpol. Pero once ang Interpol magsulod da, let's say, pulo ka Interpol, mabuta, simple mga yo, bulig ang Interpol sa Philippine government. Di kong padalan na karoon siyang gismail ka manugdakop. Masarangan siyang grupo Duterte, mapunggan niya. Ang 5,000 nga kapulisan, way kapugong nga madakop si Apollo Kibuloy.
1: Okay.
0: Karoon, kay maintran ni karoon ang gobyerno ni. Siyempre, kakontra ka sa gobyerno, laksong ka sa gobyerno, natural. Kung may gismail na karoon, 15,000, sinoda ang tao nga Duterte makasagang sinada. Ang inaya ang mga rilirali, temporary lang ina, you cannot sustain expenses for a mass rally. Oh, may duha ka simbahan, ang duha ka kwanka religious groups, nag-rally once, twice, masustainer nila kada simana ka marally? The answer is no. In the same way, nga way pa persa nga makasagang sang isa ka dismail nga militarya, agudakpon si Bato de la Rosa. So only time can tell.
1: Okay.
0: Once he is arrested, definitely may gaulat na itong adaan na private plane sa airport kagdito sa Dalon, rekta sa Netherlands.
1: Okay.
0: Pag-abot sa Netherlands, kundi may upod na ang former nato ni President. Hindi pa siya malipay. Mga subo si Bato de la Rosa, pero malipay naman si former President Digong. At least may upod na siya.
1: Okay, sige. Attorney with us, thank you very much for this info ka discussion. Good morning, attorney. Salamat.
0: So, salamat, Gid.
1: Yes, attorney.
0: Sa tanan, mayong aga.
1: God bless you, attorney. Salamat.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga katropa, ito na batihan si Attorney Joe Max Ortiz. Amo ning iyang panaysayon, mga katropa, amo ning iyang paglantaw. Amo diri sa sitwasyon sa karon sa lakat sa politika sa Pilipinas.
2: Sentro.
1: Dali lang, mga katropa, no? May flash report.
2: XFM Flash Report.
1: Auto may sunog, mga katropa, diri sa may 14th Street. Ayon. Sa may mga katropa, bahin sa may Magnolia, diri kung ayon. Sa Lacson ni siya, I believe. Kasi barangay 7 yung portion. No? Hula, ito talaga ni confirmation, mga katropa, kay do ang sunog, kay itom-itom, gito. Itom-itom sa sunog. So hoping ano ni mga katropa may ngagaw. Sa karoon na ito naman itong Bureau of Fire Protection Bacolod City angot sa pag-responde sa sining sunog, mga katropa. Kaya actually sunog subong hindi natin mapaktan kaya sa rubbish fire o kung ano bala rubbish fire o kung ito residential bala o pay nga rubbish fire, pero hindi ta na mapabayan ang rubbish fire o kung grass fire din ang mga tropa. Ilamin naging sila pit sa mga panimalay. Kaya lason si 33 na mag-pause kita for a while. Supunanta ni Karon, iba pag mga updates and discussions, drill lang sa sentro.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
4: The Secret of Health.
5: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
6: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sining digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal gani kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Ang iban, Sir Josil, waay ganyan nagabatyag nga mamuhin. That's why, galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito lang na isa nag-stay sa aton sri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, pwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiensihan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or dumay nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
7: Plus gold.
5: Pero paano naton masiling dayon, Abi Doc Leo? Mabalanta dayon, constipated na. Ko inang nag, kao nagkambiay, kao why dayon magwa constipation na?
6: Isa, Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag sunod pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tubtob 7 ka pulgadas.
5: Amo na kalaba ha.
6: Abot lang kung paano nila takso na.
7: Southern Plus Gold.
6: Ang manami sini sa Southern Gold Capsule, Sir Josil, kay gid combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila siri nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Southern Gold Capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig sa para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikundi niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
7: The Secret of Health.
5: So, if constipated, mag-inom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
6: May fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule.
5: Oo.
6: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
7: The Secret of Health.
8: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
6: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susulod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhol Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni, nagabulig na siya pahumok sang higko.
7: The Secret of Health.
3: Santhol Gold Coffee Mix.
5: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione naga detoxify sa sato sa inyong lawas. Ang collagen da kong epekto yung sa nito maintain sang manami firm na to sa inyong skin. At the same time, nagapanami sato sa inyong mga joints. So, Santon plus gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto yung sang kape, hindi ko gusto yung sang caffeine, Santon plus coffee mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato sa inyong brain.
7: The secret of health.
9: Santon Gold Live Testimony.
10: Aror, balik si Niloal Laguna. Laging nga CD, kaharing gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
9: Mabibili sa mga butika.
11: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
12: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
13: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pag-aan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Sister Pain.
16: Ako si Sarah sa mga kate.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang ng worm.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lada ka. At gaganda ka pa. Pili sa mga butika.
2: XFM 103.9.
3: Mga produkto ni Doc Kiko, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may 7 sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalayang, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalanses ang sistema sa atong lawas. Kag Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika. Ang kape nga puno sang sustansya, suabe, antimpla, saboroso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may 7 sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado, mabakal sa mga butika.
4: XFM.
5: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
8: Centro.
9: XFM News.
8: Centro. Alas 11:44 na mga katropa, nagabalik na ito nga pala, tuntunan ng Centro.
9: Centro.
8: Maraming nyo rin nga kaupod si katropang Franz Sandro Burgos. Kag siningit yun mga katropa, padulungan ta si Attorney Owen De Luna. No, ang regional director mga katropa sa Napolcom NIR. Angot de rin, no, sa natabong nga insidente. This is the second time mga katropa. Kag same operation. No, ang ginlunsar sa kapulisan. Nga ginapatian mga katropa. Batok sa illegal nga droga.
9: Centro.
8: Drug by bust operation in short. So mga katropa, ang aton ring paglantaw, ano ay han ang kabangdanan? Nga amuning nagakatabo mga katropa, this is the second time, okay lang to mga katropa, I mean, hindi gidya okay eh, no? Tuod kay may nadulaan kabuhi, atong una si police, I forgot his rank, si Bonifacio Galdo, si ano, no? O ang ang isa to ka ano mga tropa, ang isa to ka police nga ano mga tropa no operatiba man sang Bacolod City Police Station 9. O mga tropa ang nagtaliwan, natirwan sang suspect or subject person sa drug by bust. And also mga tropa, eh kaduwa ning incident kagabi sa Banwa sa Kasilyana, isa mga operatiba gintiro man or ginbuno patay sang subject person sa drug by bust operation sa sitio Talaptap, Barangay Talaptap mga katropa. Ano na yan ang mahambal sa ato nga Napolcom NIR, no? Respeto ka linya, makaupo na ito ng Regional Director sa Napolcom NIR, si Attorney Owen De Luna.
9: Centro.
8: RD, good morning po. Welcome dito sa XFM, sir. Kasama nyo ngayon, sir, si Katropa Andrew. Good morning, RD.
10: Good morning po, Katropa Andrew.
8: Yes po, Attorney.
10: Good morning po sa inyo, sir.
8: RD, thank you for your time, attorney. This is the second time na nangyari ito, no? First dito sa Bacolod and then La Castellana, PNP na naman ang involved sa ganitong incident, attorney, na may namatay during the drive-by bust operation. Sa Hanay or sa part ng Napolcom, RD, ano pong masasabi natin, sir, for the whole PNP personnel dito sa NIR, sir?
10: Yes, the Napolcom is also considering this information and the incident that transpired na meron hindi maganda, no? Because meron tayong namatay yung personnel and the injured.
8: Okay.
10: So, as to what Napolcom will do, no, aside from conducting our own investigation based on the incident, we will also consider some policy review on the procedures implemented by our police officers. So, isa po ito sa aming titingnan, and not only the incident itself.
8: Okay. Mm-hmm. But, RD, ano po yung sa tingin ninyo, sir? Why is it, no? Kasi this is kailangan nating tuunan ng attention kasi RD, this is the second time na nangyari na involve yung PNP personnel na namatay tsaka yung iba na sugatan po, sir.
10: Yes, nakakabahala kasi bakit may mga ganitong nangyari? We have been in this operation for quite some time.
8: Mm-hmm.
10: The preparations, no? Tipin na natin ang proper planning.
8: Okay.
10: Hindi muna tayo mag-focus bago natin tingnan and what really transpired of this incident.
8: Mm-mm. Okay, sir. But this is concerning, no? Sa tingin ninyo, sa palagay ninyo, RD. But sir, dito sa NIR, are you planning naman po, RD, na mag-discuss together with the PNP personnel, sir? Kasi we can stop this, attorney, kasi yung dalawang beses is not it's not a joke anymore, Director?
10: Yes. Mm-hmm. Yes, actually, meron na kaming isang programa. It would be executed very soon, no?
8: Mm-hmm.
10: With some law enforcement agency, no, meron na po akong consultative meeting sa kanila.
8: Okay.
10: And they are much willing to discuss this matter.
8: Mm-hmm.
10: So it will be announced. You will be also notified of this program, not mm-hmm. only for this purpose, but all throughout the operation ng mga bypass operation,
8: yes,
10: sir, and other
8: okay, sige po. Dito, RD, tanong ko lang po, sir, no? Ano po yung masasabi ninyo? Kasi the rules of engagement depends sa situation on that operation. Certain kind of operation po, RD. But dito, sir, kasi yung ating mga kapulisan is parang ano eh, no? Parang they are hesitant sila sa rules of engagement because of the human rights law po, RD?
10: Yes. Siguro, I will make reservation on mm-hmm. this query of yours kasi I really need to talk to our police operatives or personnel involved in that incident to prevent any issue na ano ba talaga yung nangyari.
8: Mm-hmm.
10: No? So, kakausapin ko muna sila, no? At I will also talk to the other parties concerned.
8: Okay po, sige po. RD, baka may mensahe kayo, sir, sa lahat ng hanay ng kapulisan dito sa Negros Island Region, sir, as the Napolcom Regional Director, sir.
10: Yes, ang Napolcom po ay kasama ng kapulisan sa pagganap ng kanilang tungkulin para ma-prevent itong illegal drugs sa ating POR. Kung kaya't kasama niya kami para ipatupad ang tama at pinayiray na patal. At pagdating naman sa welfare ng ating kapulisan, ito po yung ginahandle na ng ating mga tamang ahensya.
8: Mm-hmm.
10: With respect to the rule of law, ito po ang primary function ng ating police.
8: Yes, Paul.
10: But in the enforcement of the rule of enforcement of policies, ay human rights ay naging ibabaw. Kaya ang rule of law ay aming pinapalagahan.
8: Okay, po. Sige. Are they with us? Thank you very much po sa inyong time. Good morning po, sir.
10: Salamat po, Katrong Pangadli.
8: Yes po. God bless you, Attorney RD. Thank you po.
9: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
8: Mga tropa, ito na batian si Regional Director sa National Police Commission, Attorney Owen De Luna. So para sa iya mga katropang, ini nga ikaduwang insidente ng involbado sa kapulis nga napatay during the drive-by bust operation is makangawa na.
9: Sentro.
8: Una to, okay na tong una, tapos nasundan pa.
9: Sentro.
8: Di mga katropa, basi maglabot pagibla sa punto nga may ikatatlo na.
9: Sentro.
8: Hindi naman natanay mga katropa. No? Kaya siyempre, kamo mismo nga mga kapulisan, kung lang taon ta mga katropa, bastante nila sa ibalo. Kabalo nila kung no, paano ni, ano bala mga katropa, no? Paano bala nila ipatigayunon ang kung ano na yung mga operation, just like pag-service ang warrant of arrest, and also mga tropa pag-apprehensive sa nika persona nga involved sa illegal nga buluwaton.
9: Sentro.
8: Pag galing tayong mga tropa ang ilakabuhi, kakabutang sa langalang.
9: Sentro.
8: So ti mayogid man ini nga mga inisyatibo sa Napulcom nga dapat maulikid, makabalikid sila mga katropa kung anong dapat timuon para malikaw ang ini nga mga insidente. Unala, ang natabo diri sa Alis, Barangay Alis, nga operatiba sa Makulit City Police Station 9 mga katropa. Ti nalubong na to. Ti yung suspect na patay man. Mga katropa, nadala sa ospital. Napatay man, no? So, ti, amuning natabo mga katropa sa sining insidente. No? Sige ah, kuhaan ko na lang siya, makadali lang. Short lang gid, no? Sige, pasudlon ta lang si Sir Mitch. Pasudlon ta lang kay, may sunog mga katropa sa Puro Magnolia, Barangay 7, ha? O, nga gawon ta lang Sir Mitch, bisan short, ano lang da, short yan lang gid nga, ano? Ang mga 2-minute report lang na niya. Dasig lang, ano? Oo. Sir Mitch, please come in. Good morning.
11: Yes. Yes, Katro Andrew. Live with tayo pala. Dari ko lang sa may Puro Magdunga Barangay 7. Nagpatingin, nag-asigit pa ang patalang operasyon sa atat niya DSP Bacolod. Abot mapalong ining kilayo. Malapad-lapad na mapahin sa mga pabamalay ang sunog. Kaya dinan kita, Katro Andrew, lapit na may gluwaan na ngayong area.
8: Oo.
11: Sa sining 16 Street at Sony. Kasi doon na yung kanto ang kalayo. Pero na-stop na ang pag-iakosan kalayo sa kadaling area pag nagpili kayo na pati ang mapamulit mo. Kundi ayaw na lang na palong mo lang ang mga nagpag-apag-apag pang mapahit ang pamalayan niya doon sa area sa mga pantang ano. Ay di, ang area ng hindi kita pangando, boarding house nila nang.
8: Oo.
11: Napanili ka tapos ang lagyan lang nga ng isa-isa lang tao makaigo, isa duha man. Ang mga sitwasyon. So, ang sitwasyon sa pamalay, layo ba lang sa mga korte ni Mayo kadid, may katayang gulme, nag-isang gulme ng pamalay, at sa mga pisto ang mga abdangan sa alagyan. So, patayo na po sa ingitan sa mabuloyo kadid, ang mga kalalaki doon na muna gabulig na mga magkapalong. Pag magsasang tubig direct sa mga pamalay nga wala, ma, kapag duhan, that's why, kalawanan sa ilang katumado, mga ano, nag-abort.
8: Mga borders.
11: So, amuning hindi mga DSP ang nag-operate yung bumuti. Isang mga pumuluyo na para lang ma-stop sa dring area. Takang sabihin kita na paantang kasi hindi na makalakonta. Pumalay niya dali nag-ito sa ikot area sa may dala na 16 na rin.
8: Okay.
11: 16 lakson. Pero, ano ba nga doon naman naman na mahula kita sa mga sasweb ng ano, sa mga DSP. Kasi hindi mo man ako nahambala na kung man ako claim niya na fire control na, no?
8: Okay, okay.
11: Ay, sige ko man ang ano, ang operation sa Japan. At mula kita karoon ng update kikin sa barangay yung pinagig sa mga pamalay. Ang yun lamon sa kalayo, ang masilingatan lang totally damaged houses, kaya ang partially damaged houses.
8: Okay.
11: No? So, Katapangando?
8: Yes, Katapang Mitch. Thank you, good. Okay, sige.
9: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
8: Mga katropa mo itong update sa sunog na nagluntad sa Puro Magnolia, Barangay 7. Last 11:55 ng oras sa dugi na lang-alang na, no? Kay magabulos ng XFM Network News, mga katropa. So, sa mga katropa naton dira, good morning. Sa mga nagatutok sa aton dira, no? Ang mga produkto sa Yes to Health, mabakali ni mga katropa sa Yes to Health Wellness Center. Pinamtada sa dalan ni Zaras, Barangay 39, siyudad sang Bacolod. Kag sa mga drugstores, mga katropa, kaangay sang Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, kag sa South Star Drugstore, makatropa kag sa Generics. Hindi ka mo magkalipata sa online sa Shopee.
9: Centro!
8: And happy birthday!
12: Uy, happy birthday! Happy birthday to you!
8: Kay Jovelin Prado Nueva, no? Dara sa Porokmay mula itong Barangay Banago, happy birthday! Wishing you a good health, more birthdays to come, ah. Enjoy your special day. Mabuhay ka hanggat gusto mo.
13: Bow, ka-perfect!
8: Nagbasa lang ko di isang script sang nagpag-greet, ha? From Prado Nueva Family, Benny Vlogs and Tagayears Forever Team. Mabuhay ka hanggat gusto mo.
12: Sir, yes sir.
9: Centro.
8: Courtesy by Imo lang ko.
13: Bow, ka-perfect!
8: Sige, ano sa mga nag-celebrate sa birthday nila today? Happy birthday!
9: Centro.
8: Mga katropang, oras na dungin ako labos na mag-ablos ang XFM Network News for the regional and national news. Salawatin yung anchor band si katropang Franz Andro Burgos. Nagkapasalamat kayo ng Udto and God bless us all mga katropa.
7: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Santon Gold Live Testimony.
14: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
15: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Pagpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
16: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May stevia and natural sweeteners. Halin sa stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapaskog sa atong natulan. Pampagana sang utok. Kag pampaimprove sa atong immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
17: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
18: Clear Skin Beauty.

0: oil, garantisado maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam, mag-Santhon Plus
0: Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
1: Santhon Plus Herbal Oil.
2: Chronic pain,
3: ang sakit.
2: Mag-System Pain,
4: Muscle Fever,
2: Acute Pain,
4: kahit ano pang pain,
2: basta pain. Mag-System Pain,
4: tangkarang pain,
2: fast and safe.
4: System Pain,
5: symptoms persist, consult your doctor.
4: System Pain,
6: mabibili sa mga butika.
7: Santhon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Clarice Sanghandumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangkakuha sa pulaw, kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen and glutathione ka pa.
7: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
9: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Salang sa six-week quarantine. Headlines. Sa balitang regional, mga kongresista ng Cebu hati sa boto sa ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Balita international, U.S. President Donald Trump tinawag po na nasa life support na lamang ang umiiral na ceasefire sa Iran. Headlines. Sa balitang showbiz, Daniel Padilla nag-soft launch sa TikTok. Aktor, tanging ang rumored girlfriend na si Kyla Estrada lang ang following. Headlines. At sa sports, New York Knicks pasok sa Eastern Conference Finals matapos pong padapayin ang Philadelphia 76ers.
2: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian na tayo ngayon ng Tuesday, May 12, 2026. Live po tayo sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo, napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 97.9 XFM Davao.
3: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phone.
1: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako si Brian Depa.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye ng balitaan, tinuturing ng suspect ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber o Pre-Trial Chamber 1 si Senator Bato de la Rosa sa kaso ni dating Paulong Rodrigo Duterte. Di matapos ay sa publiko, warrant of arrest laban sa senador.
4: The judges of Pretrial Chamber 1 of the International Criminal Court concealed an arrest warrant for Ronald Marapon de la Rosa. The arrest warrant was originally issued a secret on the 6th of November 2025. He is alleged to have committed the crime against humanity of murder at least between the 3rd of July 2016 and the end of April 2018. During which no less than 32 persons were killed in the Republic of the Philippines. It is now for the national authorities to arrest and surrender the suspect to the ICC.
1: CICC spokesperson Orian Mele. Samantala, sinabi ng Philippine National Police, i-implement lamang po ang contingency plan kung sakaling mayroon ng warrant mula sa International Court. Katropa.
2: XFM News Nationwide.
3: Naghahi naman ang omnibus motion ng kampo ni Senador Bato de la Rosa sa Korte Suprema upang humiling ng agarang proteksyon at pigilan ang anumang planong pag-aresto o pagsuko sa kanya sa International Criminal Court o ICC nang walang kaukulang warrant mula sa mga lokal na korte. Igirit ang panig ng senador na nakakabahala ang mga hakbang ng pamahalaan kabilang ang pagbuo ng task force ng DILG at pagkapadala ng subpoena ng PNP-CIDG sa kabila ng kawalan ng formal na judicial warrant na inisyu sa loob ng Pilipinas. Kasabay nito, humingi rin sila ng temporary restraining order o TRO at injunction upang matiyak na hindi siya madidetene o maisasailalim sa international authorities habang nililinaw ang mga legal na issue at prosesong dapat sundin sa ilalim ng jurisdiksyon ng Pilipinas.
1: Iginiit ni Vice President Sara Duterte na mali ang ginawang pagsisilbi ng National Bureau of Investigation at ni dating Senador Antonio Trillanes Deport kaugnay sa International Criminal Court warrant sa Senado laban kay Senator Bato de la Rosa kahapon. Ayon kay VP Duterte, kailangan munang i-present sa Korte ng Pilipinas ang anumang warrant of arrest mula sa labas ng bansa. Anya, ang nangyari kahapon ay katulad lamang sa naging senaryo noon ng pag-presenta rin ng ICC warrant kay dating Paulong Rodrigo Duterte. Samantala, ginagalang naman ang Vice Presidente ang pagpapalit ng liderato sa Senado dahil ang mga member ng mataas na kapulungan lamang ang tanging may kapangyarihan na magdesisyon ng balasahan sa kanilang hanay.
2: XFM News Nationwide.
3: Dating Senador Antonio Trillanes IV na nawagan kay DILG Secretary John Vicrimulya na huwag patakasin si Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado. Narito ang report.
2: Live report.
3: Na Bulagan si dating Senador Antonio Trillanes IV kay DILG Secretary John Vicrimulya na tinawag niyang Mr. Dragnet na tiyaking hindi makatakas si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos makumpirma ang arrest warrant mula sa International Criminal Court. Sa isang Facebook post, derechahang hinimok ni Trillanes si Rimulya na ituloy ang pag-aresto kay de la Rosa na kasalukuyang nasa ilalim ng protective custody ng Senado. Matatandang nabigo ang mga otoridad na arestuhin si de la Rosa noong Lunes na nauwi sa tensyon sa pagitan ng Senado at law enforcers. Nanatili si de la Rosa sa loob ng Senado habang iginiit ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi ito maaaring arestuhin hanggat walang inilalabas na warrant mula sa lokal na korte. Pansamantalang sinuspinde ang sesyon ng Senado bandang alas 10:30 ng gabi nitong Martes matapos marsulba ang usapin sa kustodiya ng mga ahente ng NBI. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Samantala, iniulat po ni dating Senate Sergeant at Arms, Retired Major General Rene Samonte, na ipinakita ng kinatuan ng NBI ang ICC arrest warrant laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa ulat ni Samonte kay Senate President Alan Peter Cayetano, nangyari ito dako alas 2 ng hapon noong May 11. Sinabi rin ni Samonte na alas 7 pa lamang na umaga ay nakipag-coordinate na umano ang NBI sa kanya hinggil sa pagsisilbi ng warrant kay de la Rosa. Nagbitiw sa pwesto si Samonte matapos mapalitan ni Cayetano si dating Senate President Tito Soto. Pinalitan naman siya ni Retired Police Major General Mau Aplasca na inirekomenda umano ni de la Rosa.
2: XFM News Nationwide.
3: Normal ang operasyon sa Villamor Air Base sa kabila ng ICC warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa ayon sa Philippine Air Force. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Live Report.
0: Nalilingaw ng Philippine Air Force na walang pagbabago sa operasyon ng Villamor Air Base sa Pasay City sa gitna ng mga ulat na may nakahandang eroplano para kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Cristina Basco, wala silang namomonitor na anumang kakaibang aktibidad o espesyal na galaw ng mga eroplano na may kaugnayan sa usapin ng International Criminal Court o ICC warrant. Ito ay matapos ang tangkang pagsindi ng dating Senador Antonio Trillanes IV kasama ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI ng warrant of arrest mula sa ICC laban kay de la Rosa. Samantala, sinabi ng abogado na senador na si Atty. Israelito Torreon na may nakaistabay umanong eroplano para kay de la Rosa na kahalitulan ng estrahiyang sinubukan noong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Nag-deploy ang National Capital Region Police Office. Rosa. Personal ng pinangasiwaan ni NCRPO Director Major General Anthony Abirin ng operasyon para check-in na manap-

0: pagbabantay.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanindigan si Senador Bongo na walang balak ang Duterte Block na sa Senado napigilan ang pagbubukas ng impeachment court kapag formal nang naihain ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Go, kikilos ang kanilang hanay alinsunod sa mandato ng konstitusyon at gagampanan ang kanilang tungkulin bilang mga senator judge na magiging patas sa pagdinig upang lumabas ang katotohanan. Ang pahayag ay ginawa matapos ma-impeach ang Vice President sa Kamara noong Lunes, May 11, sa ikalawang pagkakataon sa pamamagitan ng botong 257-25-9.
1: XFM News Nationwide.
3: Binigyang diin ni Mamayang Liberal Representative Leila De Lima na ang pag-aprubahan ng Kamara sa Articles of Impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte ay isang tagumpay para sa proseso ng pananagutan sa bansa. Hinimok na mambabatas ang buong Senado, partikular na mga bagong leader nito na gampanan ang kanilang mandato sa ilalim ng konstitusyon at huwag biguin ang taong bayang nagbabantay sa magiging takbo ng paglilitis. Nagbabala rin si De Lima na hindi lamang ang vice-presidente ang isa sa ilalim sa paglilitis, kundi maging ang mga senador ay huhusgahan din ng publiko base sa kanilang magiging paninindigan at katapatan sa hustisya.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinumpirma ng Defense Council ni Vice Presidente Sara Duterte ang kanilang kahandaang ipagtanggol ang opisyal na darating na paglilitis sa Senado na magsisilbing impeachment court matapos itong opisyal na ma-impeach sa Kamara sa botong 257-25-9. Nanindigan ang kampo ni Duterte na nasa panig ng mga nasasakda lang mabigat na tungkulin na patunayan ang kanilang mga aligasyon base sa batas at ebidensya, habang binigyan diin na may mga kaugnay na isyu pa silang hinihintay na maresolba sa Korte Suprema. Sa kabila ng desisyon ng mababang kapulungan, kumpiyansa ang legal team na malalagpasan nila ang pagsubok na ito sa tamang forum upang mapasinungalingan ang mga paratang na naging mitya ng ikalawang impeachment laban sa pangalawang pangulo.
1: XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, isa sa naging dahilan ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice kung bakit siya bumoto ng abstain sa naganap na plenary voting sa Kamara kahapon ay dahil politically motivated na ang nasabing impeachment process laban kay Vice President Sara Duterte. Sa naging panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, niliwanag po ng kongresista na tumanggi siya makibahagi sa nasabing proseso dahil naniniwala siyang ginagamit na ang mga ahensya ng gobyerno para sa personal at political na interes na unti-unti umanong sumisira sa pundasyon ng demokrasya sa Pilipinas.
4: Na hindi pinayagan sa miyembro na makapagtanong sa mga witnesses at mga resource persons. Yun yung unang dahilan.
3: Apo.
4: Paano ba na obserba ako na nagamit yung mga ahensya na dapat neutral i-persecute ang isang opisyal na gobyerno.
3: Apo.
4: Pangatlo, sa umpisa pa lang ay tainted na yung proseso. Yung dahilan kung bakit ayokong maging bahagi na proseso. I am not for Duterte nor for Marcos.
3: Yan si Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice ay sa mambabatas sa mga katropa. Ang ganitong sistema hindi po nakatutulong sa Pilipinas dahil nawawala ang tunay na diwa ng katarungan at nadidiktahan na lamang ng kung sino ang nasa kapangyarihan.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinumpirma ni Interior Secretary John Vicrimulya na opisyal nang isinailalim sa Interpol Red Notice sina dating Corrections Director Gerald Bantag, negosyante si Atong Ang at Rafael Dumlao III.

0: ni Mulya ang mahigit 200,000 na puwersa ng pambansang pulisya sa isang command conference at hinamo ng mga ito na paigtingin ang operasyon kasabay ng babala na may iba pang matataas na opisyal na posibleng isa ilalim sa subpoena habang gumugulong ang investigasyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Ang Pilipinas, tinitingnan naman ang Africa at Latin America bilang posibleng oil suppliers. Katropa natin sa balita, Derdy Guzman, XFM, Mega Manila.
3: Live report. Tinitingnan ng Pilipinas ang Africa at Latin America bilang posibleng mapagkukunan ng langis. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa harap ng nagpapatuloy na krisis sa Middle East. Ayon kay Pangulong Marcos, ikinukonsidera ng pamahalaan ang pag-aangkat mula sa non-traditional suppliers para matiyak ang katatagan ng oil supply ng bansa. Sinabi ni Pangulong Marcos na kabilang sa pinag-aaralan ang posibilidad ng pagkuha ng supply mula sa ilang bansa sa Africa at Latin America. Kung matutuloy, bilateral agreements umano ang magiging setup dito. Ayon sa ibinigay na impormasyon, kabilang sa malalaking oil producer sa Africa ay ang Nigeria. Sa Latin America naman ang Venezuela na may isa sa pinakamalaking oil reserves sa mundo.
4: And beyond that, we were also looking for other suppliers, what we can refer to as non-traditional suppliers, all the way out to Africa, to Latin America, who before we did not really get a supply from.
3: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkaraisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deyudy Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa ilalim sa 6 quarantine sa Netherlands ang 38 na Filipino crew members ng MV Hondius matapos makapagtala ng mga kaso ng hantavirus sa nasabing cruise ship na ikinasawi ng 3 dayuhang pasahero. Bagamat negatibo sa rodent-borne disease ang lahat ng Pinoy seafarers, sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na kailangan makasiguro na hindi natamaan o nahawa ang mga ito sa o bago bumalik ng Pilipinas. Tiniyak naman ni Kakdak na tuloy-tuloy ang kanilang sahod at benepisyo habang binabantayan ang posibleng sintoma sa loob ng 42 araw. Dahil sa insidente, magpupulong ang Maritime Industry Tripartite Council kasama ang DOH upang reviewin at paigtingin ang mga health and safety protocols para sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa mga cruise ship sa buong mundo.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:18 katropa sa XFM News Nationwide. Live din po tayo na napapahinggan sa XFM Cebu, 88.3, XFM Pagadian, 89.5. At syempre sa XFM Mega Manila sa 99.5. Unahin po natin sa Cebu ang mga ganap, mga kongresista ng Cebu hati sa boto sa ikalawang impeachment complaint na ito laban kay VP Sara Duterte. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
5: Hati ang buto ng mga kongresista mula sa Cebu sa ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa House of Representatives kahapon. 3 kongresista mula sa Cebu ang kabilang sa 25 mababatas na bumuto ng no sa impeachment. Kabilang dito sina Cebu City 1st District Representative Rachel Margaret Cutie Del Mar, Cebu 3rd District Representative Karen Flores Garcia at Cebu 4th District Representative San Shimura. Bumuto rin ng no si Party List Representative Gerly Veloso. Samantala, 8 namang kongresista mula sa Cebu ang kabilang sa 257 na mga mababatas na bumuto pabor sa pagpapatuloy ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Kabilang sa mga bumuto ng yes, sina Lapu-Lapu City Lone District Representative Junard Ahong Chan, Cebu 1st District Representative Ria May Gulyas, Mandawi City Lone District Representative Emery Lulipap Uwano Dizon, Cebu Sigan District Representative Itzel Galios, Cebu City South District Representative Eduardo Rama Jr., Cebu 7th District Representative Patricia Calderon, Cebu 5th District Representative Vincent Franco Duke Frasco, at Cebu 6th District Representative Daphne Lagon. Ayon sa nasabing mga mababatas, ang kanilang desisyon ay nakabatay sa konsultasyon sa kanilang mga kinatawang mamamayan. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Santona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almimata, XFM News.

0: Duterte. Wala ang senador nagdali ng sampina na may kaugnayan sa muling pagbubukas ng investigasyon sa umano'y human rights violations at extrajudicial killings o EJ case noong panahon ng kampanya kontra droga ng nakaraang administrasyon at habang hepe pa ito ng Davao City Police Office o DCPO. Ibinunyag din ni Rosette na hindi tumugon si De La Rosa sa mga naunang sampina na ipinadala sa kanya. Ngunit nilinaw niyang walang kapangyarihan ng CIDG na ideklarang in contempt ang senador kahit hindi ito sumipot sa pagpapatawag.
1: Ano siya nag-receive na
0: Nabatid naman ay pinapadalo si De La Rosa sa CIDG Major Crimes Investigation Unit sa Camp Crame sa Mayo 14 upang magsumite ng affidavit at magbigay ng karagdagang impormasyon kaugnay ng investigasyon sa mahigit 100 kaso na may kaugnayan umano sa EJ case sa Davao Region. Sa kabilang banda, una nang nilinaw ni Department of the Interior and Local Government at DILG Secretary John Vic Rimulya na hiwalay ang sampina sa umano'y arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC at bahagi lamang ito ng lokal na

0: Crater glow sa Bulkan Canlaon, katropa. Dulot daw ito ng superheated plume at hindi lava flow ayon po sa PBOX. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario, XFM Bacolod.
1: Ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX na ang nakikitang liwanag o crater glow sa Bulkan Canlaon ay hindi nangangahulugang may umaagos na lava flow. Ayon kay PVOX Director Dr. Tereseto Bacolcol, ang nakikitang ningning mula sa crater ay dulot ng superheated volcanic plume na may dalang mainit na volcanic gas, abo at water vapor na umaabot ang temperatura hanggang 500 degrees Celsius. Dagdag pa niya, matagal nang may aktibidad ang bulkan mula pa noong 2024 at naging visible lamang ito dahil sa kasalukuyang kondisyon at ash emissions ng Canlaon. Samantala, nagbabala ang PVOX na posibleng tumaas pa ang aktibidad ng bulkan sa mga susunod na araw dahil sa patuloy na nakikita ang crater glow na maaaring senyales na malapit na sa crater ang magma. Nananatili pa rin sa Alert Level 2 ang Bulkan Canlaon, ngunit posible itong itaas sa Alert Level 3 kung magpapatuloy ang paglala ng volcanic unrest. Nagbabala rin ang PVOX na sakaling pumutok ang bulkan, maaari itong magdulot ng pyroclastic density currents, ashfall, lava flows, at iba pang mapanganib na volcanic hazards. Patuloy ding ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone habang pinapayuhan ang mga lokal na pamahalaan na maging handa sa posibleng paglikas. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinar, XFM News!
2: Sostomo ng XFM Iloilo. Live report.
3: Patay na ang matagpuan ang 2 taong gulang na batang babae matapos sumanong malunod sa pinapaliguan nitong drum sa Barangay Balantang Haro, Mayo 11 ng hapon. Sa panayam ng XFM News team sa pamilya ng bata, nagtaka umano ang ama nito kung bakit napakatahimik na ng kanilang bahay. Agad na hinanap ng ama ang kanyang anak at laking gulat na lamang nito nang matagpuan na nakasubasob na sa loob ng drum ang paslit. Naniniwala ang pamilya na posibleng sinubukang abutin ng bata ang tabo sa loob ng naturang drum na may lamang tubig. Posibleng nakasanayan na umano ng bata na pumasok sa kanilang banyo upang maligo o kaya'y maglaro. Napag-alaman na may ginagawa umano ang ama sa kanilang kwarto habang nagtatrabaho naman ang ina ng bata. Ayon naman sa lola ng bata, nakatulog umano siya sa mga oras na iyon kung saan ang tanging nagbabantay sa bata ay ang mga nakakatandang kapatid nito na mga minor de edad rin. Napag-alaman na sinubukan pa i-revive ng doktor na naroon malapit sa kanilang bahay ang bata, subalit idiniklara ring dead on arrival pagkarating nito sa ospital. Labis naman ang pagdadalamhati ng pamilya dahil sa nangyari sa kanilang kaanak. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Johnzin Crisostomo, XFM News.
0: At panghuli, construction worker sugatan matapos saksakin dyan sa Santiago City. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz, XFM Santiago.
4: Patuloy na inoobserbahan sa pagamutan ang isang 35-anyos sa construction worker matapos sumanong saksaki na kanyang kainuman na naganap sa Barangay Bonavista, Santiago City. Kinilalang biktima na si Elias Mar na residente ng barangay. Samantala, agad namang inaresto ang suspect na si Elias R, 45-anyos na byudo na residente din ng nasabing lugar. Batay sa paunang investigasyon ng Police Station 1, habang nagiinuman umano ang biktima at suspect na nanoy na uwi sa mainitang pagtatalo ang kanilang inuman hanggang siya magkaroon ng pisikalan ng komprontasyon. Sa gitna ng away, kumuha ng kitchen knife ang naturang suspect at sinaksak ang biktima kung saan nagtamo ito ng tig isang saksak sa kaliwang tagiliran at kaliwang braso. Agad namang isinugod ang biktima ng kanyang pamilya sa isang pribadong ospital para mabigyan ng lunas. Sa isinagawang pagresponde ng mga otoridad ng Police Station 1 at ang Mobile Patrol Unit, nagkuha sa pinangyarihan ng insidente ang ginamit na panalim na tinatay ang may haba na 10 pulgada at pinaniniwala ang ginamit sa pananaksak. Kasalukuyan nasa kusadiya ng mga otoridad ang suspect na nakadagdang sampahan ng kaukulang kaso. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang

0: tama po ito, matindi, 45 degrees ang init sa Tuguegarao City, Cagayan. 44 dyan sa Ichagi, Isabela, Casiguran, Aurora, Camiling, Tarlac, San Jose Occidental, Mindoro, Cuyo, Palawan at Barangay Eastern Samar. Aabot naman sa 41 mga katropa hanggang 42 dito sa Metro Manila. Lalatigit po sa bahagi ng NAIA sa Pasay at Science Garden sa Quezon City.
1: Sumikat ang araw kaninang alas 5:29 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:16 ng gabi.
2: Balitang international
0: na tayo. Hatid po ng Santon Gold, katropa inilarawan ni US President Donald Trump na nasa life support na lamang. Ang umiral na ceasefire matapos magpadalang Iran ng tugon sa mungkahi ng Amerika na tinawag niyang piece of garbage dahil sa layo na mga kondisyon ng dalawang bansa. Iginit ng Iran ang pagtigil ng digmaan sa lahat ng fronts, kabilang ang Lebanon, kasama yun ang hiling ng kabayaran sa pinsala ng giyera, pag-aalis sa naval blockade at pagbabalik ng sa kanilang oil sales sa Strait of Hormuz. Sa ngayon, mga katropa, na haharap si Trump sa krisis kung saan ay bumaba ang bilang ng sumusuporta sa kanyang liderato mula po sa mga botanteng Amerikano dahil sa mataas na presyo ng gasolina.
3: Showbiz News.
4: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagkagulo ang mga Daniel fans matapos opisyal na buksan ng kapamilya star na si Daniel Padilla ang kanyang TikTok account na may username na Mang Daniela. Agad na nakakuha ng libo-libong followers at like ang unang post ng aktora. Naging kapansin-pansin din para sa mga netizens na tanging ang rumored girlfriend na si Kayla Estrada lamang ang following ng account. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting.
3: Balitang sports.
0: Ang balitang sports atid po ng Premium D3 katropa. Tuloy ng winalis ng New York Knicks ang Philadelphia 76ers 4-0 standing. Matapos pong magpakita ang gilas ng record-breaking na 25 three-pointers para makuha ang score na 144-114. Naging daan para umabante sa Eastern Conference Finals sa ikalawang sunod na taon.
3: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na XFM News Nationwide, mga katropa.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita. Ngayon pong tanghali, magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay! Exciting Pilipinas! Pilipinas.
3: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide.

0: Ito na mamaga ang aking atay.
1: Sa loob ng dalawang...
2: Supplus Gold.
3: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supplus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Supplus Gold. Mabibili sa mga butika. Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
6: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod, and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
7: XFM, libo-libong pa-premyo.
8: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Intra na!
9: For DOH CFRR permit number 0098 series of 2026.
10: Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
13: Kasi hazel na siya sa una. Gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, at lumsang akon siya. Isa ka pala no, kapang ko. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw. Okay, gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
12: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, Santo Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
15: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
16: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
17: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
12: Santon Vitamin C.
0: Vitamin C.
1: Ang Alkaline, no Vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Sister Pain.
18: Ako si Nani, isa ka bus driver. Kung tubig sa mawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita nga mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist.
0: Mabibili sa mga butika.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa mga ibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sa atong lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Yung adlaw sa inyo tanan, mga suki ginaton nga mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Opdin ninyo kami si Sanaman Kedisyon sa ato sa nga pagparagad. Lulupod kita sa pag-inistoryahan na ya, sa paghihibalo sa mga sikrito, sa mga pagkaon nga ginapasulot sa ato sa nga lawas. Kagang sikrito sa ato sa nga lawas, kon kaisa, kagang pinakimportante sa tanan, mahibaluan ta. Ano mga minsahing inapadala sa lawas taman? Ano mga signs sina? Ano mga symptoms sina kung sa masakit pa? Pariyo sini yung mabatsyagan ta kung kisa palang alay sa ato sini nga tangkugo bla. Basi mahambalay ba niya? Basi kung naunay lang ako tulog. Ay ipacheck up mo na yun. Kaya basi kung pati maani na sang hypertension o kung high blood. Cases like that, kinanglan naton ini nga mahibaluan. Dapat maidukar kita. Sa amat-amat ko, no, lubos gid naton nga maintindihan sa ulihi ang kinanglanon sa ato nawas kag ang mga sinyales sa ginapahibalo sa ato sining nawas to maintain good health. Ang pinakaimportante sa tanan nga makalikaw kita sa pamalatian kag kun mag-igo gid man ang pamalatian nga hindi gid man kita makalikaw, hindi kita matam-an, hindi maglala. Ang pagpangalagad sang programa The Secrets of Health live nga mabatian sa tanan sining mga XFM stations sa bilog nga isla sang Panay kag Negros Island region. Basi kon may mga palamakutanon kamo, feel free sa pagpadala sa aton sang inyo sining mga palamakutanon sa aton sining live Facebook streaming ha. Para nga tingwan ta mapasabat sa aton sining consultant and certified naturopath practitioner. Kag sa ato sering pagparagad, sa gihapon ang punta ato sering certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sering pagparagad.
1: Thank you, Sir Josil. Kag welcome sa ato sering pagparagad. Upod man, syempre, sa ato mga suki nga mga tagpalamati. And as usual, isa na naman ka tupiko ang ato sering pag-istoryan, sering edisyon sa ato pagparagad. May angot ni Sir Josil sa mga gawi bala naton. Kaya ang gawi naton, mahimo nga nagapabakod sa naton lawas. O kung mahimo man may labot, Sir Josil, sa pagluya man sa aton sa lawas, simple nga balatian, padayon ni mapabayaan, tugtog nga magkadto sa malala sininga mga kahimtangan.
0: Ang masami sininga ginahalinan na Doc Leo sa ato sa matag palamati, testingan tabi siling niya, maamo kita sini.
1: Mm-hmm.
0: Sa ulihi, siling niya daw okay to how daw, ay mantkot may nabatsyagan, abisuliton ta, mm-hmm. asa sang ulihi, nga maanad ka na, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: So, kung maanad ka na gani, tawag na to sina sa English pa, nangin, habit mo na.
1: Correct, Sir Josil.
0: Muning, ang habit ninyo, ano bala, may ara kung kaisang, kada sulod niya sa banyo, kung magpaligo, nagpamuhin. So, nanginhabit mo na. Ining habit man sang iban bala nga, dapat kun mamuhin siya, maligo gid sa dayon, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: May katulad siya ng mga tao, it becomes habitual. Nga bisan sa opisina kun kaisa, pagsulod siya sa CR, mangita na sa dayon, niya din ko ganibutang ako niya towel because naanad siya, nga kun magpa-CR siya, maligo siya sunod.
1: Mm-hmm.
0: So, nanginhabitual. Amuman na sa ato, sining practice sa iban sini nga bagay, Doc Leo, labi na sa pagkaon, no?
1: Correct, Sir Josil.
0: May arabi nga naanad sila ng inhabit na nila nga kon mag-ubra gani sa tao, kada alas 5 may diharyo.
1: Mm-hmm.
0: May lapad.
1: Mm. Kada alas 10, kag alas 3, may pambara, kag may panulak.
0: Okay lang tani ko ng inyo sining pampaumpaw balas ang tawag sini katuyo kon magalas dos alas tres, Doc Leo. Mainom ka balas ang Sunthone Gold coffee mix or hindi gani premium D3 coffee mix. Kiti well supplemented kasi na.
1: Ara, yeah, okay yun, Sir Josil. Kati nagpasulod kita sa kayuhan sa aton siring alawas.
0: No, pero kung mga ayaw ganis, siya tagay ko na siling niya sang do exciting color niya sila ginapamalhas blas botilya. Kiti laban-laban ang guwais niya do tubig lang kinalamayan yung pinasulod mo si imo siring alawas do Cleo eh.
1: Correct, Sir Josil. Hasta lang na sa damil, hasta lang na sa dila.
0: Mm. So, ang ato siring paghahambalan today is party ni sa ginatawag nato sa mga habit nga nag-apikto sa ato sa ring ikayong lawas, Dok Leo. So, if we speak about habit, dikta sang utok, ina, Dok Leo, nga, ay, sa nagligad to, nagamukan na sina. Buta malo sina, anad ka na, nga kung ginahimo mo, ina, ginasulit-sulit mo lang, ina, even unconsciously kung kaysa, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kati nangyayon unconscious ka rasa na doon di na intentional para sa mo. Kati naanad ka na.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga, nangyayon automatic na, Sir Josil, may setting na mo mo ng prestadas na tunutok. Basta nga maanad na kita automatic na, Sir Josil, pag-abot siya ng asenaryo, pag-abot siya ng oras, pag-abot siya ng mga tinakna kag sa palibot ni mo, Sir Josil, nag-a-adapt na dayon ng aton siya ng brain.
0: Mm-hmm.
1: Ang problem lang dira, Sir Josil, kung ang mga habit naton o kung ang naandan naton hindi pabor o kundi paborable sa aton sininga lawas.
0: Oo.
1: Kadang balon gid man naton may mga habit kita nga namigid sa ikaing lawas. Kag may ara man habit kay hindi man pabor sa aton sininga lawas.
0: Pareho sa bikon mangin habit na ninyo nga pagkatapos ninyo kaon dayon ninyo higda kag tulog.
1: Mm-hmm.
0: Delikado ina.
1: Correct.
0: Pero kon ang inyo sa rin naman nga habit, nga naanad ka mo bugtaw aga pa tagalas 4 or 5, kag mag-walking, inaiyay is a good habit, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil.
0: Naanad ka mula bugtaw alas 4, bisan ano ka katuyo, alas 2 ka na nagtulog, alas 4 bugtaw kagihapon, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Malate-late ka lang kung kaisa, pero makabugtaw kagid.
1: Mm-hmm.
0: So it becomes the habit of our body, no?
1: Correct.
0: Ang gadikta is our mind ang aton utok.
1: Correct, correct, Sir Josil.
0: Okay. Ti ang aton sining utok, Dok Leo, amo na ginagamit naton sa critical thinking mo.
1: Mm-hmm.
0: Amo na ginagamit naton sining sa mga pagdesisyon sa labi na kisa mga critical nga bagay, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Tuman ni ni ka sensitibo, tuman ni ni ka importante.
0: Mm. Kay kon mangin habit na gani naton that ko destroy ang habit niya na sa ato sining utok kami, Dok Leo, what would be the thing nga matabo sa tao, no? Can we imagine, Dok Leo, may imagine naton kon ang tao bala hindi na nami ang iya sining paminsaron is because apektado na sang damo-damo nga mga bad habits, Dok Leo.
1: Tim mangin miserable, Sir Josil, ang kahimtangan sa isa ka tao per se sa yasining nga ikaayong lawas. Nag-aabot, Sir Josil, sa punto nga pertene sa imo kabalati anon.
0: Mm.
1: Damo na tani bawal sa imo, pero amo pagito ang mas gina-prefer ka ginapangita nimo. Bisan pa nga makapahamak sa imo, Sir Josil.
0: Amo ni nga decision-making utok tang pinakimportante sina. Kami mga bagay, kung sa kasimple man lang, pero kabudlay desisyonan mo. Ihimplo dira. Natuyo ikaw kag nagutom, anong unahon mo, tulog o kon kaon?
1: Mm-hmm.
0: Simple lang na nga ihimplo, pero budlay desisyonan ina. Kaya nga, kung magtulog ka man niya gutom, ang tendency sina that is also bad to your health.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung unahon mo man kaon, ka magtulog dayon, delikado man sa lawas, Dok Leo.
1: Pero may araman, Sir Josil, nga ginadungan yung dua. Samtang nagakaon, natulogan.
0: Gakatulogan si Babola Misa, ha? So sa ano naton, Dok Leo, ini mga bad habits naton, for example, memory and learning. If we speak about learning, utok. If we speak about memory, utok taman gihapon. Anong effect sa mga bad habits sa ato sininga? Memory sa pag-memorize, sa pag-learn naton, Dok Leo.
1: Affectado, Sir Josili, manotice mo nga sa una do ka abtik man sa akon sining brain.
0: Hmm.
1: Makita ko lang daw isa lang kaagi daw hindi naman basta-basta makuha sa akon sining panguna-una. Pero subong daw kahina na sa akon sining mag-memorize daw kabudlay na sa akon mag-intindi daw kamalipaton na sa akon.
0: Oh, ang iba sini nagasirik, na grabe si mo no may photographic memory ka.
1: Mm-hmm.
0: It's because nga healthy ang habit niya, especially wala sa sabad habits that direkta nga nagapikto sa iya sining paminsaran kag utok, Dok Leo, no?
1: Correct, Sir Josil.
0: For example, sang ano ha, photographic memory. May isa kita kakilala sining he is a public servant.
1: Mm-hmm.
0: Upod kami siya sa kafir, namangkot lang siya. Sila pilag-bilog ang barangay official sa. Tiwalo ka kagawad na kagbarangay kapitan mo.
1: Mm-hmm.
0: Ang chief tanod, ikapulo. Pagkatapos, ang barangay secretary 11, ang barangay treasurer 12, ambal ko 12 yano gani mga ngalan nila sa tuman. No. Lawag isa-isa kag posisyon, why listahan dok leyo? Pagsaka si Babo, memorize sa tanan. So, he has a photographic memory.
1: Mayo function sa memorya.
0: Sa emotion naman dok leyo, may ill effects man, may malain man nga epekto ang natawag nato sa nga bad habits dok leyo.
1: Mayara Sir Josil, instead nga permi ka malipayon, magin masinulubon ka. Instead nga magin mabakot ka Sir Josil, magin mahinadlukon ka. Instead nga kalmado ka, magin stressful ka. Kag instead Sir Josil nga daw ka hopeful sa imo. Daka puno si mo sa paglaom, dira ka na sa dead end Sir Josil. Once karon nga affectado ang aton sininga brain sa aton sininga bad habit. Wala, midgit Sir Josel at emosyon.
0: Amo na yung natawag nila nga ang negativity that reigns in your life or sa imo sining alawas, Galidok Leo, dictated also sometimes ang bad habits.
1: Yes, Sir Josel.
0: Nang pinsan mo nun sa ilang negatibo?
1: Sa punto, mabala Sir Josel, kung kaisang, siyempre, tungod sa aton man sa nga lifestyle, nag-aabot Sir Josel nga tamara na kita bala magpadalom.
0: Oo.
1: Sang mga sitwasyones, sang mga circumstances, Sir Josel, diyan na lang kita sa mas mahapos. Nga nagapalala pag yun, Sir Josel, sa aton sa nga health condition, especially pag-aabot sa aton sa nga brain. Kay instead karon nga, alibawa, ara ka sa stressful nga situation karon. Instead karon nga, imbes nga mag-inom ka sang tubig karon, nagkaon kay mo karon sa mga matamis. Amo nang mas ginpili mo Sir Josel, naglala pagin karon ang sitwasyon. Kag mangin cycle ina Sir Josel, loop ina, nagabalik-balik lang kita dara. Kag ang worst pagin Sir Josel, palala nga palala.
0: Kay ginapaanad tang kaugalingon ta, primero testing-testing lang sa ulihin ang inhabitual na. Amo man ang inasiling nila kung kaysa lang pag, pagkapal-absent sa bata. Naanad ang bata, nakatilaw, pag-absent siya, siya tida okay man lang gali. So susunod siya ma-absent naman ako, susunod niya absent na lang absent sa ulihin, naanad na sa absent, why na sa gana niya mag-eskwila.
1: Oh, kapiyan ba ko may support pag classmate niya otro man?
0: Ate, oh, laban-laban gede.
1: Ano may klase, subong?
0: Oo, tapos mambal nga, Meg, ikaw lang tayo eskwilas niya, dala lang sila niya damang ta. Ako man namang siya, ikaw balig.
1: Ako hindi gani. Absent na naman, namang nalang tada.
0: Now, sa overall control sa lawas na Dok Leo, anong posibleng epekto sa mga bad habits na ngayon?
1: Kung na nga ton, sini Sir Josel nga brain mangin affectado na no, atungod sa bad habit naton, even na nga ton sa nga heart rate, even na nga ton sa nga panghulag Sir Josel, even na nga ton sa nga pag ginhawa, mangin affectado Sir Josel. Even, suliton ko ha, o kung nang punto ha, nga why ito natani ni Sir Josel ginauna-una mo? Ang pag-inhawa, sino nga tao nag-una-una nga pagbugtaw niya sa gamas siling, ay mag-inhawa ko anay. Ay papitkon ko anay nga akon sa nga kurason. O kung hulagon ko anay nga akon sa nga tiil, akon sa nga butkon kung lawas kay mabangon ko. O ito na nag-inauna-una Sir Josel. Pero once gani karon nga utok ta affectado sa bad habits na ton Sir Josel, dira na naton manotis, nga nga daw budlay ko mag-inhawa. Nga nga perti ang kubakuba sa kundugan, o kung nga daw nagapitik ang counseling heart. Nga ang daw hina ang counseling paghulag. Kag iban pag it's Sir Josel.
0: In short, instead of engaging into bad habits, siguro himuon naton sini mangin mekaniko sa ato sining lawas Dok Leo. Inang mekaniko in the sense nga abiseling niya kung nagaalandar sang insakto akon lawas. The kada agabla or kada adlaw from time to time or not the morning and afternoon. Insakto pitik ako rason ko, bisipon ko, bipilang average ganya. Insakto pitik sa akon pulso, bisipon ko, bipila ganing average. Ay, ti, kamusta? Anong pamatsyagan sa akon? Tangkugo daw ay pamangalay, ay pamangkuguro, sila yung ginahay blada. Ay, why man sila nagkakalato lang akon batiis niya, kagway pamanaganap sila, daw hindi pamangkuguro diabetes. In short, instead of doing something else that could damage ang lawas ta, chikeron tang lawas ta from time to time siguro Dok Leo.
1: Correct Sir Josel, no? Yung may bala nun gani kitang hindi nyo pagtrataron ang mga doktor kag klinika kag mga wellness centers nga kasubong sinisang auto repair shop.
0: Oh.
1: Nga makadol lang kamo kung may guba sa lakyan nyo. Tapos mareklamo pa kung di din ma-fix. Ang maintenance, diri sa aton, Sir Josel. Magabal kita nga maintenance. Ano yan ang kaunon? Ano palang kaunon ko subong adlaw? Nga makapaayo sa akon kurason. Makapaayo sa akon utok o sa overall health na kon. Kagambal blan ni Sir Josel, kumusta hon mag imo sa nga paginawa, imo sa nga heartbeat, imo nga pulse rate. Kung ara pa sa normal range ang ila sa nga mga pagpitik at pag-function sa Diyosit.
0: Mm. Tiyang inyobla habit sa pag-inom sang kape kada aga kaghapon bala. Habit na ha? Pero kay balo ka mo, kung maayo ka mo magdiskarte, inang habit ninyo, makainom na ka mo sang kape, makainom pa ka mo sang nutrients, makapasulod ka mo nutrients, kagit sa safe nga makahatag sang alibyo sa inyo to fight sang kakulangan sang nutrients sa lawas ta. Kung insakto ang kape nga ginainom ta. Pariyo sabi, inom ka sa Anton Gold Coffee Mix, may collagen, glutathione, mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina. Naanad ka mo pangapi. Pangapi ka mo, mambal ngati. May isog-isog pa da. Nang itom-itom la. Ara na premium D3 coffee mix. May virgin coconut oil, malunggay oil, vitamin D3. Mambal ngati, siya may bata, galing ko. Ara sa Anton Plus Coffee Mix, coffee for all. Cases like that, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Kasi total, naging habitual, naging man lang sa inyo ang pag-inom sang coffee. Kaya ang punto, blasa na, Sir Josiel. Medyo budlay na nabalion, Sir Josiel mo. Mangita, agad sa naadlaw-adlaw mo.
0: Oh.
1: Panultol, bala, imo sa nauna-una, imo sa nga lawas, bala. Pag-abot sa muna nga takna, bala. Mangita, kagid sang kafe. Tikundi ka, Sir Josiel, mangin mitikuloso. O kung mangin mapisli sina, submit ka lang bisan ano lang na mga video may inom, basta may kafe eh. Samantala, kung conscious ka sa imo sa nga health, Sir Josiel, mahinalungon ka, dapat piliun mo ah. Total, mga pika na ginman lang. Hindi mo na ni mabalik kung may inom mo sa lawas mo, pasodli bala sa may collagen at glutathione. Pasodli bala sa may vitamin D3. Kagbatapos, ang problema, balan sumun, Sir Josiel, ang sobra-sobra nga pag-consume sang matamis, Sir Josiel, nga halin sa kalamay. Tambintahasan ni Sir Josiel, kati stevia ang pampatamis.
0: Oh. So, muna, make it a habit. Yang imno ninyo, happy, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, or hindi gani, Santon Plus Coffee Mix. Amo nang pinakimportante sa tanan. Kahit pariyosin ni, kung nangin habit nyo na, na nadabla ka mo, nakadabog taon ninyo, dadso ka mo sa dapog pagkatapos una nyo, hakwaton takore. Buta mo na mainit na ka mo para sa inyo sa nga kape. Notice ninyo na, bisan sa iban nga balay, pagbog taon ninyo, dadso ka mo sa dapog, mamal, ay sus, hindi kali akong balay ni. Mainit ka pa kung sa takore, Dok Leo. Bisan sa iban ka nga balay, ha? Kung naanad ka na, nga mo na nangin routine or habit ni mo, bisan hindi mo balay pagbugtaw unconsciously dahil sukas na pong mambalay alas 4 ng galing eh. Hay mainit ako ay mangapi ako
1: lipat ang hindi mo balay
0: hindi galing mo balay. So ti isa ina sa mga kalimbawa nga ginhatag ta sa inyo pero are isa isahon namon para sa inyo. Ano ini mga bad habits naton Dok Leo nga binaton ti normal man lang kun kaysa gali kay mo kay mangin nangin kagmangin habit na naton Dok Leo.
1: Ang problema si Sir Josiel ha, iniblang natawag na to nga normal kag seems harmless. Doay bla kita nagamayin kati hindi man makatalagam, hindi man delikado. O kung hindi man peligroso sa aton ikaing lawas. Specifically sa brain, amo ning aton nagistoryahan, pagistoryahan subong. Isa gali Sir Josiel sini, amo ang poor sleep. Ining kakulang, Sir Josiel, sa mahamuok, kakulang sa oras, sa mahamuok nga pagtulog, utod-utod nga pagtulog, o kung manabaw nga pagtulog, Sir Josiel, even slightly less than needed. Kay kung tani, Sir Josiel, dira sa mga pito, walo, siyam ka oras nga makatulog kita, Sir Josiel.
0: Good sleep, ha?
1: Good sleep, Sir Josiel. O kung hindi man, at least may pila kita ka oras, Sir Josiel, nga mahamuok ang tulog na tondira sa sinang mga oras, Sir Josiel. Kaya kung makulangan kita sang nagakaigo nga pagtulog o kung good sleep, bisan isa, tubtubduha lang ko oras sa regularly, may ara, Sir Josiel, nga compounding effect. Perte gali Sir Josiel, nagasululupot, sampaw-sampaw gali ng efekto niya.
0: Nag-amat-amat lang, pabatsyag sa lawas na Dok Leo.
1: Correct Sir Josiel, timanami, tanini compounding Sir Josiel na ginatawag interest pag-abot sa kwarta mo.
0: Ati o, eh, kati mambalik ako nga after 5 years, basi may double my money.
1: O kati, ang prosyento mo Sir Josiel, upod man to sa principal Sir Josiel, may interesan pag ito mo.
0: Ang lain lang galing kung masakit kay mambal o. Sang kahapon siya lamuti lang subong siya bakukang na niya.
1: Ano na problema Sir Josiel ha? Kay duham lang kuno kabutang kundi bakukik bakukang.
0: Oo, so poor sleep ha. Ang pamangkot na rin Dok Leo, Ati siling nga kung magtulog ako, bisa na apat lang siya ka oras, gahuragok man ako, that's a sign of a good sleep.
1: Hindi kita makasilin, Sir Josel, nung asayin sang good sleep ina. In fact, ang paghuragok, Sir Josel, may health concern man kita dira.
0: Oo.
1: Isama siyang dapat na ton.
0: At delikado man na, no?
1: Yes, Sir Josel, may isaman ka talupang doon kita dira kaysa paghuragok, Sir Josel. Posible, may mga episode niya nag-auntat ka sa pagginhawa.
0: Mm-hmm.
1: So isa na separado nga topiko nga itong pag-historyan. Pero hindi kita mang kumpiyansa ha, nga mahamuok tulog ta kay nagahuragok ta ha.
0: Ang hambal nila si Dok Leo, sinaturoong guru irong muhay.
1: Mm-hmm.
0: Hambal so maturoong blatas ilong.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos niya ha, siya gamay guru, basta turuong siya gamay buho kay ilong. Siya basi gagutok sila yung hangin pasulod. Ano pa kasi do sambador sila yung imo ilong.
1: Mm-hmm.
0: Pero no, hindi, botambolo na muna ha. May medical explanation ina.
1: Ating mga nubo ilong, Sir Joseph, alway gahuragok.
0: Daw sila pagani pala, haragok at leong.
1: Pero sa aton wala.
0: Oo. Ano pang iban sini Doc Leo nga mga ma consider naton mga bad habits na naton Doc Leo?
1: Ari Sir Josel no, ini balang waay untat naton sini Sir Josel nga bilid sa aton cellphone, bilid sa aton sini tubang sa aton sini laptop, desktop, tan-aw Sir Josel sang mga videos especially short form content.
0: Nang nagakatulogan na lang sa tubang sang screen?
1: Magluwas pa si Sir Josel, ano? Kaya ini mga ginatawag short form nga content, Sir Josel, nagakrave pagid, ha? Kita sinisang dugang pagid sini nga mga videos, Sir Josel. Para nga ma-stimulate ang aton sini nga brain. Nagresulta, Sir Josel, sa shorter attention span and reduced ability to enjoy normal life.
0: Amo nang good light tod kay tikon ka isa nagakilis sa sang tinigang niya. Abiya sige lugay sang iya sining kinilisan sang tinigang.
1: Mm-hmm.
0: Limo na wili ni saka naglunang iya sining pananawan kay ang cellphone niya nabutang niya overhead.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos may ara man kon kay isa Dok Leo nga nali magsulod si Siat matyagan mo mambal. Ano ka daman ga rosaryo sa sulod sang CR nga inaubos mo gid ang pito tanan ka mga rosaryo haw.
1: Misteryo?
0: Misteryo. Galimo kaya, hay. Sa sulod kasi, araw ay pagalitan na ka pang uba ka ng karagalan para nga maligo.
1: Mm-hmm.
0: Oh, sige pa tanagali ka bilid kag sagi ka tanaw ka ng cellphone.
1: Yes, Sir Josel, may negative effect na sa aton sa ringa. Utok. That's why ibang kaysa makita na aton sa mga short videos magkari Sir Josel. Sa sobrang bilid sa cellphone, prito sa itlog, ang alokaba ang gibutan sa klaha.
0: Ang batog ang hinaboy.
1: Ang batog hinaboy. Amo nung plastada, Sir Josel, no? Bisan sa mga kabataan, manotice na aton subong Sir Josel. Shorter ang ilang sinig attention span kag hindi sila mag-enjoy na halos Sir Josel. Hindi tanana ang iban sa normal blast Sir Josel ang ginatawag plastada sang kabuhi nga amo lang ni Sir Josel bala mahulat ka sang time, mahulat ka sang gusto sa ning oras. Gusto nila dasig per me. Gusto nila instant per me. Ultimo Sir Josel na nagtanaw ko sa imo cellphone pang nagtiyog-tiyog gani ganit ulo mo.
0: Oo. Oh. Tingin gusto nila per me instant, tanaw bala sulod sang panggirahan nila per me lang instant noodles.
1: Na. Gatumpo ko lugasan eh.
0: ang ining nagakainabukon kay sa Dok Leo. Social isolation. That becomes habitual also.
1: Correct, Sir Josel. Kaya balan mo gin design ng tao, balan Sir Josel, nga maging sociable mo. Kaya ang punto, balan Sir Josel, sa balan nung yun, no man is an island, bala. Hindi kita mabuhi nga kita lang sa aton sining kaugalingon. Ang aton sining brain, wired for connection, more than we might think. Dapat naton, Sir Josel, hanason ng aton sa nikogalingon o kung hasaon ng aton sa nga brain sa pakikipagsosyalan, Sir Josel. Hindi naton pag i-isolate ang aton sa nga kaugalingon. Kaya nga man, kung less ang aton sa nga social interaction, nag-reduce ang stimulation sa aton sa nga neural network nga ginaangot, Sir Josel, sa empathy and language. Tamo may mga tao kung kaisa, Sir Josel, or manotice naton, yun yung mga hindi bala gusto sa pakikipagsosyalan. Bala.
0: Oh.
1: Although why man ta sang kwana, why man ta sing ginatawag pagpasaklaw ha. Ning why bala pakialam Sir Josel?
0: Because they can no longer empathize.
1: Mm-hmm.
0: Hindi na sila makabatyag kag hindi na nila ma-feel kung anong balatyagon sila si katao. Kaya nga tubang nila bisan ano nila kalampos, why man niya nagasinggit nga aragoy.
1: Mm-hmm.
0: cellphone na lang ato bang nila mo?
1: Correct, Sir Josil. Kag tandaan gina ton, nga ti hindi kita mabuhi sa ton lang kagalingon. Maabot, maabot yung adlaw nga. Kinanglan na ton, isang katao, especially nga ton sa mga kapamilya. Kag kung kulang kita, Sir Josil, sa isang social, ginatawag connection, tungod sa sining social isolation, nag-increase galing, Sir Josil, sa inflammation sa ton sininga lawas, lakip sa ton sininga brain. Resulta, lower mental sharpness and higher risk of depression.
0: I see. Kung namugali sini, Dr. Lair, that becomes a habit na, no? Tawag na to sini nga. Dagi na isolate mo na ko galingon ni mo kaya gusto mo na maupod permi cellphone mo. Mm-hmm. Bahala na ka muda basta ari lang cellphone ko. Bali, ang guwa isini, mangin habit mo na, Dr. Lair, no? Nga hindi ka na makipagsosyalan sa iban. Amugin man na nagakadula. Even ang mga eksperto naton lately, just like the Department of Health, those nga nag-engage sa psychological well-being sa tao ng gasiling. Nga ang masami sining dinahimo sa mga pamatanon na binagin subong, inang ina-isolate din ako galingon nila, kahit bastante naman sila sa entertainment sa cellphone, hindi sila ka-empathize kung anong balatsyagon even sa ila mga kauturan kaginikanan. Inang pagka-worry, bala sa nanay, mahambal nga, ay, huwag iti mo maluoy sila nga, huwag iti mo sila nga, nagtawag-tawag, diri kag mag-message sila nga, kundi iti mo nga, grabe siya yung kakulba namon, inang hindi ka blakabat siya, masabat lang kung kaisa, paras pa bala, Dok Leo.
1: Correct.
0: Hambal, nga, oh, hindi ka mabuhi ko, huwag ko, oh. Buta mo, hindi ka not empathize, hindi sila kabatsyag.
1: Yeah, correct, Sir Josil. May mga instances, pag ganyan akong kaisa, nga balon ka sa Anglikana, no, kunupod mo sa balay, nga, din ka, ginhulat ka namon magkaon. Lampas na to sa oras, kaya namin tanig at nililingob kita magkaon. Sabton ka pa akong kaisa, nga tinga, dala ko kaldiro haw. May mga amo ni Sir Josil, yung mga scenario sa family o kung sa pamilya. Tungod, Sir Josil, ini isang ginatawag efekto o kung influensya sa social media nga nagaresulta man, Sir Josil, sa social isolation. Kasi siyempre affectado na nga ton sa ringa brain. Pero sa aton, Sir Josil, ang desisyon kundi na nga ton mas pilion. Actually, pwede ini, Sir Josil, mareforma.
0: Pero niya, gurong ginahimo na ton almost on a daily basis ini, Dok Leo. Guilty as charged, most of us. In short, kung padesisyonan mo ni sa mga hurado, sa mga huwes pa, namilag-pilag sini ang makasilinggurong hindi guilty. Ang aton niya pag-indulge, kagmasami sini niya gulunutun, damo man dang lulutun, pero diri kita ya sa pag-engage sa mga mahapos i-prepare, just like that sa mga processed foods, that becomes habitual, gali, Dok Leo, no?
1: Correct, Sir Josil. Mga ultra-processed food. Kung naman ang masami na ito, na ginakaon, Sir Josil, adlaw-adlaw, hindi lang nag-deal kita sa ni, o kung ginapaabot na ito ng weight gain tungod sa overeating, kag mga stimulants, dira, kundi directamente, Sir Josil, maka-affecto man sa ito sa ninyo brain function. Kaya nga man, ang mga sangkap siya ni Sir Josil tungod sa sobrang pagproseso, kaga pag-refine siya ni, causes chronic inflammation nga nag-affect sa aton sa ringa brain cells. Nag-disturbo ni Sir Josil sa aton sa ringa gut microbiome, nga muna nga aton sa ringa second brain, kaya nag-reduce sa produksyon sa brain-supporting chemicals kasubong sa serotonin. Kaga tiginaangot, Sir Josil, ini sa kondisyon kasubong sa isang depression, strongly linked ni, no, sa poor diet quality, nagaresulta ni Sir Josil sa low mood, brain fog, and reduced cognitive performance. Kapin pa, Sir Josil, ang kumbo bala sa ni, kung nagatanaw ka sa screen, sa imo sa nga cellphone, ang ginakima-kima mo pagin, Sir Josil, ang ginatimo-timo mo pagin dara sa imo tupad ni gina, siyempre, makuot-kuot ni mo.
0: Oo. Titi may best kong kaysa siya, tanaw tabla sila niya, movie sila niya. Nambal nga, ay, niya raway subong siya, wing. Siya hindi i-mirroring talang sa akong cellphone. Pagkatapos niya, bakal ganito, ano, isang mausap-usap ta. Pagkatapos sa usap-usap, ay pagani 10 minutos niya, why na, bakal iwat to. Ate, hasta nga, ay, siya tidugay pa matapos, bakal iwat to.
1: Padaliin na lang sa pantula, kano gabarana.
0: Pag-abot sa isang miyembro sa panimalay, mahambal, grabe man kung pakanon siya niya ba? Duha lang ka mo siya bilhin sa balay. Pagkatapos siya niya, why pagani do ako oras niya, buta na basurahan. Lun sa tanan panit sang, well, yun na naman, junk foods. Ang lack of physical movement, Dok Leo, that becomes also our habit because of the availability sa nga ito sa mga gadgets, Doc Leo?
1: Correct, Sir Josiel. Ang brain na ito nakadepende, Sir Josiel, sa kung ano kita kaaktibo sa paghulag sa nga ito sa nga lawas. Kaya nga man, kung masami kita nagahulag, apin pa kung nangin kaugalian na nato, Sir Josiel, ang pag-exercise, makabulig para nga ito sa nga brain cells, Sir Josiel, mag-grow and connect. Nga kung waay ini, kung laban pang aton sa nga pungko, ang ability sa aton sa nga brain para sa pag-learn, kag pag-adapt, na ganubo, Sir Josiel. Resulta, mahina kita sa mag-learn, nagamalipaton kita, kapoy kita sa aton sa nga paminsaron, tungod nga ang paghulag kontani, physically, ang pag-exercise, ang kapisan sa paghulag, Sir Josiel, nag-boost sang aton sa nga brain para mag-grow ang aton sa mga brain cells.
0: Ang muna gani ko kisa kung mga aking tao sa balay, bala, Doc Leo. Mambal nila siya, taniway na lang tanag bakal siya aparador ba?
1: Mm-hmm.
0: Ambal man ang isa, ti ano, baklon ta? Siya tani tangkal na lang?
1: Mm-hmm.
0: Kasi lang niya, tanawablas niya, do mga fatining na lang kamong mababoy, tapos yung sinakaon, dahil niya man luko. Dugay-dugay, gahuragok na. So, sobrapas baboy kamong maghuragok.
1: Ang baga na nila, mayroon ako ng baboy, kaya may kwartahan mo.
0: So that could also affect our brain, no? Sa ato sining utok. And then, ang kakulang galis ang ginatawag sining tawag naton masturbation of our brain.
1: Mm-hmm.
0: Hindi niya bastos, ha? Ining pag bisan tauhay, kung lasulhay pangabuhi mo, Doc Leo, nang way ka nalibog, way ka nagapalibog, way ka na palaligban mo niya kung ano oras ka makaon, kagkonguto mo, ikaw anong kauno ni mo. Kay tiyo can also afford. Ang sobra nga kakomportable galis ang utok ta that could also damage sa sang utok na ton generally and overall, Doc Leo?
1: Muna yung ginatawag bala na ton, Sir Josiel, kisa sa mga panghangkat, sa mga encouragement bala. Gwa ka sa imong comfort zone.
0: Mm-hmm.
1: Kay kundira ka lang sa imo sa nga comfort zone, especially pag-abot sa aton sa nga brain, kung always kita comfortable, waay isang mental challenge, waay kita sing mga problema, waay kita sing mga ginadesisyonan nga importante, Sir Josiel, mga critical nga mga dapat naton na himuon sini, kung waay gali, nag-struggle ang aton sa nga brain, Sir Josiel, nag-stop man ni from growing.
0: Tambal nila ko na, Doc Leo, parang matagaan mo man palanumdumon ko galingon mo bala kung tauhay ka nagid, pangutang ka.
1: Mm-hmm.
0: Parang mapalibog ka man, ay, may bilayaran gali ko, boss, paano ko ito mabayaran man? Why gali ko withdraws bank? Bisan yung bastante pas kwarta yan, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Mambalbo ko layo ko bangko man, paano ko ni makapabangko? Ano tamaran ko tani magpabangko? At least makapalibog ka.
1: No, kagay sa pagit sa Sir Josiel na makadugan sa palaligban mo, panangliit nga mangutang ka.
0: Mm-hmm.
1: Kung ay pagit sa may mapautang sa imo.
0: May lang tani, kung may nagapanggingi kay Hambal nila, that's a good mental exercise ko ng panggingi sa una mo.
1: Mm-hmm.
0: Inang baraha, bala nga may mga alas bastos.
1: Mm-hmm.
0: Tiyang iban sini nagasiling, good for our brain also is exercise.
1: Mm-hmm.
0: Sini nga ti, madyong man pag may time, which is a good exercise also, yes, sang utok ta. Pero we do not encourage you nga magmadyong pagkatapos magtaya sang uno do stress.
1: Yes, Sir Josiel.
0: Nang 1,000, 2,000, 3,000 lang yukiray.
1: Mm-hmm.
0: Labi na gid ko na maka, ano, kakunaw, 7 pairs.
1: Mm-hmm.
0: We do not encourage that. Pero a good brain exercise is magpaminsar ka man somehow. Para sa kogalingon mo, kung paano pwede pa gwapo galingon ko sniman.
1: isa sa pwede na ton may mo, Sir Josiel. Nga, kung paano, pag mas mapaayong aton sa ning kagalingon. Actually, ang learning, Sir Josiel, why ni nagatapos, Sir Josiel, mo sa aton pag-eskwela. Kundi continuous process ni Sir Josiel, ang pag-acquire na ton, Sir Josiel, sa mga bag-o na ton nga pwede mahibaluan. Bisan pa komportable ang imo sa nga sitwasyon, Sir Josiel, kung tani gamito na ito nina nga kahigayunan,
0: mm-hmm,
1: sa pag-learn sang bag-o nga mga dapat na ito mahibaluan. Simple lang, Sir Josiel, bisan magtuon ka sang bag-o nga mga lingwahe.
0: Mm-hmm.
1: Maghimo ka sang DIY, abi dira, kung anong mga proyekto mo sa imo sa sulod sang balay. Isa ka pa bagi, Sir Josiel, hindi mangin idle ang aton sa nga utok. Kaya may ginahambal dira, Sir Josiel, nga an idle brain ko, no, is a devil's playground ko na po.
0: Oo.
1: Ang madumduman mo sa niya, ang mga medyo hindi makapayo sa imo kung hindi ka balang mag-control.
0: So, ang sunod dari Dok Leobaw, mo maning hambalta guro damo guilty sini. Ang excessive alcohol use could also damage our brain. Kay ang pag-inom ta sang alcohol, pag-consume sang alcohol, Dok Leo, sometimes nangin habitual na ini. That's why there are those nga nagkakadevelop sa ginatawag nato sila nga pagka-alcoholic nga syndrome, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Tingin na hambaldari is excessive alcohol use.
0: Mm.
1: Pero i-apply na to, applicable gyapon sa ni Sir Josil, dari ang compounding effect. Kaya nga man, even moderate but frequent drinking can add up. Tsaktuhan ba lang to din mo sa nang inom, porti kada adlaw man, kada gabi man.
0: No.
1: Nagasululupot ni Sir Josiel because alcohol is toxic sa aton sa nga neurons, especially sa aton sa nga hippocampus. Amo ni nga aton nga save button bala Sir Josiel. Nagaresulta sa memory problems and slower thinking over time.
0: Oh. In short, sinido, natamaran ikaw magpanumdom, Dok Leo, kung magsigisigi ang imusining a consumption sang alcohol that could eventually damage our brain.
1: Yes, Sir Josiel, kapin pa kun kay Isabela, nag-aabot nga daw kagamos nga ton pinsar. Daw tamaran na kita magpadalom pagin, Sir Josiel, ang imuuntan lang matagay-tagay kita.
0: Okay, ining mga... May iba niya mga tao, abay Dok Leo, nga kung maglinong gani, matyaga nila si nano man ni siling kalibutan ta kalinong man man.
1: Mm-hmm.
0: Pero may mga tao man niya, Dok Leo, nga gamay-gamay lang agahod, siya nano man ng kalibutan ta siya daw kagahod man siya man.
1: Mm-hmm.
0: In short, sinining daw naanad ka na expose mula sa kagahod, kagmagahod siya nga lugar. Kaya pareho siya naanad ka dari sa Sudan, nga dugay-dugay, magabagnong bala kung magtulog ka, Dok Leo, sa balay mo.
1: Mm-hmm.
0: May naga-pip-pip, may naga-boom! Mabatian mo do naanad ka na magsaylo ka sa umaba lang mabatian mo siya siyak lang sang serum mambal ka na ano maning inyo lugar kaladlukan man niya man
1: hindi kami ngaw man
0: oo kung naanad ka naman sa umanga siyak lang ka serum tong nabatian mo pagkanto mo din sudan naman nitakan mabuhi just niya kagahod kayo nga lugar kay duke-duke may nagbarumbado to nga salakyan Dok Leo
1: may kilala ko sina nga natulog sa saka air conditioned room sa Josil ano gamay ba lang bagnong sang andar sang aircon na wala siya katulog basta magagamo kaya siya manan
0: oo bagnong lang na sang aircon ha that could eventually damage man na Dok Leo sang aton sining utok ha
1: actually Sir Josil kon padayon nga ara kita sa magahod nga environment why kita sing quiet time hindi ini paborable sa aton sining brain Sir Josil kay ang pagpakalinong ang pag-saylo na ton, Sir Josiel, sa environment nga waay sing nakaandan o kung kinaandan sining kagahod sa aton sining palibot. That's the time, Sir Josiel, sa aton sining mga tagpalamati nga ang aton sining utok is naga-reset, Sir Josiel.
0: Naga-reset na utok. Tabi ko kung computer naga-reset. Pati utok, tama na.
1: Tifan paminsaraw na ton, ang naghimo sa computer, tawo man, Sir Josiel.
0: Sabagay. Pero anong good mental exercise, sabi, or exercise good for the brain, Dok Leo?
1: Ang isa sinisang pwede na ton mahimo, Sir Josiel, kung hindi kita makadali-dali hulag bala, Sir Josiel, ang pagbasa. O
0: okay.
1: Ang pagbasa, ang problem solving, Sir Josiel, may mga puzzle, may mga problem solving, sa mga mathematics, bala, Sir Josiel, o kung may mga questions sa science dira, o kung ano man dira, nga pwede na ton basahon, Sir Josiel. Kag mas manami, pagid, Sir Josiel, kung updan pagid na ton din sa physical activity. Pero ang isa, sa makabintaha, kung bintaha kita, Sir Josiel, kung hindi kita maligwahan nga, makahulag kita permi physically, hindi tapagbulagan, Sir Josiel, ang pagbasa. Para ma-stimulate parang nga ton sa ring brain.
0: Amo ni galing mga tigulang masami nagabasa, no? I remember my lolo, always, ginabasa niya, siguro natais lang to, guro, kung naglagisi, bangod lang sang hala, kabalik-balik, kabasa ka Old Testament, sa Olado, ya, pati page. Siya ang hambal ni Pedro, sa amo ni siling nga page da, tanawa bala siling niya, kung di ko magsala, do'y katatlo, ina nga paragraph siling niya, amo nang gina siling. Sa Olado niya.
1: Subong yun, Sir Josiel, halos makabati na lang kita sina, sa mga hindi pala simba, ha? Kabati na lang kita sina sa mga programa sa radyo, kung si Mana Santa mo.
0: Arada, ginasaad ang Old Testament eh. Mm-hmm. Sa mga drama na lang gani, Doc Leo.
1: Correct, Sir Jesse.
0: Hindi na mga malapit-lapit niya matinagay ginagamit kasi sa drama sometimes may mga add-ons na, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Okay, but if we speak about ano, Doc Leo? Supplementation, kalanon, prutas, pagkaon, kararuton, whatever. Nga makahatag abisang dako nga benepisyo sa ato sining utok. Ano ini nga mga pagkaon na bidok layo? Dapat nato ni prioritize.
1: Wala mo Sir Josel nga aton sir nga utok tumanay ka sensitibo pag abot sa inflammation. Pag abot sa ni Sir Josel sa cell wear and tear bangod sa oxidative stress kag tungod Sir Josel sa nutrient shortages.
0: Mm.
1: So isa sang dapat naton tutukan sa ni Sir Josel ang nutrisyon ang may mga anti-inflammatory properties kag mapakibatuan naton ang oxidative stress. That's why gusto nga pagpili sa ni sa pagkaon, Sir Josel, tuman kadako ang bulig na maprotect.

0: better ang oxygen supply kag delivery sa aton sa brain.
1: So mo gali na masami sini nga siling kita nga kaon ka lang man ni siling niya para maganda rin mo utok.
0: Mm-hmm.
1: Sama-sama ang mugid mani na, pero actually it could help ha. Ang mani, eating sa mani o con peanuts mm-hmm. could help also sa inyo sining utok. Basta hindi lang guba na ha. Hindi lang damage na, Dok Leo, sa sobra balang tawag na ito sining bad habits.
0: Lain mani ako may damage, Sir Josila, no? Kari mo maintain sa mayo nga kondisyon sa aton sa ringa brain na. Kagang mani, dapat nakaunon, Sir Josel, ito ginarecommend as much as possible is hilaw kong tani eh.
1: Ayaw na man ang budlay. Kati hilaw, ginarecommendar. Ang iban sini, mabakal sa mani, siling niya, santo nga abi, siling niya ang ano, fried balang garlic.
0: Mm-hmm.
1: Now, pero that could also help, no, somehow. Pero mas maayog ikon hilaw. So that's garlic number one. Ano pang iban abi Dok Leo? For example abi, naanad kita inom na sa Santhon Plus Gold Capsule. Mangustin ang palaya malunggay garlic spirulina ang iya sining ingrediente. So may garlic na dira. So good for our brain also. Makabulig supplement sa ato sining brain ng Santhon Plus Gold Capsule. May ara pa Dok Leo sa masangkap ya sining makabulig.
0: Tipag about sa nutrition Sir Josel, ti may ara gede. Kami ara ini sang super food amoning spirulina Sir Josil dagaya sa antioxidant kag B vitamins makabulig para ma-reduce ang inflammation. Paano kay ang iya sining phycocyanin makabulig para maprotehera ng aton sining neurons from damage. Magluwas po Sir Josil nga masuportahan niya ang aton sining immune balance.
1: Mm-hmm.
0: Boto balon di lang brain aton Sir Josil ang mabenepisyuhan sa spirulina kundi pati nga aton sining ginatawag immune system. Kay kun magluya aton immune system Sir Josil apektado man ng aton sining brain.
1: Oh. Kiti basi iba nga pamangkot siling niya ti pareho sabi sang garlic siling niya hambalin niyo hilaw ang akon kaunon. Ang Santhon Plus Gold Capsule may ara sang garlic pero ti nakakapsulize naman ina.
0: Mm-hmm.
1: So, pero retain dira ya Dok Leo sa process ang Food and Drug Administration kag sa laboratory. Retain dira ya ang mga no Dok Leo mga components sang garlic nga makabulig para sa ato sining brain functions Dok Leo.
0: Retain Sir Josil no. Actually lakip ang iban sining mga sangkap man. Oh. Kasi may talaksan man ini mo.
1: Mm-hmm.
0: Bago siya ipagwa sa merkado nga dapat ma-comply na Sir Josil para man sa benepisyo sang maggamit sini.
1: Oo. Oh. So tikon nabudlayan gid man kamo magkaon sang ahos. Tapos ti Wyman kamo kag tama ka iwat iniya kag pa budlayan kamo pagpreparar sa spirulina. All you have to do is maginom na lang sa Santhon Plus Gold Capsule para sa pagbulig sa pagpanami sang function sang ato sininga utok. Because of that, spirulina kag sang garlic. Ngara man sa Santhon Plus Gold. Aside from that, may mangustin may empalaya kag may malunggay pagid which could also help other organs of our body, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil.
1: Okay. Sa premium D3 capsule na ito, soft gel capsule, Dok Leo, VCO, malunggay oil, vitamin D3, this could also help sa pagpanami sa ato sa nga brain functions, Dok Leo.
0: May ara, Sir Josil, nga bulig, kati kapin pangadaan, base sa pagtuon, Sir Josil, nga ang manubo sa nga level sang vitamin D sa lawas.
1: Mm.
0: Strongly linked, Sir Josil, sa depression and cognitive decline.
1: Mm-hmm.
0: That's why, isa sa mga panugyan, practical nga panugyan, Sir Josil, sa mga tao nga masami nagka-stress, depressed, maluya, hindi na gusto makikimpon, bala Sir Josil.
1: Mm-hmm.
0: Gusto lang dito magmukmuk sa kwarto, siradong bintana, naka-blackout pa ang curtain, Sir Josil.
1: Mm.
0: Mas gina-encourage, Sir Josil, nga pasilak ka sa adlaw.
1: No.
0: Isa sa kinanglanon, gid na to, ng silak sa adlaw, Sir Josil. Kaya nga man, nag-support in isang mood, cognition, and brain signaling. Tungkol may proseso, Sir Josil, nga ton sa nga vitamin D. That's why, importante, Sir Josil, nga kung nagagamit ka sang Santhon Plus Gold Capsule, updan mo gid sang premium D3 capsule pag-abot iya sa brain advantage, Sir Josil.
1: Mm-hmm. So, may aras ang vitamin D3, no? And vitamin D, ang premium D3 soft gel capsule, which is very, very necessary. How about ining moringa oil ngayon ni Doc Leo. Aside sa virgin coconut oil, which is may similar

0: effect din sa mga antibiotics siya ha. Ang virgin coconut oil present sa premium D3 soft gel capsule. Ang malunggay oil, Doc Leo.
1: Isa sa rason, Sir Josiel, nga may malunggay oil ini nga ton nga premium D3. Tungod nga ang vitamin D is a fat soluble vitamin. Mauyang malang, Sir Josiel, kuno ay sing good fat nga upod.
0: Oo.
1: Hindi maabsorb sa ton sa ring lawas. Pero magluwas sina ang moringa oil, may anti-inflammatory and antioxidant properties, Sir Josiel. Makabulig reduce ang inflammation, nga makabulig upang sang neuron function, kaya nag-support, Sir Josiel, sang cell membrane health naton. Butang balon, magluwas nga buligan niya ang premium D3, Sir Josiel, para nga ma-absorb sa ton sa ringan lawas, masiparado pagin iya nga efekto o kung binipisyo sa brain naton acto, Sir Josiel, as anti-inflammatory and antioxidant.
0: Masami abin naton sining balik doon, Dok Leo, pagid kung kinanglan naton supplementation sa lawas naton is vitamin C mo.
1: Mm-hmm.
0: Vitamin C, anong function ini, Dok Leo, para sa pagpabilin sang good and the best function sa ato sining utok, Dok Leo?
1: Actually, pag-abot sa aton sining brain, Sir Josiel, ang vitamin C is essential antioxidant.
0: Okay.
1: Tuman ini ka kinanglanon, Sir Josiel, nga antioxidant kay nga man nagabulig ni protect sa aton sining brain cells, ginasuportahan sa niyang neurotransmitter production. Nagabulig ni, Sir Josiel, para nga aton sining focus and alertness sa mapabilin kag gina-neutralize ni, Sir Josiel, ang oxidative stress nga nagapahina sa aton sining brain cells.
0: Sa man importante, konting buntabi, Dok Leo. In a day, makainom ikaw Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C. Mas madubli pagid, no? Ang iasining good effects or maayong epekto ya sa ato sining utok, pag-function sa utok ta, Dok Leo?
1: Tungod siya, ilas ni Sir Josiel, yung mga synergistic benefit and effect. Yung tingbo na to na rin Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Santon Vitamin C. Ang ilang mga mayor sininga ginatawag beneficio, makabulig sa reduce inflammation, ma-lower oxidative stress, kaya ma-support, Sir Josiel, ang basic brain chemistry. Which is, suliton ko ang aton sininga brain to manic sensitive pag-abot sa inflammation and oxidative stress, nga mo rin mabuligan, Sir Josiel, sa aton sa rin nga ultimate trio.
0: Oh. Ang isa, diri ka pamangkot, Dok Leo, ining utok tabala nga tama ka matinandaon. For example, kag daw hambal man naton ang isa katinaga sina daw ginamemorize siya bala kag matandaan niya na kung sa mga paghigugma ining hambal nila daw na hypnotized or dan na gayuma ka bala, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Bala daw ginapangita mo na is because of the memory ni mo, no? Na numudabla na pinsaran mo, na tandaan mo na. For example, si ni Dok Leo, may iban nga nagasiling, siya nga kung magamit ako siling sa Santon Plus Herbal Oil, daw ginapangita kong iya siling nga scent.
1: Mm-hmm.
0: Ang iya bala nga usbong, bala nga soothing, ka-relaxing bala, Dok Leo. Mm-hmm. Yan doon ginapangita kautok ko siling niya. Kaya kung mabanyusan ko bala siling niyang lawas ko, sa Santon Plus Herbal Oil, doon ginatutoy ako siling niya sa banig. Ginatuyo sa dayon.
1: Mm-hmm. Tungod, Sir Josiel, sa aton sining olfactory system, no? Magambal kita olfactory system. Iti amo ni aton sining sensory system responsible for the sense of smell.
0: Mm-hmm.
1: Kag basis sa pagtuon, Sir Josiel, ang peppermint oil.
0: No.
1: May ara ya binipiso gid sa aton sining pinsar sa aton sining pangutok, Sir Josiel, nga nagabulig pa relax ukon nagabulig yung panami sa aton focus, Sir Josiel. That's why ang iban sini pangita-ngitaon nila, Sir Josiel. Once nga masimutan nila ang smell sini kun scent sining Santon Plus Herbal Oil, tungod nga naga-relax sila. At ali rason sa Sir Josiel, titungod sa isa ka sangkap nga ara, dira, isa dira among peppermint oil.
0: Mm-hmm.
1: Magluwas ba, Sir Josiel, nga makabulig ya sa mga palang-alay palamoy po sa lawas. Magluwas, Sir Josiel, nga makabulig tabog sa mga sapat-sapat taglamok. Hindi ka na matapikan sa ni o kung magbiktima sa ni sa dengue infection. Sambal, Sir Josiel, nga ginapangita sa aton sa ni nga utok. Kung nasimhutan na ton. At sali, Sir Josiel, bisan pa ang nasimhutan na ton sang gamay pa kita, Sir Josiel. Nga masimhutan na ton, bisan subong hamtong na kita. Mapanumbalik, Sir Josiel, ang aton sa naging memorya. tungod nga naka-story na sa ton sir nga parte sang utok padumduman naton kun ano bala to nga pagkaon ano bala to nga butang That's why amo man ni pagabot sa ton sir nga Santhon Plus Herbal Oil nga kadamo sir Josil ang maka-appreciate kay sa humot pa lang nag-relax na sila sir Josil.
0: Kaya gamasang kapya da ko itmabuligi sa palamaol sa nga ato sininga kaugatan kaglawas, Dok Leo.
1: Direct, Sir Josil.
0: Makatabog pa ya ka mga sapat-sapat kay may ano ini, may peppermint oil. Nga muni nga rason ko nga hindi ka palapit kag gapus nga ang lamok da mga sapat-sapat nga magkutot sa aton. Bamangkot din ka mo pwede ka bakal sini. Ay, kung may branches dira or branch sang Mercury Drugstore available ini mga produkto ta. Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, sa All Green Pharmacy available man ini sa Generica and even sa Watson's Pharmacy. Or gusto niyo mag-order online sa TikTok Shop kag sa Shopee available. Sa Bacolod City, basi maka kanto ka mo sa Bacolod City, may store kita dang available tanan niya produkto tanan ha. Nga mga produkto sa Yes to Health Incorporated sa Yes to Health Store sa Lizaris Street Barangay 39 Bacolod City atubang ina sa Marayo Bank available da tanan-tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated. Dali naman sa siyudad sa Iloilo may clinic nga may libreng konsultasyon pwede ka mo kabakal sa mga produkto, tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated, may libre pa nga konsultasyon, food supplementation, or dietary supplementation, ara, da, kanto lang mo sa clinic, may consultant kita dara, in the person of Dr. Rain Pinado, na pahamtang ang Yes to Health Wellness Center, ang clinic dari sa siyudad sa Iloilo, sa A. Young Building, Yulo Street, at tubang ina sang Midtown Hotel sa city proper. Bukas ina from 9 o'clock in the morning. Kung wala kita sang store kag clinic sa inyo lugar, sa suki ninyo sa inyong mga butika or any branch sang ginpanglawag nato sa inyong mga pharmacy nga may mga branches nationwide. And then ang isa dari, Dok Leo, dala may pamangkot dari sa inyong niya, why man naya problema, abi Dok Leo, katropang Yosel sa inyong niya, hindi man ni siling niya nga napiktuhan utok ko, nga nalipat ako, pero kung kaisa siya ginakabos ako, kung kaisa siling niya, hindi ko adlaw-adlaw mainom ang Visionix Plus. Siling niya, basi bala kung ginakabalakan ko, madamis ang mata ko.
1: Mm-hmm.
0: Dok Leo.
1: Kung ma-miss niya, Sir Josil, ang dose niya, kag madumduman niya, tirisom lang sa Sir Josil sa pagtumarilawate.
0: Mm-hmm.
1: Kaya basi dublihon niya, Sir Josil, kaya nalipat siya.
0: Uh-huh.
1: Sa Josil na karoon, kung doakad lang nalipat na karoon, sa two times a day, tibon niya, Sir Josil.
0: Uh-huh.
1: Why not, kaya advisor, ano? Resume ka lang, padayon ka lang. Kung nalipat ka, pagadumdum mo, inom ka naman lahat. Sige-sigihon mo, tumar, kumay mo, adlaw-adlaw. Pero para, Sir Josil, sila nga mabuligan nga bisan pa ano ang memory mapapukaw-pukaw tabla Sir Josil try mo bala pamanyos bala sang Santhon Plus Herbal Oil say mo sila nga dungan-dungan say mo sila nga tangkugo say mo sila nga abaga kag tinabati ano man ako nagpamati kasubong aton sila nga diskusyon is about sa benepisyo sa Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C sa aton sila nga brain. Pwedeng-pwede hagyan makainom sina samtang nag-iinom kagyapon sa isang Visionix Plus soft gel capsule.
0: Okay. Now, dari, Dok Leo, sa isa pag dari ka pamangkot ang parte niya sa habon sa Clear Skin kag sa Santhon Herbal Soap, Dok Leo. Selling niya, hindi ako abi, selling niya kung kaisa ginakabus ako sang baka, sang ano bala, kwarta, hindi ko mabakal ang luha. Sabi niya kung kaysa ginabulos-bulos ko lang Santhon Plus Herbal Oil kag Santhon kag ano Clear Skin selling niya herbal soap selling niya way manakaso
1: nami gid tani kon ang para sa guya mo Clear Skin Herbal Soap alanggid
0: oo
1: nga hindi bala magsamo-samo Sir Josil bala kati gin-design gid na Sir Josil para gid sa pangguya para sa mga pikas-pikas dira, para magsalalamang kolor sang guyata. Liog, pati butkon, kati iban, Sir Josel, pati sa butkon, ginagamit nila mo. Samantala, ang Sunthorn Plus Herbal Soap iya, namigina sa may mga katol-katol sa panit, Sir Josel. May mga irritation, lakip na gani sa body odor, Sir Josel mo. Tungod sa yasin yung mga sangkap, kasubong sinisang bayabas, tungod sa malunggay, tungod sa papaya, nga ginaupod man na dira, Sir Josel. Masiling naton nga pwede nga bulus-buluson mo lang sila kung daw lang alanggid ang budget, Sir Josel. Kung nalimbawa lang bala. Pero mas prefer naton nga pag-abot sa ikayang lawas, timingon mo gid na kung may mo pa lang ang panglawas mo ya, Sunthorn Plus Herbal Soap gid. Kag ang pangguya mo ya, clear skin herbal soap lang ang gamiton mo. Kaya balong to, Sir Josel, ha, bisan hindi man amo nang ginagamit mong habon. Bisan na andan mo yung brand na ginagamit mong habon, hindi magyapon advisable, Sir Josel, nga kung amo nang ginagamit mo sa lawas mo, amo man ang gamiton mo sa guya mo.
0: So kabay pang na ano na to, na taga na to ng pamangkot dali. Ang isa pa gid si ni Doc Leo, siling niya kon mag-inom ako siling niya sang bulong sa palanakit sa lawas bala ng sis the pain. Kinanglan ko pa mag-inom siling niya pareho sa bisang Sunthorn plus gold capsule.
1: Actually, Sir Josel, may mga nag-inom sang Sunthorn plus gold capsule. Upo da, ang premium D3 capsule ng Sunthorn Vitamin C nga nadula mga palanakit sa lawas, Sir Josel. Why na sila nag-suffer sa pila sini ka mga palanakit sa lawas? Lakip na sa may mga arthritis, Sir Josel. Pero may mga instances, Sir Josel, may mga kondisyon nga may mga specific diya nga palanakit sa lawas, bala, Sir Josel, nga kinanglan gid sang pain reliever. Ti ang punto si ni Sir Josel, kung nagiinom ka sang Sunthorn Plus Gold capsule, kag nakuha ang palanakit, well and good. Pero kung hindi mapagar, kag ara gyapon ang palanakit o kung ang sakit nga nabatyag mo, pwede ka katumariya sang Sis the Pain.
0: So Sis the Pain, pero pwede ka gyapon makainom, bisa nagainom ka sa Sis the Pain or nakainom ka sa Sis the Pain, pwede ka gyapon kainom sa Sunthorn Plus Gold capsule.
1: Correct, Sir Josel.
0: Okay. Iniya Doc, concern iniya guro, mamangkot abi, for example, siya ti, kung nalipat ka abi Doc, ukon hungod mong ginakalipatan na lang, gali mo sa pagkamatuod, sinidaway ka na gana.
1: Ginabalibad na lang ng lipat. May kilala ko wala, Sir Josel, sa construction, bala. Actually, panday, bala. Singko, Sir, ano mayo sa haligi man? Anong mayo sa haligi? May ara na haligi nga daan mo, nga nag-exist. Tapos, himuan pagit sa isa kahaligi. So, ano mayo sinin sa haligi nga isaman? Tuparan ta lang. Ito yung termino. Sige, pwede man na. Pwede man na Dok mahuliran. Pero mas mayo gadya, ilubong. Doon na pukaw nga kung sining atensyon na ho. Siling mo lang, tayong huli, darama na permi mo. Pero ang paglubong niya, mas makapabakod bagay Sir Josel.
0: Ito sa mga nagkakalipat niya, pero hungod niya ginakalipatan, kaway na gana, pabalikan yung gana niyo, may turbo, dietary supplement na.
1: Correct, Sir Josel, kapin pa sa mga way, bala makatilaw pa. Abitilawin niyo bala, kaya nga man, base sa pagtuon, ang maka kaglabo huwas ka, Sir Josel, nagabulig ni amat-amat pabalik sang level sang hormone. Ya, kung magdubo na, Sir Josel, nagahina ang sexual performance. Kung stress ang isa katao, Sir Josel, kagubot sa nga pinsar, nagadula man niya sa gana, mabuligan, Sir Josel, ina, no? Bisan pa ano, sang maka kaglabo huwas ka, panami ang blood circulation, dugang pwersa, kag amat-amat, Sir Josel, increase ang libido. Magambal kita ng libido, Sir Josel, amat-amat pabalik ang gana.
0: Aning kadaga bala kon nag-opisina kapag tapos si Mrs. Molly hiya panahos balay bala maka ang ibang sinim hambal nga ga muna ko ha. Sorry gid nalipat ko kagabi.
1: Pero basta ko no, Sir Josel, namit sudan kag namit timpla sang kape. Nakaturbo na sang gabi.
0: So turbo dietary supplement for men 30 minutes ha before ang loving. Alang langgi kita sa Champona sa ato sa nga pagparaga dari sa programa The Secrets of Health. Thank you for joining us. Ha. Kabay pa nakatag naman kami sa ideya sa inyo. Likawin nyo mga bad habits. Abi nyo kung pa makapiktola na sa iban mga ano lang bala. Lawas lang, resistensya ta. Pero ang pinakasakit sa tanan, utok. Kay kung utok na ganit naton magdiferensya, magmalipato na kita. Amo nang inahambal nga ara ka sa sulod sang balay mo galakat, kinapangita mo pang balay mo kag. Atuba mo, asawa mo, bana mo, kapamangkot ka pa nga, hindi na tong bana ko nagkantuman. Lastly, kuwanta na lang sa yes, nga parting words sa ato sa certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos, Doc.
1: Para Sir Josie lang aton sa lawas mahalungan ang kinanglanon ang mga sustansya ang makabulig patalom sa aton sa utok ang ma-provide man. Why not tilawan na ito, ano? Kagugalion na ito na pag-inom sa isang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Para hindi lang lawas ang mahalungan, kundi pati ang memorya, nagapabilin nga maayuman, lakip ng aton sinipang huna-huna, kagpaminsaron ang maayuman, o kung ara man sa maayo nga kahimtangan. Sa kinaandan ng inyong certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos, nagabilin nga ang aton lawa sa lunga nantes pa man manginuli ang tanan kay sunupa sa Gerasiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: There you are, ato sa ninyo certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Salamat gid sa inyo sa ninyo pagpakigupod, tub-tub sa masunod naman ni edisyon sa ato sa ninyo pagpanaga dari sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, dari lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to health.
4: XFM 103.9.

0: Walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisha. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pa siyang na world.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM.
2: Santon Gold, live testimony.
3: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
2: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Gold.

0: bibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're a Reyes family and we're certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo.
6: Para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement from Ferment. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo Wagas.

0: να μου την κάνει. Sample Gold Coffee Mix.
1: Τι στεφένει σαν κάποιο μανιτζερά μου να κουνα τη ρογόνια καπί. Είναι η τζάμ σαν μπόρσα με σαν τον Gold Coffee Mix. Μα να μην κοιτά έχουν παλάσα. Τα είναι σαν anti-oxidant properties.
0: Sample Gold Coffee Mix. Τα καπέ και να δεν αγά. Αντιάκαν τα καπά. Σε να μου την κάνει. Σουάμπι. Ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Check na check kung healthy ka. Mula mata hanggang paa. Vision S Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at ZSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision S Plus. Mahalagang paalala, ang Vision S Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa nabag-uri ng sakit. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at bulig oil.
2: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
0: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at muriga. Mabibili sa mga butika. Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Walang gana kay misis. Lagi

0: Manis nga kutis, gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ubo si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
3: Sakit.
2: Pag-system pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Pag-system pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. System pain. If symptoms persist, consult your doctor. System pain. Bibili sa mga butika.
4: Mga katropa. Exciting dito.
5: 106.5 XFM Rojas, Cagayas to Health Incorporated. Ang nagpapasalamat kayo sa ito mga naging katropa partner sa bagulang nagtapos ng servisyong katropa karawan sa Barangay Ibas, Rojas City. Guardian Socialized Society International. More power and get less mga katropa.
6: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, justisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan.

0: time check is 6 minutes past 2 in the afternoon.
1: May mga istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
2: Nay, makagraduate na gitman ako. Mabuhi, ganda na kamo ni tatay.
1: Tubtub Biyernes, alauna imedya, tubtub alas tres imedya sa hapon.

Kaya nga makakita guwapo. Galingat gid. Alright, hi, drop nyo na inyo nga mga answers sa atin yung comment section. Kiti ato ni nakaroon, pagatala kayon. Tiyang inyan na yung question of the day, ang uylugid na nga ginadulong sa nga Turbo Dietary Supplement for Men. Nga mayarasin baka kag-glavo wasco herbal extract nga popular gid sa South America. Nga nagapapagsik, nagapabaskog sa enerhiya kag syempre nagapataas sa libido level sa lawas. Gani sa mga kalalakin, hana, tondera mga katropa, hati gamitan nyo ini 30 minutos antes ang labing-labing kay misis. Magtumara sa isa ka kapsula, sigurado nga mas manami kag mas mabakod ang inyong relasyon kag ang imo performance sa inyong quality time. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, ang kalidad gino nga produkto sa Yes to Health Incorporated, FDA approved kag safe inumon. Mabakali ni mga katropa ha, sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar kag syempre pwede man mabakal online pinaagi sa inyong Shopee o kon TikTok Shop.

nga sa tag sa kalilisuan sa inyo dira nga mga radio all over the rest sa Panay Island. Gani sa mga katropa natin nga nagatutok na tulugan na dira ang inyo mga radio. At ibas huwag kapag inyo nga mga speakers ang inyo

ang mabatian sa FM band pinagi sa 106.5 MHz sa probinsya sang Capiz. Dira man sa 93.3 MHz sang XFM Antique. Sa 96.7 XFM Bacolod. Sa 106.1 MHz sang XFM Kabangkalan. Sa 87.5 MHz sang XFM

siyang panadiramahan sa 98.5 MHz ang XFM Kanlaon. Thank you gina mga katropa Pips kag hello-hello dara sa inyo sa aton mga katropa nga sister stations nga siyempre naka-hook up na sa aton subong nga hapon. May ayad nga afternoon gina kag di gabay nga magka-smile naman ka modera. Kay nga man katropa ay. Kay siyempre lapit na lang ang sweldo. Amoy na kay TC. Happy-happy listening sa mga happy people gina nga mga katropa Pips na aton. This afternoon, kag siyempre sa mga katropa natin, di sa subong yung hapon, hindi nyo lang kami babatian sa radyo. Wala lang kita nagpalayag man sa inyong mga radyo dra or sa atong FB Live. Sa subong hapon, kay Manti, mabatian man kita paragi sa atong XFM Radio App. Yes, you heard it right mga katropa, i-download lang ang atong application ng XFM Radio Network sa tagsan ninyo ka mga cellphone or tablet mandera. So, di ka mo magkado, bisan diin ka mga bahin sa Pilipinas. Di pwedeng-pwede mo gin ma-explore mga nanarisaring mga estasyon sa XFM Philippines. Kaya syempre, hindi ka na mabudlayan sa pagliso-liso pa sa mga estasyon. Kamatiisa mo na nakakiin sa frequency sa inang estasyon ma-reach out mo na anytime mga katropa. Di pwede ka man magpamati dira sa mga paborito mga programa nila, mga musika kag-entertainment sa mga ginaabangan mo abangan mo gidira ng mga anchorman kag-anchorwoman sa XFM Philippines nga katropa. So, ang manami sa nakamati, wala sang hassle. Anytime, madala mo yung mga cellphone or tablet, kag syempre, magkapamati ikaw sa mga nanarisari ng mga XFM stations nationwide. Yahoo! Hapon mga katropa, at i-live na live naman kita sa atin niya secondary Facebook account, ang XFM Rojas 106.5. Yahoo! Nangyari na inisang 1.8 thousand followers. Importante nag-uusa ng aton nga pangadua ang Facebook page kay ang aton

0: Buhay gina po, hayo nga, like and follow. Thank you gin mga katropa sa always nga support. Dari sa atin Humble Station, kagdi invite yung mandarang inyong mga friends nga mag-like and follow na. Pindutan na dira ang like and follow button. Now na, sa mga wala pa hati, i-follow nyo na kami mga katropa. Tips para updated man kamo sa mga balita nga nagkakahitabo dari sa atin kalibutan. Kag syempre, ayaw nyo gin pagkalipatan nga i-power share ang atin live subong para mas marami, mas masaya. Sa atin nga nga comment section, do you feel free na to drop your comments sa inyo mga pa-shoutout at alam yawon, birthday man na anniversary, fiesta, kasal, reunion. Do you shoutout yung dira kung may gusto ka mong i-congratulate pag gusto ka mong mga katropa pips, basta special ina nga gakahitabo dira sa inyo mga buhay-buhay. Kag syempre kung nagalain man dira inyo buot, kag kinahanglan sa mga advice, di comment lang dira ako ba si makabulig man si katropang Joyce and katropang Ira. Hindi na maghuya-huya mga katropa ha, i-drop na dira sa atin nga comment section.
1: Sige, para sa mga katropa naman ato ay gati wala sila sa pang lantaw or wala sila sa data pang lantaw sa atin nga Facebook Live, pero may ara naman sila niya sa load nga pang text or may extra load sila sa ilang mga cellphone. Di pwede masagapin mga katropa mag-text sa atin palapot lang din yung mga congratulatory message man

0: atong gina pag inganyo, pag encourage kin sa inyo tanan nga di mag subscribe gid sa atong official YouTube channel para at least kung abudlayan ko mangita sa atong sa Facebook diba sa YouTube mahupos-hupos para sa inyo. I-search lang ang atong channel 106.5 XFM Rojas City Capiz. Yes. So may mga kilala kita yung katropang ay nga ti sa YouTube nagalantaw kaya man ti mas nami kung dito ang quality sang video no during sang or ikumpara sa Blue App or sa Facebook. Sige mga katropa kag of course pwede nyo gid ba ano ha makantuan ang atong nga comment section this afternoon kaya man ti nakapindira ang atong nga link para sa atong nga mga social media accounts especially ng atong nga YouTube channel kag syempre kung ato nakamoto sa atong nga channel don't forget man nga mag-subscribe gid kaya wala gid yasang bayad nga mag-subscribe sa atong nga official YouTube channel and of course hit the notification bell para di always kamo ma-notify every time nga mag-umpisa ng inyong mga ginaabangan gid nga mga programa diri sa XFM Rojas and of course ang atong nga TikTok account dito sa Black App kita ya ang 106.5 XFM Rojas mga katropa kag of course ang ginagamit natin sa buong secondary Facebook account nga tinagadagundago naman ang mga followers although nga dako gid ang lalagson no sa official Facebook page pero still magamit naman sinis gyapon mga katropa ang XFM Rojas 106.5.
1: All right, at isubong nga hapon sino na bala nag-upod sa aton nga programa dira sa comment section katropa ang Joy sino aton nga first honor subong nga Martes nga adlaw.
0: Yes katropa ay tigadwa tala aton nga comment section diril

0: Mahal Gidia ang number one or first honor for today's program.
1: Yahoo!
0: Sige, ang birthday boy kahapon. Amo ang first honor man sa subong. Aba, nabawi-bawi siya katropang ay, kagapon, late siya mo. Sige, thank you so much katropang Tutuval. Kag naglatag na siya sa iya mga pa-emoticon. Sa atong comment section, may pa-cool, pa-heart-heart, pa-kiss. And of course, upod niya si katropang Solomon man, Antonio, nga number 2 na, or number 2 na mangyapon sa atong comment section. Thank you so much katropang Solomon. Nagpa-number 1 naman siya ho. Kag syempre si Tutuval, well, nagpa-highlight man, wala nagkalipat. So, thank you so much sa mga solid katropa peeps na ito. Hindi kinasundan pag siya ni katropang Ma'am Liza Digala. Third honor si Ma'am Liza. Nagpa-number one naman. Nagpa-highlight kag. Nagpa-follower. Tinsiling ni Toto Val. Mayong hapon ko na two beautiful chika babes. Ira Joy, anong bulong sa hangover? Kamu ma-hangover? Ano inyo bulong?
2: Ay, never man kami na-hangover to.
0: Ano? Kaubik gali kay Toto kay na hangover?
2: Ano? Hangover siya, pero first honor. Yudi, amo na yato. Basta, bisa na hangover ka. Unahala yung XFM.
0: O, higop ka sa nga to. Sa mainit-init nga sabaw para, ay kaso hapon naman, hangover ka yapon?
2: Abot ko na duty ni siya, basi.
0: Abot, wala.
2: Mm-mm.
0: Absent man siya.
2: Sige, ay. Sige to, ate. Inom ka lang dira sa higop ka lang kung sa mainit-init nga sabaw, ah. Sige, tropang Melbs, Anisco, Arena Bahaw, nag-arambol. Dari nga ito mga comment kay tropa. Sige lang, importante, tanan, mabasa. Shout out man ako na sa tropang Buklan. Kag sa mga Marites, dira sa Poblacion Sur, Ibisan, Capias. Dira man sa Libas, Pilipinas. Abaw na katutok man, si Dudong Romualdo Albar, ang Metalworks, the best in town. Sa Crossing Cagay, sa kay JR Pogi 4M Barbershop, nagalansang na ang radio niya sa XFM.
1: Wow!
2: Thank you katrapang Sir Melbs. Gabay-gabay nga madugangan pagkailan ng imo mga tropa peeps.

pang joy. Oy, sige. Ati, check attendance lang ko. How's your day? I hope you stay in the house when you say nothing at all. Ano ko, no? Siya pa nagpa, ano ko, no? Ay, sige. Importante, ari kami dari sa station. Kaya kung ato kami sa house, why kami dari eh? Pero thank you, ha, katropang Ton Palma sa pag pangamusta. Kamusta, kamusta? Ikaw dera, ang imo dera pamilya. Ano na dera ang ilagi na pang hikot subong hapon? Oy, pagluto na dera sa inyong pamahawon, ha, kaya para may kaunon kamu i. Ano ko ba? Kasi katropang Rafael Digno, mayong hapon, mga guwapahon. Diwata, DJ Ira, and Diwata, DJ Joy, bayo. Wala danay, tirik toda kay ari ko sa PhilHealth. Nagpa-register sa Yakap. Pero galantaw sang live sa X-Rated. Amuna iya, Sir Rafael. Bukod ang muong hindi sang load ni katropang Rafael. Ano bala sini ang accept sa X-Rated? Ano pagid bala ang ginapagkabalahan niya sini nga lalantawon man? Halo nga.

0: Present. Nagpa-check attendance naman sa ating comment section. Present sa kuna today. Si Katropang Tutuval. Tulsulumon, may abalong ka da? Apo. Kinyo siya balong guru. Laing ipatsag niya katropang ay mo sa nga hangover. Di sige la to dagundag muni lang da kay pasigani karon may pasigunda naman. Sige. Si katropang Ma'am Emmy, ani man sa ating comment section, nagpa-highlight na. Thank you so much katropang Ma'am Emmy. Maayong hapon lang dala sa inyo ma'am. Kay siyempre si katropang Eleanor Gatilogo. Sige niya, hello good PM Ma'am Ira and Ma'am Joy. Watching live and listening to radio here as always. And Barangay Linaw, Kabangkalan City. Manya, ha? Kabaga ang init.
1: Wow, amo man dris amon, ma'am aga. So, tiya, sinahambal na to. Nari kita sa sulod, asang estasyon, kundi malamig lang ni.
0: Oo, kagbisan siguro kabaga ang init. For sure, gapangapin na tiya gaya pa si ma'am.
1: And yan, sure. Basta upo niyang husband niya. Di laban-laban, eh.
0: Oo, diba? Kaya man, Pinoy kita yan, ma'am, no, Eleanor. Bisan mag 48 degree pa na yung heat index pero mga pikita yagi hapon pagkahapon.
1: Yes, ang Pinoy bisan gina ubo-ubo na gasagrak ng tutunlan ti inong gapon lamig.
0: Ayaw mo na ang bulong no katropang ay.
1: Yes, o may sabat si katropang Ton Palma sa ato niya question sa mga hapon. Ang iya kung nung ginapili nga mas malain ang nobiya nga makakita guwapo galingat gid. Kay kung palangga kakunos o kung na palangga yan na ang migo ya hindi na siya maglantaw sa guwapo. Makita palanggaan galingat gid na especially upod ka mo insulto ganyan sa lalaki. Ay paano naman ang mga kababainhan ang lalaki katulog sa sexy.
0: Oh, insulto ano?
1: Insulto mo na eh. Oh, same-same ah, pero mas ibagid niya ang lalaki kay man. Gada moves na yung mga kalalakin. Alam mo ba, iya gani, asta na nasa tulok.
0: Ayun, dugan, tagi niya katropang.
1: Oh, sino ba da nag-comment?
0: Sige, kay ka narambo lang ato ng mga comment section. No, nano ni Ryan. Sige, lakas. Sige, katropang Ma'am Emmy. Aba, nagkinadlaw sa comment section. No, ayan ang kadlawan ni Ma'am Emmy.
1: Ay, basi, mahilig man siya magtulok sa mga gwapo. Mga kapalaba, naguro kay Ma'am Emmy nga mga batao, no? Ma'am Emmy, ikaw, ha?
0: Amo lang, no? Kay, si katropang Tutuval, si Lignato, Tul Rafael, may uga ka da? Mm-hmm. At tutuya sa field health, si katropang Rafael Tutuval, di mo tayo madali-dali isang uga, sumong. Sige, si katropang Ma'am Liza, siling niya maayong hapon, kuno katropang two beautiful ladies, DJ Ira and DJ Joy, nagalanog na kag nagatutok na din ang amon nga radyo. Or sa amon nga radyo, pa-shoutout sa Family Digala kag Family Divino. Salamat, good. Sige, thank you so much, good kay katropang Ma'am Liza Digala, kag sa yadra pamilya, Family Divino, kag Digala, dra sa Pontevedra, nga nagapapatigin sa atong subong kahapon. Si katropang Duy Arthur, ari man niya nga pa-heart-heart, oh, as always. Kag si katropang Lloyd D, siling niya good and nice afternoon. Katropang Iron, katropa Joy, it was not always an easy undertaking for everyone.
1: Ay, sige ah. Basta si katropang Rafael may sabat diri ako. Siling niya to, okay lang na kung makakita sexy kay gin. Tagaan tagani siyang mata para makakita. Ay, so, kiputa na lang, sir, eh. Okay lang kung nagalantaw, pero kung maglingat, pagidiyang ulo mo ya, sundon mo pagidiya, ay, laina-ina yung istorya, katropang Rafael, ti kontrolaan, ay.
0: Okay lang na yung katropang Rafael, magbalikid, no, kapag tulo, kundi mo lang upod si misis.
1: Na.
0: Sakto, dira. Pero kung upod mo, ba't iwag pulo pa nila ka makabasi, makuhan ikaw. Makibuat ka na lang, may malanding kamot sa imo. Sige.
1: Yes, good afternoon, anay kay katropang Giovanna Baez. Nag-upot sa itong programa subong hapon. Thank you so much, katropang Giovanna. Basi gusto man na tamyaw mo ng imong family, Baez. Di man ka mga lugar at kita na lang matamyaw mo yung hapon. Dara sa inyo. Thank you sa pag-comment. Si Sir Solomon, ho, kung ako ya, wala na ko da. Sige lang, abisan matulok pa ya si Sir Solomon sa mga sexy o kung guwapa, why gidya kaso? Kay lagi dyan sa problema.
0: Si Sir Solomon Antonio, Sir, kamusta ang inyong ano? Anong nice? Ano to? Ikatropang ay? Subong?
1: Ay, basi. Oh, nalipat man ko.
0: Daw, subong to ba? Hindi na.

0: pakinisa. Ba't pag hindi ka tropang Rafael, ba may ari pa siya pahabol. Mas malain niya ang nobiya mo, makakita guwapo kay Gabalikid Gild. Kayo hindi na kontento sa guwapo mo. Ay, grabe naman eh. Nang-judge agad. Amo na, dapat guwapo ka mo para hindi na magtulong sa iba ninyong mga uyap. Sige, akamong bahala. Tia, sino, Padriho? Si Mama Sobre Vega Elma. Ari naman sa mga hapon. Wala gid anag akalipat sa pa-highlight. Shout out anagi katropang Sir Anthony Alborte. Dara sa may barangay Dinginan. Thank you sa pag-comment. At hilo-hilo dara sa family Alborte. Kamusta ka mo, dara katropang Sir Anthony? Si Sir Rose De Leon Arroyo, good afternoon! DJ Ira kag DJ Joy, at shoutout lang ano kay Traffic Auxiliary Elarde Di Jaime, Joel Bichayda, sang Bongga Panay, o kuna Bongga Panay. Ayoy! Bongga! Bongga ka dyan!
1: Bongga ka dyan!
0: Yes, Bongga Panay mga katropa peeps, kapis, kagay James Di Jaime, nga always nagatutok everyday. Oy, thank you katropang Ma'am Rose De Leon Arroyo. Abi Ma'am Sabta mandra nga to nga question of the day. Basi naga pulupas si Pilat ka mandra sa mga guwapo. Sino ba da katropang Joy?
2: Sige, si katropang Sir Belbs, ari na sa ating nga comment section. Sige niya, good afternoon ko na XFM Nationwide. Kag sa mga katropang worldwide, especially na sa inyo mga chika bebs. DJ Ira kag ligaya mga gurpa ko na pati. Sige, thank you so much. As always, katropang Sir Melvs Anisco sa pagpanabot na naman sa mga panamiyaw dito sa atin ng programa. Si katropang Solomon, sa inyo, mainit-init ko ng hapon, two beautiful ladies, katropang Ira at katropang Joy, watching live samta nagpamatis ang X-rated dito sa balay, sa barangay Sublangon, Pontevedra, patamiyaw lang dito ang batch 2001 sa Pontevedra National High School kay Grand Alumni na Munkaroon. Thank you, katropang Ira and katropang Joy, and God bless. Sabati, tahambay ko gid. Subong ang Grand Alumni. Sige, shout out na kuno draha sa batch 2001 sa Pontevedra National High School ang mga kabatch ni katropang Solomon Antonio nga nag-celebrar karon sa ilang alumni. Happy-happy celebration lang mga katropa. And of course, thank you so much kina katropang Solomon sa imong pag-panamiyaw man this afternoon. Kaga siyempre si katropang Doy Arthur, maayong hapon ko katropang Ira and Joy, patamiyaw man sa family D-Zone, family D-Hada, watching and listening na subong sa or from West Villa Flores, maayong kapis. Salamat gid mga katropa. Di sige, aba si Doy Arthur bay, si katropang Doy bay, nagalingat man sa mga gwapa kung makasugata. Sige, thank you so much gid katropang Doy, so always good ka consistent nga support dress yung mga chika babes.
0: Yes, oy hambal ni katropang Fritz. Masuggest ko po

0: KT. This time, we're gonna say BRB. Maghaboy lamang kita sa pila ka pa hanumdom. So, kindly stand by. Oras, alas 2:40 na sa hapon.
1: X FM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health

Dr. Remilito Uy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative

0: control sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May nuclear problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero ito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision

0: Yes, sir. Nagarito sa barangay, Bilog-Bilog, Nanawan. I'm a recycling. Overweight ako ng konti. At yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Samsung Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Samsung Plus Gold and Samsung Vitamin C.
1: Samsung Plus Gold!
2: Isa sa sekreto ni Nanay Christy, ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The secret of health.
2: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: The secret of health. Santon Plus Coffee Mix.

0: Cafe Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng ginistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormones sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
1: The secret of health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can.

0: season is old.
1: 31 years old.
0: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakausap eh. Dahil mabilis akong kapitan. Pero, dati yun. Ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape.
5: Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Paghimo sa gintingog nga prutas. Pagtanong nga mataas sa antioxidant.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nagkaganda ka pa.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humila ang iyong immune system. Uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Coffee break na naman.
7: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Claire is key.

0: narinig ko na radyo ang Sunton Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sunton Plus Herbal Oil. Maaasahan sa sakit ng katawan. Sunton Plus Herbal Oil. System pain.
0: Ako si Heidi.

0: and save. System pain. Symptoms persist. Call your doctor. Ibigay sa mga butika.
1: Tropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium Day 3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa agamang uri ng sakit. Per DOHF DACFRR permit number 0098, series of 2026. Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo.
2: Ako si Susan Cabio sa Barangay Bininan, Rua City, nagpapasalamat sa XFM kay Dr. Melimilito o sa akong dagaan nga 3,000 piso pas gani kamutira magka-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
1: Ikaw man, Katropa, may chance ka pang magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sa entry. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! For DOHCFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwede

0: oras, alas 2:51 na sa hapon. You're still tuning in, only here on XFM 106.5. Ang katropa niyo, kaupod niyo, sige hapon, ang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan, katropang Ira.
1: At katropang Joy.
0: Sa programa nga, X-Rated.
1: Mga katropa, ang inyani nga programa, ang builog ang redolong sa Xanthan Plus Herbal Soap. Ang Xanthan Plus Herbal Soap, ang isa ka sabon na makapakinis sa gato nga kutis, ang sabon na makapatay sa gagaw, kagang sabon na daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Xanthan Plus Herbal Soap, ang himo sa mangosteen extract, halin sa prutas nga mangosteen, nga mahamot kag may astringent property, nga nagapahugot sa gato nga panit, kag nagabulig sa pagpasarado sa mga buo-buo sa itsurat na pwede tipunan sa balhas kagiko. Ang Xanthan Plus Herbal Soap, ang mayarman sa virgin coconut oil nga makapatay sa kagaw kag nagapabasko gyud sa humot sa mangosteen. Mao ang VCO, isa sa mga ginakabig nga good carrier oil. Kag sa nico herbal oil mga katropa, nga kun ilakot mo sa ibang nga ingrediente, hindi maguba ang iyang properties kag ka-epektibo. Gani na pag ginahulat niyo para sa natural nga pagpagwapa, mag Xanthan Plus Herbal Soap kana. Mabakal sa pinakalapit nga butika sa

sa aton programa subon nga hapon. Yes, mga katropa, tidiri kita na sa aton breaking news sa subong hapon, no? Inline sa naguha ng resulta sa LET 2026, mga katropa, ti congratulations gid sa tatlo ka mga kapesnon nga nangin LET 2026 top notchers, mga katropa. Yes, you heard it right. May tatlo kita ka mga top notchers nga nagikan diri sa aton sa bahin sa probinsya sa Capiz or update na lang mga katropa, apat gijagali. Yes, hindi lang tatlo, apat gijagali katropa. Ay, sunadugangan pag-insang isa ang aton nga listahan. So, aring mga top-notchers ng mga graduates ng Capiz State University, Pontevedra Campus. Sa bago lang naguha nga 2026 licensure examination for teachers o kunang LET result mga katropa. So, congratulations, gid, kay Loveline Deslate de Vera, LPT, top 5 ni siya katropang Ira, no, sa naguha nga resulta. So, para ni siya kanina sa pag-check natin sa elementary education. Yes, once again, congratulations sa top 5, no, sa kabilugan nga resulta sa Bugos nga Pilipinas, si Ma'am Loveline Deslate de Vera. Kag, of course, gin, kwan siya, gin sundan siya ni katropa, ni Ma'am Maureen Doliete Tumanday, LPT, kag ini naman siya ang nangin top 8, no, sa elementary education, mga katropa. Kag ini man siya ang nakalinha sa may bahin sa Capiz State University, Pontevedra Campus, mga katropa. Kag para naman sa secondary education, abati may top notcher man nga nagikan sa Capiz State University Pontevedra Campus, wala sang ibang kundi si Sir Kenneth Batikados Rone. Siya ang nagpang top 7 sa bago lang nagtakop nga or nagwa nga resulta para naman niya siya sa secondary education, mga katropa. Kag of course, ari nga ito nga pinakabago nga nagdugang sa listahan, si Ma'am Joanne Miles Vedor, LPT top 8, nagikan naman ini siya sa may bahin sa Capiz State University main campus, mga katropa. So all in all, ti apat ka mga kapis noon kag nagikan taran sa Capiz State University, ang tatlo halin sa Pontevedra, kagang isa naman halin niya sa main campus, mga katropa. So once again, congratulations gid, kag thank you so much for bringing pride gid sa probinsya sa Capiz, mga katropa. Ti congratulations gina sa mga top notchers nga nagikan diri sa Capiz. Bugal na naman sang Capiz no na.

0: again, mga mams. Alright, Tita Mia, one time nga ito ng mga katropa. Dari siya may bahin sa Eaker Multipurpose Building. Ngati, may care pa pala? Siyempre, dari sa ito ng mga katropa ang classmates. Dari sa may Philippine Crop Insurance Corporation. Kamusta, kamusta, kamodera? Dari mo na sa Mia Drug Mart. Kag sa Gene Access Boutique. Siyempre, dari sa nagatutok sa aton, ho? Sa duwadara ka mga guwapa ng mga bantay sa Gene Access Boutique kay Ma'am Catherine Famulag kay Ma'am Danielin Ioreta. Kamusta ka po sa darang inyo pamintahanon? Gabay nga nakakota ka mo ah. Ay, ayan nga pagbamati dara sa inyo nga duwa. Siyempre, dara pagit sa Acre Filling Station. Kamusta, kamusta man darang inyo nga mga pag-deliver sa mga katubian. Sa aton dara nga maukod mga tagpalamati ho, dara sa may higad lang o sa aton nga dalong kay Ma'am Emmy. Kamusta, kamusta Ma'am Emmy? Mo dara mga nilabhan. Ay, nasiga na ha kay para ti timprano ikaw magkauli karon.
1: Yes, of course, katropag Ira. Ti good afternoon man ha sa mga katropa natin nga nagapamatigid ya sa aton subog. Sa mga solid gid natin ng mga listeners nga nagapamati, especially na sa mga katropang SGs natin. Yes, sa mga katropang security guards nga di always gid ya naka-monitor dari sa aton nga programa every time. So shout out gid ra ha sa katropa natin sa bahin sang Calls Poultry Supply nga di sa subong nga mga tinion siguro nagapamati na naman. Dari

Elmer Valencia Bienes Jr., mga taga Cal's Poultry Supply. Good afternoon, gidra mga katropa. And thank you so much once again. Sa mga naga-duty dira sa bahay sang Pueblo di Panay, subuman dira sa may bahay sang E-Performax sa contact centers, kagdira man, of course, sa bahay sang Capelco, nga naga-monitor gidiya sa atong subong gahapon. Sa mga mahugod natin nga katropa, ang vendors, dira sa public market o kung talipapa, di man ka mga bahin, especially dira sa may Chidora Arsenis Raida Center, dira sa may Lipunan, ha, kamusta dira ang inyong pamaligya anon, gabay nga naubos na dira inyong mga baligya, ano man na inyong ginabaligya mga katropa, hati, syempre natin gina-wish good nga makatakas ang inyong mga kapital, mabawi ang tanan nga gasto ka, makaginan siya pa. Dira man sa may Burgos Tali Papa, kamusta man kamo dira. Ay, sige may daan nga pagpamati lang ha sa aton dira nga katropa. Ho, si katropa nga Sir Ernesto Alvarez, kung ara ka dira si mo puesto dira sa may Burgos, at ihilo-hilo dira sa imo ha. Sa ato nun mga pinalangga nga mga mangunguma, mamumugon, mangingisda, mayugin nga pagpanrabaho sa inyo, halong-halong gid, kung diin man ka mo padulong. Sa ato nga OG nga mga isda sang hamul-hamon panay, kay Time Usok Biring, kay katropang Eric Biring. Ay, kamusta, kamodera nga duha, kamusta ang radio nyo, nagalagubo na bala. Alright, ngayong hapon lang dira sa inyo, kag sa mga katropa paginaton dira sa may bahin sa nga hamul-awon panay. Kaya siyempre, maghapon ba sa mga katropang drivers, sweet lovers nato, especially gid sa mga katropang jeepney drivers nato na at isubong adlaw, Apo Baldo, katropang ay, kamanti, of course, nabugayan man, nakabatot man ang atong mga POJ drivers sa 5,000 to gani nung subsidy or fuel subsidy nagikan sa atong nga gobyerno mga katropa. At ano kita? Paldong-paldo sa subong adlaw kag di ka pa ipang makabulig na sa inyo mga katropa sa inyo nga pagkinahanglan, of course sa inyo man nga gastos sa gatong makapahagan-hagan mati. Sige sa mga katropa nga tricycle drivers naman naton nga nagabiyahe pa subong sa ato mga karsadahon, sa mga nagabiyahe sang bus, nagabiyahe sang fun, kag syempre sa mga aradra sa terminal sa subong, sa mga katropang konduktor kag dispatcher naton nga nagpuli pa maipaygin siguro subong sa ilang mga pasahero tras sa bahay sa Pueblo Terminal. Good afternoon, good mga katropa, and thank you so much, good, sa pag-monitor sa atin niya this afternoon. Yes, syempre sa mga empleyado dara ha, nga nagapanrabaho sa mga ospital, hilo-hilo dara sa inyo, nagapanrabaho man kamo dara sa pampubliko o kuna pampribado nga mga opisina. Good afternoon, good, sa aton nga mga negosyante dara, host na sari nga mga establishment, gamay man na inyo negosyo o kundako, tisigi a i-bless pagilina ni Lord, basta legal ang inyo nga negosyo eh. Alright, tia, so mga hapon balikan tani atong mga katropa ho, kiti para hindi man sila magsunggod kay katropa ng Sir Melbs Anisco. Shoutout na ko no ha sa Palm Creek Boys, dira kay Poorman Marlon, kay Engineer Wiley, kay Tutoy Archie, kay Christian Paminta, kay Bonbon ni Mikay, sa boss nila nga si Junjun Arlon, Darwin Pocky, kag Buko Guapo, sa sir nila nga si Gistoni Tisoy, Lodia Pat Malupa. Grabe naman yan, katropang Sir Melbs. Thank you so much. Kadugang niya pa, happy birthday lang kay Parikoy Master Herman Panota dira sa Mambusaw, kagay ML Joseph Mira Flores sa TMU. Wow! Ano na, mo naman galing ang mga kaabiyana ni katropang Sir Melbs ang nag-celebrate sa ilang kaadlawan subong. Sige, para sa mga abiyana ni katropang Sir Melbs, ang

happy birthday good kay pare koy Master Herman Panot kay ML Joseph Mira Flores ang TMU. Mabuhay kayo sa inyong kaarawan. Di inyo dira nga mga wish subo nga birthday ninyo gabay nga matupad good kag syempre maayo lang nga panglawason kag more candles to blow pa good. May handa man o kun wala ang importante buhi na iya. Alright, tiara na ha katrapang Sir Melbs, si katrapang Lloydina Valles. I was a top engager with his pages and profile. Nice work and keep it up. Top fun XFM Rojas 106.5. Thank you katrapang Lloyd. Basigi abisan ato niya sa malayo si katrapang Lloyd sa City of Smile. Walang sawa ganyang nagsuporta sa XFM Rojas. Once again, thank you so much. Sige, tiyari man siya sa liwa si katropang Sir Melbs. Nagpalatag na sa iya mga pasararaut sa iya mga katropa peeps. Bigger, louder, shararaut sa Five Cell Boys. Kay Engineer Palpa, kay Ryan Wasak, kay Herman Panot, kay Russell Bogart, kay Leo Sismolasis, kay Totong Bentong, kay Donnie Lagtok, kay Castor, kay Jalord Baog, Astig Benjamin, Roel Damog, kay Fuyon Jemar, kay John 34, kay Robert Bobe, kay Paeng Turbo, kay Jake Alog, kay Boss Claudio, kay Ralph, kay Dalen Calvo sa founder pagig nila ko nga si Ruming support. Sige, di katropang Melbs or katropang Sir Melbs, aran na ha mga katropa peeps mo, di na tamiyaw na nalawag ng ilang mga pangalan sa atong nga kahanginan kagabay pa nga malipayon man sila ang mabatian no subong nga hapon. Sige, si katropang Lloyd, silig niya the extremely effective plan of dividing circuit analysis into two distinct parts, direct and alternate. Sige, di about na naman ni katropa ay sa electricity, kay may mga emoji niya naman sa sangsaksakan o oh, di balaan tagiyad muna yung expertise ni katropang Lloyd. Sige, thank you so much katropang Lloyd once again sa pagpalabot man sa iyong mga panamiyaw. Kag of course si katropang Bernard B. Villanueva ari man nagpa-highlight sa ating comment section. Thank you so much kay katropang Bernard B. Mailang pagpulipamati tra sa inyo ah. Si katropang Lloydina Valles, oh, so nice to complete my identifications before the trouble in this kind of country. Ay, sige, ah, importante, kumplito na lang yung mga IVs. Except lang kung nakasa yung SSS card, it has a payment in the RCBC by Inada. Ah, important.

0: yung sikat na pangpon, ang nobyang makikita, gwapo, galingat, gig. Ay, nabasa mo na yung katropang ay, no? Sige, sa mga wala pa din nabasa, t-check natin. Sige, si Ma'am Rose, nabasa naman niya siya. Si katropang Fritz. Sige, si katropang Ton. Tiyan sa linya, basta ako na makapamati ko sa inyo katropang Ira, katropang Joy, ginakalimtan or gakalimtan ko. Ano, gakalimtan ko. Nga wala ako sa kwarta, subong. Kulang ang duwa ka oras pamati sa inyo overtime. Kamubala, katropa Ira, katropang Joy.
1: Sige, basta. With pay kami sa imo, ha? Tan Palma?
0: Nanilipatan niyo ko yung katropang Ay, nga wala sa kwarta. Every time mabatian kita niya nga duha.
1: Ay, ti, balik-balika lang dira tan. Awa nga ton nga mga live.
0: O, para hindi ka ganyan maubusan. Sige, si katropang Rafael, Tito Tuval, Pasugata, Ibalaliwatol, sa kabayong apula para makuha ang

0: naman, di naman ang kininiyon. Masama na ba agad? Hindi ba pwedeng bago lang sa paningin? Kaya lumingon lang, charot. Igagatrapang Fritz, basta may mga makita niya siya nga mga guwapa niya sa mga sa gym, kung mag-gym siya, tiya. Pinapulo pa si Platan, nangyayari ka trapang Fritz. Sige, halong-halong lang ha, basi bala, Sige, trapang Solomon, thank you kuno ang mga katropa peeps sa inyong mga pag-greetings. Ang balita to, Val, ang mata sa karsada, hindi sa paasang dalaga. Sige, ikaw malang nagahimo. Sinato, mo on, mamalangin na.
1: Sabi mo yan to, ha?
0: Sila niya ho daw ibunggo ko na gani, tululo ko sa pader. Nga man, ha? Ayaw pag ibunggo.

Pasete or Pasete Gedeth, alam mo sa ating comment section si Linia. Good afternoon, kunong katropang Ira and Joy. Hindi na ako ma-attract sa iba kay Ara naman si Jen Rose Del Mendo. Ang muna iya, ang muna mitra katropang Kenneth. Kadlaw-adlaw mo din na-mention na imo kashi si katropang Jen Rose kuno ati. Sige, sana all na lang. Katropang ay wala nagkabalikid sa iban. Sige, si katropang or pag-greet ko na balik katropang Kenneth kay

0: Seco. Di, dala ka na to kayo na sa birthday song. Happy, happy birthday for today. Enjoy your special day. Kag siyempre, ang mailang panglawason para sa atin nga celebrant for today.
1: Yes, di everyday o po na pirme. Gisila ko na nagapamati dito sa may bahin sang Sigma. Thank you, Katrapang Kenneth. Titi nagpanumbalik na naman ikaw sa aton niya. Comment section. Habalita to, Val. Anhon mo ang kwapa kung utok niya daw. Muli now, kag nagalot ang paiya paminsaron sa kahanginan. Ay, may kilala kasi na to ka. Ay, alain naman na yung imo. Ginatumod ya ang imo oh naman na yung guro kilala.
0: May kahaki ka to, ha?
1: Yes.
0: Pag-describe?
1: Gandhi. Siguro ang kakilala niya na dito. Sining ni Katrapang Rafael. Good boy, gidtol. Sige. Kay Ma Marilyn Ibajos, Venice, Fanti Laga. Good afternoon, Katrapang Iron, Katrapang Troy. Nagalulantaw kami subong sa inyong live. Thank you, Kam. Oh, thank you, Katrapang Ma'am Marilyn. Happy, happy watching lang, hakag. Of course, happy, happy listening, good. Si Ma'am Senalin Finiquito Tabigi, ari naman subunga hapon. Abang na late siya, ho. Di nagpa-highlight na si Ma'am, ah, importante na kahingabot. Sige, si Katrapang Eric, Selenia, yes, or yes, ah, galagubugid. Busy ako, Ma'am, process ang online papeles. By the way, may tinipon ako di nga inughulog, dira, Ma'am. Titipon-tipuna lang ni Katropang Erica kay Matiso Friday. I-draw naman nila liwat ang inyong mga entries para sa atong Orzanto na Next FM. Libo-libong papremyo. Sige, si Katropang Menias Leonard. Ani naman sa atong comment section. Isa pa ka-consistent na itong Katropa Pipso. Nga umpisa sa kadlaw nga nag-comment siya ni Katropang I or nag-bardagul. Di daw naging consistent naman siya or adlaw-adlaw naman ang iyang pag ano di sa'yo mga Katropa Pips TC. Sa X-rated lang na siya bala.
0: Exclusive. Sana all exclusive.
1: Ako lang guruya free time.
0: Sige, ati mayong hapon ko na Katropang Ma'am Ira kag Ma'am Joy pag-greet lang sa Rebisco kag Green Line Warehouse sa Lawaan. God bless. Di mayong hapon gidraha sa mga vids, sa mga suki. Ginatot ng mga tagpalamati dira sa bahin sang Rebisco kag Green Line Warehouse sa bahin sang barangay or dira sa Lawaan sa mga guwapahon dira nila ng mga secretaries, sa mga piso yun kagwapahon na nila dira ng mga warehouse men, mga driver. Kag syempre sa aton katropa, hindi ba magpaulihi ang katropang guwapohon na ito na si gatekeeper, katropang Menias Leonard. Sige, thank you so much.
1: Siling ni katropang Ton Palma, na-eliminate na ang Lakers. Sige lang, dosad din si katropang Ton Palma nga na-eliminate ang Lakers niya. Sige lang, anhon tana kay asa lang din sila dira. Balik katropang Eric Bering. Totoo, Val, mag-birthday ko tagay tapula nga kabayo. Abaw, san uba

0: naman kamo. Sige, tropa, nga pa sa tikinata. Diin niya ko nung isend ang iyang story. Siyempre, sa atin nga email address ang XFM 106.5 rojacitycapitals@gmail.com. Dira ha, katropang Kenneth ha, isend lang dira kay Tia. Ginaabang-abangan ina na mo ni katropang Joy ba si Uwas. Mabatian ina sa kahanginan.
1: Oo, pwede pasensya agad kay katropang Kenneth ha. Nag-comment siya kay katropang ay kahapon sa amo man nga comment. Ginakuha niya, gina-verify niya kung anong ga-email kaso di ba nag-brown out kahapon. Amo to nga wala na na diparahan na iyang comments sa previous natin nga live.
0: Sige ah. Ara na katropang Kenneth ha, wala ka na rason dira nga hindi mo mapasa ang imo nga story kay di pagwa ginamon di pagtapos programa. Check yaron ginamon na nga mo nga email ad.
2: Yeah!
0: Isa na dira ha. The shout out anay dira ho kay Arlene Divina Gracia.
2: Wow!
0: Ang katropa naton dito sa barangay si Bagwan mayong hapon watching from si Bagwan Ilaya.
2: Yahoo!
0: Kamusta, kamusta, kamundra katropang Arlene? Kamusta dira ang mga katropa peeps mo? Nagapinaragaak naman bala? Sige, nagalagubo naman sila guro dito ang ilang sound. Hello, hello, dara sa inyo, hakag mayong hapon, kid. Kika tropang Lloyd Navales, wow, pasati kinet, went there on your station today. Ano ko no? Ay, siguro, ginamini ka tropang Lloyd kung nagkadto siya dari sa station. No, mind, kaya tihambal niya, mapapicture sa kuno sa aton eh.
1: Si katropang okay. Wala siya ka dayon, katropang Lloyd.
0: Ay, wala siya ko na dayon kay tiktuman, kainiton.
1: Balaan mo man na kay i-posting na ito sa aton nga page galing.
0: Yes.
1: Si katropang Sir Mel.

0: Tropa Pips. Asin na pa dyan? Yara pa nga nagduka.
1: Sige, Tropa Eric. Tisinin niya, June, ma. May klase nga adlaw nga akong nga birthday. Wala makamigas pala ka, Tropa Eric.
0: Oh, gani. Ay, siya ma-duty siya siguro.
1: Okay. Di pwede man ang kwan ang Domingo. Wala nag-uro ka. Sige, asigurado.
0: Ay, basi na tuon sa weekday sa niya nga kaadlawan. Sige, preparahig na na ha, katropang Eric. Kay basi bala, lusubon ka dira sa imo mga katropa peeps. Si Toto Val, isa na nga daan dira ako. Si katropang Sir Solomon. Lango yun, ginanila ang lawod. Bisan hindi na sila kuno magsakay sa baruto. Kabalo maglangoy ang mga katropa naton. O doon yung shoutout po na si katropang Melbs, ha? Huh?
1: Sige, tinagpahabol sa pa-shoutout si katropang Sir Melbs. Pa-shoutout mo ko na sa ITC International Trilling Cord. Make my day, batu-batu pick.
0: Ay, sige,
1: hindi ko piho na.
0: Alright. Di mga katropa, ha? Padayo lang ka madala sa pag-comment. Kag syempre, excited na bala ka mo. Kung ano na naman bala ng istorya sang kabuhi ang aton pagabuksan subong nga Martes. Inibalaayhan, makahatag naman sa aton sang leksyon.
1: Inayhan, makahatag naman sa aton sang inspirasyon.
0: O kung basi, konsumisyon! Konsumisyon na naman. Balantayan naman yung mga katropa. Gani pa tayo nandira sa pag-tutok. Subunganin nga mga inoras. Di maghaboy lamang kita sang pila kapahanumdom hakag sa aton pagpanumbalik. Ayaw git ka mo magbuya kay ti para mabatian nyo ang istorya sang kabuhi subunga hapon. Kay sigurado patirik-tirik na malinis ang mata sa mga guwapa kag sexy nga mga katauhan diri sa kalibutan. Mga katropa, diri lamang sa 106.5 XFM Rojas ang katropa niyo. Exciting!
2: Exciting!

0: ka teacher.
1: Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Napatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko dupina sa hili nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may tagline ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with Steviol Glycosides, Mangosteen, and Vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at

mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.

0: Fiesta Health Incorporated.
1: Santa Claus Herbal Oil.
2: Jenny Avillon, nagagutik dati, parating sa masakit ng aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santa Claus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Santa Claus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desmenorrhea.
3: No more.
1: Santa Claus Herbal Oil.
0: Sister Pain.

0: fast and safe. System change. Symptoms persist. Sergeant Doctor. Release sa mga butika.
1: Nagabulig pugong sa paglapta sa mga cancer cells. Proteksyon. Nagudmalayo ka sa balatian. Evergreen. Herbal capsule na may pito kasangkap. Turmeric. Malunggay. Saluyot. Ampalaya. Wheatgrass. Barley grass. Kag vitamin C. Kag ang Evergreen Coffee mix with turmeric. Malunggay. Kag mangosteen. May gabi ka na. Protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.

es las 3:25 de la Japón. Trabang ini nga program ang bulog ginitulong sa inyo sa nga Zanton Gold Herbal Tea. Tilawing pinakabago nga produkto sa Yes to Health Incorporated ang Zanton Gold Herbal Tea. Maraming ganang pag-inom sa mga katropa matapos magkaon. Agad nga matunaw ang tanan nga kinaon sa aton nga chan. Ilinghimo sa malunggay at Sir Mary kag cinnamon bark nga manggaranon gid sa health benefits. Ginapatamis maninisang stevia nga nakitaan sa pagtulunan sa mga eksperto nga mabalansi ang blood sugar levels kagang insulin sensitivity sa aton nga lawas. Gani wala gid ha kabalak-an ang mga katropa naton nga nagasupreher sa diabetes. Tungod mayari maninisang santons nga isa ka antioxidant gikan sa prutas nga mangosteen gani kakasged ang mga toxic kagaya iklan sa aton lawas pinaagi sa pag-inom sa Zanton Gold Herbal Tea. Maramit kag healthy ni mga katropa tropa, gani magbakal na sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar o kung pwede man nga ma-add to cart sa inyong mga Shopee ka TikTok shop. A quality product of Yes to Health Incorporated. Po nagapamati ka mo ha sa 106.5 XFM Rojas. Kag syempre balik na sa aton nga programa subong nga hapon. Syempre nga aton pagpanamyaw sa mga silent listeners and viewers naton nga every day, every afternoon nga naka-tune in, nakatutok. Hilo-hilo gandala sa inyo mga katropa peeps, sa katropang listeners and solid supporters. Sa aton nga mga tanod, BHW officials na nanarisari ng mga kabarangayan na sa probinsya Singkapis. Kamusta, kamusta darang inyo mga barangay? Ay, di kabay nga mayad-ayad man kamudara akalti, kabay nga hindi kamustress. Sa atong darang nga Ferocity Fire and Volunteers sa tanan nga katapos ang PNP Philippine Army and PCG. Alam mo man sa atong nga mga traffic enforcers nga tiya sigigid sa gihapon ang pag tulutindog standing ovation.

listening again sa mga silent listeners mo na to, Andrea, sa bahay sa City Lapak Duldol, sa Barangay Robles La Castellana, Andrea, kay katropang Melanie Martesano, kay katropang Dong Jojo sa Pula Jeep, Bacolod City, kay Master Badoy sa Hande, Iloilo, kay syempre drama sa Taasan, and Hilado Family sa bahay sa Unga, Iloilo. Kag of course, may araw makita sa mga silent listeners, Andrea, sa atin sa bahay sa Syudad sa Rojas, araw si katropang Tatay Jim Francisco sa Barangay Bolo or Rojas City, si katropang Ma'am Rose Ann Dapulana, kagkatropang Ma'am Jovelin Gabasa Batidiera sa Tansas Urpanay, kagsyempre ang katropa natin nga si katropang Anthony Lopez aka Bon Jovi. Yes, may naayad niya pagpamatik ito na si Nyo Tanan, ha, mga katropa peeps. Uy, palagas, anay ni katropang Ma'am Arlene Divina.

0: Shoy, pwede ka request ang song Malunggay Pandesal. Abaw, ano ginabuyo na wala ko sila pamati ang tropa. Ton Palma, adlaw-adlaw kada aga at tuwi na dito sa amon ang Malunggay Pandesal. Halagin nga halanga balik-balik. Malunggay Pandesal, mainit pa with cheese. Kis agani kong muay sa kong aga katropang Joy. Ngambal ko ay salamat, wala ang malunggay. Nakakaumay, abi pa matian. Pero favorite ina ni katropang Gil.
1: Gani no?
0: Oo, galing Pandesal lang, wala lang malunggay. Siguro, nainget man siya siguro. Alright, tapay nagdugang pa dyan katropang Joy.
1: Si katropang Lloyd D, katropang I, Selena not like me. Kenneth, I need to cross the sea almost 2 hours and 1 hour for tricycle going to proper Iloilo. Then I rode the bus going to Rojas City. But you, Selena, only tricycle to go to XFM Rojas.
0: Nga, ginabara ka na ni katropang Lloyd. Ship lang nga niyang sagyan niya, katropang Lloyd. Pwede man mag-akupar sa tricycle. Akuparan niya si Sir. Si Sir Solomon, ho? Kaya tuntulan natin yan ni Sir Solomon. Ay,

0: positive, makalusot. Gid ina siya niya.
1: Oo, pero bulibun tayo. Ta kadra pa nga yato ang email. Basi, nag-send na siya to sa iyang letter. A story of life. Tisik ya. Si kadra pang tutuban. Hi, Shopo. Mama. Huwag nagagi sa inyo.
0: Huwag to. Duwag pa ma-music sa mga Shopo. Balantayan ni eh. O si katropang Ton Palma na ginarik-ik manusang niya nga request song. Alright mga katropa, ay naman ati masahon ta na ang aton nga story sa bunga hapon kaginiang ginting uluhan. Pag may makita si BF nga guwapa, galingat gid siya. Wow, adri lamang ha.

0: tropa. Gusto ko lang i-open in you since daw nakarelate man ako sa nababatian ko sa programa niyo na X-Rated. Just call me Yola. 19 years old. May boyfriend ako kag 19 years old man siya. We've been couple for 5 months. Kag mahambal ko gid niya nga happy ang amon relasyon. O galing mga katropa? Kung nagaupod kami ni BF, then kung may makikita siya ng mga guwapa, o kung sexy ng mga hot cheeks, ginatinulok niya gid niya, kag nagasunod pa ang mata niya. I already open up this issue since I don't know, masakit abi para sa akon. Pero wala ba sila yung mga conversation? Like abi nagachatay o kung text dira. And also hindi manamon kilala. Pero amo lang na abi, every time may mag-agi ng mga random girls nga gwapa sa panulukan niya, ginabalikid niya gidayon. Bisan upod, niya pa ako.
1: Mga DJ, si boyfriend ang klase sa tao nga ma-effort. Mabuot man siya. Maalaga. Kaga mabatsyagan mo giyad nga palangga kagid niya. Amulan ni mga katropa kay bilang babae. Hindi ako makabatsyag sa security nga ginatawag since amo na ang ginahimo niya kung nag-updanay kami nga duha. Di paano na lang gali kung hindi kami upod nga duha? Si bala sobra pa ang abilidad niya ginapakita. DJs, hindi ko gid malikaway nga mag-overthink kung ano pagid ang pwede niya himuon nga ikalain sang buot ko. Na-open up ko naman ni sa iya, pero tiye, wala gid ko ga-expect nga liwat-liwato niya pagali. Okay siya sa una, pero kung magdugay na gani, ara na naman siya.
0: VJs, one time, nagplano kami na mag-swimming. And guess what? Naliwat na naman ang iya pagpasiplat. You know naman, sa beach, damo sa mga naka-swimsuit. Kag may babayi kami nga nakasabay, kag malapit sa amon nga pwesto. Siguro mga katropa, mga thin man ang pang-idaron niya. Kag naga-picture taking sila sa mga kaupdanan niya. Siyempre, ang girl na ini ang highlight, kamay ara siya sa sash na birthday queen. Kag may crown pa siya nga gamay, nga may nakasulat happy birthday. Nakatupis lang ini si girl ha. Kag hindi taman masuyaan, kamay itsura man kaglawas. Tropa, samtang nagapungko kami kag nagakaon, si BF kuya, waay nagachange location ng ulo niya. Ang panulok niya, dito na lang tanan nakatuon sa birthday girl. Mag-standing pose gani si girl.
1: gakagat labi gidang tunto kung ano biyo. Mga katropa, super nasakitan gid ako. Kung gina-istorya ko siya, gasa Batman siya. Pero ang focus niya, dito gyapon sa babae. I don't know if valid bala ang nabatsagan ko. Pero hindi ko man siya kayang balusan. Like, magtulok man ako sa iban ng mga gwapo nga lalaki. Nga may abs. Tungod kay hindi ko man kaya sang konsensya ko mga katropa. Isa pa, kung himuon ko man ang hilimuon niya, di for sure, ako naman sa gihapon ang masakitan. Oo, gani, wala man sa mga conversation, pero masakit lang, gaamo na iya ang ginahimu niya, kung mag-upod ka ni Nidwa. Ano pala himuon ko? Nagalala na gid ang insecurity ko. Kung kaisa gani, kung nagakatabo ini, wala ko na lang ginatulok sa mata si BF. Kaman, balaan ko naman ang himuon niya. Nagaduko na lang ako na kunyari, wala lang. Sana panumdam ko gani nga hindi na lang guro kami ana magkita ay para hindi ako ya masakitan. Mga DJs, mga katropa, ang akon nga pamangkot sa inyo, normal lang bala ang reaksyon ko nga masakitan? O kung nature na gidbalaya sa mga kalalakinhan ang pagbalikid sa mga gwapahon ng mga kababainhan? Ini na lang si Yola kagining akong X-rated story.

katropa, ang inaneng programa ang Pilog ng Redulong sa Clear Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad ngayon pampering mukha galingon gamit ang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap ang mayaras ang glutacogic, kag virgin coconut oil, kon VCO, nga nagabulig, agad nga mapunggan ang early signs sa aging o kon pagtigulang sa gato nga selula sa panit. Nagabulig man iniagod nga mapaputi, kag mapakinis sa gato nga supat, gamit ang natural ng mga ingrediente ngayara sa Clear Skin Herbal Soap. Pwede man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, treats blemishes in our skin. Kaya nang ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacogic Soap. Ganihin mo ang natural ang pamaagi sa ibang pagpagawa pa mga katropa. Magamit ang Clear Skin Beauty Soap na mabakal sa mga butika sa inyong lugar kapareho sa Mercury Drugstore, Wesson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore. Kag pwede man mabakal online pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Clear Skin Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Yeah!

0: tropang iyon na aangat nga katropa nga 19 years old imiara sang nobyo nga same age man sila o galing ti kay problema niya subong ang ano sakit na iniguro sang nobya mo ya nobyo mo ya katropang iyon kay bisan imo siya nga i-confront mo siya nga ti man ibi pag ginistoryahan niyo na ara naman sa gihapon aga panumbalik iti do budlay gid ni kakason ni klase sang sakit okay man as mistress nga may mata sa hindi gid niya makuntat yes sa katropang ay aba tinanong mo ang boyfriend mo katropang Yola do konsumisyon mo niyang dala sa imo man no okay okay man ha nga gin open up mo sa iyang imo nga nabatsagan nga di ano no hindi ka komportable sa ginahimo niya pero still sulit-sulit niya ginahimo kag liwat-liwat na lang gid every time na makakita sa siyang gwapa.
1: Yes, kulang guro sa bulan ni nga nobyo mo ay.
0: O, ang balita to, Val Sander, kung ako sa imo nugay pagselos sa jowa mo, natural lang dya sa mga kalalakihan nga magtulo kami sa mga gwapa like Ma'am Ay, Ma'am Joy. Siyempre, may mga mata kami. Abo, ginahimo niya pa kami nga ehemplo. Ho, siyempre, may mga mata kami. Kagwa ay ginapulos pagselos. Dulok malang na, Sander, importante. Ikaw iya palang kakag hindi ka niya ipagbaylo sa iban. Sige, tulok lang ha. Grabe ka man, totoo, Val. Ti, kung amo ng batasan mo, ay hindi ka gipa, hindi rin magdugay, si mo to ang babayi.
2: Sige, ati, may iban pa rin nga sa Val, si katropang Rafael. Kung ako si mo, Sander, babayi na lang sa kay hasta, mala na siya sa tulok. Kagtulon laway, kagong sumakit iya puson. Hindi pagbulunga.
0: Yes, oh hambali Sir Fritz ho. Yes, Sander, your feelings are valid. Normal lang naman to o kung normal lang naman to feel jealous kasi mahal mo yung tao but hindi normal yung ginagawa ng jowa mo. Nagpapantasya siya sa nakikita niyang iba, hindi man lang nakontento sa'yo and walang respect yun sa'yo. Ay, true ka.

0: Maglalaro pa siya sa ibon. Ay, ado na, minasakwanon ka, tukapan. Duklon ba lang ulo niya, kaya para malungkot. Alright, ha, bali totoo, Valho. Katrapang joy, no, na hambal niya.
1: Oo, silin ka mo, abing nga mga babagi, inugay, dabi ka mo suksok sang. Ah, malipot niya, sir, kaya maghuhaan ang inyong nga iwi. Kagnugay ka mo magsaga-saga sa karsada, or pasaga-saga, nga nag-spaghetti ka mo. Kung hindi, or kung di, or kung di, mga kalalakin, ha, nagatulo mo ng ilang alaway.
0: Sige po, ito niyo mata niyo eh. Budlay, ganyan ha?

0: yan normal. Ilog si Mr. Jowa, nagkatropang Yola. Hati advice lang namon ha. O kung advice ko lang si mo katropang Yola. Kung magliwat-liwat, pwede yung sige-sige liwat. Upod ka niya bisan, wala ikaw. Ay, hindi na iya maayo, ti. Amo na gini na iya gurong iyang anak kasanayan. Amo na gini na ko nung iya gurong agina ubraya masami. Gani ka tropang Yola, 19 ka pamalang at idamo ka pa dara makilanahan. Saktoy na imo desisyon nga hindi ka na makipagkita sa iya. Dani, bulagan mo na lang na siya, ha?
1: O, diba? Straight to the point. Iya, katropang Yola. Sakto, gaya, diba? Kay, diba ko, katropang ay makonsider mo na siyang red flag naman kay hindi lang isa ka best or ano, diba? Kaya, yes. Ano siya, wala siya, do insensitive siya sa nabat siya gansiya girlfriend after isang istorya or pag-open up, isigi man sa gapon. Kaya, diba, sa uli, maging alawa yun, yun na lang ina, diba? Kung magdugay pa ka mo, so much better, gid. Kung hindi siya matap na, diba, lagi na lang da. Tamo, pa da iba.
0: Hindi ka na makipagkita siya ha, hasta nga madula ang imo nga feelings. Grabe, mapati anis ang uyab niya, ambot lang. Sige lang, mambalang uyab niya. Uy, kuya labot, damo man chicks mo ang guwapa. Ay,
1: mabasulan, pakita ka tropang aki, sunusulan, grabe, sunusandua mo.
0: Si Toto Valya, ginapina niya si Kwan, ang lalaki, kay man, hindi na ko na magselos, kay normal ang kuno na.
2: Ayun!

yola. Wala siya respeto sa imo gani kuway na ina ikes na ina. All right ha, kabay katropang yola di dapat maano mo man mabalaan mo man ang imo nga word nga ti hindi lang sa amo na nga paagi minaon kalaya sang lalaki damo pa da iban makakita kagid sang mas deserve mo nga hindi ka magkonsumisyon nga hindi ka ma-insecure sa iban nga kababaihan tungod sa iya nga panulok ikaw lang sapat na. Alright, at isa itong mga katropa ha. Isa na naman ka istorya sang kabuhi ang aton nga nabuksan nga puno sang leksyon. Puno man sang inspirasyon. Nag syempre puno-puno gid sang

0: possible. Sa mga katropa na ito, nga nag-upod sa atin sa bunga hapon. Sa nagapulo pamati, dira sila nga mga radio. Sa nagatulot tambay sa atin niya Facebook Live, sa atin niya Facebook page. Thank you, good mga katropa sa padayon, nga pag-suporta. See you naman tomorrow. Hingin ka upod na lang, inyong mga DJ Chica Babe sa kahanginan, katropang Ira.
1: Kaga katropang Joy.
0: Dari lamang sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa niyo. Exciting!
2: XFM 103.9.
3: Yes, to hell!
4: The secrets of hell.
5: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
6: Yes.
5: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butang balos ni Dok Leo?
6: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Nun ang problema, gid ni mo sini, sa imo sining pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line na ton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes.
5: Mm.
6: Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid ni mo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didirin ni sa aton sining mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
5: Ang iban sini nagkata ta ng tiyan. Mm-hmm. Kaya di rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha?
6: Mm-hmm.
5: Ang kalabanan di rin sa tiyan. Nagahubag na.
6: Mm-hmm.
5: Sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
6: Yes.
5: Kung wala na gid.
6: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
5: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko, bisan pang masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
2: Supple Plus Gold.
4: The secret of health.
5: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
6: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubo sa blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem na aton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sa ginatawag charantia nga para gid-inisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon ni siya sa charantin, bivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ang aton sininga blood sugar, kag kung mataas ang aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
5: Hindi na sa kabatsyag.
6: Yes.
5: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton siling body sensors to make it insulin sensitive.
6: Again.
5: Again.
6: Yes.
7: Gusto mo ba ng pinag-

0: Secrets of Health.
1: Kaya kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasa rin mga joints, posible mabalda. Ang yasa rin nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Sunthon Gold Coffee Mix sa Sergiosil may ara sa ginatawag glutathione kag may collagen. Pero pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapia na sila Sir Josile. Ordinaryo ang pagpangapia at lawadlaw. Pero kung gainom ka sa Sunthon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
2: Para na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging.
0: Sunthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa. The Secrets of Health.
3: Sa mga kalalakinan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi bugang maghubag yung sininga prostate. Ito yung suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan yung wanda nga isoflavone versus ara sa Sunthon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
3: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sininga hormonal imbalance.
1: Correct.
3: Imbalances.
1: Correct.
3: So pwede ina, mga abyan, makabulig ang ito sininga Sunthon Plus Coffee Mix because may isoflavone.
4: Yes!
3: Subong baylo-baylo ato sa ning klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sunthon Herbal Oil kay pwede niyo pabanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secret of Health. XFM 103.9.
5: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika. Para sa mabakut galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
6: Mamayagpaan sa anong sulok ng mundo.
0: Luzon,
6: Visayas,
7: XFM Cebu,
8: XFM Bacolod, sa XFM.
6: And New Danao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Yes, good afternoon mga pinalangga ko nga katropa. Isa pa be? Wow. Grabe. Kamusta ang inyong hapon, subong, or ang inyong Martes, diba? Mayugid, busugid. Kasi sexy din, busugid yung subong. Mayung isi ni Crisaw. May ano. So, mga katropa, ako lang isa, no? Kay ang aton nga guest, nagka-emergency. Bogol piyada, bala si Sexy D nga nagulat-ulat. Paya sa iya, ulihin ako niya na hambalan or na-inform nga ng alang-alang siya. So, si Sexy D, wala na dayon nakapangita sang bulus or another guest. Ta kay alang-alang naman sa oras. So, ako na lang anay isa subong kag machismis naman kita. Kag ba, basi makabato naman ta subong color. Sa so, kung gusto da yung manawag, yung pwedeng-pwede, kagi dyan katawag, yung karun akag, ha? Siyempre, ang mga katropa, alas 4:14 na sang hapon, kag ang petsa subong, Mayo 12, 2026! Siyempre, nakatutok makamugya po diri sa extra service. Kaupod ang inyo nga. Sexy din nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Kagmahatag ka sa diyang nga hindi nyo gid malipatan. Siyempre, diri lang sa inyo paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod. Well, Bacolod. Nga daw, may nag-a-bucklod siya. Ay, syempre, sa atong nga mga katropa, no, salamat gid na sa pag-imo nyo naman sa kon. Background music sa subong nga hapon. Kag sa mga nakatutok naman sa aton nga live, maaniya gid nga hapon. Kag maayo lang nga pagpamati dira. Maayo lang nga pagpanika ika. Siyempre, sa mga katropa, tada, batayan nyo naman kung ano naman ang istorya ni Sexy D. Karon, naging padalas ang aton nga katropa, kay pwedeng-pwede, gid ka mo daya ka-advise sa aton niya nga live, yung i-comment nyo lang daya, di ba? And speaking of lantaw, of course, pwedeng-pwede nyo kami malantaw sa YouTube. Amoy na ang XFM 90.3 Bacolod live stream. Siyempre, kung gusto nyo yung balikan, to yung ang live ni Sexy Dia, pwedeng-pwede nyo kito yung ma-review. Kag-ara kami subong nag-live sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Siyempre, kung may ara ka mo di gusto ipatamyaw, shout out or mga dedication or may ara ka gusto ipabutsag or i-advise sa ton katro pa nga nagpadala sang sulat, pwedeng-pwede kagidaya ka-comment. And syempre, please do like and share. Gid kag-follow gidya sa aton para at least kada live ni Sexy Dia makita nyo yun sa newsfeed nyo ya. Kag-updated gid ka mo ya. O, diba? Kag syempre, kung wala ka naman niya Android phone or smartphone, kag pwede ka man katawag da kung gusto mo yung mag-advise, pwede ka gid ka-contact sa amon XFM official hotline number nga 0915-628-7926. Kay dira kita mag tusik-tusik. Wow. Do ka lang, hindi dyan subong kainit yung mga katropa, no? Do ka sakit! Krrrt! Kasakit-sakit, hindi dyan subong niya kainit. Tiyo ba, nag-progiot, hindi dyan kagina si Sexy D samtang nag-gabantay sang sakyan, kuya. Kaya, magdapya lang yung init yung gamay sa panit, kuya. Okay, kasakit-sakit. Kanugod ka ako, nga perfect skin. Speaking about shampoo, mga katropa, ha, stay hydrated, gidya per me, ha, kag, syempre, stay healthy, man, at the same time, kag nami, pagid na iakong updan, mapagid yas ang aton nga, ultimate trio nga ginpangunahan sang Santon plus Gold, syempre, ini nga

0: Blood Sugar. Ang ikatatlo amo ang malunggay, na rich in vitamins kag nutrients para sa overall health ta. Syempre ikaapat amo ang garlic nga anti-cancer and anti-inflammatory. Syempre ang ikalima amo ang spirulina, ang superfood nga rich in protein kag vitamins. Dugang pa nga kung may ara kaya bukol-bukol sa kalawasan or C-stop na unina sang aton Santon Plus Gold. Siyempre, ikaduwa tanga produkto amo ang Premium D3. Amo naman iniya ang Sunshine Vitamin ta kag mga protekta sa aton against viruses and bacteria. Isa ini siya ka soft gel nga nagaunod sang malunggay oil, virgin coconut oil and vitamin D nga nagahalin sa sunshine. So kung indoor naman ang lifestyle mo kag kung kulang ka sa sun exposure, perfect gid ini para sa imo. Kag dugang pagid mga ka tropa, nami pagid ni siya ako no sa aton nga tulan. Kaya nga aton nga Premium D3, may dala ni siya nga calcium. So, pwedeng-pwede, tagid niya pa imnon sa aton ng mga lola kag mga lolo nga medyo weak na niya ang mga katulanan. Kasi basi makibot kaya si lola mo gina wheelchair, gulpi na lang to yung magtumbling niya kung naka-Premium D3 saya. Siyempre, hindi niya makumpleto ang aton ultimate trio kung wala ang aton Santon Vitamin C. Siyempre, Santon Vitamin C, ta mga katropa, isa naman iniya ka supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sa Vitamin C kag Santons. This is non-acidic capsule. Amo na gani nga hindi iya magsulab ang imo sulok-sulok biskan wala pa yaunod ang imo nga tiyan kag nami gini sa imo kung may hara kapagid nga sensitibo man nga tiyan. Kahit kisama acidic-acidic, hindi kagidya magka-acid iya sa aton Santon Vitamin C, mga katropa. Tropakag, syempre nagapadugang pagidya paligun sang imo immune system tungod nga vitamin C siya, nagabuling iniprotektahan ang lawas ta, batok sa sipon, ubo, kag iban pa nga balatian, kag isaman ini ka antioxidant protection nga nagakontra sa free radicals or cause sang pagkatigulang or aging, nagabulig man pugong or padatayon niya ang pimples mo, kag mas glowing kag healthy ang imo nga skin. Kag kabaluman bala ka mo mga katropa nga anti-inflammatory effect ini, makabulig magpabuhin sang imo hubag o kon inflammation sa lawas. Energy booster amo na gani magareduce ang kakapoy mo. Siyempre, ang mga produkto ta nga himo ini sang Yes to Health Incorporated nga nagapati health is wealth, kaya mag Yes to Health! Thank you! Kag available ini sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong lugar or pwede gid ka mukakadto sa Yes to Health Wellness Center kay available dira ang aton nga mga produkto nga ara sa Door 46 Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Kag syempre kung tamaran ka naman niya magwa or magpainit or magkadto sa butika, pwedeng-pwede nyo gid mo order through online. Kag available ina sa Shopee, Lazada, TikTok. I-search nyo lang ang Yes to Health 2011 kag mag-add to cart na! So, bago kita yung mag-chismis mga katropa, lantawun ta naman danay kung sa diin na naman nagkadto ang aton nga Mami Gino sa iya nga Klasadya katropa listeners and solid supporters. Let's go, Mami G!
1: Welcome, mga katropa! Ayan, Klasadya na naman! So, sige, yan na hapon, ano, nagkanta na naman kita sa isa ka lugar, dili sa Dakpan, wasang Bacolod. Kung sa diin, kita ang nangita sa mga gusto maging miyembro sa ano niya nga, Klasadya! Kaya man, masadya din kung may ara ka mabatunan nga mga Santon products from Yes to Health Incorporated. And by this time, yaligi kita sa may San Dionisio. Dari sa may barangay Granada, ka

0: Wow, wala na nung iyan po. Buta naman na nanay yung cellphone daw. Kaya para at least mga interview naging dyan sa payo. Artist na, ang daw ng beauty ni Jess. Sige lang, wala problema. Ikaw ang isang nagutuhan ko. Kay Maana, ikaw ang bago gusto ko nga napilihan natin yung mga class sa gym member. Anyway, Jess ka, ilan na natin? It's 42 bang ba niya?
1: Hindi ka, naisawin mo.
0: Bravo, okay? And si Jessa, wala na sa sabay na imo, ano? Wala na siya na may imo, kaya napilitan na siya nga ni.
2: Medyo, hindi siya nga ni.
0: Nakatiyan.
2: Tagyasakang.
0: Tagyasakang. Okay, Jessa, since you're 40 years old, may pamilya ka.
3: Yes.
0: Ano na mga klase sa pamilya? Okay, ang pamilya mo, Butchiringon, meron ka ba na?
3: Wala, may bata ka.
0: Bata lang, oh. Proud na proud mother of how many? Isa lang? Happy Mother's Day in advance! Yes, okay sa iyo. Ay, God. Dani, mga strong nanay. Gani, paano gani? Mapagkita sa strong nanay?
3: Oh, yes.
0: Kailan na katuigin mo, bata?
2: Ang
0: dako niya. Lalaki, babae? Lalaki, wow! Di mo manan, ang mga asawa na nga?
2: Natagod siya.
0: Ah, may apo na rin! Natagalaga,
4: yung natawag mo siya.
0: Natapo yung duro. Anyway, Jess, no? Ikaw ang mahiga yun sa meron. Para naman kayo sa apa niya nga, ruleta. So, any products, no? Nga sarap niyo makuha, ang apa pinahihangad sa inyo. Okay? So, ang pumangkot na lang, ano, ano pupuri na. So, makukuha namin na sa bathroom, mag-iyot na sa atan niya, roleta. Okay? So, ready na si Jessa para mag-iyot sa atan niya na roleta? Dapat ang puwersa, todo, ready na, Jessa, go! Ang atuliyan ng mga Santo products sa sarangin mo baka sa mga butika, malapit sa inyong lugar, hindi kaya sa mga butika nationwide. So wala sa problema, tungod na available git para sa inyo ang laban ng mga Santo products. By the way, ang ato niya na Santo Gold Coffee Mix, ang sakaroon, halal certified na. So sa ato nila ng mga kauturan, ng mga Muslims, pwede na kamo makatake sa ato niya na Santo Gold Coffee Mix. Okay, kadubay git sa ruleta ni Jess. Sa grabing powers mo, Jessa! Pang superwoman! Ayan! Hindi ko siya ngayon kundo, ho? Pero mali-mali pa hindi sigurado si Jessa sa iyang makuha sa siniyang na hapon. Ga-enjoy ka ng atin ng mga katropay na binaha ang atin niya ng mga Santon Herbal Soap na clear skin kay man sigurado nga ma-maintain ang ilang beauty. Okay! Okay, so what's the use in my chance? Kapag mag-iyong niwa, another one, Chessa, go! Grabe! Ang hapag din na kita sa buong din sa my slang dinisyo. Ano ba ako din? Puro! Chessa, yun ang hindi na advice mo rin ba, ha?
2: Nakakamang mga maghingay na kang...
0: Oh, basta ang Sir Junisha is heart of Barangay Granada, okay? At least, ano, ako ng Granada, dalupok ang San Junisio, makot-buot. Okay, CJ, so ano ay hanaw makuha kit ni Jessa for this afternoon? Ang ato niya nga mahatag sa inyo ng mga produkto ang sigurado din nga makabunyay sa ikaayong lawas natin. So ako na nga gina nag-comment kit natin na mag-take sa ato niya Santon Products.
4: Nangangin.
0: Hindi ako grabe, hindi pa nilagunan. Ara, nikit, arsya sa Santon Plus Herbal Soap. Ang atag yung Santon Plus Herbal Soap sa sinim na mga katropa, no? Amoy ni ang hapon ni Masigas Health Incorporated na saranggin makapakaka sa mga body odors and even avoid infection sa atin niya skin because mayara ini sa antibacterial properties. So ang atag niya Santon Plus Herbal Soap ang may nandistin at syempre himo sa Yes Health Incorporated. And congratulations sa iyo, Jessa! And this time, ikaw na ang miyembro sa exciting naton bilang patropang Jessa. Ano mga balik niya mga Jessa? Yay! So next naman natin yung magkita na ay tingin niya barangay, bantayan rin lamang sa 103.9 at sa them, Bacolod!
5: Wow, congratulations ka tropang Jessa. Kaga kanami isang imo nga napulot yan no kay Santon Herbal Soap gede ah. Diba? Manami pagid niya ang skin mo ya kag madugang ang beauty mo ya lamon. Thank you so much ah, Mami Gia. Kaga bag-o kita magliwat chismis no. Ay, kay tamyawon ko di ani mga katropa nga nagapanikatika sa subong nga hapon sa atong live wa. Ah. Syempre ari gid ning nagapangunang akon kumari nga si Adeline Kauntoy nga ra subong guro sa bago or duty sa SM. Hi Madi. Ang ikaduwa amo si Sean Escalona, ang ikatatlo amo si katropang Katie ta, ang kagapon nga guest ta. Wow, thank you so much good sa inyo pag-agi no. Ari man din isa ko pagka kumari nga si Mafey Brabanco nga nagalantaw kag nagapanikatika man mayong hapon Madi. Kag-ari diri si katropang Lloyd D. Navales, si Sir Lloyd. Siling niya, good PMSD. Love is like a virus. It can happen to anybody else at any time. Yes, hindi na yung mapunggan niya ang love ya. Di ba, Sir Lloyd? Amo na nabi mo virus. Ang kasi kay once nga malatnan ka na naiyaka, budlay na yung magwa sa sitwasyon niya. Kag wala bulong. Buangon niya lang ka na iya, Sir Lloyd. Kag-ari man diri si katropang Lizelle Pagayunan, siling niya, pa-shout out ko da nang kag ang mga Marites sa Panaugaw. Wow ha. Asta pag hindi ha. May shout out ko lang nagali ang mga Marites da ko doon sa Panaugaw. Da ko doon ka nagapanika-tika. Mayong hapon sa inyo tanan da kag bantayin nyo ka pwede-pwede ka mo ka-advise ha mga katropa ha. Mga taga-Panaugaw da ay abi at istinghan taman bi kung paano mag-advise sa mga taga-Panaugaw da Lizelle Pagayunan. May ma-advise. Advice kami kami sa story ta. Ari man diri si Mary Jane Baluallio. Mayong hapon, shout out sa Moms Handumanan Chapter. Yes, shout out nagali sa Handumanan Chapter da. Salamat gid sa pag-agi ka tropang Mary Jane and sa liwa ta mga katropa. Pwedeng-pwede gid kamo magtawag sa aton karon nga XFM hotline number ha. Nga 09-1562-879-26 kung gusto nyo ya mag-advise, diba? Akag, i-shoutout kung mandagali ang akon nga friend nga birthday niya. So, Bong, once again, happy, happy birthday to Myla Magallanes, aka Miming. Wow, thank you so much. Good for the friendship, ma Miming. Kag, madi ko man na siya. Kabay pangatagaan ka ni Lord sang lawig pangakabuhi. At syempre, mabuhay ka hanggat gusto mo. And see you soonest. Malapit na lang tayo. Kita na yung aduwaan. Kaga, gusto ko lang i-congratulate ang akon nga dumanghod ang aton nga katropang Buendi before. Ang upod ko kaduo sa gig. Kag syempre, kumpare ko man na siya. Congratulations, Tuto, sa pagpasar sang imo nga board. Bago gabi, nagwa na gid ang result. Ang bako na gid sa imo nga kaya na iya kagating positive lang ate. Wala gig ko nagsala. Subong, maestro ka na. Wow, congratulations Tuto. Deserve mo gid na iya ah. Ari pagyeda happy fiesta gale subong disperas na siguro buwas fiesta sa Purok CKK Barangay Ginhalaran Silay City kay ginagda ko to ni Mamang Romilin nga mamista ko to ko no mano dahanda mo manghaw kay mamista ta da ano pakaon mo da kay sexy G sige alan tawon ta na buwas ako may chimpo ta kay mamista ta da mang a i-prepare da nga daan ng imo da nga mga putahi da yan kay ano ni sexy di tilawan ah ari man diri nagapanikatika pa siya katropang Rachel Ann Palmes Miligan is watching. Salamat gid madam sa pag-agi. Kagari man diri si Manang katropang Jenny Valenzuela Kauntoy. Sexy day good PM. Pwede ka shout out. Happy happy birthday kay Tong JV Kauntoy. Wow, happy happy birthday Tong JV Kauntoy ha. Kaga more birthdays to come pa. Diba? Mabuhay ka man ang gat gusto mo. Mo salamat gid man ang sa pag-agi ha. Wala kita da pansit. Or spaghetti pababa pataas. Basi may ara da. Mo man ang Jenny ha, basi may advice ka naman karon sa aton katropang ano ha nga kay basi bala maka-relate ka man sa istorya, pwedeng-pwede ka gid man ang Jenny mag-comment diya sa aton nga live. Kung gusto mo mag-guest di, pwedeng-pwede ka gidya man ng Jenny kag-guess ya ka, pero at least ma-share mo man bala kag basi miara ka man yang i-share sa about sa life mo nga ma-motivate man ang aton nga mga katropa nga nagapamati di si Papa gapamati man subong sexy di Papa Eddie. Hi Tito Eddie, ba pamati ka lang da Tito ha, kaya medyo mainit ang chimpo mayo gidya sa huluhan dong ka lang pamati da Tito, para at least medyo relax bala ang kalawasan mo. Salamat ni Tito sa pagpamati. Eh, tawahay na yung daan niya nga si Tito Eddie. Oh, nahulat na lang na yung allotment. Nahulat na lang na yung padala, di ba? Ay, wala ka tawahay. Wala kay Tito Eddie. Yabala, no? Tito Dason Malagaw naman ko da. Dalong ko akon nga mga junakis, mga baktinda. Kaya, sa liwat na mga katropa, magabalik lang si Sexy D ha. Kapag balik ni Sexy D, mabasa na kita sang sulat kag pwedeng-pwede ka muliwat ya katawag sa aton nga XFM official hotline number kung gusto niyo ya mag-advise ha. 0915-628-7926 ara sa aton nga screen na ara o sa punta. So kung gusto mo ya nga mag-advise through on call, siyempre, pwedeng-pwedeng gid kay sabto din ni Sexy D, mahulat lang taas. Siyempre, diri lang sa inyo nga, paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod. Katropa mo, exciting!
6: XFM 103.9

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Maayong nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan
3: edukasyon,
2: edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sa sining mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatak kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatyagan nato ng mga palanakit sang joints ukon kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanog sini. Agud aton mahibaluan kun ano mabulig sang produkto ni Doc Hico. Umpisa kita sa turmeric ukon kalawag. Ang turmeric may compound kag ini ginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potential nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kadto naman kita sa malunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa suno sa pagtuon ini mahimo man nga makapaganhagan sang pagubag, pagkabanog, pagpalamula kag pagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot o kon tugabang. During our early times ginagamit na ini ang tugabang o kon saluyot sa medisina kag ginalakipan sa pagtapna o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong ang mga babaye, pwede man nagabusong lang kay mga babae, malang nagabusong laki, why man? Arthritis, ilanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
2: Matika naman kita ya sa amarguso. Amarguso man ang palaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa luta-lutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kato naman kita sa barley grass, ang ikalang mga sangkap, sang Evergreen Herbal Capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma aminobutyric acid. Nga kunsariin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtan o kung responsable sa pagpanubo sa aton sinig blood pressure kag ginapaganagan man ina pagpalanghubag sa aton sinig mga kasukasuan kag dugang pa luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sinig mga dugo. Ang barley grass isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Ang wheatgrass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll nami man ini sa pagpalamanog kag nagahubag ng mga kasukasuan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanang nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule nagaangkon sang vitamin C. Dotayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas nga ini superfood, quinoa fruits kag may compound nga antioxidant ginatawag nga santon. Nagapanubo sang pagpalahubag kag nagapromote sang heart health.

0: pag nagpagpupo.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.

mga pinalangga ko nga katropa. Siyempre, ang oras subong, mga katropa, alas 4.53 na sang hapon. Kag, ini nga oras ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Siyempre, para sa mga beautiful eyes taniya. Kung may problema kaya sa mata like glaucoma, pterygium or katarata, solusyonan ta ina paagi sa paggamit or pag-inom sang Vision X Plus ta. Kaya nga, ang Vision X Plus ta, mga katropa, may ara ini nga lutein, beta-carotene, kag zeaxanthin nga mag-protect ta sa ato mga ta, especially daya sa aton nga mga lolo kag lola da no nga mga arapo na or weak na yang aton nga eyesight no sa mga kalalakihan da ikag sa mga permi babad sa mga gadgets or mga computer da kag para magsipat pagid mga kita nyo pagid ang mga paa da wow. So before kita magbasa sang story tamya mo ta anay ang ato mga katropa nga ari di subong uwa. Ari diri siya katropang Madam Nanet Vasquez Susan. Good PM po sa XCD at sa XFM Bacolod City. Thank you so much, Madam. Thank you. Ari man diri si katropang George Pineda Gaspe. Mayong hapon ni Sexedia, listening lang di sa Barangay Tangob, Subong Wild Gajuti, Subong sa Tinapay, Express Bakery. Shout out na sa kay Georgia, mayo lang ang pagmasa. Thank you! Salamat din sa pag-agay. Ari Madri, ang kapanikatika nga siya idol ko, si Sir Chef Celis. Mayong hapon, sir. Kag, salamat man sa pag-agay. Thank you! Sa Subong, mga katropa, pwede na kamubala sa pagbasaho ni Sexeding sulat, no? Kaya, makarelate gini ang aton nga mga kababaihan, especially bag-o lang gid natapos ang aton nga Mother's Day, no? Para niya sa aton mga nanay. Nantawunta gid be ko anong mahimo sa isa ka nanay pag-abot sa amuning nga sitwasyon, no? So, ari na mga katropa, pagabasahon naman kita subong nga sulat nga gintig-uluhan sang battered wife. Dear Sexedy, taguan na lang ko sa pangalan nga Danica. May ara ako duwa ka kids, Sexedy. 7 years na kami nag-live-in sang akong partner. Sa 3 years namon, kag isa pa lang ang anak namon, sadto, nakaagi na nga ginpadapatan niya ako sang kamutya, Sexedy, kag ginhaboy, kataklob ka kaldero. Gintagaan ko sa sang tsansa, kay nagpangayo siya sang pasinsya sa akon, Sexedy. Subong, 7 years na kami, natabo na naman ang hindi dapat matabo. Nakainom siya nga nagpuli sa balay. Wala man ako intensyon nga malain Sexedy. Namangkot lang ako sa iya nga kung nga nagabihan siya kag kung sa diin siya naghalin. Na-triggered siguro ang iyang paminsaron Sexedy. Gulpi niya lang ako kinuga nga nakasinggit-gid ako tabang Sexedy. Kag nagbugtaw ang mga anak ko nga nakita gid nila, harap-harapan nga ginasakit ako sang amay nila, Sexedy. Naluoy gid ako sa mga anak ko, Sexedy. Ano bala ang pwede ko himuon? Tagaan ko pa bala siya tsansa para lang sa mga anak ko or tapusun ko na lang ang relasyon namon? Sa liwat, ako gali si Danica, kag madamo gid nga salamat.

0: Though medyo kasubos ang life ni ano no, katropang Danica no, pero ti wala mo man naging gusto, kagabalo ko na. Pero anyway, sa before mag-advise si Sexy D, no? Basi may ara kita da caller, ha? Pwede ka gid ka-advise, dari ka lang matawag sa 0915-628-7926. Kay magahulat si Sexy D kung may ara nga matawag or willing nga mag-advise sa atong katropang Danica. Kaga, syempre, sa mga katropa tanga ari diya sa live, pwedeng-pwede man kamuya ka-advise ya akong nakarelate kamuya sa sitwasyon ni Danica. Hindi mo guya-huya nga mag-typing diya sa aton nga comment section diya sa live. Kaya, basahon niya ni Sexy Dia. Syempre, liwat, kung gusto mo ya magtawag, kag ma-on-air ang imong advice, mga anonymous person ka lang da iabi, ha? Dari ka lang matawag sa 0915-628-7926. Arao sa screen, no? Ay, din to. Arao na. Pwede mo gina i-dial, mga katropa. Kaya, yun sa kaga before ko mag-advise, no, I would like to shout out my beautiful coordinator. My buot-buot nga coordinator. Wala kaagi pangakig. Wala kaagi live sa GC. Shout out tagiliya kay Mami Yam Alim Gumban mayong hapon. Wala kaagi. Wala niya galain buot niya. Minasa ya ko ni kumbaga patient na yung pag-abot sa mga brand ambassador. Patient ko magwala ganing sungay gani ato na. Salamat mga katropa. Magtawag lang kamo sa 0915-628-7926. Kaya nagabantay di subong sa Sexy D ho. Kung sino ang aton nga caller sa subong or anonymous caller na naman no. Kaya machismis naman tadi ang aduwa. Kaya makachismis kami kay Sexy D eh. pwede kagidya katawag. Pero before na, samtang wala may nagatawag, ako na yung advice siguro sa aton katropang Danica. So kasubo, giniya ka ti isa kaya ka battered wife. So katropang Danica, ang ako na lang giniya ma-advise sa imo niya is mas mayo pa siguro nga bulagan mo na lang giniya yung imo nga bana. Eh syempre, although medyo masubo na pag-abot sa mga kabataan mo, kahit ti hindi na makumpleto ang pamilya or wala na sila tatay, pero nag-suffer ka kung mag-amo na nga padayunon mo pa ang pakikipagrelasyon mo sa iya. Kag na-mention mo man di nga before, gintagaan mo na sa chance, so ikaduwa na ni nga chance, ginsulit niya pagyapon, so kung tagaan mo sa chance, liwat, may tendency nga sulito niya managyapon sa inyong basi kung paspatsyo niya naging ka na or ano na ng sistema mo da ibugbog burn na. Kita mo na gani guys, di ba subong nagatrending na ang mga battered wife na ginabugbog na ang mga babae na wow, ang persa niyo ya bala nga mga kalalakihan, di ya bala pareho sa persa sa mga mga babae bo, niya medyo yaganagana niyo man kag ipunggi niyo man bala ang inyo kaugot sa amon nga mga kababaihan. Although kis masabad kami ba or ano gid man da, pero hindi niya rason nga bugbugon mo kami daw or sulok-sulokon mo kami daw. May nakita ko na nagtrending ng mababayi ng post-post na sa before nga gina-filter dyan lang may bugbog sabi tapos may flowers ang uyat pero filtered lang ko no abi sa social media pero ang jending gali ito tuod na to yung nga nagakatabo sa iya, di ba? Hasta nga na kapila na to nagwagid sa CCTV kag nabatian gid nga iya gin kumpronta yung man to gani sa bagay na inito siya kati ang iya nga ka-live in to ya do proud pa yung nga may babayi, di ba? Sino man abi mo na nami ambisa na ko asawa mo tampaon tamang ka. 36 counts nga tampa. Proud ka pa yung ng babae ka. Muna, hindi na yung tsakto yan. Eh di, pagtampa sa iya ba? Oh, grabe. Ano yung ginimo yan man to. Yan yung kuha niya panchigbag yung asawa. Yung sumbag, yung sulok-sulok. Yan mga wasta na lang nalipungan na bikuan na ganit ko na ano na to ba? Uy, ko naging padayon mga katropa kay nasakitan ko kati syempre babae man ako. Pero kung ako to yung sa iya, may rice cooker to sa topad sang lamisa. Ay, gipakdol ko na to siya. Ginaboy ko na to siya. Oh, hindi niya. Alami si Imo, ya ba? Mga pagkatapos ng lahat-lahat, nakuha mo na ang gusto mo. Subukan, hindi mo na kuya mapusla niya. Bugbugber na. Ay. Hindi niya yung tsaktoya. Dapat niya sa ano lang tayo of the night, sa kanamiton siya. Ano kayo, pati sa kasakitan, dalun mo pagid kuya. Oh, di ba, katropang dani ka. Okay man nga ginapaminsar mo imo mga bata, pero ti kung magsigi ka, daya ka ukot sa imo ba na? Basi kung ano pa kagisa pa bad influence gisa pag-abot sa mga kabataan mo, kay ti arap-arapan nga nakita ang mga bata mo nga ginasakit kanya. Oo, hindi gani nami yung father figure kumbaga sa mga bata taya, kay ti nang ano bala kasakit kuguon ka mano kasi gigit ka patabang mo ako guro kuguon guro nami nami la bala ako ga bala hindi lang kuga nga sakit. Ay mabaton ko. Ang kugala na bala ang atilil aka bala ako kuga. Hindi ako ga nga mga malipungan kaya mo na no kaya kay damihan ko na isang gatilil ako yang ako ga. Ikaw mo ha. Mo si Chris ga yum yum ikaw ka na Chris king kuga mo sang gatilil akma. Dila mo la wala lagob sa ako niya ay kuya kugon mo ya mo di huni kung may ara ka mo di yung mga katropa yang gusto advice no sa liwat pwedeng-pwede gigka mo katawag no. Kay istoryahan na naman dirila syempre sa 0915-628-7926. Syempre kay dira tayo kita magtusik-tusik. May advice kada ama ng Jenny ha. Kamba si ka relate ka sa istorya da or si Madam Nanette Vasquez Susan. Pwedeng-pwede ka gidya mag-advice. Kaya basahon ni Saksidi kung ano man yang imo opinion daya. Kaya ti syempre buligin yung mga ko advice sa taning katropa kay nga ako hindi ko ka-relate kay nga away ko ya kaagi battered hindi ko ya battered wife kumbaga hindi pa ko gani wife. Hindi pa kami kasal kumbaga kung magba kung ginaba bugbugber na yung gidman ko ang matawag uro sa kon battered housemate. Hindi kami kasal hindi pa ko ya hindi pa ko matawag asawa ba third housemate na yung buhay. Yung may inaway kami nga duway gina-evict ko na sa bahay ni kuya. Huwag ka. Siyempre hindi ko ka-relate kasi wala kuya kaagi pero before kaagi ko relationship nga hindi mo yung sisiling yung everyday ito na yung natabo lang gito yung guru that time nga do na sobrahan naging siya guru kapangimon sa akong kay tungod kasi sexy di damo kay Lala damo gadmar pilingon. Damo ga idol kumbaga ara siguro kaya sexy di ti siyempre na iya ako nga dan friendly kuya katama nangimon sa guru bao naglautay kami yung nga duway bato mo kuya sa iya ya pag kuga ya sa kuga ko man sa eh kuga nga ay kami yung doon ay mo abito zombie yes tama to ka ano to nga lugar to hindi ko ganda yung balipatan niya pero grabe to yung luluhod yun sa akong patawaron ko lang siya. Although, ipatawad ko siya, kahit iplangga ko siya mo. Pero, damo-damo man yung mga friend ko nga nagkaladula, pagpatawad ko siya, kahit siyempre naburido ang mga brakada ni Sex and D. Kahit itungod nga, amo na to bala ginimu sa akong, gipasinsya ko pa. Pero, diba, gimpili ko sa Gyapon. Ang ina ko nga mga brakada, do tinuig kami wala nagsapakanay mga katropa. Tungod nga, sa amo lang ang rason nga nagbalik ko sa amo ng alalaki. Pero wala ina to ginimo iya kay da pag pasensya ko te siya syempre nagsulit naman kami sa uno back to basic na naman ang relasyon namin nga duwa tayo maginaway kami duwa na unahan ko na sa on mo naman ko oh tampa on mo naman ko sige sige ginataya ko na siya yung ako niya nga guya at hindi man sa ginaunahan ko na sa ngadaan dungan hindi man sa gaya po mong potok pa adlok naman sa kahit nang kabalo sa mabato o siya mo nabagan nay na lang tayo, mga bato, yung sibo. Abi mo, ikaw lang yung kabalo mo nung bagya. Ikaw lang kabalo mo, nguga. Yeah. Katropang Danica, siguro mga dagko naman siguro mga anak mo. Nang makaintindigid man ni sila sa uli, kapin panakita nila. Basi kung sila pa nagay mismo makahambal si imo nga, ang madundigid namin, inihimu si imo sa tatay ko. Wow. man sa mayo guro mga bayaan ta na lang sir mangita na lang taya iban nga ano. Oh kag mas mayo nga ang kaduwa da nga option da ka tropang dani ka mangayo ka sa legal iyo paagi ta sa barangay da or sa women's desk da kay ti pwede man maka-advise imong women's desk mo kung anong pwede mo nga himuon da kay ti pwede na siya mapriso o hambal ni Madam Nanet Vasquez. O, para sa akin, di na ako makisama kasi maulit-ulit yung pananakit niya. Akuin ko na lang ang magpalaki sa mga bata. Di na ako magbigay ng chance na magsama pa muli. Tama na. Thank you. Yes, thank you so much, Madam. Thank you! Correct ka dyan, Madam Nanet Vasquez. Very good advice to you. Ah, tsak to gaya si Madam Nanet Vasquez, no? Tsak mo to gani ginahambal ko, nga kung tagaan mo pa na siya chansay, sulit-sulit, malang ka mo nagiyapon, ba? Bubugon, yung mga ka nagiyapon ka bubugon, kay ti, naandan niya na mo, abiya, abiya, okay lang perming ginahimu, ya. Abiya, nang biskan ubrahon niya panaliwat sa imo, tagaan mo sa gyapon chance kiti amo na ang ginihimu man sa iya. Kumbaga, amo na mga girls, kamo, hindi mo kamo magpahalata sa mga lalaki nga kung anong inyo weakness bala. Kiti, kisa, mga lalaki, dra mo sila galantaw mo kung paano ta nila tirahon sa aton kahinaan. Eh, once makita nila nga amo ng weakness ta, dra ta nila iguon. Muna ako ya mga katropa, kuya klase babae ya. Kung pwede ganit mapunggan kuya luha kuya sa tubang sa lalaki, punggan ko na iya. Kung siling yang sakit-sakit na ganti, hindi ko na mapunggan. Iyong tulo, ginasaya. Pero, as long as pwede kuya matago ang luha ko, pataguon ko ginaya. Kahit hindi kuya gusto nga ang balon kuya mahina. Or, ano, bingit kay mo. Siyempre, nasakit ang blatsagun mo. Kaysa ma-heart attack ka na karun sa sige ka sa putukot mo. Ano kami niya imo yaman. Mas mayo ya yung ginapagwa mo ya yung imo yan nabatsagan niya. Kasi syempre, mga friends mo da, Danica, may ara ka man guro nga family. Kung ara pa man si mama mo kasi papa mo, mas mayo nga guro nga dito ka na lang anay sa balay ni mama mo. Mas take ka mo to dal ang mga bata mo kati hindi man nila huglahog ang sitwasyon nga kakatabo sa imo. Dito ka na kay mama mo aminsar ka kung ano ang pwede mo nga himuon or kung diin ka mauna kati biskan diin ka din magano apektado bata mo pero para sa ako niya kung ako ya kung kabalo ka malang magdiskarte may ubra ka why not may itsura ka ay go on ako ya mapagwapa ako ya kagamba huyo ka sa akin pag ako'y nagblooming magamit ko ako niya clear skin niya or santo na herbal soap na iya kaya para at least bala mahinulsol sa iya kaga nang balaan mo katropang Danica ang mga lalaki hindi man na maginulsol mintra sa hindi sila magbugtaw mo para sa sanguna sa ex ko nga abi aguro lagluyag din kuya sa iya kag sa iya nagigatiyog ang kalibutan ti nakibut na balang kuya gani mga katropa nga pagbugtaw ko wala na kuya naluyag sa iya ya ati wala siya yung nag-expect niya nga dito nagigagali ma-end ang amon relationship na duwa ba di wala ibulagan. Kakapoy sa imo ya. Tiya mo to damo na sa may ginapangambal sa mabag-on siya ko no. Hindi siya magsulit. Ah, amo mo nagyapon. Niinto nyo lang di ang mga babae or niinto nyo lang kagalingon nyo sa sige ka mua mo ng mga istorya. Ah, sa liwat mga katropa sa gusto magtawag ha, true call ha, or mag-advise true call ha. Pwede ka gid magtawag sa 0915-628-7926 na. Kaya gahulat ni si Sex Eddie kung sino ang matawag daw. Kaga syempre, katropang Danica, thank you so much, gina. Sa pagpadala mo sa sulat. Alam mo, hindi ko na-learn sa imo. Imagine bala, ginhampak ka na ka, ay ginaboy ka na kataklob ka kaldero. Kung diin to binagkalaigo kung sa ulo mo to, madugo gito ya. Sakit-sakit bala. Imagine bala mga katropa, kataklob ka kaldero, magtupa sa ulo mo, agay. Malipungan ka ganyan, bukol ganyan, bukol is bukol. School bukol ganyan, guwa da iya. Tapos ginkuga ka pa. Lain ba, no? Pero subo-subo ganyan. Ako mismo nga babae, katropang Danican, luoy ko sa sitwasyon mo, no? Kung kilala na ilang kita gani, nga duwa siguro nag-lend na ko sa mga kamot ko nga pwede ka't pwede takakita na. Pero at least ako bala maka-advise mo ko sa imo personal kag mabalaan kung ano gita nagkalatabo. Kaya, pero biska na nung pananatabo, sa butang tada karon be tamaran kada kay kisa mga lalaki ya nubo gid man mga pasensya nimo ang kisa mga init na sila sa mga babae kapin pa kung ika kita nga mga babae grabe ka mga babaan na kontra gina nila kontra pag gidada nila nga mainom-inom sila upod sa barkada nila tapos sugaton mo sila kontra gina ka mga lalaki at pero kami nga mga babae, concern lamang kami sa inyo. Kag sa pa, mga kalalakihan, maglaing pamatsyag nyo din kamo mapuli. How? Sa amo, makamugyapon kami mangyapon, mabulong na sa inyo, mamasahi sa inyo. Amo na pamati, kamubla sa inyo, mga asawa. Ika, magtigulang kamo, kami managyapon, majolis ang juli inyo. Magsubong. Subong niya kung ginapapinitinsya mo yung asawa mo. Ah, magtigulang ka. So, ma-wheelchair ka. Ititlod na lang kaya sa kanal. Mabalos. Kuya sa imo yan kung magtigulang. Kaya. Subong wala pa mo. Iyaw. Kuno abi. Tulod-tulod. Tataka to yung ilagaw-laga. Tataka to para makakaklo. Kasang fresh air. Pero, syempre nga dumot. Titlod. Yung ngita. Tadi bala banglid. Ititlod na ni sa dayo. Bala para magpuli. Wala na rin problema. Kasi sa pakatrapang dani ka, normal ginakisa sa mag-asawa. Pero hindi niya normal nga ginasakit ka ha. Normal sa mag-asawa nga mag-inaway. Sometimes hindi mag-itsindihan na. Pero hindi niya excuse nga habuyon ka kakaldiro. Diba si boy ka guro katigang or lagdos tinigang mo na ginaboy ka kakaldiro. Pero hindi niya gapan niya. Excuse niya. Si hilaw to yung tinigang mo. Mugin bantayan. Nagsige ka na yung katiktok. Na, oh. Or basi wala mo saging paskor kagabi. Iyan mo na nabugbog burna ka. Kisa mga lalaki nga daan. Kulang mo ni sila sa lambing-lambing. Anyways, mga katropa. Mabalik lang liwat si Sexy D, no? Mamati kita aning sang gamay nga pahinumdum. Kaya pagbalik ko, mabasa naman kita liwat sang sulat. Ang gipadala naman liwat sang aton nga katropa. Siyempre, dali lang sa inyo nga paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod. Katropa mo, exciting!
1: XFM 103.9

0: Mga katrupa, exciting!
1: The Secrets of Health.
2: Naabala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas. Ginasiling bla nga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya no, kun pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kun paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa option nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
1: Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng

0: kung hindi nato nini mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabinagid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini, reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang, ang aton sini mga ginakaon hindi maayo ma-absorb sa aton sini nga lawas tungkol hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then, ang isa pagid, diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganin mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarilain nya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas, Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may a suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sring Sunthone Gold a Coffee Mix, may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pag inyong mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.

0: langga ko nga katropa. Ba ready na ka mabala sa ikadwa ta nga istorya? Pero bago na, alas 5.28 na sang hapon mga katropa kag ang ini nga oras ginadulong sa inyo sang turbo. Siyempre, ang turbo ta nga, gawa sa maca at lavawaska nga mga natural herbs nga ingredients para ma-enhance ang libido sang kalawasan sa mga kalalakihan kag siyempre, ma-improve ang ilang performance. Wow, kalabuka giniyang mga kwanda yung mga lamisa day or mga jalousidia sa ang inyo yung bemba na mga muna iya. Siyempre, ano ba na ang mga turbo? Kaya makaginilan at manandis si Sexy D, ah. pero nakamove on na si Sexy D, muna ganing amat-amat lang. Kaga, mga katropa, 30 minutes ha, before matake anay, ulata, mag 30 minutes na mag-epekto sa imo kalawasan bago mag-tsaksakanay or maglabing-labing ka mga duwa ni Mrs. Mo. Wow, sigurado, gidya nga, masatisfied ang imo nga partner or si Mrs. Diba? Di niya mangutos si Mrs. Sa imo yung gulpi lang blamang. Idug to, kainit. Nakaturbo, kaya gulpi na yung makupo-kupo. You're so yummy. Siyempre, bago kita magbasa sa ano, sang mga ikaduwatang istorya, mga katropa, so di ka mo maguyo-huya kung mag-comment dara sa aton nga comment section na. Kaya pwede-pwede ka mo yung mag-advise yan. Hindi po padugayon pa akay para at least may time pa mag-advise si Sexy D, no? Kaya sa liwat, magbasa ni si Sexy D sang sulat nga gimpadala sang aton nga katropa. Hangyam ako magutik-hutik. Do sindikato ko guro magutik-hutik. Mayroon naman kita subong sulat nga pagabasahon nga gintig uluhan sang ugangan. Dear Sexy D, tawagan na lang ko sa pangalan nga Lina. Isa ka misis nga dulong na ang balay, dulong pagid ang akon balatsyagon. Tungod kay nautdan kami kuryente, bangod wala kami dayon kabayad. Hindi tungod kay nagpabaya kami Sexy D. Kapos lang gid kami subong. Kag ang mas masakit pagid kay nabatsyagan ko nga dugay na gid may kaakig sa akon ng akon ugangan. Labi na gid subo nga wala kuryente, grabe ang mulay niya sa akon. Nahambalan niya kami nga pabugat, kag wala pulos. Masakit gid Sexy D, kaya ginahimo manamon ang tanan. Tanan agud malabot kag makatibawas kami sa adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Kapoy na gid ako mag-insindi sa iya Sexy D. Pero hindi man ako gusto nga madula ang respeto ko sa iya. Paano ko bala ini atubangon nga sitwasyon Sexy D? Sa liwat, ako gali si Lina kag madamo gid nga salamat. Thank you so much sa aton katropang Lina sa pagpadala mo sang sulat, no? So sa aton ang mga katropa na gusto mag-advise or gusto manawag, pwedeng-pwedeng may oras pa para magtawag kung gusto mo yung mag-advise through call. I-on-air tayang aton nga chismis nga duwa sa cellphone. Siyempre, i-dial mo lang ang 0915-628-7926. Kag siyempre, kung gusto nyo naman niya sa live mag-comment, pwedeng-pwedeng ikaw mo yung kakomment. Si Madam Nanet Vasquez, kaya kagapamating ni si Madam. Madam, ang sitwasyon niya, Madam Lina, naputulan daw sila ng kuryente, Madam. Bukod doon, yung kanyang biyanan, yes, may lalim na galit or may tinatago, may kinikimkim na galit sa kanya or sa kanila. So, hindi naman daw nila sinadya na maputulan sila. Sadyang kapos lang daw sila sa ngayong panahon or ngayong araw. Wow, nagtagalog. This is sexy dia. But at least, ayun siya dia. Ni Madam Nanet Vasquez. Kay Tagalog si Madam. Mas masakit pa daw kasi sinasabihan siya ng biyanan niya na wala daw siyang kwenta at pabigat lang daw sila. So, nasasaktan daw siya kasi ginagawa niya naman daw yung araw-araw, tinatawid po nila para sa kanilang pamilya. Paano daw niya ito malalampasan na sitwasyon? May respeto pa naman po siya sa kanyang biyanan. Pero paano niya mapapanatili yung respetong ganyan? Oh, diba? Diba, Tagalog? Pakanta sa sexy, di ka nag-Tagalog. Oh, syempre. Syempre kay si Sexy D ano yung mauna advice, no? Sa nag-typing pa daiyang aton ng mga katropa. Ay, hindi ka mamaguya-uya, matawag ha. Kaya gahulat si Sexy D sa aton ng caller. Pero kung wala, may advice ano si Sexy D. Pero ma-advise ko lang sa imo katropang Lina. Ang kumbaga ang struggle niya sa kwarta, hindi niya kumbaga sukatan bala sa imo pagkatawo. Hindi man lang ikaw nga, hindi man lang imo pamilya ang nagasuffer subong tiyempo. Tanaw halos tanan tanaw kaagi diya sa kakapusan nga ginatawag or sa kapigaduhon sa kadulong. 'Di ba? Bisan ako gani kagi kami ginuutdan kuryente, pero ang importante is laban lang gid yang laban. Bisan ano matabo iya sa life ta. Goon lang gid ya kagamo importante wa temi ginatapakan nga tawo. Na ina da kung mangawat kada karon or magano kada iya mas mayo nga syempre giho man kamusang inyo kay syempre ang kaakig niya sang imo ugangan niya basi so ano lang gid na iya syempre sa kapigaduhon subong kung sila lang yung permi ang masabat sa inyo do kakapoy managuro kung akong ugangan mo at hindi man na pwede nga masalig ka lang sa amon permi nga mga ugangan mo pero na hindi tama na mabasol kisa mo may sometimes may mga ugangan kita yaka tropa nga na ng way gahambal pero depend sa yung reklamo na iya may ara man tayo ugangan nga open wide kita sa ato magbulig ya kag lain-lain klase sang ugangan tabi mga katropa mo. Kag syempre biskan ano pa dai ihambal si mo sang ugangan mo. Importante gid gyapon nga respetaron mo gid siya bisan matabo. Amo na gani ibisan si mama ko nagambala sa kon nga mas mayo pa ako no mga katropa magdumot kaya ako no sa imo iloy mo kumpara sa imo nga umagad or ay umagad ugangan. Kay nga pwede ka pa yung ganit ko nung masumpa sa inyo yung ugangan. Yung iloy mo yung tibisan ano yung matabo, bisan ano sala mo yung iloy mo yung bato na yung gapon sa inyo yung. Pero tiyang ugangan niya, madumtanay na lang ikaw muna yung duwan. Pero, hindi man yung rason yung abuyan niya kasang hindi amo nga mga sugilano niya katropang Lina. Pwede-pwede mo gina iya mapakigbato ang kaugalingon mo yung pag-abot sa dignidad mo yung kati ng kung lalaki yung bata iya ugangan mo ganit no. Siyempre iya bata iperso yung mantani nga muna eh kati hindi mo na iya sala babayi ka iyan iya sala ka bata iya kay nga tungod nga nag-struggle ka mo gastruggle man sa kati iya bata o ay managhimakas mo. Diba? May hara, takis sa ugangan nga mga muna mo nga ginabibibibi pa bala mga bata, bala nila, bala ba? Duwara, gyapo niyo sa ila, sulod sa palda nila, yan nagkapanago to yung mga bata nila. Yan, bala kung wala bugas, bala yung message, ma, bakla yan yung bugas, bima. O nga hara, manday yun eh. Eh, sana anad naman na ng mga bata, hindi na mga gadag ko ulo sa mga banata. Kaya, syempre, konsente sila sa ilang nga ginikanan. Paglabot sa mga needs. So, kailan na yung akong kisa, pero arang perme-perme. Mayroon, pag ikuya katropa nga kilala nga nang iya, pag ito'y ako ng ugangan niya, hindi pag ito'y ganyan magsugot, yung mahulid sila yung ako ng isang banay. Ay, sa subong ko, nagbulagay lang ito sila mga katropa, wala gin sila yung nakabata. Iya, kaya once ko nung magsulod na sila yung ako ng sila kwarto, ya, hindi na yung ako ng dapat pagsaradaan, kaya hindi gusto yung ugangan niya, yung makabata sila. Te, ka-perfect.
1: Bow, ka-perfect!
0: Diba? Kag syempre katropang Lina, kung mga kalmado na ang tanan, kag kung medyo bugnaw na ang paminsaron sa imo nga ugangan, istorya ha siya ang ano mo siya, i-explicar mo siya or explain mo sa iya nga bisan papano nato naga-try ka man naton or naga-sikap ka man nga mangita man paagi. Kasi nag-isa pa ka katropang Lina ng kamo nga mag-asawa, magkapit bisig kamo yung nga duwa, kumbaga, hold on, gida. You and me against the world, ikaw at ako laban sa mundo. Kahit anong mangyari, for better or worse, dapat magbuligay man kamo eh. Siyempre, una, besi mo asawa, mga istorya Honda eh. Mga tiga. No, hindi naman ni Guru yung tsakto ginahimo ni mama mo yan sa ako niya man. Ang balo niya tayo nga pabugat, tayo kagula, tayo pulos siya. Ti, ikaw yan, ano na lang din yung pulos mo ya? Di ba? Kag, dumaubo ko ah. Siyempre, katropang Lina, ba ko bala temporary lang manatanan, hindi man asta mintras nga lubog ka mo ah, or wala ka mo kuryente. Sometimes kisa, pin pa kaya subong yan sa kapigaduhon sa tiyempo ya, kung kulang gidya income mo, mutdan ka gidya kuryente ya eh. Nanti ya, pero pangitaan mo man paagi eh, pero at least di na matabu liwat. Nanti ka balo ka, nakag-aware ka na nga amo na imo nga ugangan, nang ikaw mo na lang maglikaw or mas may magbukod na lang kamo nga duwa nga mag-asawa. Kaya ti, syempre sa isa ka bala, isa lang niya ka king, kag isa lang niya ka queen mo, ti. Kung ano na yung ipangambasin mo sa ugangan, mula ka di imimahin mo, kahit tungod nga ara ka di naglumon, di bala? Mula mo na imo nga asawa, nga mas mayo pa balaga nga mangita na lang tayaga yung istaran, tayaga mo, kahit kabudla, yaga yung wala ta di freedom nga duwa, yaw, di bala? Kahit kisa ka lang yung kita ugangan, nga hamot sa imo, yung mo ba hamot? Ti kung baho to ya, ti wala eh, wala ka man to hangpon sa mua muna. Eh syempre, lang, pangita ka nalang ubrabi, amo nalang ginabi, akatropang Lina. Ti ara ka man sa imong umagad, baya inabi mga anak mo, bisa iya, bi or junakis, mapabantay sa iya, pangita ka ubra. Then iya, tagaan mo lang sabi kong magsweldo ka, pero okay lang na, di alungan niya managuro kati mga apuya man na isaligi lang siya. Ay, sorry, hagin sa masinsinan, basi pa man lang. Hindi kinanlan nga magdumot ka sa mga ugangan. Pairalag, hindi pagdulaa ang respeto mo sa iya. Kati, mas ka na nung matabo, nanay na sa kay mga bana. Pero kisa mga katropa, may harap gidya ugangan niya nga, isipan. Balang, nami iya sa mga, muna iya, give and take lang bala. Kung wala kami, kamo naman mahatag. Kung wala naman to siya naman tagaan. Balang give and take, wala lang bala tani isipay. Kiti, wala man na naman ging gusto nga life mo, di ba? Wala naman ging gusto. Sino gusto mang impigado, di ba? Sino gusto nga wala kurente, ha? Di ba, kalauay? Ako mga katropa ako, especially hindi ko gusto mo utdan kurente. Kaya hindi bata ako, yung may gamay ko yung nga bata. Hindi ko yung katulog ya. Mga katropa, kaya awang ko yung panguyab sa bata ko ya. Muna nga, sometimes isang una, sang wala pa ko, ti kulang ang income. Sang ako nga, kapin pa may mga bills pa kami ginabaydan. May mga needs pa da ang ako ng mga bata. Nagyan ko man ang amotdan, pero ti ako yung pangitaan ko gadya paagi para masigahan kami po ano-ano malang yan. Lumiwanag ang buhay ko. Ano bala ka nami? Bala sa feeling, bala nga makatulog. Kapin pa to sa pagbagyo to. Bo, grabe ka na biglawig to, ka-brown out. Kung gagaliwas sa to si Sexy D, mayo lang ganit kayo, wala pa ko di. Ano lang ito, ay hanto. Ano lang itong bahan pa to, ang amon nga balay to, sang kawayan to. Look up mo. Bo, grabe. Wala ko rente, mayo lang ganit kaya ngakon nga sweetie pie, ara sa gaubarat. Kaya, bisan pa paano na, kuha na. Na pangitaan paagi nga mapasigahan kami to, ya una. Yung shoutout nung tagilis ako, love you, love you. Mga katropa, kang kamo kung may mga ugangan ka mga same na. Eh, mas mayo pa nga, maglikaw na lang gig ka mo ah. Kung nga mo na ginambal nila sa mo, di na lang magsambat ah. Pusa na lang imubaba ka para ang aton nga, ang aton ugangan, doon mga mother, tama na mga katropa, mga lakisang agi laman na aking nila. Pagka next, wala naman na. Muna, anyways, thank you so much Giliwat Katropang Lina sa pagpadala sa sulat. Doon, may na-learn naman ko subong sa inyo. Kaya nyo na ah. Kag, laban lang ng laban. Miska lang matabo, huwag kang susupo. Ano na siya na. Pray lang ang malampuasan nyo na. Ako gani. Kasi aga pray ko na iya, gamba ko na nga, Lord, saan upa ko mamanggaranon. Para magpahimunong na ko bala, Lord. Kaya, nakapoy na ko bala, Lord. Yan na. Pero siyempre, si Lord kapamati niya sa aton niya. Siyempre, hindi niya pwede nga mambaka lang, God will provide. No. Yes, God will provide, pero kinanlan nga magiho ka man sang imo. Hindi mo na pwede nga mamba ka lang, God will provide, pero kapungko ka lang, isog sa ranyo, kapamati da ka music. Tupa ka na bugas, hindi na iya. Matupaan ka na tuloy da, or sudaan da. Magamba ka lang da, God will provide, hindi na iya. Diba? Kinanlan, tagi dyan nga magbaka-baka man eh, at the same time. Kasi may bunga ginaiya ang tananta nga pagpangabudlay mga katropa. Kagisa pa, hindi niya astamintras yung amulang tana, hindi niya astamintras yung agastruggle ang ta everyday. Ngaling kitikis, abala ka lain, abala nga ng kapus ka na, then makadto ka sa friend mo. Mahulam ka to. Why siya to, di pa hulam, ikutso-kutso, yapaka. Palakpakan, kagisa. Namang hulam ko siya, Mars, hulam ako da, Ben, kutso-kutso, yapaka. Baka subo, manakisa ka pang buhi. Tarap lang, hindi bumata ni intention nga mang hulam. Sa galing kay tiya mo na nga time, kapus ka gidiya. Pero tiya, kung may hara, thank you. Kung wala, thank you, mang yapon. May hara naman niya kisa nga, gapang hulam naman si Imo. Kung di mo pa mapahulam, ikaw pang malain, doon di pa yan magpati nga wala ang kwarta. Isog pa daw. Hindi, pero mga katropa, tanan-tanan kita yung struggle. Biskan ako, abin nyo na nagpakadlaw lang ko di sa inyo. Pero deep inside, why ka mo yung kabalos ang life ni Sexy D? Nga nag-struggle man ako, bow. Hindi lagi durabal anon sa akong itsura, kahit imayo ko magdala. Hindi man ako ambot si Lingon, bing ako nag-struggle ka, dapat ang bayo mo busloton na muna. Hindi man pwede, guro nga kung nag-struggle kayo, hindi ka nakapanghusay.
1: Wapa!
0: Diba? Siyempre, tanan tayo struggle, pero depende niya sa pagdala. Kung paano mo na atubangon. Eh, ako yaga, kadlo-kadlo lang ko di, pero tiya, after ko di, mabakal pa ko sudaan. Mabakal pa ko diaper. Singa kong baby, mabakal pa ko gatas. Kaya damo manid siya, Sexy D, mo na, sometime kiss may nag-chat sa akong, wala ka mong kabalog, si Sexy D, balaga pang hulaman. Pero normal na iyan, huwag inaako ko na iyan. Di man tayo manggarano, hindi tayo mangutang. Ano na ano? Di ba? Anyway, sa mga katropa, tanda na, basi may harap, baka mo na gusto yung advice. Pwedeng padigig ka mo humabol. Kasi doon nagniwang si Sexy D or pamatsyagan ko lang. Ngayon medyo nag-fasting subong inyo nga Sexy D. Kaya wala pag hindi yan nakatapos breastfeeding. Siyempre, si Sexy D daan na breastfeed. Breastfeed 40 up na iya is the best for daddy. Kadam. Lo daan, ginapatiti ko yan. Ang butan, o pa na yung magkalulutas niya. Siguro naman lutas na lang niya, guro. Ang tatay, ako nga nga ako niya, suso. Aring na di sa paa ko. Ay, kasadya. Wala mo lang ako siya sa unag pagkilala na ita. Ang akon nga suso, balaga, dutag-duaon lang ni nga bans. Tapos ang nakabata, nakugulpi na lang natag-utsuhon. Subong daw, dumatsyagan ko, nakita niyo ng bandi sa ilo-ilo. Ang anak na ko, oh, nabilang dako-dako. May mani, nabilang kalamay nan. Kaya doon muna na. Pero Ay, wala lang ka mo makabalo, mga katropa. Ga-struggle, man si sex, eh. Dibis ka na mo ni kadako. Kung gina-wish nyo yung parehos, taya kadako sa ang susetti, ha. Ay, hindi ka mo magsagay ka wish-wish kay nga, kabudlay. Yung dako, kaya sa ang hinaharap, ya, kay nga. Ga-struggle kayo dyan everyday sa mga bayo. Ibis ka na ko, hindi ko gusto kabastyosan. Huwag kami may mo, kay ga-galidit ka dyan ang gamay. Anyway, sa katropa, hasta nalagi niya si sexy, di, ha. Hindi na ko yung magpadugay pa ya. Ah. Buhas na lang kita liwat machismis. Ah, kami ara guys sa sex ed kag surebol gitu ya nga. Madayo na to kay wala to emergency kag naka-schedule to sex ed syempre. Thank you so much gid sa inyo nga pag-unay naman sa akon kag pagatag sang inyo mga opinion da yan no. Dari lang sa inyo nga paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod katropa mo. Exciting. Bye-bye.
1: XFM 103.9. You're not-

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
5: Lahi gyud, basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka ba

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pay. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Rodel Santapoli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Samphone Gold Coffee Mix na.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at

0: XFM 103.9. XFM News. FM News.
1: XFM Time, alas 6:12 ng gabi mga katropa. Gikan sa news center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari na nagapangunang balita. Ginakusahan ni Anay Senator Antonio Trillanes IV ang liderato sa Senado sa idalom ni Senate President Alan Peter Cayetano kanagatuga sa isa ka constitutional crisis. Hindi matapos ginpaidalom sa Senado sa protective custody si Senator Ronald Bato de la Rosa. Agot pong ganang tuyong pag-aresto sa iya sa National Bureau of Investigation base sa warrant halin sa International Criminal Court o NICC. Nagalaom si Trillanes katemporaryo lamang ang pagbago sa liderato. Kagilayon nga mais na nagud may balik ang dignidad sa institusyon. Lunes ang hapon, nagpatulong si Trillanes sa Senado agudeserbing warrant of arrest sa ICC bato kay De La Rosa. Ina ang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan ng malabong ang mata mag Version X Plus para sa nagaugyon nga Pilipinon sa Pilipinas. Ako si katropang James King, XFM News.
0: XFM News. XFM 103.9. Namamayagpa sa anumang sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod, XFM
0: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: heading home na? But steady lang sa South Trip. I-full swing ka na katropa ang sinadya. Kag-musikahan. Extra drive. Extra drive. Music, entertainment, trivia, kag-ibang pang mga shocking revelations. Extra drive. With Mommy G and James King. At XFM. Extra drive. Let's call it a day, baby.
1: Mayong gabi, Metro Bacolod and the rest of the Negros Island region. And welcome na sa inyo programa ang
2: Extra Drive!
1: Yahoo!
2: Mga katropa, tiyo na naman para ibaloon kung anong trending, anong viral sa social media.

0: Minding atun oras, natimplan nyo na ba lang inyong paborito nga kape? Kape sang Yes to Health Incorporated, ang mga kape nga makabulig para sa inyo'y kayang lawas. Well, una ang Santon Plus Coffee Mix, ikatawa ang Premium D3 Coffee Mix, kagangin katatlo ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes, ano? At syempre, kay tungod sa kakapoy kahapon sa graduation. Congratulations sa akon nga syuta. Wow,
0: syuta man, girlfriend, boyfriend.
1: Syuta is anak. Yes. Sa Kailian Marie.
0: Congratulations.
1: Ayan. So, on to the next chapter. Wow. Kabaybang makalangoy. Makaano ka na.
0: Makalupad. Makasakay.
1: Makasakay. Sakay tayo na.
0: Bako na.
1: Parang dire-diretso na. No?
0: Bawi tayo na.
1: Ay, sa tanan-tanan nga mga graduates ng John B. Lacson Colleges Foundation na school year 2025-2026.
0: Yes, and congratulations kag sa tanang mga nag-graduate sa kada colleges, kada universities nga ano ganang tawag sila basta mga nag-celebrate sa ilang mga graduation.
1: Ano kadungan exercise?
0: Ano kadungan sila? Iwan may iban pang mga ano?
1: May mga what?
0: Mga universities.
1: You know? Hindi ko sure kung may anak pa. Kasi
0: ang iba nauna na, no?
1: Lasal, so, hindi lang ko sure kung may kadungan sila. Mm. But then, sa mga ginikanan, nga, kabalo naman kita, no? Ang ilang pagbaka-baka.
0: Yes.
1: Pwede na sila kapamanyo sa atang nga Santon Plus Herbal Oil. Para nga ang tanan nga discomfort sa ilayang nga mga muscles, sa mga kas, sa mga tension.
0: Oy.
1: Sa ilang alawas, kayo nakasaka na sa stage, sa ilang kabataan, makakas.
0: Ay, abaw.
1: Kasi, syempre, manami ni ko ni-apply natin every day.
0: Yes. Doon mo, gid, niyang gusto matagkan ka ginasang aton nga kasadya. Ano muna, dagkan niya, gid. Dari sa may barangay 3, Mami G.
1: Ano
0: sa
1: Puro Clubin.
0: Nadagkan niya, gid. Ang unang gusto ko, ang Santon Plus, kay follower mag-git sila, XFM.
1: Damo na
0: kapag ita
1: sa Santon Plus Herbal Oil.
0: Damo na namin. Alam na, ako, no? Namin yung porsin na,
1: diba?
0: Ang Santon Plus, nga banyos.
1: Sige, parang
0: gino-offer ko pang servisyo ko, Mami G. Pwede ko mabalik di karon sinin ko ma-servisyo akong mama. May mga nabala ko nga mga lain-lain nga klase sang massage.
1: Technique.
0: Oh, sa
1: ano na? 3 hours?
0: Okay lang. Sabat sa akin. Okay lang may bana mang ko. Wow, galino. Okay.
2: Thank you
0: na lang.
1: Okay, pang 3 hours, ha?
0: 3 hours? Palawig ba? Pagwa mo sakit mga butkon.
1: Basta importante, no, nga kita ang manginhiluway na ang ato niya paginawa, ang ato niya nga kalawasan, na mag-apply sa Santon Plus Herbal Oil. Ang ato niya Santon Plus Herbal Oil, sa mga kababakan sa mga butika malapit sa inyong lugar.
0: Tapos, Mami G, kagina, kainit na naman bala. Grabe na naman ang init. Oh, hindi ko magwa. Pero napilitan ko kayo na gutom ko.
1: Ha? 42 degrees na din.
0: Mahapon mo na, 42 degrees ka gina.
1: Kaga, imagine, kadamo na sa mga lugar.
0: Oh.
1: Na as in, ha, ang heat index nga bulletin sa pag-asa, kadamo na ya sang pula.
0: Grabe
1: na. Oo.
0: Pula means though, ano, umuna no, though, heat gani, index pula.
1: Heat index, puro pula. Kaya may nagkalain-lain nga, ano, may puti, may yellow. At least ang puti, okay pa na, bugnaw. Ang puti, okay man. Pero, ang puti and yellow.
0: Di kong itom ya.
1: Ako, wala sang...
0: Batok na gina. Sunog na.
1: Maya, natigyan ni lugar, nakita ko, ay doon ako mas higher, kung macheck ko na sa Butuan City, Agusan del Norte. That's 48 degrees Celsius. I'm still looking if may ara kita sang 49 to 50, pero so far, wala mo ng pinakainit para sa Sininga Adlaw dito sa may Butuan, Agusan del Norte.
0: Aba, grabe, no, mga katropa. Maghalong-halong! Dapat ba ako sa premium system mag-inom sang damos ng tubig, hindi lang isa ka drum kay basta malumos ka. Enough.
1: Yung drum niya sobra-sobra
0: na ginagawa. Dumaligo ka na yan.
1: Ang required lang naton pila gani?
0: 8 classes.
1: But then sa kainiton, syempre, kailangan more. Kahit i-dasig man mag-evaporate, no, ang tanan ng liquid sa lawas naton.
0: It doesn't have to be cold ko naman, Mami G, kay damol nga cold ko naman. Ito, damol ka kapagid ko nung

0: Nandaga ano?
1: Nagapangata. Amo na galing nga ginaano gi ko nga daw ga feeling ko ya daw gusto ko gi nga cold cold gi diyan yang tubig ko ya pala haw.
0: Grabe.
1: Pero hindi ko ma-satisfy. Actually it's my own
0: that's ano ba lang. Kasi yung mga thirst quencher kung
1: actually ano naman na mentality ko subuuso na nasa Facebook mentality.
0: Mental.
1: Ah, di ba? Mentality. Oo. Te ara na nasa ako niya kay gusto ko ya cold cold get. Wala wala mang galain ang tingog ko. In fact, kanami patingog ko magkanta. Charot.
0: Kuya, pareho sa niyo, nag-inom ko do, gani peace ba?
1: Kasi mga ano, kuya.
0: Magkita ang tingin ko, pero kung mag-inom ko water, bisa na hindi cold, mas makagani peace na dahil. Oh. No? Kung aga lang ko kagahon.
1: Oh, kung kagahon, maka, ano. Maka, ako sumog niya, kape pa kung inabla pag inom mo, naka, gamwa mo, gila ko lang sound out.
0: Ano na siya?
1: Namit na, namit dahil ano sang tingog mo mong mag-video okay, mag-upload microphone.
0: I did it my way.
1: Labot kita, I like your accent again. How do you say it?
0: I did it my way.
1: Namang amo na mga klase sang sa tingog. No?
0: The end is near. So I think...
1: Pumay ka ba na dasma? Sagda na ginaw?
0: Sagda ka ginaw? Wala.
1: Wala ka
0: na ito. Pero kaya ko na itong nagdagan ko.
1: Amo na nga nagdipis pag ginawa mo. Amo na inahinay lang. Kaya dapat amo na gani nakainom gikita sa ang ato niya nga Ultimate Trio.
0: Yun. Ang Ultimate Trio naton mga katropa. Amo na ang ato nga Santon Plus Gold. Santon Vitamin C kag Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: That's right. Hindi na nga magreklamo dira kay ini mabakal mo na even sa na maski diin ka man nga bahin sa nga pungsod. Sara mo nga mabakal sa Mercury Drug. Sa Watson's Pharmacy. Sa TGP.
0: Sa South Star. Sa aton nga Generica Drugstore. Sa Negros Grace. Sincere.
1: Rose Pharmacy.
0: Yes. Siyempre, dito sa aton nga Yes to Health Store.
1: No? That's right. So, ara na ha. Ang aton subong niya nga ginapabalo sa inyo ang entrada pala niya ang para sa ikaayos sa aton niya nga lawas.
0: Correct.
1: So, kamusta naman ang pagbakal ninyo sa nga krudo kung ang aton niya yung oil sa siniya nga adlaw.
0: Oh.
1: O diba, may ara iya sa at least gamay lang ang pagsaka.
0: Pero nagsaka na naman.
1: Pero may ara sa dako nga pagnubo.
0: Oh, sa ano yan? Sa ano? Pila?
1: Sorry. Nadunlan ako. ang pagnubo sa ating presyo, nagalapit 10 kapisos eh. Mm. No? Good news na para sa ating nga mga katropa. Sa gabay pa nga hindi na maglabot siling gani sa ano, di ba? Nga hasta pa sa katapusan sa tuig.
0: Oo, no?
1: Nga kita ang well, buta na lang natin mag-suffer.
0: Oh, gabay pa na pero sila ang nakabalubi mo.
1: Gani man. No? Sila ang nakabalo.
0: Damap mag-project nila mo.
1: Pero hopefully, no, hindi na maglabot gani, sa man. Hasta pa sa katapusan sa
0: correct.
1: Tuig.
0: Kaya
1: tuman na gid ang pag-antos. Although, nagbalik na sa tondiya nga syudad ang 5-day work, no? Balik na, baga wala na sang work from home by Friday. Every Friday, I mean.
0: Boring ko ng work from home mo.
1: Boring. Wala kang hindi natin ugra.
0: Wala kang marites. Wala kang marites. Wala kang marites. Wala kang marito.
1: Non, correct. Good. Wala pa sang, ano, wala pa sang tawag siya na gani. Chichiria.
0: Nah.
1: Eh, kung nag-ubra kayo, pwede ka na ito kagwautang ka na yun.
0: Correct. Mga muna wala ko. Bisa nga yung mga estudyante, mga medyo, wala sang maka, ano, maka storya, maka sunlog-sunlog.
1: Oo, oh, wala, no. Doka boring ang life.
0: Okay, nandan mo, everyday, every weekday, sa mga nagkakatabo, tapos grupi lang na, ako, hindi tagali mag-work, sa balay lang.
1: Medyo. So, bas effective gali, ang makimarites, kasi sa mag-inip lang sa balay.
0: Tama. Mas nag-work ang yung mga brain. Mas busy!
1: It's one way. Action na ginatawag and once you interact you learn something that you're keeping quiet inside the four corners of your home.
0: You learn something good or bad.
1: When you know it's bad you don't do it but when you know it's good spread it. Kain ka lang kung si boss pa. Oh, kain ka lang every day.
0: Kain ka lang. Gani man mga katropa, no? Well, sa tanang mga nakatutok man sa mga salakyan, mahil ang pagbiyahe, pagpuli sa inyong mga panimalay, kung mahapit pa ka mo sa, ano, sa merkado, okay man lang. Kung hindi ka mag- okay man para makatipid-tipid.
1: Pero kung nabi, ito eh, kung makahapit ka sa merkado, inabi na nga magbakal ka daw sa, ikaw dira sa utan.
0: Oh, no,
1: hindi
0: utan.
1: Ka utas.
0: Oh, kung isda, ipirito mo lang tapos ang utan niya.
1: Sa kung ganyan, dito ko gusto sa prito, gusto ko yung sinuban na lagi dyan para mas healthy compared. Although, hindi mo lang pagsunugon, kahit di cancerous pa ng mga batok-batok, no? So, kung prito naman niya, the oil.
0: May mantika. Kaunan mo na lang, priska, no? Okay. O ito mga kinilaw na lang pwede pa.
1: Hindi man be advisable nga everyday you eat that
0: kung
1: one.
0: Kung gabi.
1: Kung gabi, depende kung kabala na ganyan ang tinay mo. Diyan, okay lang. Wala problema. Pero mas dami ganyan tayong sa sininga mga inadlaw bala, no? Galing kayo kung isda man be, mahal man. Mahal pa sa karne. Sa manok.
0: Isda lang ta. Kaya daw para mas hindi puro na lang ta karne. Hindi na ta matunawan. Mag-isda ka naman, mahal mang giyapon.
1: Subong ang pinakabarato, ano, manok? Kung di manok man, naman, it's either matubuan ka sa balaibo.
0: Matubuan ka rin. Ginatawag nga, ano ganit tawag nila?
1: Balaibo.
0: Chicken pox. Chicken
1: pox. Uy, malayo man. Although, na-die down na to, daw nag-lay-low na, no? Ang balita to bala sa Hanta virus. So, maski pa paano, doon na-clear man sa mga expert like si Doc Belvin Salikas, no? Nag-hatag man sa ang mga insights about this Hanta virus nga naka-apekto dito sa cruise ship. And dito na-discoveryhan nga hindi man galihalin dito sa ship.
0: Diba? May ganon. Well, mga katropa, maayong gabi sa inyo tara na. Sa mga katropa natin kapamati sila, mga Changi, banta-bantayin lang, no? I-check lang mga iba ang mga nagapalista. Basta nagabayad lang sila.
1: Na gina-check yun lang yun lang mga social media accounts kada kung bala naglingin ang ulo ninyo or mas nag-init pag yun ang inyong hanggit pamatsyagan.
0: Tungod sa
1: mga issue na nakalatapos sa atong digang gobyerno.
0: Halin pa nakagapon.
1: Halin pa kagapon mo lang yun yung tat. Yes, in grabe. Ito may mga K-drama nga nagkakalatapo kahapon.
0: Correct. Ano? Bantay lang ta. Gumaga update. Pamati lang kamo, tutok lang kamo mga katropa.
1: Oo, kagada mo sa mga nagaginuwa na actually, ano, kay di tanan-tanan, kabila, left and right, may mga ginapanghaboy gitman, no? Itong issue ba lang, wala ko sa senador na dakop, no? Wala sa Senado, but ginhatagan man sa example ang natabo sa ilaya ni Anay Senador Laila de Lima and Anay Senador Trillanes. Ang bag-o subong, no, na set of Senate tawag sila gani.
0: Majority
1: sila, no? Ang nag-hambal especially sa bag-o subong yang Senate President nga hindi, there will be no delays, no? Sa kuning kaso gid man mabato na nila ang ginatawag yang impeachment, no? Ano tawag sila gani?
0: Impeachment trial, no?
1: Basta may ipasa na bala, no? Articles of impeachment, kumbaga, dira sa Senado. Ayan.
0: So, once more transmit na, well, mga katropa, nakamuno man siya. Actually, hindi naman lang kunoon mo ng issue. Nadamo man sa mga economic issues, no? May point man siya, no? Nadamo sa mga pwedeng wala siya naghambal nga ina ang numero uno ng pag-discussan nila, Mami Gino.
1: Dabo na ganyan yung kinabatayan, ginsubong sang pumuluyo, kahit amun yung pinakamainit kay issue sa karon eh, no? Nga ginaistoryahan. So, ang delay dira, kinabatayan, kung bala inog-delay pa, kung irason nga ang economy, kadamo pa sa iban nga tawag sila, kadamo pa sa iban nga issue, kagamo lang italakayo ng mga economic, then hindi matapos-tapos sining, ang
0: Ang mga taong bayan, Mami Gia, balaan na nila mo.
1: Oo, pag natabulan ka po, balaan na nila mo. Pag natakaan ng din tao, hindi lang ko kabalo kung anong next, ano. Oo, but hopefully, hindi na mag-result sa ginatawag yung mga kidagamo. Kaya kakapoy, naging balas ang Pilipinas.
0: Mahilang gani, kay layuta dito sa Manila.
1: Pero pinugi dyan yung Pilipinas ang nagabatsyag sini.
0: Yes.
1: Di, ang Pilipinas, subong, kung natawon mo, kung may eyes and mouth and nose lang ni, sigurado gid nga gahuy-huy na gid, no? Kahuy-huy. Ang itya ay sura. Kumbaga, si na dumabag down na gid ang Pilipinas.
0: Tugay na na sa una pa. Ano na gani mo? Immune ng mga Pinoy mo. Makita mo sa buong, ginapanganan, ginobran na lang nila sa mga meme. Kumbaga daw gula nila, may aras na nagaseryoso sa Gyapon, may aras na nagacomment ang panggarot na, babasa dya, comment ka, ano. Pero ang importante sa aton subong yan, mga katropa, kung si Jan, ano pa, importante, buhi.
1: Daw, ano ba lang, well, sa ako niya, ha, kabay pa nga makanta, wala nato niya ya, wholeheartedly, ang ato niya yung lupang hinirang or national anthem, no? Nga, inang maano gidya, mabatsyagan gidya naton, no? Nga, still, ang mga Pinoy, gatindog sa gihapon and proud para yung magkanta sa ato niya yung lupang hinirang.
0: Na, medyo mo, no? Tis, mga Pinoy sa bungya, bisan ordinaryo yung mga tao, bisan wala masyado naka-eskola, bala na nila mo, pala nila kung ano nagkakatabo.
1: Yan, kabalo na sila. Pero, hindi lang tanin nato pagpahapawan, no? So, muna nga dapat pamatigig ka mo dali sa XFM because we have some resource persons, no? Especially sa ato niya ng mga news programs na kinaimbita parang mas maintindihan pagid sa kadamaan, no? Kay base pa lang iban, yes, ay impeachment na, oh. Muna. Pero, how deep is your understanding about this type of problem nga ginaatubang subong sa Pilipinas.
0: How deep is your love?
1: How deep is your love? How deep is my biggest fear? Matigat sa Paul.
0: I wanna your love cause when
1: hindi mo tuno. Ay, hindi pa kita mong tigon.
0: Alas 6:37 na sa gabi, mga katropa. Kaupod nyo sa programang Extra Drive. Ako si katropang James King.
1: Ako naman si katropang Mommy G. And you're listening sa 103.9 XFM Bacolod.

0: Exciting, bro!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
3: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
2: Marami na akong narinig
3: na testimonya
2: tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Kaya sabi ko, try ko rin.
2: Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus! Mabibili sa mga butika!
7: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
8: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung bang turbo kong bumira.
9: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
10: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Upang tumig sa nawad na kapag biyahe, ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yanit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
11: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa mga butika. Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag-benepisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako gani si Grace ang Silay. Sa nga-discover ko ang Santon Gold Coffee Mix, umiandit ko kay My Glauta Pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Santon Gold Coffee Mix na gid ako.
15: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
16: Mga katrupa, exciting!
17: Extra Drive.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: XFM 103.9. XFM News. XFM News.
3: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang balita. Kinpahayag ni Senator Bato de la Rosa nga nag-file ang iyang kampo sa bagong manifestation sa Korte Suprema angot sa iya immediate judicial protection kag magahulat ini sa desisyon. Sundo kay de la Rosa, magatambong ini sa mga sesyon sa Senado kag magahulat sa ruling sa Korte Suprema sa mga petisyon nga ila gipadala. Nagalaom si de la Rosa nga magapagwa ang Supreme Court sa isa ka temporary restraining order kag kun magapagwa sa arrest warrant ang isa ka lower court batok sa iya, iga-apila rin ni sa iya kampo sa Korte Suprema. Sa karoon, magapabilin si de la Rosa sa opisina ni Senator Jinggoy Estrada kag hindi maghanain sa Senado. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod pala nakit sa kalawasan magamit sa Sandong Plus Herbal Oil para sa lagugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas. Sa Kuse Mami G, XFM News.
2: XFM News. XFM News. XFM 103.9.
1: Mga katupa, exciting!
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Sandol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Sandol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Sandol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Sandol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Sandol Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng tayo sa aking
5: team. Sandol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes.
7: Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix,
8: nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
5: Sandton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sandton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sandton Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Sandton Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Sandton Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one. Sa presyong magaan. Sandton Plus Herbal Oil. Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw ng trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palimutin, nag-take mo akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Isa naman kaabyan ang nagpamatun sang kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Sandton Gold Coffee Mix.
12: Makatupa, may bago na nga Sandton Gold Coffee. May gluten na kag-collagen. Impabasko kag-miss game panamit pagit na nga pagwapa pa. Mag Sandton Gold Coffee ka na. Look younger na, healthy ka pa. Ano pa ang ginahulat niyo? Mag Sandton Gold Coffee ka na, mga katropa. Dali na, try mo kag-inumon mong ini na coffee na bago subong sa Sandton Gold. Ma-

0: Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Tag mga drugstores na pinsa inyo mga lugar.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Zaton and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Zaton Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Zaton Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zaton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
2: Nga XFM kid how?
3: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
2: Nga XFM kid.
4: Inani ang music ah.
2: Nga XFM kid.
3: Ay
4: pura ka lang music magkatapos bugtaw ka blamay ara kay sa mga balita blab sun ari bigit mga DJs nila kan.
5: Wala sang konkreto nga sabat. Kag wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X ka X. Simply
2: may how kita pa
5: enjoy lang
2: nga XFM gidhaw
6: Timo
5: XFM 103.9.

0: Drive.
1: Extra Drive
0: with Mommy G and James King on X FM.
2: Para sa itong mga katropa, alas 7, this is Ais na sa gabi, alas 7 na. Tune na para ikaw mag-shopping.
3: Tune na para ikaw mag-shower. Gamit ang ato niya nga, Clear Skin for healthy glowing skin. Ang Clear Skin, abi, ang mayarasang glutacogic property. Subot siligon, healthy glowing skin. Ooh, ang imo gidya nga makuha
2: sa Clear Skin, mga katropa, no. Na-try nyo na ni? Dapat i-try nyo na yung mga katropa, no?
3: Dukan namin, pag sa color, yan eh, no?
2: Oh, rainbow bright.
3: Yeah, rainbow bright.
2: Ano nga yung color yan? Green,
3: orange, yellow.
2: Green, orange, yellow, mga katropa.
3: Yes. Sometimes nagkapangabon ka mo sa Clear Skin sa banyo, no? Kakanta ka mo, ikaw ang hulog ng langit. Boom. Yan. Tapos nahulog ang habon.
2: Nagbuko ka na bunggo. Pag mata mo, ara ka na sa langit.
3: Kayo ba?
2: Hindi na hulog ang langit na nagtsaka ka sa langit. The joke lang to, katropa.
3: Grabe, no? Kung paputi na lang gid man, kaga pa-healthy-healthy ang ato niya ginaistoryahan, we'll share naton sa inyo, no? Ang mga facts around the globe.
2: Uy.
3: This time, ang ato niya i-share sa inyo ang worst and healthiest, no? When it comes to ang aton balayang unto.
2: Asa unto? Mm-hmm. Worst and healthiest ka mga unto?
3: Healthiest when it comes to oral, no? Oral care, no? Ang mga countries nga ginatawag na worst and healthiest.
2: Okay.
3: Yes.
2: Mga tanda magalaga, kag hindi tanda magalaga sa ilang mga unto.
3: Correct! Kung, ayan. Mm. So, suguran na naton? Mm. Okay, medyo maluwig-lawig ini.
2: So, sa worst na?
3: Yes, yeah, so worst kita mauna, no?
2: Okay.
3: And fortunately, we have 5, no? Top 5 sa ato niyang yung worst countries
2: wala,
3: when it comes to oral health.
2: Wala dang Pilipinas. Kilala ko ang Pinoy, Mami G. Conscious kang
3: conscious
2: sa mga sa smiles, teeth, no? Mm-hmm. I'm sure wala dang Pilipinas.
3: Oh, sige. So, right? Sa number 5, unahon naton.
2: Philippines! Hindi.
3: The land of the Polish. Poland!
2: Okay.
3: Ang Poland is the 5th worst oral health, no, when it comes to pasabugos nga pugsod, no? Oh. Ang children abi under 12 years of age ang mayara na sa average of 4 decayed, missing or filled teeth.
2: Oh.
3: According sa World Health Organization, a quarter kuno sa

0: Okay, so Poland. Ang ikaapat, amo ang Bolivia! This is in South America, no? Ang isa ka nasyon dito, amo ang Bolivia. And gini-echo niya man actually, no? Ang statistics, nga may ara ang Poland. Mm-hmm. So, ang mga kabataan, ages 12, ang nag-average sang ara man, 4 decades missing or filled in ng mga uto. Mm-hmm. Sa isa ka-study, yes, sa isa ka-study, gina-examine ng oral health sa hinahinga nasyon, and na-notisyahan gid nga 50% sa Bolivian students ang nagapanag-iya sang toothbrush.
1: Oh.
0: 50% to nga agad o sa populasyon.
1: Tapos anong class toothbrush na may isang gabay kumamid yun? May araw ko bala padayon? May share ko lang karoon.
0: Nearly 40% naman sa populasyon ang untreated nga caries, while 18% ang severe periodontal disease.
1: Oh.
0: So, grabe. So, muna kadamo ang mga wala yan, wala toothbrush. Supunsi yung wala, nagapang toothbrush.
1: Nandito naman ko sa elementary kumamiji, elementary mga, siguro grade 5, mayara sa mga foreigner nga nagano sa Amor School. Nagtingir gito sila. No, sa school dito, then, sa may states na sila nagtulog, there sa lagdog paligo, ambot kung ang sa din sila halin nga mga tagas ng mga tao nga mga daw laba mga ano, hindi ko kabalo kung ano
0: laba ang ano
1: panapton,
0: ah,
1: pero hindi
0: okay
1: ko kabalo
0: covered sila
1: tapos nagtoothbrush lang stick. Tapos sa punta, ginano nila, Mami G. Hindi ko malipotan.
0: Stick?
1: Stick lang. Tapos sa punta, tuk-tuk nilang muna. Ginadito,
0: okay.
1: Tapos ginagamit
0: amo na
1: nila.
0: Siya siguro ang branch sang tree. Ano? Oh. Nga ginahimo nga natural toothbrushes.
1: Sabi naman nga ano yan.
0: Amo ini ang Salvadora Persica nga kahoy. Oh. Or miswak, siwak, or araka.
1: Oh.
0: And ang neem tree. No? Mm. Ini nga mga twigs, ginagamit ini across Africa, the Middle East, and Asia. Siya para sa oral hygiene kay may ara ini sang antibacterial compounds nga naga-reduce sang plaque, nagapaputi sang unto, kag nagapa freshen sa
1: hindi galing siya basta-basta ano lang a branch ang tree, no?
0: Yes. Okay. So amo ning pinaka-popular ang neem tree, ang Salvadora Persica, kag ang Streblus Asper.
1: Kaya pala. Do
0: pencil-sized ini sila nga mga branches nga ginakat, no? So ang bark sang tree, ang panit niya bala, gina-remove na nila. And then ang sa punta, ginakagat-kagat nila, gina-chew nila, nausap until ang fiber ang magwa, no? Parehas sa toothbrush. And then ang fibrous tip nila amo na ginagamit para magbrush sa teeth kag sa ilang nga gums.
1: So
0: ang benefits sinagali, gina-release ang silica fluoride, yakin ang nasa ato nga unto
1: kag iban pa nga ngaling sa ano sa state.
0: Yes, no. Okay. Kag iban pa nga mga substances para mabuligan nga ma-prevent ang ginatawag nga tooth decay. And take note,
1: diba?
0: These places nga nagagamit sa amusine, mas backward ang ilang kaunto.
1: Oh, di ba? So, makakon mo na, hindi kami kabalo. Patulong, grabe ba? Damaluwi ka pa, ang kagamit lang. Hindi gamit yung stick lang.
0: Ano lang, muna na ilay, ano gamit yung
1: kaluwi ba? Baklan ta sila sang toothbrush.
0: Ay, galing. Mas backward.
1: May beneficyo pa galing. Bisan wala sang toothpaste, may ano na.
0: Ay, tayo padala. Ayawang kami din.
1: Ano klase sa ding nga klase? Halinga puno yun ako, no? Ano gani?
0: Neem tree.
1: Neem tree.
0: Neem tree and Salvadora Persica.
1: Oh, how do you spell? N-I-M?
0: Persica.
1: N-I-M, neem tree?
0: Neem, it's N-E. N-E, tuloy. N-E. N-E-E. M.
1: Okay. Nantawang-tabay ka na uchura sa sininga. Neem tree. Oh! Puno, gin siya daw puno.
0: Oh. Ano siya yan? Branch gin siya yan sa kahoy. Actually, do yung kahoy niyo or do ka ano gano'n?
1: Ah, okay. Oh, ano nang, do ano mo, Mami Jillan to? Nakita mo na?
0: Kanina, nakita ko man.
1: Tama, may bunga pang puno yan, oh.
0: Oh, may dahon pa gano'n yung nakita ko.
1: Oh.
0: Ang bunga yan, toothbrush. Ang susa.
1: Ang bunga yan daw, ano? Itong do color green nga, no?
0: Amo na sa miswak, no? Ang yan, Salvadora na siya yan. Ang neem tree naman niya is, do mo amo man na sila Gyapon. So, gina-chuni or gina-usap ang iyang twig. And then, kumagawa na ang fibrous part.

0: fibrous part, no? Amo na siya ang ginahimo nga
1: toothbrush.
0: So, kung nabi, no? Gusto ko siya gani. Actually, ito ilawan.
2: Puno sang Indian mango ba?
0: Mango? Diyan, hindi man. Hindi man. Though, basta kay twig siya eh. Oh. The fig tree ba lang ang ginatawag?
2: Grabe,
0: no?
2: Ginagana.
0: Doko olive, no? Diba? The olive tree.
2: Oh.
0: Basta, anyway. Amo na siya. Anyway, no? So, amo na ang ginagamit nga toothbrush ito sa mga places nga to. And sa tutuod lang bakod gid ila yung unto. Anyway, number 3 on the list para sa worst, no, when it comes to oral health ng mga pungsod, I mean mga nasyon, amo ang Australia.
2: Australia?
0: Yes, but
2: Australia.
0: Nakipot ko ka, di Australia. Ay, hindi nga pungsod is the third worst oral, no, uy, health in the world. Kay man, according sa Jerry Statistics, for 50% gisang nasyon nga 6 years old ang edad ang may tooth decay na.
2: Oh, palakaon guro sila sa ano, baka mga sweets, no?
0: Oh. Among adults naman dito sa Australia, nearly ha, 90% gisang populasyon ang may arasang tooth decay nga issue.
2: Mga dental problems. So, ari ang rason,
0: widespread consumption sang tobacco and alcohol among nag-contribute ng mga factors sa oral
2: meaning
0: health troubles.
2: Meaning kung dentist ka tumami dyan, mapurdoy ka.
0: Kung?
2: Dentist ka.
0: Kung mapurdoy ka, mapurdoy basta kung ka income.
2: Eh, hindi gani sila magpaano, magpa-dentist.
0: Hindi sila magpa-dentist, galeo. Natawang tabi kung tamo dentist sa Australia. Oh, so amo na, third, worst your country. Second, India.
2: India.
0: Yes, ang ining pungsod ang may aras sa National Oral Health Program magiging ang issue. Mm-hmm. Nga kung sa diin nagpakita ng report yung nag-highlight sang shocking.
2: Shocking?
0: 90% sa population sa nasyon ang may gum diseases.
2: Oh, gum na ginaya. Meaning, yes. Once na ano ng gum mo mga katropa, meaning may problema, dako naging problema mo sa unto mo.
0: Ang report nag-note na 50% sa mga Indian citizens ang wala nagagamit man sa toothbrush.
2: Oh.
0: And 70% naman sa mga Indian children na nag-edad 15, kag mas nubo pa dira ang untreated naman niya when it comes to dental.
2: Grabe na.
0: Dental caries, sige na tawag. So, muna number 2, India, so worst ha.
2: Number 2 pa lang galing, ha?
0: Number 2 pa lang galito? Oo,
2: okay.
0: Worst to worst.
2: Okay, number 1.
0: Number one. Welcome to the Philippines!
2: Nadalagid ka. Sa pagka-conscious ng mga Pinoy nga, mapa-retainer, bisan may pustiso, mapa-retainer, bisan na mal-mal, nagpa-ano talaga, braces.
0: Oy, ang iniba lang nga,
2: no? Na, number one ang Filipino.
0: Ang iniba lang nga report, no? Ang sources ni, no? World Health Organization. Oh. Local dental clinics,
2: no comment.
0: Canadian Dental Association. Okay, so Philippines, number 1 in the world's worst oral health,
2: my
0: no?
2: Goodness.
0: Ang East Asian nation nga ini abi may severe, widespread oral health issues throughout sa entire population.
2: My goodness.
0: Ang numbers nagahambal for themselves or kumbaga they speak for themselves, mm-hmm. no? Every single Filipino child nga nagaedad sa tunga-tunga sang 3-5 katuig ang mayara na sang cavities.
2: My goodness.
0: And among adults naman, 90% sa mga Pinoy nagapangatubang sang issue sa ginatawag nga tooth decay.
2: My goodness. Sabagay, kung ano may ara sang ano, may mga anong mga concerns, problema sa ibang pungsod, ganun mention mo, may ara man sa Pilipinas, sara na tanan sa Pilipinas.
0: Worst.
2: Para mama, para sigarilyo, para kaon sweets.
0: Hindi lang ko sure, ha? Pero kaya yung mga nagamama, ang akon mo lola,
2: bakod
0: yun. So, hindi niya, mga nim-tree.
2: Pula ng galing, pula.
0: Pulaga, pula mo. Pero mga nim-tree, may hari man sa ato ng mama, ang ginatawag. So,
2: nakibot man ko, ay daw ma-walk out ko, ay.
0: Pero wait! There's more!
2: Oh, there's more?
0: Oo, ayun naman yung top 10 nga healthiest, no? When it comes to oral health.
2: Sige, be.
0: Ang nasyon sang France, no?
2: France!
0: Number 10. Yes, mm-hmm. Ang healthcare system sa France Abbey is a mix sa tungasang public healthcare system and another health insurance scheme. So that is
2: really?
0: Why.
2: Okay,
0: so
2: but
0: silingon, kung for example, parehas na sa aton, ang ginatawag na gani, ng health, ano gani na, insurance?
2: Health card.
0: Ano na siya
2: dental card.
0: Hindi, inang ang health insurance mo dala na dental, tanan nga check-ups and everything, no? So, si Lato Yaya, though amuning laban-laban nila, may healthcare system git sila ya.
2: Dental care, no?
0: Oh, so, almost every year, sigurado gi kumayara git sila sa dental care.
2: Okay.
0: Okay? Number 9 is the United States. Best United oral States. Health in the world.
2: Oh, number 9, no? Number 9.
0: Medyo surprising siya, no? Kay kabalo naman kita, nga US is one of the highest consumers ang processed and sugary foods.
2: Oh.
0: Pero, ika-numbers 9 sila sa healthiest.
2: Oh, number 8?
0: Number 8 is Mexico. Or Mexico.
2: Pampanga?
0: No? Nende, North America.
2: Okay, pero
0: mayara sila sa strained dental care systems when it comes to terms of public financing. Pero ang mga Mexicano, ang mga dentista, are among the best trained and the most highly skilled.
2: Wow.
0: That is why.
2: Mapa-Mexico ta.
0: Yes, dito ta mapakayo sa unto ta.
2: Correct. Barato guro to.
0: Yes, ipakakastar tanan nga unto kag islan bago.
2: Ha? Tapos ang gamdang-gambaga mataktak.
0: Sa Mexico mo lang makitaan ang mga trained, mostly well-trained and highly skilled dentist. Okay? At number 7, we have Canada.
2: Canada?
0: Well, nearly 85% sa Canadian population ang na-report kaya mayara sa good or hindi gani excellent gid nga oral health.
2: Wow!
0: Yes. Number 6, Switzerland.
2: Switzerland!
0: Ang ini-concept certainly na mas kilala sa ilayang high quality healthcare, no, across all specializations. So halos tanan pati sa dental care. So, dala na dere.
2: Switzerland!
0: Switzerland! Gusto ko buka ang Swiss chocolate. Number 5, Sweden. Sweden is number 5 in the list. And mas kilalaman ini sa high-quality healthcare across all specializations. No? And white, ano ang nagapa-special sa siniyang lugar
2: sa Sweden?
0: Ang inang dental services covered para sa mga pasyente up to 23 years old.
2: Grabe, libre.
0: From 0 to 23 years old, libre ang imo yung dental care.
2: Grabe.
0: Ano,
2: pati,
0: ba?
2: Pati mga lapsag. Yan, check nila. At mga nakatuginatubuan mo.
0: Ano ka yung tawag dyan? Ni Guru, no? Kahit ti always ka mo nagpa-check up kahit libre man.
2: Ano ganyan tawag itong nagpatubo pa lang ang bata?
0: Nagpatubo? Titing?
2: Ah, titing.
0: Oo.
2: Okay. Okay,
0: may
2: kayo.
0: Mga teeters. Number 4, United Kingdom.
2: United Kingdom? UK?
0: Again, UK. Well, this one might come as a surprise. Kay mas sa North America, mga nation, may reputation sa kitatawag na bad teeth. But, kay ikaapat ang United Kingdom sa list naton, subot silingon, dental care man sila sa gihapon.
2: Oh.
0: Next, number 3, we have Finland.
2: Finland!
0: Balik kita sa Scandinavia. Wow! Mm-hmm. Doka feeling mo, doon may mga ano lang, no? Anong itawag na sila? Anong mga Vikings. Well, third best oral health in the world. And ini siya tungod sa high quality dental care nga accessible man sa tanan nga populasyon. Number 2, Germany. Ang nation's oral health agenda naga-focus gid sa pag-brush sang ilang nga teeth multiple times a day. So it's not just one, not two, but multiple times a day.
2: Bakal yung toothbrush to.
0: Oo, ang ilaguro. Kung dali sa ato, every 3 months, sagailis kita. Dito nga sa ilaguro.
2: Every week.
0: Every week, gid. gina-insure abi nila, no, nga may arap pagin sila sang routine nga check-ups. And, yeah, gabi no, routine nga check-up. So, kung hindi ka galito, yaya makapa-check-up, yaya ginapatawag ka niya.
2: Ginapatawag ka. Uy, wala ka nang kapa-check-up, dali di.
0: Oo, kasi guba na ng unto mo, kaksunta. Oo, kasi
2: mag-bad breath ka na karoon.
0: Well, iniya na ginahimo na sa nga Germany, no, halit pa ya sa una. No, lumaga centuries na gidya nga amo ni plastada nila.
2: Sa Pilipinas kay problema tanda ba? Ang galing damo na ganyan mga sungki. Ano?
0: Oo.
2: Number one taga. Tingala ko nag-sungki ko. Ay.
0: Pero take note, di ba? Ang number two is from Scandinavia.
2: Okay.
0: I mean number three. Uh-huh. Pero ang number one is still, no? From the Scandinavian nation.
2: Ooh.
0: Denmark!
2: Denmark!
0: Sa pila ka mga pungsod, no? Na-experiensyahan ng great improvement sa oral care sa mga elderly population. Gina-insure abi, no? Nga dapat ma-retain gidya ang ilang natural teeth.
2: Uy.
0: Para sa mga nag-edad 18, no? Dental care is free. So, okay. 0 to 18 years, no? 0 months to 18 years, amumana, ang ilayaya. Free gidya dito sa Denmark!
2: Kapag-dentist ko buwasa.
0: I mean, ako gusto ko gain. Katirin sa Pilipinas, may araman tatani isang libre man nga dental help or dental care. Although, nag-provide gid man ang ato niya yung mga health centers, provincial, tatawag sila, provincial centers, no? Saan ginatawag man nga libre man pagpagabot. Pero naingit siya abi kung annually may ara kaya isang free nga dental check-up or dental system, health system.
2: Galde nga, no? May ba mo na galde ba? Tama pa, dentist ko buwasa!
0: Sana all!
2: 7:37 ako oras nato, mga katropa. Well, ang iningabahin sa aton nga programa, ang ginadulong sa inyo sa aton nga Sunthone Vitamin C, mga katropa. No? Ining makabulig sa aton para protected kita against viruses. Kag para baskog ang aton nga immune system. Sunthone Vitamin C, mabakala sa butika, mga butika sa inyong lugar, kag sa aton Yes to Health Store.
0: Yes, that's speaking of bones, diba? Papapakot sa aton nga mga katulanan. Amo ang premium D3. So aside from prevention of ginatawag yung nga infection, gapabakod man ini sa aton niya nga mga katulanan. It's the sanctioned vitamin, di ba? Vitamin D3. So, just one capsule, sigurado nga makuha mo na ang benepisyo nga needed sa imo nga mga bones.
2: 7:38, ako si Katropang James Kim.
0: Ako naman si Katropang Mommy G, padayalan sa pagpumatay diri sa 103.9 XFM Bacolod.
1: XT.

0: Exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ang tabi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
6: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
7: Sister Pain.
9: Ako Galisilisa and I'm proud Sister Pain nurse. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng imbatya ko.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
10: If symptoms persist, call the doctor.
11: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
12: Ang bago nga Santon Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwa pa pa, e may arani sang gluta kag collagen. Ang Santon Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
11: Santon Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.

0: XFM Time, mga katropa, alas 7:53 na sang gabi. Mayong-mayong gabi and...
1: Yes, buwas na naman! Para upda na kita sa ato niya sa Gyapon nga regular programming basta pagpatak alas sa isub to alas 8 sang gabi ang Extra Drive.
0: Salamat gid gumadamo sa inyo tanan mga katropa para sa mga dugang pang updates, balita, impormasyon, tutok lang, pamati lang sa inyong katropa station. Ako si katropang James King.
1: Kaga ko naman si katropang Mommy G. Padayon lang ang magpamati diri sa 103.9 XFM.

0: FM 103.9.
1: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The secret of health. The secret of health.
2: Kung gapapayat ka, gapaniwang, the best time nga pag-inom sa Santon Plus Gold naton is before meal. Kaya nasupress niya ang imong magana para hindi ka magkaon sang madamo. Sa muna sa itong makauturan, kung hindi ka mo gusto nga mag-tambok, hindi ka mo gusto magtaas masyado ang timbang niyo, ang pag-inom sa Santon Plus Gold before meal. 30 minutes before meal, inom ka sina. Kaya nga, pag mag-inom ka sina, ginasupress niya yung ang imong magana, hindi ka dali magtambok. Pero kung gusto kaya nga gapadako mo niya lawas mo, pwede mo siya inom after meal. Nami ang kaon mo, and then after sinaya, nabusog ka na, after 30 minutes sinaya, amo pa pag-inom mo sa Santon Plus Gold. The same ang benepisyo makuha mo, ang kalilain lang nila, kung unahon mo, nag-suppress lang ang gana mo. Ang Santon Plus Gold na ton, namin na siinom mo na ton, 2 to 3 times a day.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado, a quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide. Santon Vitamin C.
2: And then, inom git Vitamin C. Hindi git ninyo pagpabay eh, ang adlaw nga hindi ka mo makainom sa Vitamin C. Ang Vitamin C, makuha mo lang natin ina sa mga prutas, sa mga utanon. Most especially sa mga green leafy vegetables at siyempre sa mga oranges. Pero masyado kalaka ang mga tao nga nagasigi kaon sa mga oranges subong panahon tungod sa kamahal sini. So, ang Vitamin C mo nga kinanglan, hindi mo git makakuha na Dok Irwin, so nung himuon mo, baka ka na lang sa Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Oh.
4: Sa mga bata, Dok Nelson, hindi makatulon sang kapsula. Pwede ligit siya kakason sa kapsula ang iya tuunod nga powder itimpla sa alabaab nga tubig amo ipainom sa mga kabataan. Labi na sa may mga kabataan nga may ga-infection sila like ginahilanat. Ang mga bata gagmay ga tubo ang mga unto ga pirmi na sila ga sinat-sinat Doc Nelson. Mga buligid na ang pag-take sang vitamin C in a liquid form kay ibutang na siya sa tubig tanggalon sa kapsula.
5: Premium D3 ang mas ginpabaskog na vitamin D3. Ang premium D3 isa ka functional supplement na ginpabaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang premium D3 mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto ngayon niyang may aral sa dako nga mabulig sa pagpabaskog sang aton immune

0: talking about sa protection sa ton nga lawas na pamatudan sa mga eksperto, Doc Nelson, nga ang may pinakamataas nga antiviral property diri sa ato sa Pilipinas is the BCO,
1: yes,
0: ang virgin coconut oil. So, no, yes, sa pagtuon sa atong science department sa Pilipinas nga ang BCO, ila nakita nga once ang tao mag-take sang BCO, malayo sa pag-develop sang mga virus, hindi lang sa COVID-19. Kinahanglan gid-git kasi na sang pag-intake sa mga suplemento nga may BCO.
1: Yes.
0: Ang premium D3 naton, hindi lang BCO ang ara dira. Hindi lang vitamin D3 ang ara dira.
1: Mm.
0: May ara pagid sang moringa. Tatlo ka kombinasyon nga ginhimo sa soft gel. Kami nga puto sina in a form of gelatin nga halin sa vegetables. Friendly sa aton nga stomach. Pero kung gusto gid ka nga halin sa imo baba, iya na maproteksyonan pagkadto sa imo esophagus, pagkadto sa imo nga stomach, imo na nga sangon mo. Kay dira pa lang pag penetrate dira sang oil sang BCO, moringa kag vitamin D3, iya na nga amat-amaton pamatay ang mga kagaw pagkadto sa imo esophagus, pagkadto sa imo nga stomach. Kag indi lang dira, Doc Nelson, sa mga pagtuon ini nga kombinasyon sang tatlo, amo ni siya ang pinakamanami nga panglaban sa mga pagdevelop sang viruses, pagdevelop sang cancer cells sang aton nga lawas. Amo na nga kung ang tao puno pirmi sang vitamin D3, BCO kag sa moringa oil, kung pirmi siya ka intake sina, malayo siya sa pagdevelop sang cancer. So amo ni ang 3-in-1 subong nga in a liquid form, makabuligid protection sa aton nga lawas once nagainom kita sang premium D3.
2: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3.
3: So what inom ko sang premium D3? Nabatyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dukhan, kaluyan lang nadula ng akon nga ginabatyag.
2: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
4: XFM.
5: FM.
6: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Sanzon Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Sanzon Plus Herbal Oil,
7: ang pamahid
6: na all-in-one sa presyong magkaas.
7: Sanzon Plus Herbal Oil,
6: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
6: Sister Pain, tanggal ang pain fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika, Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus may collagen, kag glutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
6: Santone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic plus collagen and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: XFM.
12: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
13: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
14: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
15: Namamayag pa, namamayag pa sa anong sulok ng mundo.
16: Luzon,
15: Visayas,
17: XFM Cebu,
18: XFM Pakulor sa XFM.
15: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. XFM. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbes. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Samphone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
2: X.

0: music ah.
1: Nga, XFM kid.
0: Ay, wala ka lang music mo tapos magkakabla, may arap kayo sa mga balita. Lalo sa nga, may bigay sa mga DJs na lakad.
2: Wala isang konkreto nga sabat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
1: may how di dapat.
2: Enjoy lang.
1: Nga, XFM kid how.
3: Tiki mo!
2: XFM 103.9.

0: the Pain.
1: Ako si Lani, isa ka bus driver. Pagdating sa lawad ng pagbiyahe, ang Cess the Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Cess the Pain.
0: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon. Kag vitamin D3. Nga-a, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapasok sa atong natulan. Pampagkaras ang utok. Kag pampa-improve sa atong immunity. May santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa.
2: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil.
5: Premium D3. Woo!

0: 21 minutes after 9 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting! Hindi na kwenta.
0: Just date us a bong.
1: Tuesday.
0: 3 days more to go before payday.
1: Yes.
0: Oh, it's fuck day.
1: This, ano?
0: It's a payday.
1: Today is May 12, 20, and 26.
0: Wrong.
1: Why?
0: May 21.
1: Wait, then Nora Honor?
0: May 21 ka lang birthday, Nora Honor?
2: Yeah.
0: At tingala ko nga may ara ka na subong paalom-alom. Do, hindi ka man si Nora.
1: Si Chiki ko subo.
0: No!
1: Sino man galing?
0: It's Pugita.
1: Pugita man. I'm Chiki.
0: Pugita.
1: Chiki.
0: You di Pugita.
1: Chiki Nini.
0: Welcome na sa phone pa, ladies and gentlemen. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Guwapo na, loy-loy pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Kita mag-inop na until 12 midnight subong at Tuesday, as mentioned with Dolphy Langker. Din tagan ni Halin Kaina?
1: Sa Lupisayna.
0: Musa siya.
1: Yes.
0: Nagano to sa Lupisayna, gane?
1: Nagbinigabigay. Hindi ah. Nag-feeding kami dito tungod sa ilang kapistahan.
0: Hindi. Ito yung La Fiesta. Ah.
1: Ano man?
0: Bali, adlaw sang SK.
1: Ah, okay.
0: Oo, kami nag-comment. May nag-comment to sa gin-post ko. Amelia, do November, mamanadang
1: gani,
0: fiesta.
1: Gani, kung sabagay.
0: Pero may ara sila yasing festival to, nga nabutang sa ilang stage, no?
1: Daw,
0: iaguro ka Flores, di
1: Mayo. Mayflower Festival.
0: Ah, di ba? May ara sila Mayflowers Festival. So, madamokid nga salamat sa pag-imbita. Biskan amo lang ni Amon nga iturang daw mga makasasala. Pero mga... Pero mga mabuot mga may kung ara namin sa field.
1: Amo na gani, nga silin ko sa imo sa una, di ba lang?
0: Nga...
1: Nga kun aga, pastor ni siya. Kung gabi ibugaw.
0: Nakalipay ko na basta ang mga kabataan, makabaton, sanggang may, yes, may mga blessings alin sa aton niya eh.
1: Kaka, no? Ano bala, ang mga kabataan, kaginado ka cooperative.
0: Yes, game na game sila sa tanan ng mga pampang. Kaga, biskan amulan to ng mga pampang naton pero nakahatag kita sing 100% nga smile sa ilang mga faces.
1: Doon sa ano lang bala nga pag longest line.
0: Oh?
1: Ah, may mahigda pa to yung isa yung isa yung gambal. Uy, tiko ka. Sige, tiko. Alam da iya kay tatlong kami.
0: sige, base may harap pa da mang invite sa amon. Gamay man lang kami magkaon. One rice man lang pero more on sudan. One cup of rice. Pero lang ang sudan.
1: Ang isa yan. Ang one rice yan ni Abi mo kunan, no? Sa kaldiro.
0: All in all, we are a patay Gotham.
1: Mayroon ang patay. Hindi lang kay...
0: Salamat, ano? Salamat kayo sa Barangay Council, sa Barangay Lupisayna, SK Federation sa Lupisayna. Thank you kid sa pagpili nyo bilang media partner nyo ang XFM Philippines. In the meantime, welcome na sa liwat sa phone pal kag ato naman pasalamatan ang aton nga mga broadcast technician nga upod naman subong sa aton nga pagpalayag hasta alas 12 kay kung wala ni sila hindi kita to maka-air sa tagsa ka mga XFM radio station sa NIR kag sa Panay Island. Ang Bacolod naka-connect na via XFM Bacolod 103.9 upod ta si Katropang
1: Generay.
0: Ha?
1: Generay.
0: Bacolod?
1: Si Chris E.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Chief Junel. Kumamangkot ko, are you sure? Rabi niya, chakto nang isa.
1: Apatayang.
0: Sa Kabankalan, mamatayan kita sa Kabankalan, XFM 106.1 Kabankalan with Katropang
1: Papa Rodel
0: Win Salinas.
1: Sir, papaluman bala, sir.
0: Sa Kanlaon, mamatayan kita sa XFM Kanlaon 101.7 with Katropang 1, 2, 3
1: Shooty Boy
0: Baby Ron.
1: Magpabalo ka mo.
0: Sa Sagay, mabatihan kita sa Bugos ng North Negros Occidental, 87.5. Kag sa

0: SFM Sagay Teleradyo Channel 13 kag IPTV Digital Channel 29 sa Silay, Ibi Magalon na Victorias Manapla kadi Sagay kag Escalante City. Sa Iloilo, mabatian kita sa XFM Iloilo Radyo Patrol, XFM Radyo Patrol 100.7 with Katropa
1: Alex.
2: Correct.
1: Mayo pa si Alex. I love you, Alex.
0: Sigurado ka si Alex?
1: Oo, eh, nag-correct ka nag-get.
0: Sa Antique, mabatihan kita. Ay, hindi, wrong gali. Si John Ray.
1: Oo, oh, kita mo lang.
0: Ari, oh, nagamal sa ha-ha-ha, sala, John Ray.
1: Pwes, bulaganta ka.
0: Sa Antique, mabatihan kita sa Antique, XFM Antique, 93.3 with Katropang.
1: Antique.
0: Yes.
1: Noel.
0: Kuya Jay. Ari-ay. Ari-ay sa Rojas. Mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5 with Katropang.
1: Noel.
0: Neil. Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with Katropang.
1: Si Noel nagidya,
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Is that your final answer?
1: I think so.
0: Correct.
1: I love you, Noel.
0: Isala kasi ng pangalan, may Neil, may Noel.
1: Gani.
0: Na, di ba? So, kompleto na. We are broadcasting region-wide through XFM radio station ni Boss Remy Lito. Uy, kag sa mga gusto mong pasako, pwede na kamo katawag sa XFM call and text line.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431. Nag-broadcast man kita live through social media platform sa Blue App, Troy Tisoy 2.0 Facebook, amo na ako namin. Kag sa TikTok naman yang itayo lang Troy Tisoy Official. Kag sa kay Dolphy www.bold.com.
1: Kami ang mga porn stars.
0: We'll be right back. More of your favorite hits. Sa Gyapon, nagpamati ka mo sa phone pal. With Katropang Troy Tisoy.
1: And Katropang Dolphy lang ka.
0: Ang XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Chicken plus herbal soap.
1: Ako, si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon plus herbal soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Santon plus herbal soap. Gamit na! Santon plus herbal soap.
2: Turbo, food supplement for men.
3: Ako'y kaka-call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-tree time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy og desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner og exciting life.
2: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og hatag og kusog og resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
5: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
6: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pagpati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25
8: Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.

0: 47 minutes after 9 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting.
0: Daw masiro naman sa Sabunga Tuesday. Ambot lang ay yan kung ma-perfect ni Sabunga Martes kung may mga taglugar nga manawag.
1: Correct.
0: Pwede na makadial XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Ang phone pala nga programa, ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga may glutathione collagen. Sa mga gusto magwapa kagwapo, makakape ka na, healthy ka pa.
1: Kaginadulong man sa aton sang Cess the Pain, ang pinaka-epektibo nga pain reliever.
0: Wow! Yahoo! Ang mga Yesoil products ni Boss Rem, Sarang Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide.
1: Yahoo! O, panawag na kamo diri.
0: Ano subong mga ganap, mga ano man, nga mga hilitabo sa aton nga palibot?
1: Ang impeachment.
0: Ha? Di ba ya? Damo-damo nagbutong ang mga kongresista, no? Mga 200 plus, 247, if I'm not mistaken. 247. Damo-damo mga taga-Negros, mayra man taga-Panay nga nagbuloto. Pero prior sina, may isa ka kongresista nga naghambal nga ang magboto yes, may pila to ka million man.
1: Ang
0: 3 million? 5 million?
1: Something bala?
0: Tuod yung managali nga may hatagay.
1: May bakla na yung mga
0: sa galing kayo, wala man tayo konkretong ebidensya regarding sa sinadira. Kahit ila man na iyaki na matarong nga maboto sila yes. Pero may ara man sing no. Pero ang nagpangibabaw, ang nagbuloto gidya sang yes. May mga kilala man kung may nagboto nga yes. Kilala ko gid ni. Pero wala man kugapati nga may ara sila kuno ano. May ara sila take home nga 5 million or 3 million. Pero lang taon ko, basi kung makahatag man siguro halin sa bag.
1: Pero ako ya, gabate, gito yan ang taga-Panay, alin sa una, kontrapartido, ganaiya.
0: Ah, really? Pero tama man na, may ara man na basihan ang imo ginambal, kahit imo man na yung opinion.
1: Gani.
0: Pero ang mga nagbuloto man sing no, puros tanan mga taga-Dabaw, kag hindi gitanan mga taga-Mindanao. Gani. May ara man mga taga-Mindanao na nagboto man sang yes. Yes. Pero the bottom line is, ma-proceed gid ang impeachment against kay BP Sara, ang matalakay na sina ang mga senador sa Senado na. Pero depende pa na kung ma-pursugin na ang impeachment trial bato kay BP Sara. Pero ang pinakalaw ay subong bala kay mismo ang aton nga mga leader kay nagapamuno sa aton nga pungsod. Amo ang nagapakita sing hindi maayong pinamatasan ilabi na gid sa aton nga mga kabataan.
1: Bailan da sila, ah?
0: May naganilagsanay, may nagahibi-hibi, may nagabinarahanay. No, di ba?
1: Amang, bako lang si Imo.
0: Ba ilang sila?
1: Nang, di ba, bottom line
0: sila. Hayaan mo sila. Huwag kang mag-iba.
1: Kuha na lang bala, ang ano bala?
0: Oh.
1: Kuha ang M sa boto.
0: Boboto ako.
1: Yes.
0: Yes, boboto ako.
1: Amo na ganyan ba, ni Defensor sa una, hindi ano ha, boto ang kinanlan ko, hindi kayo mo.
0: Pero abi mo, hindi ba lang na sa pamulitika nagakatabo ang araba lang may grupo-grupo, 'di ba? May faction-faction. Even sa aton nga trabaho, 'di ba? Dira man na nagaka
1: gasugod.
0: Dira man na nagakakilala ang mga ara naman ang sip-sip o, 'di ba? Naa mo na. So, even sa aton nga trabaho, may politika man dira. Kung hindi ka magdampig sa akon, humanda ka kung makaposisyon ko, ay kakson daman ka.
1: Fractions by fractions, ah?
0: Oo. So, amo man na, no? Pero until saan o ni matapos nga ang ginatawag nga binalusay nga sa Subo nga daan nagapangatubang pata si gyapon sing krisis, hindi but silingon nga daw wala na ginabalita ang gasolina, pero ang gasolina wala gid diyan nag-usos. No, aral na sa Japan minimum mga ano below 100 abi. I-compare mo before nga mga tag 50 plus 60 amo na nang pinakamahal, na di ba? May ginapangatubang tanga krisis, pagkatapos ano pagid amo na ang mga malita-malita nga budget nga until now may nagmuad naman to, pero daw wala man na purso man ina nga maimbestigaran. Tapos ang imo nga ang imo man hibubunot kung saan una masugod ang taytay sang Gimaras pagadto sa alin sa Negros pagadto sa Panay.
1: Yes. Ay abi nyo,
0: kadamo no.
1: Panawag na kamo dire kay makapoy man mga magsige lang wakal nga wakal.
0: Sige, hindi, sige, hon ko na yung bala kadaya. Dapat yung masabat kayo sa ako na mawala.
1: Gani, kinapangabaitan na
0: ako. Naka-discuss kita yung sa ginatawag ng current events.
1: O, kung sa bagay.
0: Pero ito, feeling ko daw wala kayo galantaw sa imong mga news feed.
1: Kaya imong, nagalantaw na ko subo.
0: Nagalantaw, gani. Pero ang imong yung ginalantaw, nakita ko da sa imong algorithm, puro sa tanan Nora Honor.
1: Amo na gani. Nagalantaw ko subo. Kaya nagayibubunot, managyapon ang mga filman niyan. Wala ba kung nagyapon ginatang sa kay Vilma ang national artist.
0: Ate, abal ko ginawa. Ang mabalik tayo sa current events, hindi ko yung magtakol ng istorya ni Nora.
1: Ito, sagin sa loot mo na hindi, apate ka na ah. Pero kung ako ay papiliyon, mas bagay si Dolphy mo.
0: Si Dolphy lang ka o kung si Dolphy Quezon?
1: Dolphy Quezon.
0: Oo. Nga mangin ano siya?
1: National artist.
0: Ayun, di bala? Artista, manayin mo.
1: Oo man. Kung sa bagay, balik naman sa katasano. Kagina, bala na matsoy kami sa tubang sang White House. Kita mo to, ang White House.
0: Sa likod ta? Hindi to atubang, sa likod ta?
1: Sa
0: likod ta, ang White House sa tubang sa aton.
1: Oo, sa tubang sang White House. Kami yung katalikod.
0: So meaning na matsoy ta sa likod sang White House?
1: Sa tubang sang White House.
0: Mm-hmm. Ano nga tubang nga? Kahoy man itong tubang tagkarsada?
1: Kagina ba? Ikaw nagambal nga sa
0: tubang. Ikaw yung tubang sa White House. Kaya dito pa kadtong imo posisyon.
1: At hindi ka talikod na lang eh.
0: Halin ang color, tay.
1: Hello?
0: Kang nagsulod ka pa din, ngalan mo. Ngayong gabi.
1: Kaya ang imo nga radyo.
0: Hello, sir? Radyo, liyo ko patay.
2: Hello.
0: Oo, may gabi. Hindi lang pag ilong speaker yung cellphone, Migo. Rikta na lang sa mouthpiece, ah. Ikaw ang imo yung ngalan. Nalipat ka. Ipamangko to pa sa upod mo.
2: Mike.
0: Ha?
2: Si Mike.
0: Taga din si Mike.
2: Kaya Kalatraba to, eh.
0: Kalatraba. Sa din ka man subong sa Bacolod o kunara sa Kalatraba?
2: Ari Bacolod, Ubra.
0: Ano Ubra mo da sa Bacolod?
2: Sa kagusirihan to, eh.
0: Ah, grocery store. Sa din na dapit sa Bacolod na groseryahan naman.
2: Para sa may DIY.
0: DIY.
1: DIY. Sa diin nga DIY na yon. Kaya kadamo, manda DIY.
2: Sa Fortune Town.
1: Ah, sa Fortune Town nga DIY.
0: Dugay ka na daga obra?
2: 2 months pa lang, Troya.
0: 2 months pa lang. Ti, feeling mo, malabutan ka pa 6 months?
2: Siyempre.
0: Ah, siyempre. Nga nga nalabot ka na sa Bacolod, wala gidulubrahan sa Kalatraba.
2: Pwede ay obsesyon subong
0: tayo
2: sira ng
0: mailing. Ay,
1: chakto. Chakto ho. Sa August.
0: So, amo na ang ginatawag sa Negros, tigkiriwi na subong.
2: Oo.
0: Ang imo kiwi o kung straight?
2: Na try?
0: Ang imo kiwi o kung straight?
2: Straight yung kiwi yung punta.
0: Ano, may ana si Dolphy si
1: na? Oo, ah, ina may sarait. Tiempos muertos, kili subong.
0: Ano na, tiempos?
1: Tiempos muertos.
0: Ano na sa Espanyol, ah, siya nga dialect?
1: Ay, hindi makuha na kay Chimpi. Nambal ko lang.
0: Kaya hindi ka man lang ka, ngayon baluma.
1: Pero balik kita sa iya, may sarait. Good man.
2: Wala
0: sa rahit,
1: bulita siyang.
0: Abaw!
1: Ti, saan mo ko bulita, so?
2: Anong lupasong ito mo daw?
0: Ha? Iailong?
2: Anong lupasong kong
0: pangit ito ng muka? Iailong.
1: Ah, mapagusto ka lang, ah.
0: Pila na edad mo, Migo Mike?
2: Mani 30 na ito. Kaming January 16.
0: Oo. Paano ka na natigay yun nga makaubra ikaw sa grocery handa sa Fortune Town?
2: May nagpasulod sa akin, Troy. Nagpabati yung barkada ko, Troy.
0: Aba. Iayuhon mo na dahil mo trabaho. Man.
1: Pimi kami. Pimi ko nagalabay sa DIY da. Mapagranada ako bala.
0: Ti, kay gali nga may trabaho ka na, gaplano ka na dahil mga sawa. Paano tong iban nga imong bululigan sa Calatrava?
2: Bagko naman to, Troy.
1: Pero may asawa ka sa nguna, haw?
2: Oy, pagani kagi
1: nubiya,
2: asawa ba yun?
1: Ah, okay, bawal ako no kagi nubiya. Pang-agi.
2: So, sa pang-agi ko rin, 5%.
0: Pepe lang percent?
1: 5% ko, no?
0: 5%. Pero may chance. Pero 5% lang. Dali lang. Wala ka kaagi nubiya. Pero may Facebook ka.
2: Why, Troy? Ipan siya mong gamit ko. Gati-pandipin ko na kayo. Makal po ko. Touch ka rin, Troy.
0: Naa mo ng problema, oh, da. Pero kung maka-Facebook ka, piho, ginang maka-nubya ka.
1: Correct, ah.
0: Pero piliyon mo lang nga ang imo manubya, hindi ang pangalan Chiki. Oh, hindi ang pangalan nga Chiki, kaya ang punta yung ganit, Dolph, ano?
1: Nini. Hindi man si Sabel.
0: Kag hindi nga Sabel.
1: Sabel lang.
0: Kag hindi mo man piliyon ang nakapangalan nga Chimi. Kay nga Adolf?
1: Chimi Aa.
0: Chimi Aa. Ano?
2: Manugdok-dok.
1: Pero ako ay kapasalamat kid kuya sa inyo yung padayon ka mo nga nagapamati sa amo.
0: Ay, wala na siya nagapamati sa imo yan sa ako.
1: Ah, pwede sila na sa ilang gusto ni.
0: Dali lang yun.
2: Dali.
0: Dali lang yun pala. May paano mo na-discovery amon program dala sa Bacolod?
2: Siyempre na yung one time nagapamati ko sa e-bike. Sa e-bike, Troy, may nagpamati ko. Troy, ito na join mo kumula, Troy, ako.
0: Ah, sa e-bike? Baleng e-bike, naka-tune in.
2: Naka-tune in sa inyong programa, Troy.
0: Gab-e?
2: Oo, Troy.
0: Ah, amun na nga nainggan nyo ka nga mamati.
2: Nainggan nyo, mga Troy, ginakadawa na kagani nila di kay kipada akong cellphone.
0: Sige lang pero, niya. Pero at least, klaro, amang broadcast sa imo cellphone. Ba, Metro signal, Troy. Aba! Pasalamatan na to ang e-bike nga nag-tune in sa ano sa XFM News Bacolod. Kaya syempre hindi mo man hindi tungod sa e-bike yung sakyan mo, hindi mo ma-discover ang phone pal nga programa, no? So, subong nga gabi, tigayunon ka namon, basta ha, ginpangtandaan mo na to ang mga pangalan nga hindi mo dapat i- friend, kag i-entertain, okay? Mm-hmm. Una, ang ngalan niya to, Dolph, si Chiki.
1: Chiki Nini.
0: Si Chimi.
1: Chimi Aa.
0: Kag si...
1: Sabel.
0: Lahat. Ano na pangita mo sa isa ka babae, Migo Mike, sa Calatrava?
2: Ang, ano lang, Troy, ang anis ng gambola. Gambola.
0: Oh, simple lang, no?
1: Oo.
0: Simple lang pero dalom ang meaning.
1: Yes.
0: Anong meaning sang anes, ganit, Dolph?
1: Ha?
0: Anong meaning sang anes?
1: Pugat sang pispis.
0: Pugat sang pispis. Ang humble, ya?
1: Ha?
0: Ang humble?
1: Wala ka pang habol.
0: Sige, Anes. Mga pilang edad, Anes, kag humble, Migo Mike, edad sa babae na pangita mo?
2: 32 to 35, Troy.
0: Nga ang gusto mo sang mas magulang sa imo?
1: Man.
2: Sige, mayayin ako no, Troy, ang mas magulang to. Experienceado sa tao ng pangabuhi, Troy.
0: Ari, o, ipaathag ko sa imo. Kaya ara ka na subong sa Bacolod, most probably, ang matext sa imo, makontak, may ara ginaya single ma'am. So, pabor ka man, kag willing ka man magpalangga sa isa ka single ma'am?
2: Man, kaya hindi na pangita ko single ma'am, Troy. Kay...
0: Hello? Kay?
2: Kay lalong tumatagal, lalong sumasarap lang yung
1: tayo. Wow, grabe! Don't you done, eh?
0: Biskan ako bala, Dolph, sini nga panimpo nga ang kabakal subong sa mga single ma'am. Sang una, ano?
2: Nabalok ako noong ara sa single ma'am.
0: Oh, sige, be. Sa imobing version, ano ang may ara sa single ma'am?
2: experience sa position kag sa pangabuhi ko.
0: Sa bagay. Kung palanggaon mo lang tuod sing tutuod nga pagpalangga ang single mom, hindi ka man mabilin sa katabtaban ano? Ang una, ang mga lalaki kapangita gidya nga sila gidya ya ang
1: makauna.
0: Makauna. Subong ya ang mga lalaki, wala nila ya gina mind kung may bata man daya o kun wala. Ang importante kabalo mag ano gani Mike.
2: Magkabalo mag-ubra sa kuhan ah. Kabalo mo na sa kuhan ah.
0: Hindi ah, kabalo mag-ing-ing.
1: Kung malipot ka pa, sa malipot ka pulong, kabalo mag-jer-jer.
0: Kaganami, subong sa mga sing... Ha? Ah?
2: Sa mga telepon pa, kabalo mag-charge matomato.
0: Correct.
1: Correct.
0: Kaga, subong, maswerte ang mga single mom. Kaya may ara, gali sila sing ano... sing allowance from the government.
1: Oo, doll? Ah, may mga pension na sila.
0: May pension gali sila.
1: Kag may daw ano pa nog sini? The foundation gid lang para sila.
0: Yaka. Ano na nga foundation amo nang gina-apply sa guya?
1: Ha? Daw muna balam. Hindi basta daw may ano gina sila yan, may, isa-
0: may ano, may budget.
1: Oo.
0: From the government. Basta may ara ka lang sing single mom ID. Amo na.
1: Kag ano mo lang iparehistro mo gid nga single mom ka.
0: So amo na guro, nagapaabo-abo lang ni si Mike nga gusto yung single mom pero ginalagas niya ang pension gali.
2: Hindi man lang amo
0: kina. Aw, abi ko mo na. Pati ka na. Lahog lang Mike ah. Eh pila imo da nga daily sa ginaobrahan mo?
2: 650 Troy.
0: Dako na.
1: Oh, mayo eh.
0: Dako na. Mm-hmm. 650. Pero if ever gid man biskan hindi ka na mag-obra, may i-offer sa imo si Dolphy nga 150, i-grab mo.
2: Ano ano na offer ni Dolphy, Troy?
0: Ano ka lang, mahigda ka lang, mapaturong-turong sa mata, straight ang tiil, may 150 ka na, deal or no deal?
2: Ano pa gano'y sideline?
1: Hindi po pwede man.
0: Pwede ko na i-sideline. Okay.
1: Subta. So, subtan. Tagad kaya?
0: kay 650 ka 150, pila tanan gani? 800 na dolpe, no?
1: 8 plus.
0: Oh, 800.
1: Oh, 800 kita close.
0: Oh, diba? Oh. Okay na na, oy. 800.
2: Troya, si Kimpo pa na ni ko pong pupong Troya.
0: Pila gidya dapat.
1: Ipatasan ta eh.
0: Pila dolpe ang yung offer?
1: Oh, ti ikaw pila. 6? 6 man? Para patas?
0: Ba 1-2?
2: 1-2?
0: Daily? Bati ka na sa... Hindi ka mo... Hindi mo na pag-i-grab ang offer ni Dolphy kay nga, ha? Ako kilala ko ni si Dolphy. Daw hindi na ni sa gani... Daw hindi na ni sa gani kabakal sing life boy, mas 600.
1: Ang sa una, gani sila nila nga suptan. Subong niya, sup-suptan.
0: Ano number mo, Migo Mike? Okay, imo na ni subong ere para ma-plug ang imong cellphone number. Go ahead. Ha? Ako na lang ma-plug? Sige, number ni Migo Mike from Calatrava. Radas mo sa Bacolod, nagatrabaho. Number niya 0945-387-4892. Again, 0945-387-4892. 0945-387-4892. Migo Mike, salamat. Wala ka na may ihabilin sa amundua ni Dolphy bago kita mag-otanizing linya. Wala ka na may ibilin.
2: May request yung try.
0: Ano nga kanta na?
2: Okay.
0: Anong title?
2: I will go on.
0: I will go on? Padayon ka lang yaa nga, ma-request ka ba?
1: my heart will go on.
0: My heart will go on, iya.
1: Oh. My heart will go on.
0: Gaya kami ko, Nobe, paano nagkikantahon?
2: Mo talipat ka na ko, Troy. Basta mo na paborito ko kanta, Troy.
0: Ati hulata lang da kung saan na mo ni play. Nalipat ka gani, kami pa.
1: Antono, yasin na. Amo ni ho. Ano? Mamate. Lumabay labay nga daw aso. May heart will go on man bala.
0: 6 minutes after 10 nagabala yung phone palopod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa region wide nga pag-broadcast ang
1: phone pal
0: diri sa XFM. Katropa mo
1: exciting.

0: sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Sentin Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Sentin Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sentin Plus Herbal Oil.
1: Sentin Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sentin Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: 30 seconds po dyan sa phone, pal.
1: God, si Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Vitamin C. Pabaskuga imo immune system. Pinagagi sa pagtumal sang ascorbic acid. Santon Vitamin C with Santon Plus Gold. Your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: God, premium D3. Your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Sara mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide.
1: Tiyano, pag nahulat niyo, panawag na kamo sa 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. May gabi kay Lino Sancada, Sweet Dalen, and Diana Balcoba. Balcoba niya. Tama, gimana? Jaisel Antonio Justin Tabunyar, Michael Castro, from Kalinog, Iloilo, and kay Zach Dailan, Rica Plaza, always kapamati sa XFM.
1: Hello, kagmayang gabi man sa kay Jenny Tanyales, sa may Iloilo, si June Diaz, from Bacolod. And of course, hello sa kay Mary Joy, sa kay Jenny Valencia, sang Villamonte, mayong gabi.
0: Mayog yung magaling agin sa par nato ng mga taglugar nga manawag kay nagmingaw ang Martes.
1: Gani.
0: Pero dugay-dugay pa na sila karong magsinabad. Mga siguro between 10:50 to 11:20 p.m.
1: Basi guro eh. Patuob na kamuda nga da.

0: kamukamang yan para mapahilayo ang bad spirits kaga
1: kung naman
0: ano pwede gani?
1: Insinso,
0: no? So, papiliyon ka anong mas gusto mo, ang kamangyan o kung ang insinso?
1: Kaya ang kamangyan, ako lugatabog sa malayang espiritu.
0: Papiliyon ka gani, ano gusto mo, insinso, kamangyan?
1: Siyempre, insinso eh.
0: Hindi ka sa kamangay?
1: Ha? Kamangay lang.
0: So, nakapili ka na insinso, naging pili mo, so wala ka na choice para sa kamangay.
1: Oh, sige ah.
0: Sa mga nag-celebrate sa ilang birthday, happy birthday sa inyong atanan. Kaga, I hope nga ara ka mo sa giyapon sa maayong kahimtang. Wala sing masakit, healthy lang perme. Kay tungod nga, ginasakdag nyo kit perme ang mga Yes to Health products para sa ato ni kayong lawas.
1: May mas, ano pa ko na pero?
0: May?
1: May mas baskog pa yun sa insinso.
0: Ano?
1: Insop-sop.
0: Oh, ginsop-sop mo?
1: Insinsop-sop.
0: Oh, walay.
1: Bala ka na yan.
0: Walay nga joke na, hindi na.
1: Naman.
0: Ha?
1: Bala ka!
0: Insinso o kun... insinso o kun postiso?
1: Hindi na magsupon eh.
0: Ay tawag na kamo ay suliton ko inayon ko ang inaya bala ang smart kay damo ga panawag sa smart.
1: Oh sige.
0: Imo isa lang kaagi wala mo ginadubli mo. Diwa? Inaya ba? Oh, papati ako bisang inay.
1: 0912-0076-793. Lasig pag na.
0: Oh, isa pa ba? Oh,
1: 0912-0076-793.
0: So kung may manawag karon meaning effective ang imong paglawag.
1: Sige.
0: Tapos ari ang Globe 0915-8311-431. 0915-8311-431. Troy Hambala si Dolphy nga kung matawas or matawas ta na marali sa Manila. Tamyawa lang kami dyan, Troy, sa Jose Antique pa request. Manok na pula para kay Dolphy. Salamat.
1: Saka damot ang kanta, manok na pula again.
0: Ano man na ang iya original sinakanta, Just woman Another Woman in Love. Oh, diba? Just another woman in love. Ang manok nga pula. Hindi kami gusto sa manok nga pula. Ya, gusto namo niya ang paro nga doga violet.
1: Nan. Parong violet pagidaya.
0: Daw pink corona. Pero di ba do ang ano bala ang kita mo na di ang ano ang liog sang
1: manok.
0: Ang liog sang manok kung hibulbulan mo. Do prasparias gid yan no.
1: Mm-hmm.
0: Kung nag brown guro ang
1: mga. Dalanit lang. Diretso unta naglang man.
0: Do prasparias gid no.
1: Gani.
0: Oh, be lang tawa ko bigo na sa iyo movie kung parihos yun man.
1: Ikaw tang launa.
0: Yeah. Ano naman? Kapwa ko, mahal ko?
1: Ay, hindi na lang kamo. Nagatinulog na kamo.
0: Hindi, may nag-miss call actually sa ato ng mga number. May nag-miss call sa imo nga smart. May araman sa akon sa Globe. Pero, wala nakapadayon kay Ambot na. Nagtesting lang guro kung tuod yung man ang number nga ginapang-plug ta. Tuod na 0915-8311-431. I-dial nyo kay masulod. Giga muna sa amon nga linya.
1: Correct. O sa liwatay na yun kapagid 0912-0076-793.
0: Tapos bala, Dolph, kayo na ito bala sa atong gingkantuan. Kanami, ito siya bala magsaot, no? May aragid mga time kung kaisa kung masubrahan ka bala, guro, nga arang madalman ka sa problema. Pagkatapos, before sang normal ka pa, palasaot ka gid man. Tapos pag madalman ka na, madala mo man japon na pagkapalasaot mo o galing kay hindi na sa maayo nga pamensar, no?
1: Kung sa bagay.
0: Pero kasaot sa Japon.
1: Ato agin ang tigulang.
0: Ha?
1: Ang tigulang.
0: Ano to nakita mo yung bataon pa? Ho?
1: Tigulang to?
0: Ati mo to eh. Kami ara pa iba na.
1: Wala naman.
0: Wala na? Oo. Di ba? No, maluoy ka man nung kaisa, no? Pero amo na gani ang ginahambal naton nga hindi ka mo magpadala-dala sa inyo nga problema. Kung may ara ka mo sing mga problema nga mabulubog at gid nga daw hindi nyo mabaton, i-ano nyo na lang na, idangop nyo na lang na sa mahal nga makaako para yes, makasurvive kami.
1: Correct.
0: So, biskan kami ni Dolphy, may mga pinagdadaanan man kami sa amon personal ang kabuhi. Pero, pag on gani, kag nagasigan ang colorful lang nga may on air, dula na tanan ang amon na problema.
1: Gani.
0: Kay adlaw-adlaw, ako ga problema, git ko.
1: Sa ako no po. Sa ako no po nga daan. Without link again. Gano'n mga kabiyana. Kinaagda ko kamo nga isulat ang inyo nga problema. There is a dear joy to soul.
0: Gaproblema ko sa ako nga upo.
1: Lima sa kanya sa ako. Sa inyo pa.
0: Tapos, ano to gani plano mo? Ano ka gani? Ma-bakasyon ka?
1: Ah, dugay pa to sa May 21 pa to. Sa 22.
0: May 22. So, 10 days na lang. May ano ka naman now?
1: Ha?
0: May ano ka?
1: Ay, hindi naman mga.
0: Mapamambukal ka ko, no? Uy, ganamit na bala subong sa mambukal doon.
1: Gani, kay gin-renovate na gina nila.
0: Di ba daw gin-take over na siya sang
1: Japanese.
0: Ano, Japanese man?
1: Japanese?
0: Provincial government? Wala na to?
1: Basta daw Japanese na subong.
0: Di ba gin-obra na siya sing quarantine facility before? Tapos gin-handle na siya ka province?
1: Mm-hmm.
0: Then subong, ano gin-baligya na nila sa Japanese na?
1: As far as I'm concerned, daw Japanese na.
0: Pag sala-sala, gani mo info, i-block ka gito sa mambukal. Dito ba lang inyong location sa inyong reunion?
1: Kung i-block mo man ko bala, ah, ay ma-shortcut ko to yan sa amon yung umaya eh.
0: Ah, oh, may alagyan na to, no?
1: Yes, may mulak to.
0: Dolph, ara pa to Japon, Dolph, ang ano, Dolph, ang atong ginambal nila nga first falls, second falls, sa seven falls.
1: Hindi mo na iya makakasda.
0: Ay, to, wala gito nagkalati pag sa katugayon sa panahon.
1: Yes, arapa ganyan. Ano?
0: Tapos paglabot mo na sa seven falls, Dolph, ang sa babaw, to may mga bulak pag ito Japon ng mga tahom nga tanan awon.
1: May ara pa.
0: Ha?
1: Oo. Dasan may nang daw may ginpakay o ginaan sila yung part nga daw may gabaligya ganyan sa mga orchids.
0: So may lalapsa na kung makataklad ka sa Seven Falls pa kato sa inyo. Uma?
1: Dito ka? Oo, pwede.
0: Ha?
1: Oo. Dasan kung gusto mo yung mas dasig ka nga makalambot sa Seven Falls, dyan ka agi sa daw hotel na Blanila. Ha?
0: May ara.
1: Kay kung halin ka gidiya sa First Falls pagkanto sa Seven Falls nga nang halin play sa puno pagkanto to sa babaw.
0: Oo.
1: Magapihan ka lang.
0: Ah, malawig.
1: Oo.
0: Ah, pero na-try mo saka.
1: Oo, isang una.
0: Tsura mo makasaka sa bukid.
1: Ha? Sang una gani. Sang una eh. Pero subo. Ang wala pala.
0: Nataon tagi kung hindi malabot, dila mo sa duta o magsaka ka pa subo. Ah, di ba? Lain abi subong basta nagkakaedad ka na, no?
1: Hanggang sa second falls lang kuguro.
0: Ano?
1: Hanggang second falls.
0: Hindi pa falls ka na lang dito subong pa falls.
1: Falls on full.
0: Anong full? Fall.
1: Amo na galing ko
0: ano moon nga, full? Fall.
1: Ano nga falls?
0: Tingda sa mo niya.
1: Amo na gani, ano?
0: Ano? Para maribat pag isa, ano?
1: Sa iya ka, ano bala? Kawaw mali sa una.
0: Oo, sa diyaman ang mali sa una.
1: Nagambal si, ano?
0: Amo mo na subong ang ginagamit ano? Ka mga vlogger, ang ano, ang mga prank na balang ginatawag.
1: Gani.
0: Kay wow mali man na ang nagunagit, ang hindi pa uso ang social media.
1: Oo, nagambal si Joey sa isa yung kaalaga ng babae niya to. Gamitin mo ang pole ang pole ng 4 times.
0: Oo.
1: O ikaw be?
0: Ano to? Liwat be? Liwat
1: gamitin
0: be?
1: Mo ang pole 4 times.
0: Anong spelling be? Do hindi ko masin.
1: Basta pole
0: I-spell out gani.
1: Amo na gani.
0: Para matama-taro ko pronounce.
1: Wala e gani. Kinano.
0: Liwat be.
1: Basta gamitin mo lang ko noong pole 4 times.
0: Pole.
1: Te,
0: ano man?
1: Pole. Be careful. You might pole in a swimming pole.
0: Oy, yung Japulo siya mo galing hindi mo pagyatag sa ako ng correct spelling, ha?
1: Okay, wala emang ka naging spell.
0: Ari na, effective ang imugin lawag, may nagtawag. May gabi.
1: Oo, ito tutuduy pala yung imutingog.
0: Oo. Baskugi?
1: Hello?
0: Ah, amo na ng hambal ko. Diba, hambal ko? Marti Subong. Na, amo na na.
1: Amo na ng hambal ko. Ipatuob nyo.
0: Oo.
1: Nalumnom nyo pa. Butwa-butwa man.
0: Diba, balikan na ito. Mali ba lang ang topic, bula? Hindi pa nauso social media, mga prank-prank na ang ginapangubra sa mga vloggeris na
1: ara
0: na
1: naya
0: sa TV sa una, TV5 na nag-originate ang muna, may ara sila ginapang set up ng mga kamera.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos, pero may ara pag ginkuhaan ang TV5 sa wow mali nga version
1: ang
0: ano na gani man, Just for Laugh. Kita ka na?
1: Oo, ah.
0: Just for Laugh. Tama gin man ang title sila.
1: Pero kuha na saya.
0: Nang ano na iya, nang international na saya.
1: International na
0: siya. So, amunang ilang gin kuhaan pagid para sa wow mali nga patent, bala?
1: Oo.
0: So, amuna nga, nag-click man na siya tungod kay ang market gali sang mga Pilipino. Kahit siyempre, kita nga mga Pilipino, biskan ano kadako, kag problema nga ginagyan mo sa kabuhi mo.
1: Basta makakadlaw ka
0: lang. Makakadlaw kaya, kag palakadlaw gid kita ya, kag kita ang pinaka-happiest people sa bilog nga kalibutan. Wala lang kabalo kung ika number pila kita. Pero ambot subong sa pinaka-latest nga survey kung makahambal pataya bala ang mga Pilipino happiest person pagit sa bilog nga kalibutan.
1: Mm-hmm.
0: Pero hindi na yan madula sa aton nga ano,
1: palakadlaw gid
0: sa aton nga dugo nga mga friendly gid man kita kagamay-gamay lang nga mga butang magaan aton meaning tapos ma-convert naton into
1: a joke
0: kag kaladlawan para mangin na malipayon kita, di ba?
1: Yes, si Dolphy gani mismo nga king
0: langka
1: of
0: na
1: comedy na gid si Kison
0: no?
1: Gambal nga masapos pa ibiyon ng isa katawo, budlay pakadlawon.
0: Correct, oo. Oh. Mabudlay gin man magpakadlaw. Oo. Oh. Mabudlay gin man magpakadlaw para sina nga kamulang nagalantaw sa amon sa Facebook subong. Tapos nagapamati ka mo sa radyo. Wae man amon niya. So, we cannot please everybody
1: yes.
0: Kung makakadlaw ka mo sa amon.
1: O kung hindi.
0: Pero ginapilit gin namon ang amon nga programa. Kaiti, siyempre, di ba?
1: Nga makahatag kami kalingawan sa inyo.
0: Binuang malang ni Amon, pero amo kami ni mga tao, kag natural ni sa Amon nga, hindi nipilit Amon na pagpakadlaw. Kag wala man ka muna mo ginapilit nga magkadlaw sa Amon ng mga joke, pero may time gidi yan nga si Dolphy, puros kita na wali iya joke.
1: Oh, correct yan.
0: So, mabalik pa ang phone pa lang. Oras 10:40. Opo nyo man sige apon katropang Troy Tisoy.
1: Kagkatropang Dolphy lang ka.
0: Ini ang XFM katropa mo.
1: Exciting! Woo!

0: Sara, sa aking tutupan ni Lilo. Sa akin, call center agent.
1: Pero bigil ako nagkaka-migraine bungod sa pulaw sa trabaho.
0: Ibalga niya ito sa akong sang Sis the Pain.
1: Pero sigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una. Amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Patilaw ako sa upod ko sa trabaho sa premium D3 Coffee Mix. Kanami kit kaya wala ko gina-insomnia kag manami man ang akong nabugtaw bangon sa premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mamili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santhol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santhol Plus Gold at Santhol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santhol Plus Coffee Mix.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.

0: 2 minutes after 11 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting!
2: Nagulpihin na ba? Mga katropa, para sa masanag na pananawan, tumarka mo Vision X Plus.
1: Kab, kung gusto nyo sang Cotis for sila na Cotis Artista, mag-clear skin herbal scoop na kamo.
2: Ano? Scoop?
1: Soap. Soap lang ito.
2: Claro, claro.
1: Soap ba na?
2: Nagapinabuang kayo mo, Adolfi, ah.
1: Ikaw kita.
2: Itulon mo sa akong
1: Clear skin herbal scoop.
2: Tanungan na.
1: Clear skin herbal soup gan.
2: Klaro-klaro, gid yo bala. Ang tanan nga Yes 12 products sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, DGP Pharmacy, Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy nationwide. Kag hindi man kamo magkalipat nga mag-intragid sa aton nga nagapadayon nga sa Anton and XFM libo-libong pa-premyo. Baka lang kamo ha sang isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix, no? Pilian nyo lang na dira ang apat ka mga Yes 12 products, then isulod nyo sa white envelope with your complete name, address, contact number and signature, and drop your entries in the official drop boxes located sa tanan nga XFM radio station sa bilog nga Negros kag Panay Island, as long nga may ara sing XFM. Kag syempre hindi kid kamo magkalipat sang Clear Skin Herbal Scoop. XFM call and text line sa Smart Kag PNT
1: 0912-0076-793.
2: Kag 0915-8311-431. 0915-8311-431. Ang amon nga ginapangabay, ang mga bugtaw da, pwede man kamo katago sa inyo mga pangalan para hindi kamo bisto kung mangita pa kamo sing iban. Kami na sinabahala.
1: Correct,
2: kung hindi ka mo gusto magpakilala. Kay kabalugid kami, hindi ka mo magatag sa inyo ang mga Facebook account. Subong nga panyempo. Kay ka mga maro na sa inyo.
1: Nalabot, sinadamo mga dan scammers.
2: Ha? Speaking of scammers, how about you? Kita may kita, may nakita ko lang account sa imo.
1: Nga?
2: Ha?
1: Ano nga ka?
2: Ngalan mo Esmeralda, tapos ang imo profile picture, babae.
1: Sinuna sa iya? Wala ko nila niya kabalo.
2: Hindi mo ginmag-get sa account nga, ano? Account nga diskarte. May ara mga pareho sa imo, nga LGBT, nga nagagamit sing iban nga profile nga babae para maakit
1: okay
2: nila ang lalaki.
1: Yes.
2: Where's your mind?
1: I place it somewhere. Oo, tood good man.
2: Na, diba? Diba? Pero hindi ka nakalusot sa ano ya? Sa ano ang may ara sing ano man? Doon po matyagan ko, doon ang WhatsApp guro nga kinanglan gin may confirmation nga imo gin man itsura ang imo nga gin pa-register da something amo na.
1: Basiin.
2: Pati ang sa ano gali, pati ang sa SIM card nga tumambal nila nga bisyan amo kunong imo ipakita sa camera, mabaton lang subong hindi na. Imo gin dya dapat itsura.
1: Dapat lang.
2: Kita mo gani bisyan sa GCash mo, di ba?
1: Dapat eh. Ho.
2: Ang ilag gina, ang ilag gina pangayo ng maamo na mga government IDs. Te, ang imo, di ba, mayara ka senior citizen, gintry ta.
1: Hindi gani siya magbato.
2: Hindi gin siya magbato, no? Oh, amo na nasubong ka-high-tech, abi. Te, ang Facebook naman niya, ang buta, ano ni ang security measures ang Facebook nga sa Gyapon, damo-damo man mga dami account ang nagagululuwa.
1: Amo man Gyapon, oo.
2: Di ba? Hindi nila yan ma-perfect, no? Pero amo na gano'n, isasubong, kung maka-iPhone ka na, i-add tagid ka one of my friend list sa Friendster.
1: Okay.
2: Yes, ma-Friendster na lang, kuya, gani. Na lang kaya ang sa Friendster, subong ilay ang security when it comes naman sa mga friends na maka-friends ka mo through Friendster via Bluetooth, iPhone to iPhone lang galing a user.
1: Wala, ikaw ko sa mga engine dyan. Kasi nga una mo, may party line ka lang niya, happy ka na yan.
2: Hindi, namin kuya bala, nagbalik na ang Friendster.
1: That is why gani.
2: Pero hindi siya available as of now sa Android. Mm-hmm. Bali, available siya iPhone to iPhone lang nga nagagalamit sang iPhone. Pero ang security measure niya naman na dira, nga masala gidya bala ang friend list mo.
1: Oo.
2: Pinaagi sa pag transfer Bluetooth to Bluetooth para mag-friends ka mo sa Friendster.
1: That's
2: na,
1: it.
2: Amo na. Kay syempre, 'di ba, i-compare mo sa Facebook o kung TikTok da, pwede ka mo kaobra sa mga dami account. Oo. Kung gusto nyo lang gidya mang issue so da sa kung nanonano nga.
1: Amo gid eh.
2: Nga chismis da kay inawayay sa social media. Kay siyempre, pwede ka malang Japon kay imo account mo, pero mas safer ang Friendster sa subong sang nagbalik na sila. Pero amo na gani, masala mo gidya kun
1: sino gid ang tunay. Kun
2: kumpara siya na, siyempre friend ta subong aduha, di ba? Mm-hmm. Friend kita, di ba, Dolpe?
1: Yes.
2: Wala ko kabalo kung plastika o kung hindi.
1: Oh.
2: Pero sa Friendster na, isa gid sa inyo ang una ma-approach nga i-add ko da bala sa Friendster. Open ko akong Bluetooth para ma-accept mo. Applicable to iPhone lang galing. So, gusto mo bala, ang pamangkot ko, gusto mo bala nga mangin available na sa Android man ang Friendster nga apps?
1: Pwede.
2: Oh. Ikaw to ya communicate sa Friendster.
1: Eh, wala mo kaya iPhone.
2: Hindi gani nga ang pamangkot ko gani kung gusto mo na i-available ang Friendster sa Android.
1: Sa Android.
2: Oh.
1: Well, that depends.
2: Pero okay ka na yan sa Friendster, sa Facebook, no?
1: Oh.
2: Daw okay ka, lipay ka naman.
1: Oo, ah.
2: Lipay ka na sa Facebook.
1: Amo man na nabalaan ko.
2: Sa bagay, kahit friendly user, giman siya, pero ang malaway naman ang part kay may ara sing algorithm bala nga para sa abi, natikab mo ang tinaga sang hate-hate mo nga friend. Biskan gin-unfollow mo na siya, pero may ara siya sing page. Pag mamit lang mo pangalan niya, butang tabi, may nagapamati subong sa aton sa radyo.
1: Mm-hmm.
2: Natingala ka nga, ang akon followers naglabot na 40,000. Sa bago ko niyang account, ha? 40,000 followers. Kaya nagapamati sila. Pagkatapos, mambal na sila, bi, mamati na bala Troy Tisoy sa phone pal. Pag ambal mo na nga may Troy Tisoy, automatically ano na siya, i-detect ang imong phone. Amo na ang ginatawag ng algorithm. Pag detect ang ngalan nga Troy Tisoy, matingala ka nga wala mo man ko gin-follow kag wala mo man ko gin-add.
1: Pero gagwa lang.
2: Nagagwa sa imong newsfeed.
1: Nah,
2: diba?
1: Labi na kitlanda mo. Kamong kuha niya mga common friends niyo bala?
2: Pero hindi ko na sure sa akong gina-explain sa buong gabi.
1: pero ano naman siya, diba?
2: Algorithm gani.
1: Nga, bisan sa akong gani, hindi ko man friends ang iba. Gani kay Komo nga, may common friend kami nga
2: duwa. Abi ko gani, Komo nga ginalibak ko siya, gagwa ko siya Japon.
1: Well. dry times kaya hindi po ginaan siya matago. Kaya nga, ginapasapas. Tama lang siya iban.
2: Amo na, di ba, manotice mo every time nga mag-go on air na kita, may ngalan yun nga Troy Tisoy kag Dolphy Langka. Pero kung may Facebook page nga Dolphy Langka, i-search na nila, wala labot kung imit lang nila ang pangalan mo, magwa ginaya sila newsfeed. Amo na siya ang purpose si Nadira. So, hindi ko na yung gusto ang amo na tani. So that is why nga nag-friendster ko, pero wala pa ko friend.
1: Isa pa ginakarason, Katie, kung abi friend mo siya, tapos hala sige tag na tag, nan gagawa pa ginada ang mga...
2: Ambot sa'yo mo, daya kalayo sa'yo mo sa bata.
1: Hindi ah, tuon man, di ba, Katie, ambal mo man, gaguluwa
2: kung, kung ano, kung itag niya ka,
1: oo,
2: automatically magwa siya bisan hindi ka mo friend.
1: Amo na gani.
2: Mayara lang special feature si Facebook nga amo na nga lock profile. Lock profile bla. Nga basta kung kabalo ka lang diyan magkuti. I-lock profile mo siya at the same time hindi man makita kung ang imo nga friend list namin ko. Kung imo na siya i-private nga only you lang gid nga maka-access sa sinang mga
1: so,
2: friends. So that is why nga paglantaw nila kapag stalk sa imo nga account kung naka-lock profile ka kag naka-private man ang imo nga friend list, hindi gid nila makita kung nanday sin o ang imo nga friends. At the same time kung hindi ka mo friends, hindi gid siya ka message sa imo.
1: That is it.
2: Kasi so dapat i-add yagid ka anay.
1: Siguro amo naman na ang one way nga gina
2: nga makontrol nato ng mga chismoso o chismosa.
1: Yes, kagang security mo man eh.
2: Pero ma friendster ko.
1: Depende yung si imo.
2: Hindi na kaya mo Facebook. Ang ako ng Facebook ni subong nga gina live-live ta. Ah, for compliance naman lang niya.
1: Ako sa bagay. Ako niya kaningawan kung malang niya.
2: 13 minutes after 11 o'clock, nagpapadayin ka mo sa pagmamati sa phone pal. Opo niyo si Katropang Troy Tiso.
1: Tag, si Katropang Dolphy lang ka.
2: Ini ang XFM Katropa mo.
1: Exactly.

0: Lanthin Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Lanthin Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Lanthin Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho pero bisag kapoy, always nag-iapon na time para sa loving-loving kay misis. Masikreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Walang araw na di ako nahihilog. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sin Kaila Dibidib.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sanzone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sanzone Vitamin C.

0: Grabe yung nora sa Dasig lang yun dyan, no?
1: Gani man.
0: Dahil lang ganoon yung gabianay sa mga taga-barangay so ay Himamaylan. Eugene, hi to you. Kay Dios Mayo Marimar, JC Salvan, good evening. Watching right now. Here in the municipality of Candoni, mayong gabi wow. Sa tanan. Kalayo, no?
1: Gani.
0: Rosalie Villarama, hello to you, Timmy. Good evening, shout out lang dyan sa Ibawan Pavia. Request ang kanta, Ikaw ang Dahilan. Ikaw ang sagot. Sa dahilan kung bakit ka nangutot.
2: Abi panay, ikaw ang dahilan kung ikaw na puswakan.
0: Jay Vince, may gabi. Wala ka na da? Na-restrict aton nga ano? Na, aton nga live subong kay wala.
1: Bakit?
0: Wala ko gali na mute ang kanta nga Just Another Woman in Love.
3: Kaya pa wala na lang ako nag-request na.
1: Ano siya kay Manok Kapula? Ano
0: siya kundi na automatically mute sa Facebook. Kung muna ko nga mas pabor ko ya nga sa TikTok ko man live. Galing kayo kung ang TikTok naman, kung madula naman ang tao bala.
1: Oo.
0: Oo, may
1: madula man siya madula, may tendency.
0: Oo, may automatic may automatic and live man ang TikTok kung hindi wala may gagiyo-giyo nga tao sa ano live.
2: Okay na ako ng automatic kung utog natin. Lain na iya.
0: Ay, di ka magkalipata, Turbo. Dietary food supplement for men. Tiga-tiga na tindog-tindog pa.
2: And of course, ang Santon Herbal Oil.
0: Kaga, sarang mabakal sa Mercury Drugstore, Southstar Drug, TGP Pharmacy, and Generica Drugstores, Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na ka mong katawag, XFM call and text line.
2: Oh, pahabol nga tawag 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, 0915-8311-431. Ginagreet nato ng aton nga mga katropa nga subong nga mga inoras padayon japon ng ilang pagpasundayag sa mga dalanon. Yeah. Ay may ara sila ginahabol nga mga ano bala nang may ginahabol pa sila nga mga deadline. Para sinabi ang mga nagabiyahe, halin sa Sagay pagkadto Bacolod, ang halin naman sa Bacolod papuli sa Sagay, sa Escalante, Calatrava, yes. Toboso, San Carlos, Don Salvador pa.
2: Kag ginatamyaw taman dagali ang taga Silay, labi na gid sa likod asang food man.
0: Kag ang mga taga Iloilo mapakadto pa sa Kalibo, sa Roha, sa Antique. May harap pagabiyahe sa bungod mo.
2: Or the other way around.
0: Di ba? May mga taga Barotac pa, Viejo, Barotac Nuevo, pakadto sila sa Ahoy, Miag-aw. Pero iawan sila sa mga ano traditional jeep nga sigdasig magpadlagan.
2: Ay, speaking of traditional jeep, naplangan din sa Haro. Kumatsaga ni Rhea daw, jet plane ang
0: kay, ilang. Kaya sa una, kapamiyag-aw ko, Dol, natamaran kuya magsakay isang daw hindi uso yan ang series dito yan, no?
2: No, correct.
0: Ang nasakyan kuya, ang mga traditional jeep nga rang makina, dagudlag ko, ang sigdasig magpadlagan bala. Nga pag-abot mo, pagpanaog mo sa may simbahan kamiyag-aw, nagating karag yung mga mabuhok.
2: Correct. Mayan, ako na sa una kasakay nga. Alindap lang sa La Paz. Pakantog ito sa Haro, sa may plaza.
0: Alapit lang na yung mabiyahe.
2: Sa bagay.
0: Itry mo sakay sa mga traditional hindi. Jeep nga halin ka sa city nga nagabiyahe pa Leon, mga Miag-aw, mga Muna.
2: Oo.
0: Wala ka katry na?
2: Katry eh.
0: Ah, grabe ka dyan ang dasig-dasig dyan. Ang una pa to. Subongguro. Kontrolado naman nilang pagpadlagan.
2: Amo na ganing, ang na-share ko lang, bisan tuod nga lapit lang na ang lapas at sa Iloilo, sa Haro namin ko.
0: Hindi ka na kapadlagan, so brushin niya.
2: Pamati, balanay.
0: Ano oras, anay?
2: Hapon.
0: Ati, hindi ka na yan, traffic na yan.
2: Amo na ganing, na pamati, anay. Amo to bala nga kadasig-dasig sa padalagan, sa jeep. Halinda sa lapas pa katulad sa may...
0: Traffic gani?
2: Pamati pala, nay. Hindi lang, nay, magsalot. Tindrap lang kami na yon sa may... Ano na da? Sa hospital sa WIT? Ano na da?
0: Mabot sa'yo mo da yan, ikaw istorya. Padayo na.
2: Kapurot ka dyan ang ano, yung gasiburo ka dyan ang jeep yan. Nag-ambalang isang kapasero ng babae. Hugpa! Hugpa! Nag-ano man ang driver nga. Pagpaon mo ko na, alatab lang padalagan mo, kaya sobra pa sa
0: asalahon to yagurong pasahiro ya. Pero lain gidiya ang imo feeling niya kung makasakay kagidiya sa jeep nga gabiyahi outside na, city proper nga long distance siya.
2: Pa-provincia na
0: gidiya na. Aray imo ya, lapasaro, lapit-lapit lang. Hindi ka daya kapadlagan mga shin kay traffic na basta maghapon o kunugto.
2: Basta so far, amo to nakasakay ko yung kadasig gidiya tuod sa padalagan sa ano.
0: Daranon, guro tong pasahiro nga naghambal sa hugpa. Yeah.
2: Eh, depende sa imo pa gano. Kahit ako ito lang, kasugid na ako isang experience ako ya. Nothing in the thoughts ang kwanya mo.
0: Oh, tapos, amo na, no? Kag, siyempre, ang aton man nga mga katropang 24 hours ang ilang negosyo, yung gabi sa inyo datanan, oy, okay lang kamo da.
2: Kung may harap man niya dasig, may harap pag ito yung mas lain, pag ito ikati,
0: panindugan mo ginang dasig, ha?
2: Hindi, dali, ang ito pala, may kaharap man sinikugan, nga kung may harap man dasig, ari pa probinsya naman niya yung ano, manano man lang siling sa tao, ano man lang na auto po ni Bres, ang lakatis niya man.
0: Ano kuno?
2: Ano-ano mo lang ang auto po ni Bre?
0: Dasig man bala?
2: Amo na ganit sa lingkong, pamati. Wala ka magkakama. Kung may dasig, may harap pag hindi sa lingkaya nga.
0: Ano hindi ka maghambal dasig kay auto po ni Bre at hinay na naman padlaga.
2: Pamati bala? Ay, baka contradict sa iyo. Sa lingkong, kung may harap dasig, may harap man naghahambal nga. Bunano man yung padalaga niya sining the auto po ni Bray.
0: Ah, okay, nag-gets ko na. Kung may dasig, may arahinay ka padlaga.
2: Oo.
0: Tinga, ako niya ginliwat ko na gani ang topic, ingrit ko na gani ang mga 24 hours nga naganegosyo. Nga gibalik mo pag-i-Japon sa ano? Padasigay. Gidya, ano gidman gusto mo matabo sa mga gabiyaw? Mga pataas-taas sa sugit, subong?
2: Ha?
0: Mapataas-taas sa sugit?
2: Dumog ng tabla. Inanta ka magdumog! Atong diba ko ganyan sa hugasang sa piyak pata.
0: Oo.
2: Pagkatapos, ano, mga agad ka to sa, ano bla?
0: Sa?
2: Nang, may mini-mart sa piyak.
0: Tadlunga ha?
2: Sa,
0: ano na, ang wala pa na, I-Mart. Yeah. Wala pa na ang 7-Eleven.
2: Oh, tiyano, gusto mo one bottle ta.
0: Te.
2: Ang hindi ko malipatan.
0: One bottle, malang galing.
2: Ang gani man.
0: Sabi ko gani, tubol.
2: Hello, ay mga nga pala ang t-shirt.
0: Hindi ah, ang sa tuba, iya, hindi niya bottle. Ang tawag sina iya, one bowl, di ba? One bowl, two bowl.
2: Depende sa imo. Wala makuya.
0: Wala kang inom tuba ay.
2: Okay, nung gani ko bahar.
0: Oo, tiya, wala ka ba? Ano, sang terms ang ano? Sa tuba kung mama. Chay, isa gani ka bowl sa tuba. Na, te, kung magduwabi ka bowl, anong tawag sina o?
2: Bulbul.
0: Hindi ato bol eh. nga bol abin tawag sina.
2: Ha?
0: Nga abi bol ang tawag sina kung mag-order ka sang tuba.
2: Dobol ang crystal turo.
0: Iyag sa puli ta. 11:40, madamong salamat sa mga tech on duty sa buong evening sa tanan nga XFM radio station sa Negros kag Panay. Sa ngalan man sang aton ng mga station managers kag syempre sa aton nga president kag CEO Boss Doc Rimilito oy and Madam Olivine oy, ako si Katropang Troy Tisoy.
2: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow 9 to 12 midnight. Adios amigos, amigas.
2: Yeah! Muchas gracias, parabuas.
0: Babosh.
4: Exciting!

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, so ngayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs gagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa agad ng training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki na dating ko mula isa. Sister Pain para diro-diretso ang training.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.

0: 6 pinang halong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione, Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
1: Mamayagpar sa anong sulok ng mundo.
0: Luzon, Visayas.
2: Sa XFM
1: Cebu. XFM Pakulo. Sa XFM. And now, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: testimony.
1: Ang hinita po, siguro po ako. Hinali po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingin ng mga pintin, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Dagong Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mambibili sa mga butika. Samsung Plus Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Samsung Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Samsung Plus Coffee Mix.
0: Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalaga ang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako ay saka-call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-free time of extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire.

0: pag-supplement ferment.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo. Food supplement ferment. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales lady. Nakabatch ako sa isa ka

0: Boss Gold.
1: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Kape Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Kape Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Kape Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
0: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
0: Mga Parkoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9.

Pilipinas. Good morning, Siyudad sa Bacolod. Good morning, good morning, good morning. Welcome, welcome sa itong programa diri sa Exciting Pilipinas. Siyempre, sa mga katrapa ka po ninyo si Katrapa Gwendel Balinario. Good morning! Oras natin alas 4:44 na. Subong yaaga sang Mayo 13 to 2026. Sa May 13 na kita. Miyerkules, mga katrapa. Miyerkules nga adlaw. No, sa inyo dira, kamusta na kamusta ang inyong mga aga? Kamusta ang inyong pagbugtaw sa mga bugtaw na? At sa mga wala pa kabugtaw, te, amat-amat na dira. Amat-amat na mo kaya kung galing nga lips na shining, shimmering, and splendid na. Subo nga aga mga katropa, bato naman ni Wata ang expect karon ang mainit karon nga panahon mga katropa, no? Especially sa pagsugod sa pagsilak sa adlaw. Tungod mga katropa, ang atuman nga highest forecasted heat index ang naglabot sa 42 degrees Celsius. Subo nga nga May 13, 2026, o kunyara kita sa danger level mga katropa. Sa kainiton, no, sa ining heat index. So, halong gid sa liwat ha, dalagid payong, inom gid sa madamo nga tubig, and pang sunscreen ka man ako gani. Para ang imong skin maprotektahan mo man. And mga katropa, sa bungman niya adlaw, aring ang pinaka-update as of 2 a.m., Subong yung adlaw May 13, isa ka low pressure area ang ginamonitor sa sulod sa Philippine Area of Responsibility, pero ini mga katrapang may gamay o kung wala na sang chance sa pang ma-develop sa isa ka bagyo sa sulod sa 24 oras. May low pressure pero ti ini ang alang-alang ang abang ini isa ka bagyo yan. So ang atong tiyempo sa karon, do nami-nami, ginipamulad humay. Pamulad sang kape o kung ano man rin ang pamulad ninyo sa inyong mga linabhan. No, kay mainit-init ang atong panahon. Kagati mga katropa, dire sa syudad sang Bacolod, padayon man sa gihapon, ang pahampang, especially na sa prisa, ang mga katropa. Kasi tingin, yati, ang iba na matamat na, nag-finals na. Kagati, ang iba na may mga medalya na gani. Tungod yan, nga, ini ang mag-takop naman sa maabot niyang Biyernes, mga katropa. And syempre sa mga katropa naton, subong nga aga nang nag-upod sa aton yung programa. Good morning sa inyo. Live na kita sa aton yung official Facebook page sa XFM Bacolod News and the Public Service Authority. Ito naman, syempre, mabatian man sa inyong mga tagsaka radio sa aton radio frequency ng 90.3 mga katropa. Ako sa 96.7, kago 103.9. Tara, bati on sa inyong mga radyo. And of course, sa aton regaliong update sa prisa ang mga katropa. Subong, ang Region 1, mayara na sang 2 ka gold, 2 ka silver, kag 2 ka bronze. Total of 6 medals. Ini sa pinaka-updated ang result ng mga katropa sa paghinampang. As of 2 p.m. kahapon ng adlaw, May 12. Ang car naman, ako ng Cordillera Administrative Region na mayroon sa 13 ka gold, 7 ka silver, 6 ka bronze, kag may total ng 26 na tanan ka medalya. Ang Region 2 naman o Cagayan Valley mga katropa, mayroon sa 3 golds, 6 silvers, kag 13 ka bronze, total of 22 medals. Ang Region 3 naman ako ng Central Luzon, mayroon sa 16 gold, 23 silver, and 22 bronze, total of 61 na tanan ka mga medalya. Ang Region 4 naman ako ng Region 4A, Calabar Zone, ang
ng Batangas Rizal, Quezon. Calambar, Laguna, Batangas Rizal, Quezon. Calambar Zone, Namira Sang, 7 ka gold, 26 ka silver, 16 ka bronze, total of 49 medals. Ang Region 4B naman ako ng Memaropa, no? Mindoro, Marindoke, Romblon, Palawan, mga katropa. Mayroon isang isa ka gold, pito ka silver, kag pitoman ka bronze. Total of 15 medals tanan. And ang sa Bicol Region naman ako sa Region 5, mayroon isang 37 na ka gold. Damo-damo na, 20 ka silver medals, kag 36 ka bronze. May total silang 93 medals na as of May 12 niya, 2 p.m. kahapon. Samtang ang Region 6 naman, ako ng Western Visayas, bao, dulo-damo-damo na mga katrapa. Mayroon na siyang 47 gold, 28 silvers, kag 35 bronze, a total of 110 medals. Sa karon ang Region 6 ang may pinakadamo nga medalya. Nasumbong niya mga katrapa, no, sa ining nasambit niya nga presa 2026 May 12 result. Ang NIR naman ako Negros Island Region, mayroon na siyang 28 gold, meron siyang 12 silver, kag 18 bronze, a total of 93 mga katropa. Bukod ang sala, ang Negros Island Region, meron siyang 28 ka gold, 12 silvers, kag 9 bronze, may total of 49 medals mga katropa. Sa Region 7 naman ako sa Central Visayas, may yara sang 48 ka gold medals, 27 silver, kag 18 bronze, may yara na sang 93 tanan ka medalya. Ang Region 8 naman, Eastern Visayas, wala pa sang gold so far. May 4 ka silver, kag may 4 man ka bronze, total of 8 medals. Ang sa Region 10 naman mga katropa, ang mayara na sang 11 tanad ka mga gold medals, 8 ka silver, kag 7 ka bronze, total of 26 medals. Ang sa Region 9 naman, Western Mindanao, may 7 medals ng gold, 6 ka silver, kag 16 ka bronze, total of 29. And ang Sacsar Gin mga katropa, ang mayara na sang 6 ka silver, wala pa sang gold, 5 ka bronze, total of 11. Samtang ang Region 13 ako karaga mga katropa, ang wala pa sang medal sa karon. Samtang ang Bar naman o kanang Bangsamoro, Autonomous Region of Muslim Mindanao, ang mayara sang 1 ka bronze pa lang, total of 1 pa lang, no, ka medalya mga katropa. So tisinoyhan ang mga nagdadaog o kung magkakampiyon sa ining pahampang, kati so far ang damo diri medal ang Region kung ang Region 4B, kag ang Region 6 sa mga katropa, kag ang Central Visayas, kag ang Region 7 maranggap panguna sa karon. Mga katropa, oras natin alas 4:52 na, 4:52 in the morning. Padayon lang sa pagtutok sa mga katropa natin nga nag-upod sa itong programa. Good morning sa inyo, sila ni Nini Sugamaliana. Good morning sa mga katropa natin, sila mga tagsakapanimalay sa mga nagadigamo na dira. Na good morning, good morning sa inyo. And abang init na dira, tubig aga pang magpangape kita. Sa ilaman ni Ma'am Elvira Gilugo, nabugtaw na. Good morning. Sa ilan ni Vince Axel Dayuno, good morning man sa inyo tanan. So, pag-aaga mga katropa, tiga matamat ang drahimo sa mga lubrahon, sa mga lulutoon, no, tigaang, nakatigaang, nakamuda. Good morning, muntikil kay JR, ano? Nakatigaang ka na da, JR. Chaktuhagid ang tubig. Ang gabag, ano, gidong, gamag kutsakto lagi sa iyo mo talaga bugas. Di malabot tanog, di man mabasa. Ang balyadaan ko, nagpamatay siya sa programa natin. So, samtang ko nagatigang siya kagatakos sa iyo tudlo ko no sa tubig sa iyang ginatigang. Sige, good morning sa inyo dira sa mga katropa natin. Mayong aga, i-like and share na ang ato niyang official Facebook page mga katropa. Sa ato niya live sa mga aga. And syempre meron mong kita sa live stream ha, sa YouTube. So padayon lang sa pagpamati eh. Mga katropa, hindi na pag-isuhan yung mga tagsa karadyo. Magabala kita after sining. Mga musika nga magkapabugtaw man sa inyong aga. Na-miss nyo wala? Mag-cha-cha!
Ariwa ng warm up na gamay sa T42 antes nga magsahot kitisa. Do you think I'm sexy? Mga katropa, T42. Let's go.

Good morning, good morning. Nagabalik sa inyo mga tagsakaradyo. Mga katrapa, good morning. Welcome, welcome sa liwan sa programa natin rin sa Exciting Pilipinas. Kamusta, kamusta inyong mga aga sa mga bugtaw na sa mga wala pa nakabugtaw? Bugtaw na. Mga katrapa, oras natin, oras! Alas 5:08 na sumungyang aga. And sa mga katropa nato ang nagaupod sa itong programa, good morning na sa inyo. Thank you so much sa pag-monitor. Sa ila ni Mylene Dimafiles, good morning. Sa ila ni MJ Guardiano, good morning man. Ang baling dali, good morning miss. Wow. Sa ila ni Aldrian Giharo Blanco, good morning. Ang balinya dere, good morning. When watching from Manila. Ay, sa Manila. Galantaw sa atun yaga. Facebook Live. Good morning. And of course, good morning man kay Jesmar Faunal. Sa kay Ronald Gasella. Good morning man. Sa kay Sir Doms Manhaw. May aga. No, kagsaliwat na kay Nini Sogamalian. Good morning dira sa imo. Sa liwat, ha-live na live kita sa ito niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and the Public Service Authority. Live na live na live kita, subong! Kitaon ko. And syempre mga katrapa, subong man yaga, pwede ka muna ka-comment dira ko sa aton mga Facebook Live. Agad nga ti, matamyaw ka muna mo, no? May mga request ka mo dira, no? Just comment down mga katrapa para ti ma-accommodate na to. No? May pamangkutan, no? Napros ang pamangkot kahapon ni Sir Francisco Norcio, no? Comment down lang. Kaya ito na i-tagaan sa bad. Kung kaya ta sub to. Kung mga hindi ta kaya, ti pass lang na eh. Sa kay Barin Gada, good morning! Mayong aga man, nabaliyo. Good morning, idol! Good morning sa inyo sa liwat, mga katrapakag! Welcome, liwat! Sa programa natin nga pampuka kunaga, ang Exciting Pilipinas. Siyempre, kao po din yung si katrapang Wendell Balinario. Alas 5 dias na! Ibug taon na da! Nabalang nga feeling, unapak ang alarm clock mo sa isa imo da kiring-kiring. Okay man, nabiskan nga ano ka huni sa alarm clock mo da bo, wala gid ya. Wala ka gid nagbugtaw. Mabugtaw lang ang tupad balay kag tupad mo pero ikaw wala gid. Sa mga katrapa ta dira nga man wala pa ra ka bugtaw, nga supposedly dapat bugtaw na. Ari nyo gid ay. Good morning. Oo, oh, tamat na pangilamos na yun pagkabugtaw. O yun, kag mga katrapa oras na ito na 5:11 na, namin na ni mga pingape, di ba? Namin na ni pangape amo ni oras na nakainit ang balakamod rin sa inyong mga tubig. Samtang nga tinagpamate rin sa programa na ito. Naku, nagasaot-saot sa ito nga musika. So nga aga. No, sa mga wala para kainit sa tubig, tiinit na kamudra sa inyong mga tubig. At the same time, nagahikot kamud ako nagadigamo. At kaya ipakilala ko sa inyo, indorso ko sa inyong kape naton. Dari sa Yes to Health nga, hindi lang basta-basta nga klase kape. Tangwa din na yung kape na. Healthy pa. Skincare mo pa. Ini mga katrapa ang ating Santon Gold Coffee Mix. Sa ating Santon Gold Coffee Mix mga katrapa, mayara sa Malunggay, Mangosteen, Turmeric, sa ngining Santon. Sa ating mga katrapa, manami kay mayara pagid sa glutathione and collagen. Ini ang kape naton nga, namit na ang sabor, healthy pa, kagwada mo ang benepisyo nga makatag sa imong alawas. At the same time, pampagwapa, kagpampagwapo pa. Ini ang Santon Gold Coffee Mix. Yon, and syempre the best thing man subong gali mga katropang ubraho na ito tungod sa kainit sang panahon aside sa pagpatakod sang aircon. Ang maligo ya, adlaw-adlaw. So, namigiguro kong maligo kita. Kaya para yung mga katropangan, parang fresh ka din mga lawas, mabulubugnaw kita, mabulubugnawan. And speaking of paligo, ito medyo bago ko lang din na-endorso sa inyo liwat. Ang ato nga habon, dito ako na lang nga habon-habon.
Mga katrapang, aton nga habon, yung pampabuti sa Yes to Health, ang aton nga Clear Skin Herbal Soap. Mga katrapay na yung manamigid tungkol, damiara sang gluta tayo. And Kojic, sa mga mahilig, dirabala sa mga Kojic. Iniang mayara pag isang VCO, Convergent Coconut Oil. Ginisa sa isa kahabon, para mga katrapay ang makapaputi, makapakinis, kaga makapanaw isang imong panit. Iniang katon nga, Clear Skin Herbal Soap. Marami gamiton ha, pangilamos daga, paggamit ang ato niya, Clear Skin Herbal Soap. Para iwas man dira sa mga tulutig yawa to. Siyempre, ato pag-iisa kahabon, arihabon naman nga pang bugos ng pamilya. At the same time, makaprevent early signs of skin aging and makapaputik ang makapanami man, makapahealthy sa imong skin. Ang ato naman nga, Santone Plus Herbal Soap. Ang ato nga, Santone Herbal Soap. Ang manami gamiton sa bugos ng pamilya, makapadula sa germs ha, sa ato niya nga lawas. Mga katrapa ang ato yung mga produkto sa Yes to Health. Ama bakala sa itong mga Yes to Health stores sa itong niyang Yes to Health store diri sa siyudad siyang Bacolod. Dara located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Siyempre, ma-order man ini online ha. I-search nyo lang sa inyong mga online shopping applications ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto. Sa mga butika, dira ako mga parmasya malapit sa inyong lugar sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica South, Stark at TGP. Ma-order man ini mga katrapa kung mabakal man ini. Pamangkutan nyo lang ang produkto na ito na sa Yes to Health ko ng mga Santone products. And at this point, ato naman padulungan niya ang aton nga ginpreparar nga pampa good vibes sa inyo nga tanan ng aton mga katrapa nga TikTok and video. Ini bago naman ni. Kaya ting mga katropa, no, ako gani, super damo na gid ang mga agaka-trending sumong, gano, sa ato niya palibot. And isa dira sa trending, mga katropa gid, ang wala labot sa mga dance trend, sa mga saot, kanta. Ang isa gid pagid na da ang beauty standards, ano. Kaya kung ano da ang standards, sundo-sundo, tama na, standards sumong, usually, nga, taas ilong. No, ang makeup na wala nga uso subong dewy makeup, no. Kuna kuya galing ko, hindi ko angayan sa dewy makeup nga adu mo tao na kunya tsura. Hindi ko yang ayan. Ang iba niya mga cute-cute na lukon sa mga dewy makeup nga na. Isa pa gid kauso subong ang nagbalik naman ang ginatawag nato nga Barbie arms. Barbie arms, hindi literal nga butkon ka Barbie, kung Barbie doll ha. Kasi lang kita Barbie arms, mga katropa, muna siyang, ano bala, ang imo butkon bala slim. O kung na, imo nga butkon na, ano pang Barbie bala nga. Yung wiskan na, gapakal kada kaon bala, imo butkon na slim-slim bala nga, kung natawag nila sexy. Oh, muna. Di, depende naman sa pagtulok tayo. Kati para sa ako niyo, sexy mo yung nudunod. Sa ilayabiin din. Pero, muna subong ang uso, Barbie arms. Kaya isa, mga usually, may mga celebrity, no, gapa, ang mga pa Barbie arms. Isa na din si Andrea Brillantes. Nga mismo, ginako, iyang gapa Barbie arms. Siya kaya, bali, ang pag-distribution ko na sang fats sa iyang alawas, hindi, bala mo, nagka-equal. Kaya hindi niya gusto, no, nga dasig, baglag ko iyang mga butkon. Kaya gusto niya slim, gusto niya Barbie arms. That's the term of Barbie arms. So, uso ni subong. Pero kung hindi mo carry, kung hindi mo kaya, hanggang saan naabot ang iyong lambot sining nasambit yung Barbie arms. Pag lambot sining imo yung gusto nga Barbie arms. Hanggang saan ang iyong kaya, saan naabot ang iyong pasensya. Kaya lang. Aray mga katrabaho, para balaman tsindihan natin. Kung makita natin, live na live sa ato niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Aray o, lantawan ta bala sa ato niyang Facebook live ang ato niyang TikTok and video. Aray na, TikTok na! Ah, Project Barbie Arms. So Barbie Arms siya kung magtubang. Magtakilid gali ginaano sa likod, ginapisga sa likod para hindi giliin kitao ng tambok skillet. May upod siya sa likod, ginaga-picknet sa iyang mga fats ni Rio sa butka. Para maging Barbie arms tulukon. Ay,
wala kayo. Supportive kayo, iyang friends. Hindi ko sure friend yan ni o kung jowa yan ni. No? Amo naman nag-like kahapos. So, hindi mo na kinahanglan pa magpa-bello. Hindi mo na kinahanglan pa nga magpa-clinic o beautician for this. Kay... kung gusto mo lang man picture-picture lang, ala, paano lang, oh, ipakurot. Ay, pinakusi, yun lang, ano, pinapiknit yun lang sa likod. para hindi kita, oh. Pero baka first mga glance akong gatubang, doon kasi lang ka mag nagpa-Barbie arms na. Bongga bells, wala. Pero sa totoo lang, kung picture lang man ang imong hanap, kung gusto mo lang man gito sa picture, Barbie arms ka, i-edit na lang, ah. May Photoshop ta kagadamo sa mga editors mo. Baka pa gamay lawas, baka pa gamay butkon, hawak, padako, babalik ka wang. Ano? Especially sa mga summer season, damo sa mga bikini photos, sa mga kahapos, mag-edit sina Barbie arms lang pala eh. Pero no, ka-funny no, ating may aragid man kita sa mga friends, ka-supportive mo no, when it comes sa mga amusin ninyo natin yung mga ganap sa buhay. Hashtag Project Barbie Arms. Kamaya nung project ninyo sa ako gani, may project man ko, Project Taas Tulukon man ko na. Kada mapapicture ko, hashtag Project Taas Tulukon. Why niya sa may kapiknit-piknit pa sa akon? Ah, ginahambalan ko lang niya. Piyo, aday, make sure lang taas ko, ano to, sa picture. Why, tilt imo cellphone yung man. Parang magsasak. Para paraan na niyo mo, para paraan. Tapos pagkakita mo sa picture, ay, ito pang 5'6 ang high. Galingin hawa mo, nagaling hambal sa imong friend nga, Nami, amang picture itong daw taas ko. Tapos kung ipakita, yun na si mong putot mang kuda. Sabto niya ko na, ay, taas ka haw. Sige gani, bawian na lang sa angle. Oras na dan, alas 5:19 na. Alas 5:19 na mga katrapa. Kamusta na kamo dyan? Natigang ninyo daang inyong mga tuligangon? Sa ilayan ni Ramon Arinia Sisbino. Good morning! Good morning, katropa! Saka, is your Lord Navales good morning man? Uy, ang balya. Ano ko na good morning, katropang Wendell? Too early wake up this morning. Uy, aga pa siya bugtaw! Usually, ka-comment na siya sa extras malita, tana. Kaya mo pala ng time nga bugtaw siya. Subong, exciting Pilipinas palang bugtaw na siya. Sige, ate, mayong agad, rakag, mayong pagpamati, mayong pagmonitor sa tanggap programa subong yan, mga katrapa. Dari sa exciting Pilipinas. Arewa, para naman sa itong musikahan, saot-saot naman kita samtang nagahulat sa atong mga tinigang. Yan sa mga nagahikot na, nagadigamo subong nga aga, o kung nagajogging-jogging da, nagadrive sa ilang mga salakyan na padulong sa ilang mga pakadtuan, sa ilang mga lubrahan, iskulahan, o kung lagawan. Na nag-road trip na ba? Road trip! Arew, oras natin 5:20 na. Bago lang ako nilikabalong, ikakanta, nag-lisang buksan mo, papasukin ako, papasukin ako. Si Willie Revillame, may galing una man sila nagkanta. Pag wala ko kabalo, sige, after isang buksan mo, papasukin ako, Mahabong Navarro ta, Mr. Papa Balls. Are you ready? Ariwa by Willie Revillame, buksan mo, papasukin ako. 1, 2, 3, 4!

Mr. Powerball. Yan, ate. Nakabugtawa na ka mo. Sa mga musikahan, from buksan mo, papasukin ako, papasukin ako. Good morning. Nagabalik sa mga tagsaka radio, mga katra. Padre, sa ito niya program, Exciting Pilipinas, sa ito niya last portion. Subo nga adlaw. Ano? Oras na ito. Oras! Alas 5:29 na. Sa mga wala pa talaga bugtaw, ha? Last call? bugtaw na! Sa mga may laktan aga pa, no? Good morning sa inyo, dira! Of course, sa mga agamon, mga katrapa, no? Don't forget man yung magpasalamat kati nakabugtaw kita sa rewat. And of course, ara kita nagagbuhi na buhi, nagaginhawa. And of course, ara kita may chance kita kati pag-survive na naman sa mga adlaw. Magpakita sa kindness and love sa itong isig ka pareho, di ba? And of course, ha, sa subong man, mga katrapa, ti ang aton yung mga kabataan, dira sila yung mga tagsaka panimalay. Kay wala sila sa klase, ha? Don't forget nga, although wala sa klase subong, bas maayo man sa gihapon nga, mayra kita sa mga activities nga ginapaobra sa ilan. Hindi lang puro hampang, bas maayo man nga, tuduan ta sila, especially sa mga, sa mga nagbasa, sa mga hindi pa kabalo magbasa, akong gina-introduce pa lang sa reading and writing, ano. Although wala klase, amat-amat kita, nga tuduan ta sila magsulat. Of course, mga katropa, ang sa, ano man galing, no? Ang sa siyudad sa Bacolod, kay ti lapit na malaga kaysa May, June. Sa June! Ang gasugod na naman ang brigada, mga katropa, plus abreklase na naman after. So, sa siyudad sa Bacolod, gani wala sang ikabalaka ang mga from grade 1 to grade 6. So, sa inyo nga mga school supplies, kay ang siyudad sa Bacolod ang maghahatag ini para sa inyo, no? Sa required ng mga number of notebooks. Sa samtang sa high school naman, wala sila sang school supplies, pero meron sila sang bags naman and PE uniforms. Sa mo naman ang ihatag sa ila. So, are you ready na ba sa pasukan? Gina-pressure. Wala. Enjoy din sa summer, ah. Pero don't forget lang na magtuon-tuon sa gihapon. Writing, biskan drawing lang, and reading. Alright? Alright. So, parang hindi matamahan mo lang bata, balang nga hindi na siya mag-skwela, kaya nawilingaw na siya sang dagyang na lang disa. Oras na

0: Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Nagali, isa

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunon sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki namon sining mga sumulunod kag tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Ang ato sining pagparagad sa sining programa, tinutuyo sining mahatagan kamo sang ideya, informasyon kag maedukar sa kung ano ang mga nagakadapat nato sining himuon para matipigan tang ato sining lawas, para makalikaw kita sa mga masakit. Nagadako man ang problema ta kung may magsetin ang masakit sa aton, dahil kinahanglan mo gid magasto eh. Kinanglan mo gid mangita na sang tambal kag kun mag-set in na gani mga simptomas sang masakit. Kakahulugan ina nga nagadako ang aton sining kinahanglanon nga galastuhon parang inog bakal sang bulong. Pinakaimportante sa tanan is prevention. Kun may ara man lang kita sang pamaagi tiempo para nga mangin healthy ang ato sining lifestyle. Ina mga abyan makabuli gud to makalikaw kita sa mga grabe sining pamalatian. Pwede kamo makapasakop sa ato sering pagpanagad basi may mga concern kamo dira nga masarangan karon sabton sa ato sering consultant diri sa programa The Secrets of Health. Sa ato sering pagpanagad upod ta ang ato sering Doctor of Alternative Medicine Practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa The Secrets of Health.
2: Welcome man, Sir Josie Lano. Gina-welcome na ito ng aton sini mga tagpalamati sa kutob sa manabutan sa aton sini tingog sa pagwaragwag kag sa kinandan. Yari naman kami ni Sir Josie Lano sa paghatag sa inyo, pagdulong sa inyo, sa pila ka mga mapuslanon ng mga informasyon may angot sa aton sini nga ikaing lawas. Hindi na kita maghulat niya magbalatian antes pa manginaktibo kita sa pagtalupangod sa aton sini nga kalawasan. In fact, kadamo sa ang mga magamit naton sa aton palibot nga hindi mabakal sa butika. Ultimo ang pagsunod sa mga suggestion naton diri sa lifestyle modification para makalikaw kita sa badatian. Kag para magpabilin nga ang lawas maligon, kag para adlaw-adlaw kita may proteksyon, ang paginom sang Sunthon Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Sunthon Vitamin C, kita sini ang mahimo nga mahuligan.
3: Yes!
1: Mag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay Kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: Yes!
1: Pero diri kita sa mga hiyang niya sa kape, may kape para sa tanan pati kabataan. Kay wai niya caffeine kag wai coffee beans, ang Santon Plus coffee mix, may mangosteen powder, soya powder kag moringa powder. Kita niyo wai kape, wai ya sang coffee beans, wai ya therefore sang caffeine. Pwede kay inom sini mga kabataan kaysa sang function sang isoflavone nga rasa Santon Plus coffee mix amo ang pagpa-activate sa ato sini nga brain functions.
2: Gagtuman kita na kay importante Sir Josiel, no? Kay tanawa blasubong mga pamatanon pa pero mga malipato na. Mahina na ang memory. Actually, naka-notice mo siguro ang kadamuan sa ninyo pag-abot sa spelling. Subong to medyo mahina na ang mga ulihing tubo, ano? Although hindi man tanan, isa sininga makabulig sa aton sa ni Sir Josiel para mangin matinandaon kita, amo ang lecithin. Na nagabulig pa-aktibo sa aton sa ninyo brain. Pwede sa makabataan. Kag sa mga may edad-edad na Sir Josiel nga naga-malipaton man. Makuha na to na siya kung maginom kita sang Sunthon Gold Coffee Mix.
3: Yes!
1: So para sa mga diabetic, may matamis kita nga kape, pero ay problema nga makapasutap sa blood sugar level kaysa sweetener is stevia and that is premium D3 coffee mix, Dok Leo.
2: Kinasuggest ganin naton sa mga diabetic nga isaman sa kinanglanon nila ang pagpasilak sa adlaw para nga ma-activate ang ila sining sistema dira lawas, especially kung may vitamin D sila para sa insulin sensitivity. Pero kuno ay kamo time, ari na lang kapihan nyo ah. Pilian nyo na lang ang premium D3 coffee mix. Ang isa sini sa advantage, may vitamin D3 kamo para man sa insulin sensitivity ni. Kagwaya man sin problema nga madisturbo nyo sing blood sugar tungod nga stevia ang iya sining hagin na gamit nga pampa tamis sa dira.
1: Seven Plus Gold. Ang hypertension may mga simptoma, may mga patimaan. O galing pag set in sang simptoma o kun mga patimaan sa lawas ta sini. But ang balos ni Dok Leo, ara na naduktan ka na.
2: Kaga posible, Sir Josil, may mga nahalita na sini nga mga parte sa aton sini nga lawas.
1: Medically, may explanations ini ang inatawag nato sini nga PP or blood pressure ta. Depende sa readings, no? The systolic and the diastolic nga reading sa aton sini nga blood pressure. Sa present nga pag sinalayo ang lifestyle ta, Dok Leo, pila dapat ginman sini ang i-maintain mo nga blood pressure para makasiling ikaw nga low risk ako sa possibility of having a hypertension.
2: Para mahambal na ito, Sir Josil, nga normal kag healthy nga ito sa blood pressure, ti dapat dira kata sa 120 over 80 o kung less sa dira.
1: Speaking about less, no, manubo sa 120 over 80.
2: Correct.
1: May ara kung kaysa nga reading nagataas ang iya sininga over. Let's say for example, 120 matuod, pero ang over yung sa galabot tag 90, tag 100. Ina nga mga kondisyon na makasiling ikaw nga, you are at risk of a possibility of having a hypertension, Dok Leo.
2: Yes, Sir Josel, kay imbalance na siya, dapat i-considerar gid naton ina siya. May harap man gani nga, like 120 ang imo sining diastolic, pero diastolic imo is less than 80. May mga bagay kagyapon niya i-considerar sina.
1: So kung mag-above and below normal, but tambalon, something is wrong sa sulod sa imo sining lawas and must be corrected, Dok Leo.
2: Correct.
1: Pero kung may BP, ikaw blood pressure of 130 over 80. But tambalon sini 130 ang iban sini okay pa. Pero ara ka nagali sa moderate risk of having a hypertension, Dok Leon.
2: Kumbaga, Sir Josel, tinagaulo umpisa na ang pagtaas mo sini nga blood pressure. Kinanglan mo na sini ang pila ka mga lifestyle changes o kung nang iban sini inatagaan na sang ila sini mga medical doctors ang maintenance.
0: Supple Plus Gold.
3: Ako si John, problema ko

0: ay ibandok layot galabot tag 200 pero okay malang sa ila. Pero makitaan mo nagapalamula nga doga palanggit umlang ang pagkapula. Galabot tag 200 over 120, 180 over 120. Pero kaya gapon sa ila sining alawas. Pero anong risgo mo sini Doc Leo?
1: Ati ari sini Sir Josiel hypertensive crisis na ni. Very high crisis na, risk.
0: Crisis na ni Doc Leo ha?
1: Yes. Masiling na nato yung emergency situation. Lagan ka na yun sa imo sini nga medical doctor. Kikinanglan mo na sining immediate medical help.
0: In short, kung nakalabot ka gali sa amo ni nga blood pressure, basi matumba na ikaw nga way pilas.
1: Correct.
0: About this problem sa hypertension, gulpi man lang ini nag-set in sa aton. Ang ibang triggered, for example, ang iba nabi palakaon sang matambok, labi na gid kun palakaon ka aligi bala sang alimango kag kasag. Nan numero uno gid na mamatambok pareho sa bisang baboy. Pero sa baboy, just to give you a trivia ha, ang pinaka masakit sinikag ang pinaka delikado, hindi inang puti niya nga ma nag-uyog-uyog kundi ara sa panit ang pinaka delikado gid sa tanan dira concentrated. That's why nga ti magkaon kag ani sang panit sang litson sa mga plakaon sa litson kag sa nagakaon sa litson kon magkaon kita gamay lang sa panit bulong sa hidlaw kon gakaon kamo ah. Hindi nyo man pagpatami kay anything in excess kuno hindi man manami sa lawas
2: kung dati ayaw

0: available in your nearest drug stores.
1: Kinanglan mahibaluan tani kon ano ang mga specific, for example, ang mga mataas itrisgo kon kulang ka sa amo nga vitamina kag minerals. Ano ini nga mga vitamina kag minerals nga dapat hindi magkulang always sa to sining lawas, Dok Leo?
2: Ang ginatawag mineral nga potassium. Nagabulig ni siya para mabalanse na to ng aton sining sodium levels kag magrelax ang aton sining blood vessel walls. Ya kun sa diin ang kakulangan sini o kun ang low potassium levels, posible magresulta Sir Josiel sa sodium retention nga nagapataas sa aton sining blood pressure.
1: So speaking about this potassium, masami naton sining nga ginapakaon sa mga nagasuffer sang low potassium supply, saging dayon dalaganan ta.
2: Correct.
1: Inang way kagi balaluto.
2: Mm-hmm.
1: Nga saging ang dako galiit makuha kita nga potassium nga saging. Hindi nang sa normal nga ginakaon ta, but sa sub-aba lang hinatawag ta nga saging.
2: Correct, Sir Josiel.
1: And ang iya gali nga nutrition man sini, hindi lang ara sa masami na ito ginakaon nga unod. Kung inang sa daw labot-labot siya pagid, Dok Leo.
2: Isa man, sir, makuhaan na ito sang sustansya.
1: So, please be guided, ha? Mga tidbits of information ini kabay pa makahatag man sa inyo sang ideya kung paano ninyo tipigan ang inyo sa ninyo kayong lawas. Now, ining magnesium. Actually, gagmay man lang ining kinanglano naton sa lawas naton. Pero kung makulangan, kagali, ang sige-sige nga kulang ang magnesium supply sa lawas nimo, that could trigger sang imo sininga hypertension, Dok Leo?
2: Yes, Sir Josiel. Ano, kaya ang magnesium actually is a relaxing mineral. Nagabulig ni siya para sa aton sininga blood vessel relaxation. Di kabalo naman kita nga para nga ang aton sininga blood pressure manami kagabalanse, hindi siya magtaas. Dapat ang aton sininga kaugatan may pahanunot. Mayong iya sininga pagpahanunot sa lagaagi sinadira nga dugo. Nga kung sa diin, kung kulang kita sa magnesium, Sir Josiel, especially sa medyo malawig nga mga panahon, binulan o kung tinuig, nag-increase niya sa vascular resistance nga nagaresulta sa mataas nga blood pressure.
0: Masaya ang buhay!

0: Classy Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: How about ining vitamin D? Actually, we can get free vitamin D kung kaya nyo man lang mag-sulay sa init, magpa-init, especially early in the morning. Nga early in the morning, bangod man kiti, hindi tama kasingkal. Pero as per our discussions before, Doc Leo, ang maximum nga makuha na ito, nga makadalawat kita at damo sininga vitamin D kag madasig ang processing is between 10 o'clock, no? Up to 2 o'clock.
2: Kung kaya lang, Sir Josel, no? Alas 10, alas 11, alas 12, alauna, alas 2, alas 3. Mm. Dira sina nga mga inoras.
1: Amo ni siguro nga way timay ginastroke nga baka, no? Kay way ka panilong bisan ni lawig mus banglid, eh.
2: Gapabulad sa init.
1: Bastante sila yas vitamin D. So ang vitamin D, anong iya sining function, Doc Leo? And if deficient ikaw sa supply sa vitamin D, ano ang nagakatabo sa aton sining lawas?
2: Actually, no, masibod niya ang ginatawag role sa vitamin D, Sir Josel, pag-abot sa balance sa aton sining blood pressure. Kaya ang vitamin D, ang role niya sini, nag-a-adjust o nag-regulate o nag-control niya siya sa renin, angiotensin, aldosterone system, which regulates BP. Which is, ang low vitamin D levels ang ginaangot siya sa increased risk sang hypertension.
1: So, but increase ang risk, nagadugang sa risgo ni mo nga magka-hypertension ikaw. Bisan pa way ka sang history sang being hypertensive, kung kulang, kagsigisiging pagkulang sa vitamin D sa dawat. Ang masami sini nga ginamuno nila kung hypertensive ang tao na. In short, sini, may mga manifestation na nga ara na sa boundary ikaw nga magka-hypertension o kung magka-high blood. Ginalimit nilang imo sini nga sodium intake. Why? Nga kung masubrahan ikaw sodium intake, magabag kita sodium just like sang asin, ha? Sodium chloride na, eh. Nga kung masubrahan ikaw intake sang parat, na delikado para sa mga hypertensive, Doc Leo.
2: Kasubong sa nahambal na itong tagay na Sir Josel, no? Kung nga akin ang lana itong sang potassium. Kaya ang potassium, amon isang nagabulig balanse sang aton sini nga sodium sa lawas. Nga ang pagnubo sang potassium, madulaan sang gwardya ang aton sini nga sodium. Nga kung sa diin, may ara kita sa ginatawag nga sodium retention, nga magpataas ang aton sininga blood pressure. Diarya ang ginahambalan naton ang mga kakulangan sa lawas like magnesium, potassium, vitamin D. Samantala sodium naman niya sobra. Ang sobra nga asin sa lawas hindi man makapayo. Ginapahibalugid naton sa aton sini mga listeners, mga viewers naton niya ang more nga asin makuha naton sa aton mga ginakaon nga may labot sa hypertension dira sa processed food. Hindi sa asin nga table salt or rock salt lang naton.
1: No.
2: Kaya araya makontrol tapa na ya, matulog timpla tapa na ya. Kung kulang, madugang-dugangan mo. Kung medyo maparat, masabawan mo dugang. Mas labi nga mag-andam kita sa mga processed food nga damo sang sangkap ng sodium. Labi na ito na ginarecommend sa ila nga mag-inom sang Santhone Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhone Vitamin C. Kung ang komposisyon sa ila sa nga mga pagkaon, processed, kag mga instant. Para nga rising imbalances nga matabo nga nagresulta sa hypertension o high blood pressure, dapat kunara ang potassium ara man ang sodium nga naga binuligay sila sa ila sini tagsa-tagsa ka obligasyon.
0: The secret of health.
1: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan ka mo kabusog-busog yun bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon niyang duga mambal ari ako kinanglanon duga aw gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santhone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santhone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santhone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo.
2: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santhone Gold Capsule ti mera sa sambalunggay. Tinga daan ng deficiency nga daan nga nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa mag- magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pa gid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josil. Idugang mo pa gid ang spirulina. Ang spirulina nagaangkon siya sa phycocyanin, isa ni siya ka antioxidant, anti-inflammatory and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sa galing sa aton sini nga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod yaman sini ang aton sini nga mga kaugatan kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sini nga ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagin ang pag-functionar sang aton sini nga kurason. Ang garlic nga nag-angkon ni siya sang allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man ni siya, Sir Josil, nagabulig pa nami sa aton sining pag-circular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josil, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josil sa nitric oxide production kay isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tawo nga hypertensive. Pero kung maginom sila sa Sunthon Gold Capsule, kasubong lang, Sir Josil, ano, ang inang mga benepisyo na kuha man nila tungod sa mga nasambit na tun nga sangkap.
1: How about ining premium D3? May VCO, virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Ano ang pwede sinimahimo sa mga hypertensive o kung may mga high blood o kleyo?
2: Amo ni Sir Josil, yan nag-modulate o kung nag-control sa renin, angiotensin, aldosterone system o kung RAAS o kung RAS ba lang yung ginatawag. Kini siya, Sir Josil, sa BP regulation. Isama ni sa rason na kung nga ang dapat natong talupang doon ining renin, angiotensin, aldosterone system naton kay isa ni sa rason nga nagataas ng aton sining blood pressure. Kay nga aman, kung ang aton gani sining blood pressure mag-drop sa aton sining kidneys, masensya nga nag-low ng sining blood flow, marilis ni Sir Josil sa enzyme na ginatawag renin. Ang renin gani itrigger nga naman ang chain reaction, maproduce naman isa sa angiotensin 2, amun ang active form, a substance nga nagapanarrow o kung nagaconstrict, nagapakitid sa aton sining ugat, kag nag-raise sa aton sining blood pressure. Ginastimulate naman sini ang pag-release sang ginatawag aldosterone, ang hormone nagabulig no para sa aton sining kidneys, i-retain niya ang salt and water, increasing blood and volume pressure. So kung i-combine nato ni siya ang iyang sining epekto, nagapataas siya sang aton sining blood pressure para ma-restore ang balance kung naganubo ang aton sining blood pressure. But the problem is, amo ni Sir Josil ang problem. If ang ining ginatawag ang relasyon bala sa sining system, ining ginatawag naton sining renin, angiotensin, aldosterone system, once gani karon nga mag-overactive siya, nagaresulta sa padayon nga pagtaas ng aton sa ninga blood vessel constriction o kung sige bala pagkitid sang alagyan sang dugo tungod nga nagaconstrict ng aton sa ninga ugat, excess of fluid retention kag higher blood pressure over time. Amo ning problema, Sir Josil. That's why no, ang ining ginatawag RAS nga ini, amo ning frequent target sang antihypertensive drugs kag ang mga ACE inhibitors and angiotensin receptor blockers are common treatments sa hypertension. Tungod sa amo ning rason, Sir Josil, kun naga-overactive na ini siya nga nagaresulta sa pagtaas man sang aton sa ning blood pressure, nga amo man ni siya ang ginabuligan control sang vitamin D.
1: How about ang vitamin C? Ano iya ang role ya sini? Agud to nga hindi kita matam-an kag hindi mag-set in ang mga simptoma sa aton sang hypertension, Dok Leo.
2: Tama ka importante, Sir Josil, no, ang papel sang vitamin C kag benepisyo niya sini pag-abot sa aton sininga kaugatan. Kinanglano na vitamin C para sa collagen formation sa aton sininga blood vessel walls. Ginapabakod sininga aton sininga kaugatan. Nag-improve man siya sang nitric oxide availability para sa pag-agi sang aton sininga dugo kung mag-circular ini alin sa kurason bakadto sa nagkalinlain nga part sang aton sininga lawas. Kaga more effective, Sir Josila, ang vitamin C para sa hypertension sa yadto mga tao nga kulang sini kaga mataas ang ilang sini nga stress levels o kung stress sila permi halos adlaw-adlaw.
1: So ang vitamin C nga makabulig idea sigurado kita para nga ang lawas naton makafunction sa maayo, makalikaw kita sa hypertension o kung high blood. Ngalan is Sunthone Vitamin C. Alkaline nga vitamin C pa niya, Doc Leo. In short, sini, bisan taking before meals, hindi magsulab at sulok-sulok.
3: The Secrets of Health.
4: Yes, to health.
3: Health.
1: May mga produkto si Yes to Health Incorporated. Nga damo na nagapangita sa ni. Yesterday nakaagi kita sa isa ka drugstore kag nangita sang Clear Skin Beauty Soap. Kaya nabatian niya kuno sa ato sa nga live stream nga manami kuno magpahamis ang kutis sa Duklayo.
2: Kina-remind gid naton sa aton sini mga tagpalamati, babae man o kun lalaki, may termino sa unang kilala ko Sir Josel mo. Nga para sa iya isa ka mortal nga salaang magtulog nga waay nagapanibin bisan pa mang hilamos man lang. Kaya nga man, ginapabay-an naton ang mga naglag dira nga mga oil, ang mga oils dira sa aton sini nga panit nga may nagapililit nga mga higko, kay mga kagaw-kagaw dira nga maghalit sa aton sini nga panit sa bilog nga gabi. Hindi lang sila Sir Josel nga pampaputi ah, kati may ara sa sang ginatawag ko Jake and Glutathione. Kundi nagatinlo pagid sa nga aton sini nga guya, sa aton sini nga panit, sa aton sini nga kutis sa pangkabilugan.
4: Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Nga ang ginarekomendar na ton nga kinanglan gig kamo magamit sa nisang habon. Kati hindi man manigar Sir Josel. Ang oil hindi man na madala basta sa tubi lang. Pero dapat ang habon man nga gamiton man na ton ang swabe man sa aton sininga panit. Why sa may mga maisog nga mga chemical dira kag mga sangkap nga hindi man makapairitar sa aton sininga panit kasubong sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Amo ni gani nga sa mga kabataan bala kay wa pa ma-expose sa mahigko sining environment ang ila sininga kutis. Ginatawa pagtakutis baby.
2: Correct.
1: Mahumok, hamis, dawaay sang pores.
2: Abi mo Sir Josel, ang isa madunduman ko naman ang gin partner sinasang aton sininga kilala no. Gagamit siya Clear Skin Beauty Soap ang ginakape niya Southern Gold Coffee Mix. Kami ara sang glutathione and collagen. Kun nga mahumo, kun nga mahamis, kun nga ang ano kaulumol sang panit sang bata, tungod nga bastante pa sila sa collagen.
1: Firm pang ila sininga panit.
2: Yes.
1: If you speak about mahamis, inang hindi kitaon halos ang imo sininga pores, sa imo sininga skin. At the same time, pwede man ka mo magamit sang Santon Herbal Soap. Ang Santon Herbal Soap actually is para ini sa mga germs that causes dasig magbaho ang inyo balhas bala sa inyo sininga bayo or if not ang nagakabilin sa aton lawas labi na gid sa masaming nga nagabasa nga parte sa lawas ta sa aton sining ilok Duklayo.
2: Problema gid kun dali ba karon every time nga balhason kita ate madumduman dayon sa iban sini ang luto nga bayabas. Although iban sini ti nagakaon iya sang luto nga bayabas ginabutang panagani Sir Josel sa sinabawan. Indi lang siling Sir Josel nga nagapanimaho ka bayabas kundi katinlo ang aton ginaistoryahan diri. Hygiene nga ginatawag. Amo ni ginahimo sa aton o kun benepisyo nga makuha naton kun sang Phone plus herbal soap ang aton sini nga ginagamit ka may antibacterial property sa Sir Josel. Lakip na gani ni mga samad bala nga dugay magpali.
1: Oo.
2: Tungod sa mga kagaw-kagaw, magamitan mo sina. Mabuligan niya nga madasig magpali. Pati pa ni mga kinadtan sa sapat-sapat dira Sir Josel nga nagaresulta sa mga ginatawag dark spots. Mabuligan niya man niya mamat-amat fade kung nagagamit kita sa Santon plus herbal soap.
4: Santon plus herbal soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: By the way, pag-mention mo sa sapat-sapat ini Doc Leo, subong di ka baylo-baylo ato sa ding klima, ulan-init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
2: Yes.
1: Amugin ng numero uno nga kontrata kay posible carrier na sang dengue. Tama ka makahalalit, maubos gidunod sang imo sini nga bangko kon nali ikaw di malason nga magka dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santon Herbal Oil kay pwede nyo pabanyo samtang nagapamasahe ka mo.
4: Santon Plus Herbal Oil, ang pabahid na all-in-one sa presyo
3: potassium, pagkaasanton plus herbal oil.
2: Ang ginatawag Sir Josil nga malikaw ka sa kagat sang lamok, hindi ka mapalapitan sa lamok kun mapamanyos mo na siya. Makabig na lang na to na Sir Josil nga bonus mo na lang na. Kay kung nagapamanyos ka sang Santhon plus herbal oil, nagabulig man ipahumok sa imo sining panit. Di kun mamasahi, balaan mamanipulate ang aton sining makaunuran na Sir Josil, nagabulig man ipa-active sang pagfunction sang aton sining lymphatic system. Ang mga higko dira mabuligan niya madrain man sa aton sining lawas. Nagapanami sa aton sining blood circulation. Mahumutan, mahaklo o pala Sir Josil ang sense ni nagatawhay imo pamatyag, nagarelax imo panghunahuna, naganami imo tulog.
1: Try it ang Santhon herbal oil. Mosquito repellent pa ni siya. Hindi makapalapit ang lamok kag iman pang sapat-sapat para mangutot. At the same time, nami ang iya sining epekto, gapala mo ipoy imo sining lawas bala. Banyo sinyo bala. Bisan di na kamo magmasahe, batya ganyo gid ang pag-usbong bala, batya mo dogasulungaw ang hangin sa imo sining kaugatan kag sa imo sining kaunuran. Kun mamanyos kamo sa Santhon herbal oil.

0: fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Sa doctor.
1: Ibili sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
3: Kung inagika mo kagwanta, saan pala nakit sa lawas ninyo, ha? Mag-cease the pain, Doc Leo.
4: Gina-discourage mo na ton gali. Yan to mga nagapalanakit ang kalawasan, kapiyan pa kung daw hindi na matandog, hindi nyo na pag-ipilit nga ipahilot pa o kung ipapislit pa. Kundi, ang pinakapuntos ni, ipahuway na ton, kaga parang mabuligyan kita nga magtawhay aton sa nipamatyag, ma-alleviate ang symptoms ngayon na o kung na sintoma ngayon na, pwede matumaran sang cease the pain.
3: Kung overstretch, kag overwork ang inyo sininga mga muscles, ga pala manugma na dito sa sulod. So delikado man patandog nimo kay ma-aggravate lang ang banogya, hindi makuha ang sakit.
4: Tama.
3: So imnin yun na lang sang cease the pain. Pero amo niyang ilimnon sa katulugon niya, Doc Leo, ang Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Isa ni Sir Josil sang ginatawag makabulig sa makalalakinhan para bala matuman, Sir Josil, ang obligasyon na ginatawag lang ulayhon sa katulugon.
3: Dapat unpredictable kuno ang isa kag isa eh. Kung unpredictable ka mo, to maintain kuno ang good relationship, ha? Dapat hindi man bala mabasa ni Mrs. ang estilo ni Mr. Kag si Mr. budlayan man magbasa sa estilo ni Mrs. So dapat always ready kung sa Boy Scout pa.
4: Amo na lang ng defensa mo dira si ni Sir Josil, kahit hindi mo mapaktan. Subong bala o kung buwas, subong bala nga oras o kung dugay-dugay, dapat may reserba kagid si ni Sir Josil para bisan anuman nga takna, anuman nga oras, magpanawag ang kinahanglanon, kumbaga sa termino sa kilalata, may ibuga ka gin.
3: Pero kung gusto mo gin mabasa si Mrs., dapat nga siya pauyaton mo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Paghatag sa imo Turbo, balaan mo na kung anong masunod sina. Dayon niya ka-timean siya, ups, 25 minutes. So sa mga lalaki ini nga daw nadulanab la libido, daw ay nagana bala sa ila sininga sexual activity sa inyo sininga partner, 30 minutes before ang loving-loving mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Mabakali ni sa sukin niyo mabutika kag pharmacy malapit sa inyo lugar, kag sa clinic sa siyudad sa Iloilo, sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atuman sa Midtown Hotel, kag sa Bacolod City sa Yes to Health Store sa Lisari Street in front of Marayo Bank.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Lin anyo sa po, 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung bibi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung bibi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix, lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
8: Daig ba ang The Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
10: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng

0: si Danny, isa ka bus driver. Pagdudod sa nawadlong o pagbiyahe ang Cessna Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inobus ang Cessna Pain.
1: Cessna Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cessna Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Exciting!

Center. Mga balita nga una mo babalteri mo babalian. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasaga pinangis sa ginti kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kag karon yari ang inyong mga newscasters.

0: AM News. Express Manila.
1: XFM Time, alas 6:18 na may nga siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagonsining kaman sa bungabain sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan ang Express Balita.
0: XFM News. Express Balita.
1: Adlaw kita sa buong mga katropa sa Miyerkules. Mayo 13, tuig 2026. Kag subong aga, kami ang inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinare.
1: Kag si katropang Franz Andrew Burgos. Ikadulong namun sa inyong mga katropa makaundahan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nag-monitor dira subong sa atong paagi sa ilang nga mga radyo, ang XFM Bacolod. Mabatian nyo kami mga katropa sa radio frequencies nga 103.9 kag 96.7. Samtang mga katropa sa Northern Negros, XFM Sagay City naman sa radio frequency mga katropa nga 87.5. Kag sa Southern Negros, XFM Kabankalan City sa radio frequency naman nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency mga katropa nga 98.5.
2: Mga katropa kita man ang malantaw sa aton nga official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Amayara man kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Kag mga katropa, mas ginpahapos pagin sa inyong pag-access sang tanan nga istasyon sang XFM Philippines. Bangon ninyo na ma-download nga libre tras inyong nga mga Android phones, mga katropa. Sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Ma-download na ninyo nga libre mga katropa kag inyo dira. Mabatian ang kapin 60 ka mga on-air stations ang XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas, to Mindanao.
2: Mayara man kita sa aton nga text line adres sa aton istasyon ang aton nga numero 0915-628-7926.
1: Alas 6:20 na, kag mga katropa to padulungan ng mga pangulong tinalain sa Miyerkules ng edisyon sang Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Sa mga balita diri sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Malapit 20 ka mga puloy-an ang ginlamon sa kalay sa Martes ang aga nga sunog sa Barangay 7.
2: Isa patay, isa pilason sa mga pulis matapos ginbuno sa nagwaras ang sospek sa bypass operation sa Banwasang, La Castellana.
1: Congressman Alfredo Marañon III nagpayag nga base sa ila tagsa kakonsensya ang boto sang 12 ka mamalidas ng NIR sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kag para sa itong mga headlines sa National News.
0: Express Balita. National News.
1: Anay Senador Antonio Trillanes IV nagsabat nga siya mismo ehemplos nga pwede madakop ang Senador bisan ara sa Senado bangod na himo manini sa iya sa panahon sang Duterte administration.
2: Senator Robin Padilla nagpahayag nga hindi siya magpamalabag sa impeachment ni VP Sara Duterte.
1: Kag para sa itong mga headlines international news.
0: Express Manila International News.
1: South Korean cargo ship ngay ara sa Hormuz ang ginigo sang wala may baluan ga eroplano.
2: Alcalde sang California ginpasakaan sang kaso nga nag-akto bilang Chinese agent.
1: Kag para sa aton nga mga headlines sa sports, eligibility rules para sa Gilas Pilipinas ginaulat para kanday Justin Arana kag Mike Phillips.
2: Samtang sa ito naman nga showbiz news, Ashley Ortega ginpahayag nga may character development na si Shuvi Itrata. Mayangot sa iyang pagiging burara.
1: Kag para sa ito nga mga headlines sa balita espesyal, kaupot si katropang James King. Isa ko nung ka-mayor sa Japan, no? Kakson sa pwesto kay bangod nga nakoma. Alas 6:22 na mga katropa. Inyo nabatian ang mga pangulong dinalaan sa lokal, national, international, kagiban pa. Kagining inadulong sa inyo mga tropa sa Santon Gold Herbal Capsule.
3: Mga pangulong dinalaan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
1: Alas 6:23 na kag mga katropa to padulungan ng mga kaundahan sa mga balita diri sa lokal.
0: Express Balita.

0: Nagdangat sa 520,000 pesos ang kabugusan nga halit nga nagresulta sa pagkasunog sa 26 tanan ka mga puluyan nga ginlamon sa kalayo kahapon nga sunog sa Purok Magnolia sakop sa Barangay 7, siyudad sa Bacolod. Kag may 5 nga partially damaged lang. Nagumpisa ang kalayo sa balay ni Larry Peruelo nga sa tunga-tunga sa mga nagailikit nga pamalay nga kalabanan ng mga boarding houses. Mabaskog ang hangin padulong sa nasur nga bayan. Amon nga madasigma ng pag-silos ang kalayo. Kag nakatigayon na palagyo ang mga pumuluyo sa lugar apang madamo sa mga borders nga nawadan sa ilabayo. Kagagamitan bangod upos ng ila ilistaran sa ila mabtan. Sunod kay Kapitan Hersey Sibog, yara sa 71 ka mga pamilya nga apektado nga may arasang 179 ka mga individual apang mahimong masaka pa ini bangod sa mga renters kag sharers. Madugay na gidman nga na-identify nga red zone ng lugar kag tuman ka risgo kon may sunog bangod sa wala sang lagyan ng firemen sa pagpalong sang kalayo. Hindi lang ini ang unang ation nga nasunugan ng Purok Magnolia Barangay 7 sang nagligad nga 3 ka tuig ini nga duog ang nasunugan man kag damo nga pamalay ang naubos.
1: Yara sa community chapel kag covered court sang barangay ang mga biktima sang sunog sa Purok Magnolia Barangay 7. Sunog kay Kapitan Hersey Sibog ginsabatman gilayon sang barangay kag syudad ang pagkaon sang pumuluyo sang kagabi samtang nagahimo pa sang assessment ang Social Welfare Development Office sang syudad bukas sa pagbaton sang bulig ang barangay kasubong sang tubig kagalamiton sa kusina. Nagakinahanglan ang mga biktima sang ilatululugan kag bisan sa ulunan kag habulang anay nga makabulig man sa ila. Kadam-an ang wala sang may nasalbar nga panapton na ganibuka sa bulig sa daan ng mga bayo ang biktima. Ang CSWD kag barangay ang nagalistaman sang bulig halin sa mga pribadong grupo.
0: Isa patay kag isa pilason sa hanay sa nakasilya na PNP matapos magbatong subject person sa gimpatigay nga drug by bust operation sa sitio Talaptap, Barangay Talaptap, Banwas ang nakasilya na gabi sa Mayo 11. Ang nagtaliwang ginkilala sa kay Police Master Sergeant Devi Karampatana samtang pilason man ng Deputy Chief of Police ang nakasilya na PNP nga si Police Captain Jose Michael Muñez samtang ang suspect kag mag-iloy ginkilala kanday Edward Acupan 41 anyos kag sa isa ka street level individual kag si Delia Acupan 68 anyos. Sunod sa kay Police Major Romulo Hipelango V ang Chief of Police ang nakasilya na PNP ginlunsar ang drug by bust operation batok sa kay Edward kag natabong insidente kung saringin ginbuno sa suspect si PMSG Karampatana sa dugan matapos ining nagwara sa nagluntad nga pagpukutay kag nakakuha sa pataloma. Dugan pa ni Hipilango V, gilain man nga nagresponde mga upod na day Karampatana kag Muñez sa lugar. Kunsarin natigayan nga matiruhan si Edward nga naigo sa duha ka mga kamot apang ang iloy sa suspect nga si Delia ang nagbuno sa kay Police Captain Muñez sa likod. Ginpaik sang hepe. Galun sa gindala sa Rural Health Unit ang mga imbulbado sa insidente apang gideklarar nga dedo na rival sa Dr. C. Karampatana matapos makaagom sa seryosong apela sa iyang adugahan niya. Sa karon, istable ng kondisyon ni Police Captain Muñez matapos ining ginabulong sa isang ospital sa siyudad sa Bacolod samtang si Edward ang napaidalam sa ospital arrest sa Banwa sa Nakasilyana. Ginkumpirmar man sang hepe nga magapangatubang sa kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kung naman ni Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag murder si Edward samtang frustrated murder naman ang ipakasaka ang kaso batok sa iyang iloy nga si Delia.
1: Ginakondenar sang La Castellana LGU ang natabo nga pagbuno patay sa isa ka pulis kag pagkapila sang isa pa sa gitpatigayon nga drug by bust operation batok sa notorious nga suspect sa sitio Talaptap, Barangay Talaptap gabi isang Mayo 12. Kumadumduman ang nagtaliwan naging kilala sa kay Police Master Sergeant D.V. Karampatana. Samtang pilason man ang Deputy Chief of Police ang La Castellana PNP nga si Police Captain Jose Michael Muñez samtang ang suspeka ang mag-iloy. Naging kilala kay Edward Acupan, 41 anyos, isa ka street level individual, kag Delia Acupan, 68 anyos. Sunod sa kay La Castellana Vice Mayor Romayla Mangalimutan, tutukan ang lakat sa investigasyon kag manabat ang ara sa likod sa nasambit nga insidente nga ginkamatay kag ginkapilas sang katapusang kapulisan sa ila Banwa. Dugang pa ni mga limutan na nagapadayon ang pagpasanyog sang ilang Banwa angot sa peace and order agud mapabilin nga mangin malinong kagluwasa ang mga pangabuhian kag pagpangabuhi sa Banwa kag wala sang lugar sa Banwa ang kung anuman nga illegal nga operasyon kaangay sang Shabu. Ginkompirmar man sang vice alcalde nga ang suspect nga si Edward ang madugay na nga ginabantayan sang kapulisan na bangod mayara na ini isang pila ka mga kaso.
0: Nagdangat Dako pang isa ka lalaki sa gipatigay nga drug bypass operation sa kapulisan sa Barangay 5, siyudad sa Victoria sa gabi sa Mayo 11. Ang suspecting kilala sa kay alias Junior, 38 anyos, residente sa Nasambit, Calugar. Sa liksa investigasyon sa Victoria City PNP, nakuha sa suspect ang 63 gramos ng shabu kagining nagabalor sa 428,400 pesos. Sa karon ako ng suspect sa kustudiya sa kapulisan para sa nagkakaigo ng disposisyon kag posibleng nga magapangatubang sa kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kung ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Nagapabilin pa sa Intensive Care Unit kon ICU ang senior citizen kababayi nga nabungguan isang tricycle sa dalan Alhis Morsha Road, Barangay Singkang Airport, siyudad sa Bacolod, gabi sa Mayo 11. Ang biktima gin kilala sa kay Joliet Toriano, 77 anyos, kag residente sa Purok Maghigugmaon, Barangay Alhis, siyudad sa Bacolod. Samtang ang driver sang tricycle, agin kilala sa kay Rogelion Arnaiz, 76 anyos, kag residente sang Villa Esperanza, Barangay Tangob, siyudad sa Bacolod. Sandig sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit kon TEU, magatabok ang biktima kagikan ini sa norte padulong sa sur nga direksyon sang dalan, samtang ang tricycle ang gikan naman sa nasidlangan padulong sa nabagatnan nga direksyon. Pagkadangat sa lugar sang aksidente ginapatihan nga nalabot sa motor ang biktima kag nabungguan, kabangdanan nga ini ang nagtabog kag nakaagom sang pila sa lawas. Sa karon, ginahulat sang kapulisan ang desisyon sang pamilya sang senior citizen batok sa driver sang tricycle.
0: Nagboto nga isa-isa base sa ila konsensya ang 12 ka mga mamalida sa Negros Island sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ini ang pahayag ni 2nd District Congressman Alfredo Maranyo III sa rason sa iya pagboto sa naibaluan niya sa 257 ka mga members of representatives ang nagboto sang yes, samtang may 25 nga nagboto sang no kag mayara man sang nag-abstain. Sunod kay Congressman Maranyo, ngayara na ang bola sa Senado sa pagpatuman sang akon sa pagtuman sang ila obligasyon. Martes nga daw ginhimos ng tanan nga dokumento sa House of Representatives agud idulong sa Senado. Dugang pa ni Maranyo, ngayara na sa Senado kung maghimo pa sila sang bagay nga makapadelay sa proseso bangod ila ini sa labton sa publiko kung hindi sila insigida magporma bilang isa ka impeachment court. Kalabanan sang Luzon Congressman ang nagboto man sang yes, kag ang kalabanan nga nagboto no ang Visayan language congressman nga kalgado sang mga Duterte.
1: Ginahulat-hulat na lang sang syudad ang listahan sa mga driver sa Bacolod City nga magkabaton sang fuel subsidy kon ayuda halin sa gobyerno. Sunod sa kay Mayor Greg Gasataya sa ginpatigayon nga media interview, nag-abot na ang ginatawag nga clean list halin sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD kagin ang ginapaidalom pa sa karon sa deduplication process agud nga masiguro nga wala sang nagadobling nga pangalan sa mga aplikante. Lakip sa mga benepisyaryo sang programa amo ang mga public utility jeepney kon PUJs, drivers, taxi drivers, kag transport network vehicle services kon TNVS operators, kag drivers nga nagpalista man para sa fuel assistance. Ginpahayag man ni Mayor Greg Gasataya nga ginatinguhaan sa karon sang syudad nga malakip man ang mga unconsolidated jeepney drivers agud wala sang may mabilin kon madulaan sang kahigayunan nga makagabaton man sang ayuda. Sa record subong sang syudad yara sa kapin 10,000 ka mga drivers na nag-apply para sa subsidy. Masubra na naman na 2,000 ang yara naman sa first batch sa mga kwalipikado na ang magkabaton sa ayuda pinansyal. Madumduman nga una naman, nahatagan sa ayuda ang masubra 9,000 ka mga tricycle drivers sang syudad.
0: Gain pamultahan sa City Legal Office, kag Bacolod Environment and Natural Resources Office, ang tag-iya sa ang salakyan nga nadakpan nga naghaboy sa construction debris sa Bredco area matapos ni makuhaan sa video kag naglaptas sa social media. Gilayan man nga ginmando ni Mayor Greg sa tayong investigasyon na angon sa insidente, agod mapanabat ang responsable sa ilegal nga pag-aboy sa basura. Sa Nexa City Ordinance No. 596, kag Republic Act No. 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act, ginpabayad sang multa ang violator bilang penalidad. Kag ginmaduaman ini nga kuwaon kag tinluan ang tanang nga debris iyagin pang-aboy sa lugar. Padayon man nga ipatuman sa syudad ang kasuguan para mapabiling nga malimpyo ang palibot sa komunidad. Ipanumdum man sa syudad sa tanan ng mga contractors, truck owners kag residente na magkooperar sa Benro kag magamit lang sa ang otorisado nga disposal sites sa nagakaigo nga pagdispose ng basura kag construction materials. Sa pabaskugon naman sa Silo kag Benro ang mga education kag awareness campaign na may angon sa solid waste management agud malikawan ang pareho nga mga insidente.
1: Nagtaas sa kapin 25 milyon pesos ang koleksyon sang real property tax kon RPT sang syudad sang Bacolod sa sulod sang bulan sang Enero tubtub Abril tuig 2026 sunod kay Mayor Greg Gasataya. Sa pahayag sang alkalde sa isa ka media interview iyagin pasalamatan kagin panginbulahan man ang City Treasurer's Office, City Assessor's Office kag Land Tax Division bangod sang pagtaas sang koleksyon. Base sa record naglabuot sa 354.6 million ang nakolekta sang syudad sa unang apat ka bulan sang tuig, mas mataas in a

0: akong ginapakayo nga senior citizen center nga nahamtang sa tupad sa Bacolod City Government Center. Sunong kay Greg sa taya, ginatingwaan sa lokal nga panguluhan nga mabuksan gilayon kag makaservisyo na ini pag-abot sa bulan sang Hunyo agud mas mapalapit ang mga serbisyo para sa mga senior citizens sang syudad. Sa nasambit nga center, may ara sang pharmacy kag libre nga medical check-up para sa mga senior citizens. Ini ang isa sa mga tikang sa alkalde nga iya ginpatuman pinaagi sa executive order sang pagpungko pa lang niya mismo bilang alkalde nga nagatutok sa kayuan sa mga katigulangan. Dugang panisigas sa taya, pinaagi sa ini nga proyekto mas mapakita sa syudad ang pagatipan kag suporta sini sa sektor sa mga katigulangan, ilabi na sa ilang health kag adlaw-adlaw nga mga kinanglanon. Alas 6:35 na. Inyo na batihan mga katropa, mga kaundan sa mga balita diri sa lokal ka giniginadulon sa inyo sa Santong Vitamin C.
1: Express Balita. Dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santong Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa atong lawas. Santong Vitamin C. Mabakal sa butika.
0: Ato na padulungan mga katropa. Ang mga kaundan naman sa balita sa National.
2: Express Balita. National News.
0: Nag-react siya ng Senador Antonio Trillanes IV nga wala pa sang senador nga nadakpan sa Upper House of Congress kasunod sa gintuyo nga pagdakop kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa interview sa Senate Media Staff, gintawag ni Trillanes nga butigon ang mga nagpahayag nga wala pa sang senador nga nadakpan sa balay. Gimpanumdom ni Trillanes ang iya pagkadakop samtang nagasesyon ang Senado. Gimpakita ni Trillanes ang video sa pag-survey sa arrest warrant kag pagbasa sa Miranda rights sa iya sa lugar sa Senado. Matandaan nga sa 2018, gipaidalo man sa protective custody sa Senado si Trillanes ni anay Senate President Vicente Soto III ang pagdakop sa iya sa tong tiyon may kangtanan sa isa ka kaso sa rebelyon. Matapos gimbawi ni anay Presidente Rodrigo Duterte ang iyang amnestia, si Trillanes gindetain sa Senado antes makafile sa piyansa.
3: Ginaabi-abi sang Office of the Prosecutor o kon OTP ang International Criminal Court ang pag-issue sang arrest warrant batok kay Senador Ronald Bato de la Rosa nga opisyal nga ginakabig nga suspect sa gapadayon nga kaso nga crime against humanity sa ICC. Sa isa ka pahayag sang OTP, ang warrant batok kay de la Rosa isa ka importante nga tikang sa padayon nga pagtinguha sang accountability sa ginaligar nga mga krimen nga nakometer sa idalom sang War on Drugs campaign sa Pilipinas. Suno sa OTP magapadayon ang talatapan sa hugot nga koordinasyon sa registry sang tanan nga mga natungdan nga stakeholders agod mapadali ang pagsermi sang warrant. Ang piskal nagsiling ang sekreto nga arrest warrant nga issue sang November 6, 2025. Tatlo ka adlaw pagkatapos nga ginfile ang nasambit nga pangabay, ginpahibalo ini sa natungdan nga awtoridad sa Pilipinas matapos ini gin issue.

0: In question ni Vice President Sara Duterte ang pagtingwa ng arestohon si Senator Bato de la Rosa sandig sa arrest warrant alin sa International Criminal Court o kon ICC. Sunod kay VP Sara, ginpahayag sining ang anuman ng arrest warrant kanagalin sa iban nga pungsod. Dapat unang i-presentar sa korte sa Pilipinas antes iniiserbe. Gindugang sining dapat unang magagi sa local judicial process ang arrest warrant nga wala ginisyo sa korte sa Pilipinas. Sa pihak nga bahin, temporaryo naman nga gipaydalom sa lockdown ng Senado samtang nagtuyong magpalapit ang mga ahente sa NBI kay De La Rosa. Ang kampo ni Bato nagfile sa manifestation para sa gilayon ng judicial protection sa Korte Suprema. So na sa bagong Senate President nga si Alan Peter Cayetano, hindi pagdakpon si De La Rosa sang Lunes ang gabi matapos nga naistoryahan niya si NBI Director Melvin Matibag. So na kay Cayetano, panindugan sa Senado nga dapat magagianay sa Korte sa Pilipinas ang matter sa pagdakop antes ipatuman ang warrant.
1: Ginpahayag ni Senator Robin Padilla nga hindi niya pagbalabagan ang nagahilapit ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Si Padilla una na nga nag-draw sang flak bagod sa pag-claim ng Senate Minority Bloc antes ang kudeta sang Lunes nga naghimo sa ilang nga mayoriya. Magapamatok sa pagtipon sang impeachment court sa tion nga ipasa sang Kamara ang mga artikulo sang impeachment bato kay Duterte sa pagbista. Samtang ginahulat sang Senado ang formal nga paghusay sa pagbista sa impeachment. Ginatagan man pagtamo di Padilla nga samtang siya kagang iya mga kaupod nga mga mamalidha may kahilwayan sa karon sa pagdebate sa mga isyu sang hayaga. Inaang bintana kon bintaha sang diskurso nga

0: Pagkabago sa tingon nga magsugod ang pagwista. Apang wala naging tago ni Padilla ang iya pagkadismaya sa iya ginlaragway nga beaten down nga kahimtangan sa nga minorya sa Senado sa ilap panahon.
1: Alas 6:39 na. Hinabatian mga katropa ang kaudad sa balita sa National kagining inadulong sa inyo sang Premium D3 Softgel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
1: Alas 6:39 na itong padulungan naman ng mga kaudad sa mga balita sa International.
3: Express Balita, International News.
1: Isa ka South Korean cargo ship sa Strait of Hormuz ang ginigo sa wala makilalang aeroplano. Anong kaadlaw na ang nakaligad sunod sa Foreign Ministry sa Seoul? Pila kaadlaw pagkatapos nga nagabot sa Dubai ang HMM Namu nga nalitan sang sunog. Ginclaim ni US President Donald Trump nga ang Iran ang nagbuya sang pila ka mga shot sa Panama flag vessel nga ginhingyo sang South Korea nga magupod sa mga operasyon sang Amerika nga nagatuyo sa pagpanumbalik sang normal nga pagdala sa strait. Wala niya gintumod kung ano nga size ang eroplano ang nalakip nga nagsiling nga sila ang nakakuha sang CCTV footage. Apang may mga limitasyon sa pagkilala sang eksakto nga sahi. Ginalinaan sa paglunsar kag pisikal nga kadakuon sa mga butang. Ipanginwala sang Tehran nga sila ang responsable sa pagpangatake paagi sa website post sang ilang embahada sa Seoul.
0: Alkalde sang isa ka syudad sa California gipasakaan sang kaso nga nag-akto bilang isa ka illegal nga ahente kasang gobyerno sang China sunod sa Department of Justice sang Lunes. Si Ellen Wang, ako na isa ka 58 anyos ang alkalde sang Arcadia, isa ka syudad sa Los Angeles, nga may populasyon nga 50,000 nga nagpasugot nga mag-ako sang sala sa panumbungon nga krimen sunod sa pahayag sang departamento. Si Wang nag-resign sa iyang posisyon bilang alkalde sang Lunes sunod sa website sang Arcadia City Council ang pag-akto bilang isa ka illegal nga ahente sang isa ka dumuluong nga gobyerno nagadala sa pinakamataas nga termino nga pulo ka tuig sa bilanggo sa Estados Unidos. Ang Justice Department nagsiling nga si Wang kagang isa kakaupod nga si Yao Ning Sun nagpasanyog sang pro-Chinese propaganda paagi sa isa ka website nga ilagi na padalagan sa ginatawag nga US News Center nga nagaalagad sa lokal nga komunidad sang mga incheck nga Amerikano. Si Sun nag-ako sang iya sala sang 2025 sa pag-akto bilang isa ka illegal nga ahente sang isa ka dumuluong nga gobyerno kag nagaserbisyo sang 4 ka tuig sa sentensya sa bilangguan.
1: Alas 6:42 na mga katropa nyo na batihan ang kaundan sa mga balita sa International. Kaginingin na dulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita. Dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kagin patamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
1: Ito naman mga katropa, padulungan ng balita sa sports.
3: Express Balita. Sports. Sports.
1: Nalakip sanday Justin Arana kag Mike Phillips sa initial nga listahan sang Gilas Pilipinas poll para sa Asian Games samtang ginahulatang final eligibility rules. Unang agin report nga laging lakip sa si Arana sa national squad na panginathag ni Gilas head coach Tim Cone nga may pila pa ka mga ngalan nga nalakip sa initial nga listahan. Sunod sa iya ginabanta 30 ka players ang yara sa listahan bangod wala pa naibaluan ang eligibility rules. Gipaig man niya nga wala inisang kailiptanan sa FIBA window gani wala nagbago ang core team para din. Hiwato ng 2026 Asian Games sa tunga-tunga sang Setyembre, tutob sa unang abayan sa Oktobre. Samtang natalana sa Hulyo ang masunod nga window sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ang balita sa sports, mga katropa. Ang ginadulong sa inyo sang Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
1: Alas 6:43 na itong padulungan ng mga balita sa Showbiz.
3: Express Balita, Showbiz!
0: Sa tanuman nga balita sa showbiz, mga katrapasubo nga aga, ginapahayag ni Ashley Ortega nga ining niyang best friend nga si Shuventrata ang mayarap na sa ginatawag nga character development. Una mga katrapa nga ginapahayag ni Ashley nga si Shuvi ang makalat o kon ginatawag yung burara sa iyang mga gamit sa arap ay ni sa sulod sang PBB. Bangod na hibaloan nga ang duwa mga katropa ang upod sa Isayak apartment. Tungod nga ginpa-star ni Ashley Ortega ay ning si Shuvi mga katropa sa iyang apartment matapos nga ti nag-sideline palang ini sa industriya. Kagti astang nakasulod sila sa PBB kag nagsikat maining si Shuvi. Suno naman kay Ashley mga katropa na intindihan man niya ang amusad to nga pamatasan ni Shuvi bangod iya man nga ginadumdum nga ti ini ang nagdako sa isa ka dako nga pamilya kag nagdako sa probinsya. Rason nga ti amoy na ang kinagisna niya nga pangabuhi mga katropa, especially ginpahayag man niya nga budlay mag star sa isa ka dako nga pamilya nga ti hindi mo na bala maarapalan ang tanan mga katropa kay ti damo-damo sila ni Shuvi. That's why pero ginpahayag sini nga sa karon mayara na sang character development tungod suno sa iya nagahipid na ining si Shuvi kag gahambal man niya basik tungod man sa iya kag ti tungod sa pag-guide man kay Shuvi kay tungod sa sitwasyon sumbong ati okay na mga katrapa nakapatindog ng balay mo si Shuvi for her family kag nagamat-amat naman ini boom sa industry mga katrapa ang mga chance na magi dapat o konti o naman gid nga ti makalearn na siya no nga mangi nahipid sa iya yang panggawi kag sa iya nga mga kagamitan kay ti abal niya budlay nga ti mga gamit hindi pala ma angin manami ang kondisyon tungod sa ti pangingin burara mga katrapa sa mga nanginangin pahayag pero pero sa mga netizen naghambal nga dugi na paaway pa yung duwa no mga comments sa netizen nga hisa ka lang guro kay Shuvi may gambal man niya nga si Ashley sa batya malang na iya tungod sa pamangkot man sa iya sang reporter ng mga katropa pero tumiyara abis sa comment section nga gambal nga do ginapaaway pa yung duha at the same time gambal nga nga bida-bida ko no si Ashley nga gusto niya siya ang bida sa istorya pero te amo na gani no pamangkot na siya ya sa isa ka interview pero amo nang naging pahayag niya ya te ang maayo ya you know, the good thing positive nga timira na sang ining inatawag nga character development si Shuvi. Ang aton balita mga katropa sa showbiz ang ginadulong sa inyo sa aton habon nga mga pampaputi sa Yes to Health. Una dire ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. Ang aton nga Santon Herbal Soap ang makapaputigid sa inyong mga panit. Makaprevent man sa early signs of skin aging. Marami gid gamiton adlaw-adlaw sa bugos nga pamilya. Mga katropa, madula gid ang amoy kag germs sa inyong lawas sa inyong Santon Plus Herbal Soap. Siyempre, may isa pa makita ka habon pa mga katropa. Ining habon naman para sa mga mahilig sa glutathione, mahilig sa kojic, kag bayara pagid no sa virgin coconut oil kon VCO. Ginimpon sa isang kahabon sa aton yang Clear Skin Herbal Soap.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga drugstores.
1: Alas 6:47 na mga katropa nyo nabatihan ang balita sa showbiz. Kag mga katropa, ito padulungan ang balita espesyal kapot si katropang James King. Ano bala ihan mga katropang madalom nga rason, no? Kung nga ang isa kuno ka mayor ang pagkakakson sa pwesto ay ti mga katropa ginapatihan nga na koma kuno. So ano yan ang mga grounds, no? Kung nga kakson siya sa iyang pwesto, abi katropang James, kamusta si mayor mo da?
2: XFM Balita Espesyal. Balita Espesyal.
4: Good morning mga katropa, mayong aga sa liwat sa tanan nga mga nakatutok sa 103.9 XFM Bacolod sa programa nga Express Balita. Katropa, yari na naman ang aton nga Balita Espesyal. Kaupod si katropang James King, kagang topic naton, sininga adlaw mga katropa. Mayor sa Japan, ginkakasapwesto matapos makuma sang pila ka bulan. Nagboto ang konseho sang Japan na panginoon sa pwesto ang ilang alkalde matapos ang pila ka bulan nga wala nakabugtaw matapos nga na ospital bangod sa brain hemorrhage. Ang 62 anyos nga si Kikuo Hetakeyama ang naging alkalde sang Hachirogata, Japan humalin sa 2008. Sang Pebrero sini nga tuig, gulpi lang ini nga nagmasakit kag nagsuprer sang brain hemorrhage. bangod sini unanimous nga nagpasar ang town assembly sang no confidence motion batok kay Hatakiyama nga automatiko nga magakaka sa iyang pwesto sa Mayo 19. Malaka lang nga may no confidence motion nga mapasaka batok sa isa kalkalde bangod sa balatian ini ang suno sa National Association of Town and Village Assemblies sang Japan. Yan pahayag sang konseho nga mabudlay ang desisyon apang kinahanglanon agud masiguro ang tayuyon nga pagbadlagan sang banwa. Inalauman nga hiwato ng eleksyon sa sulod sang 50 kaadlaw agud mapilian ang manggabulos kay Hatakiyama bilang alkalde. Ina ang atod nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Luyag mo pala nga manginhamis o kung kutis artista ang imuha kutis? Mag-clear skin. Para sa nagogyon nga Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
1: Sa ating mga katropa, ano mo itong atong kabalita espesyal ko po si katropang James King. Alas 6.50 ng mga katropa, katropang Wendell, sa rin tani pwede mabakal mga produkto sang Yes to Health before kita magpatulong sa pagtamyaw.
0: Yes, mga katropa, ang atong produkto sa Yes to Health ang mabakal sa itong mga Yes to Health store. Sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, barangay 39 na Bacolod City. Ini ang mabakal man sa mga butikon o kod parmasya, mga katropa. Mabakal sa Negros Grace Pharmacy, Watson's Generica, South Star, kag TGP. Ma-order man online sa inyong mga online shopping applications. I-search nyo lang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
1: Gag sa mga katropa naton dira, good morning sa mga nagamonitor subong sa aton sininga ga, good morning sa ila.
0: Yes, good morning kay Ma'am Lia Lombrado.
1: Good morning.
0: Mayong aga sa ila man ni Sir Lloyd Navales. Good
1: yes.
0: Morning man sa ila yan ni Ramon Arienas Espino. Good morning.
1: Oh,
0: sa
1: good
0: ila
1: morning.
0: Ni ano ni Ma'am Lia Lombrado dira, good morning man sa ila ni Ma'am Jessica Gonzalez. Ha? Good morning man dira.
1: Good
0: sa
1: morning.
0: Kay Vince Axel Dayuno. Good morning.
1: Yes.
0: Sa ila ni Jari Gamoso. Good morning. Sa ila ni Miguel Silasno kay Chloe Fejedero. Good morning man.
1: Good morning.
0: Sa ila man dira kali ni Tita Salina Traje, no, ang paniligaga pa perni sa ila ni Nong Jojo. Good morning man. Kag sa mga katropa, tadirao sa may handumanan nga nagapamati man sa aton. Kag sa mga members sa Moms Chapter, good morning.
1: Good morning sa inyo. Salamat, Kit. Alas 6:51 na kagabul adlaw kita subong sa Miyerkules May 13 may naga-celebrate kini sa birthday wa.
5: Uy, happy birthday to you.
1: Oh, pagbugtaw mo na tamyaw ka na, no?
0: Yes.
1: Para pisantang Mayo nga mood sa mga birthday celebrant today, no?
0: Yes.
1: Wednesday, happy birthday luwat sa inyo.
5: Uy, happy birthday to you.
0: Happy birthday sa birthday. Kay Richard Caballero.
1: Ay, oh, galing ito to Richard Galeo. Oh, happy birthday da to Richard. Ah.
5: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
1: Nakita ko to gina sa iyang ano, sa messenger nga do may birthday cake nga. Ah, okay, birthday galing na Richard. Oh. Toto Richard Caballero, happy birthday.
5: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
1: Amo na di intern sa una sa news. No. So, ngara na siya sa
0: sa pihak,
1: no? Kay Tito Eda Romeo Osvaldo. happy birthday dira, no? Sa mga nag-celebrate sa birthday, subong, happy birthday sa inyo. Mga katropang oras natin yung nakulabos na, pero magabulos ng bulos ay kaupod si katropang Erwin Salinas. Saliwat, kaming inyong mga tagbalita.
0: Ako si katropang Wendell Balinario.
1: Kag si katropang Franz Andrew Burgos. Para sa nagawagyan nga Pilipinon sa Pilipinas, XFM News.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Suwabe ang aroma. Santol Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabut ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
6: mapibili sa mga butika.
7: Vision X! Marami na ang natulungan!
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pterygium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pterygium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
7: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
9: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
10: Miss na kita. Uy, game! Kisi!
11: Laging bitin! Ibalik ang baksi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
10: Oh, yes!
11: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksing na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
10: Mas lalakas ka pa!
11: Sister Pain!
12: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad ng training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ko akong lalisa. Sister Pain para garo-garitso ang training.
11: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Sister Pain! Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
14: Exciting!
15: The Secrets of Health.
16: Nga abala kinang lanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas gina siling blanga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no, kun pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa option nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Southern Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
17: Gusto mo ba

kun hindi naton dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabinagid kung maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon. Ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini, reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang, ang aton sini mga ginakaon, hindi maayo ma-absorb sa aton sini nga lawas, tungkol hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then, ang isa pagid, diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsini sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha, kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarilain niya balatian, tugas sang infection, tugas sang pagluya sang immune system, tugas sang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas, Sunthone Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo kasi kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong

0: Mountain Gold Coffee Mix. Paano maghimos ang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Zantone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Zantone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Zantone Plus Gold. Zantone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Zantone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
3: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Zantone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
2: Zantone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Zantone kag Vitamin D3.
6: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Mas nagani gay nung kusang ordaryo nga kape. Dato kang pagkanerbioso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Zantone kag Vitamin D3 ka pa.
7: Mabili sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Zantone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Zantone Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Sakit ng katawan?
11: Mag-Zantone Plus
12: Herbal Oil.
13: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Zantone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
14: Zantone Plus Herbal Oil.
15: Talagang maaasahan.
14: Zantone Plus Herbal Oil.
16: System pain.
17: Dari, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kami, sis. Nagtumara kasi, matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako likod.
14: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Mabili sa mga butika.
20: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Zantone Gold Coffee Mix.
21: Ako si Buyet, isa ka lolo. Gadolong sugat sa Eskilahan. Diman natabilog na akon ako. Ang kapabaskog sa akon, Zantone Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sa ngako na po kay nagainom ako sa Zantone Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man mag Zantone Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis kag manami ang iyong pamatya.
20: Zantone Gold Coffee Mix.
21: Nakakapi ka na.
20: Nagagwapo ka ba?
21: Zantone Gold Coffee Mix.
20: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
22: Exciting!
23: Exciting!
24: Likawan ang sobra nga alcohol mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
25: XFM 103.9.

0: exciting.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C.
1: Ang Alkaline, no Vitamin C.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Huwag binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
6: Girl,
5: di mo kailangang magtiis. Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
6: No more!
5: Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
7: System Pain.
8: Si Sairan, isang by Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Santhon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santhon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santhon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Santhon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
10: Mga katropa, exciting!
11: XFM Network Philippines.
12: Mga katropa,

0: Kamaturan ang salandigan sang kadatalakayan. Kadatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it emphasized to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamok ang reklamo sa tao. Bullseye!
4: Iniwak ako ng bata, tapos may balay ng ipapisma sa ako. Pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Franca! Diretso! Bullseye! Kang karoon, yari ang inyo anchorman.

0: Manyaga mga katropa, manyaga sa mga susi natin ngayon ng paramati. Welcome na sa Bullseye. Parabang kong adlaw katropa, petsa 12 na o 13 na para sa bulan sang Mayo to 2026. Nasig sa mga adlaw. Sumungan daw, amun sa nga natawag na nga si Pus di Peligro, no? Pitaka di Peligro. Palapit na nga pizza 15, nagkatikati naman ang iban na nagkabus-kabus na sang ilang mga budget mga katropa, no? Pero nandiyan, amon Japon, importante survive na nga. Sabi siya na ano ka mga sitwasyon, importante bayaran natin Japon sang ikasangkol para mag padayon sa kabuhi natin sa sining mga panahon katropa. Mainit ang panahon, no? Kapo naka-record kita sa 42 degrees Celsius mga katropa. Heat index na ito, mainit-init. So halong-halong sa mga katropa natin nga magkanto sa mga opisina nila, just make sure nga nakakalo ka mo or hindi gani, nakapayong ka mo. Pagkatapos na kanto ka mo sa mga highly ventilated nga mga area. Hindi close mo na kayo. Okay, ang paang tribli mo. Tignan ako kapon. Anyway, init ya. Ang init. Masarang na. Pero ang paang balang humidity katropa. Ngayon kanipis kayo sa aton nga ginahaklo nga hangin. Daw amuni ang nagapabugat sa ginhawat ha. So paminsaron tanla mga katropa, ang pinakamang kuturan tanga na budlayan. Nabudlayan sa mga sitwasyon, nabudlayan sa tungod may ginabatsag na. Ato wala ko mag-solo sobra-sobra ka na 50 katropa. Gasugod na gining kabuhi ako na mo. Daw nga, bal nila, life begins at 40 because dira na nagasugod ang mga rayuma. Dira na nagasugod ang mga balatian. Taas ang blood pressure, taas ang ang aton nga kalamay sa lawas. Pero hindi ah, no? Sugid lang na. Importante, may mga activities kita nga ginahimo para punggan ina mga katropa, no? Nonetheless, importante buhi.
1: Ari na sila! Larga na!
0: Pakilike and share naman mga katropa sa aton page, no? Aton nga XFM Ecologist and Public Service Authority. Pwede ka mong kapadala sa inyong mga komento, intra sa mga topiko, sa mga diskusyon nga ginatarakay natin yung mga topiko. Kag inyo pananawan sa mga issues, kag mga hitabo, no, sa aton nga palibot mga katropa dali sa aton paratuturan. Medyo grabe, no, ang politika sa Pilipinas. Nagaduging ang naglain-lain nga mga posisyon, ha? Ang tao, naghahulat Japon sa hustisya. Di na ito mga ginpang kauti ng mga kwarta sa mga opisyal. Tapos gobyerno daw na rin tanta ito. Muna na ito, ginapahinumdaman sa mga opisyal na ito. Sino ito na kabinipisyo mga katropa kwarta ta? No, balikan ta niya, no? Mga abiyat. Still, ang demands ng tao, accountability sa mga proyekto nga ni, sa mga issues ng korupsyon sa aton nga gobyerno mga katropa. I hope that this will fuel sa realization natin sa aton nga pagpili sa mga leader sa panahon sa eleksyon, nga makambal kita nga isa ini sa mga makabig natin mantra sa pumuno yung Pilipinhon sa pagpili sa mga kandidato nga iloklok nila sa pwesto. Atong mga kandidato nga limpyong record, wala sang bahid nga korupsyon. Galing ang istorya to sang kilala ko sing bawa. O permero pagsulod nila okay pa, pero pag pungko na nila amo naman sila. Pero hindi tama wadan sa pag-asa katropa sa mga panahon nga ni, importante lang gid nga may ara kita sa ginahugutan ng mga bagay, no, sa aton may mga inspirasyon pita. We hope no nga may ara pa sang maayo nga madulot sa aton ini pag mga class politika sa Pilipinas. Pero sige lang, no? Anyway, update kami mga kotor pa tuntun para sa just tatlo naman ka oras nga pagkalakay sa mga informasyon mga balita sa atong tara-tuntunan sa Bullseye. Pagkatapos talakay naman sa mga latest development update mga kotor pa. I hope maka-expect kita sa mga eksperto to explain thoroughly sang isyo sang impeachment, no? Ano ka importante ni siya, ano ka ano ni siyang mga proseso sa atong konstitusyon, ha? Ano ka importante nga magresponde ang aton nga Senado angot sining impeachment trial, no? Sa aton na BC president mga katropa, no? Ano ka importante sa paglantaw naton katropa ang ining mga proseso para sa pagsanyog sang aton pungsyon mga katropa sa istorya, politika, ekonomiya, stabilidad sang aton nga pungsod kontra sa grabing korupsyon. Tita na unta na mga abyan sa pagpangalagad ta diri sa Bullseye. Sirianta, paki ano naman paki update naman sa aton nga page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Pwede ka mo kabisita dira, pwede ka mo kahatag sa mga komento kag mga update na ton tara kayo taman mga abyan diri sa Bacolod. Mabatian kita sa 103.9 XFM. Sa Kabankalan mga katropa, mabatian kita sa 106.1 XFM Kabankalan. Kaga isa pa ka aton nga mga kauturan, ara magkita sa 96.7 FM Bacolod. So, upod man ang pila ka mga solid FM stations sa binog nga Negros Occidental. Ari, pinakalites ka update. Headlines. Sunog nagluntad naman sa Barangay 7, Kapin 81 ka pamilya ang apektado mga katropa. Botulid rin, no? Nagliga, dara man nagsunog, dara man nagluntad ang isa kasunog nga nag-apekto man to sa pila ka mga residente. Ta, halong-halong ta subong ay mga katropa tungod sa tribling init. Hapos mag-spark ang kalayo, hapos lakpon sa kalayo mga katropa ang mga light material sa aton panimalay, no? So as much as possible ang iningamang kuryente nga nakasaksak pa sa aton balayantis na maghalin katropa dapat nang iga kakasuntra para precautions lang sa pila ka mga kuturan tanga nga naga obra kag may trabaho sa gwa sa balay. Okay, ang mga kandila ta palungon ta na mga katropa, no? Okay, mara may mga pagtuluhan kita pero ang mga pagtuluhan naton maghatag sa aton sang delikado sa pagpakabuhi sa kabuhi ta do hindi man sakto, no? So ang aton nga mga kandila na medyo palungon ta na after sang aton nga mga panahon sa pagpakamuyo, no? Tapos na palungon ta na yung mga katropa sa katulugan man aton ang aton nga mga cellphone bara kung kis ara naka-plug Japan overnight. So delikado man mga byan kay wag ta kabalo gulpi lang mas spark gulpi lang naman kalayo, ha? Basi ma-overheat or ano sitwasyon samtang nagakatulog kita before we know it pagbugtaw naton ay ara na gakarab-karab ng kalayo. O halong gid mga katropa. Pero kamang latest development mga katropa, La Castellana police officer nga napilasan sa drug bust operation kaga ang isa to ka police sang La Castellana PNP nga napatay mga katropa. Ang survivor sin gin pasidunggan. O update karon sina mga katropa, no? Ari naman ang pinakamang latest update na to mga katropa, no? I hope tani sa mga gasoline stations naton naka kita nakapati kita sa ginahambal sang DOE naton mga katropa nga dapat na implement to ang 13 pesos for kerosene, may ara sang 9 pesos kapin, no, nga rollback sa presyo sang diesel naman para makabulig man kita sa aton pumuruyo, ha. Kamalo kita sitwasyon ni mga katropa, hindi ba lang ni problema sang aton nga pungsod mo. Kamalo kita problema man isang aton nga mga fueling stations mga katropa. But if we take advantage sa sining problema, sa sining mga sitwasyon nga gina-experience sa naton, balik man yapon sa aton tanan. Ang aton nga mga negosyante, hindi man pag-take advantage ang ining mga panahon nga magpasaka kita sa mga presyo sa mga baraklunta because mabumbirang man na Japon, balik man na Japon sa aton, ha? So kabay pa mga katura paululupod kita sa pag-atubang sa sining problema, crisis, no? Samtang nagahimo kita sa pamaagi para at least masurvive ini tanan. Sa mga balita nasyonal naton, katropa ariay, Senators Robin Padilla kag Francis Pangilinan, mga katropa, nag-initay sa Senado, no? Nagtaasay, tingog. pero ang endpoint, mapasaka ya complaint si Senator Robin Hood Padilla sa Committee on Ethics, mga katropa, tungod sa pagtaas sa tingog ni Senator Kiko Pangilinan, no? Singeti, kung ginihimo na nila sa ibang mga senador, sa akin, hindi ko papalampasin yan, no? Ma-file sa kaso sa Ethics Committee, mga katropa, diri sa plenary abi sa Senado, no? Kalabanan galabot gani sa bugbuganay mo. Galabot gani sa tapungulay kung kisa. Tungod sang height bala sang argumento nga hindi matapos-tapos, katropa, nga maistoryahan, naga-resulta sa physical, naga-resulta sa away sa mga mamalidha ta. Kag amuna ang medyo aton punggan, kag hindi naton pagtagaan sang espasyo na sa utok naton nga kita mag-malign sang isa ka upod man sa ano, sa trabaho, for example, sa aton nga mga official, sa aton nga mga senadores, sa aton nga mga congressman, mga katropa, no, nga magpambuli kita bala, no? Tanawon ta, no? Istoryahan tara, pakita namo karon sa inyo mga katropa, taas ay tingog mga byan sa mga senadores diri, no? Kung kisaga kadala abi sa emosyon mo. O samta mga katropa, lima ka mga senador nagsumiter naman sang resolusyon nga nagahinyo kay Senator Bato de la Rosa nga voluntaryo mag-surrender sa otoridad kag maghimo sa mga legal nga mga remedyo para malampasan ang ini nga mga problema nga ginapakatubang sulong. Inay kanungan mga katropa sa pagdagdag na pagkumpirmar sa International Criminal Court nga pag-issue sang warrant of arrest, no, sa kay Senator Bato de la Rosa. Ang iyang partisipasyon sini sa drug war sang anay presidente nga karon nagapangatubang sang crimes against humanity dito sa International Criminal Court sa The Hague, mga katropa. Magatindog nga prosecution panel, mga katropa, sa impeachment sa Senado kontra sa kay VP Sara Mangadyan. Ginhingad lang samtang ICC lawyer para sa kay former President Rodrigo Roa Duterte, mga katropa, sa ICC ginhingad lang. Amo rin pinakamalitis development mga balita karon atong talakayon sa atong pagpangalagad, mga katropa, sa atong talatutunan din sa bulsay. Upod naton sa technical side si katropang Judy Villegaño, ako naman si katropang Win Salinas. Ang aton programa, nagasugod kita alas 7, pakadto naman kita mga katropa, alas 10, so full pack kita, no? Ang aton diri, insakto lang ang mga impormasyon. That's why we have resource person, mga interviews, mga abyan, para at least pabalaan tagid, no? From the horse's mouth, ang ining mga balita, ang mga impormasyon nga aton nga ginapakigbahin sa inyo tanan, okay? Pero ti siyempre, sa mga katropa peps na tunda nga may ara, sometimes we agree to disagree sa mga opinion kag sa mga komento mo, no? May ara man sa mga pananawan ang pila ka mga kuturan naton on a certain topic, so we just welcome that, no? Pwede ka mo ka-post na mga katropa sa atong Facebook page, no, para sa mga issues brang hindi talakay natin, no? Ang medyo kahapon medyo nagtaas-taas ang pila ka mga talakayan angot ni sa duha ka pulis, mga katropa, nga matapos nga ingin patigayon ang bypass operation dito sa La Castellana, ang isa na bunan, duha gali na bunan, pero ang lain kay ang isa to, katropa, na patay gid labunan sa suspect. Amo ba rin ang ginaparawagan sa aton nga mga local government o kung LGUs, maabyan, no? In this case, sa La Castellana, nga mag halong. Sometimes, amo na balang ginambal na ton na ga-resist sa arrest, mga abyan, ang pinakamang suspect sa droga. Kagkabalo kita, mga kutropa, kalabanan sa mga suspect ang subject nga ni gusto giniya magpalagyo sa pagdakop sa ila sa mga tulidad mo, no? So, most probably, malapit sa malapit, mga kutropa, tibato eh, no? Mabato. Okay na mabato sa physical, no? Ang problema, kung magbato, sila may mga armas man sila, mga katropa. So, malapit ang aton nga siguro, ti, balik na sa conduct naton sa mga bypass operation naton. Amo rin ginapahanumduman sa nga napulkom sa mga police officials naton, police officers naton, nga maging cautious, kag maging careful sa pag-serve, kapag patigayon sa pila ka mga bypass operation, mga katropa, no? So, ang ini nga mga sitwasyon, mga katropa, nagkadto na sa punto kag sa bagay nga mag-file sang kaso ang La Castellana PNP, mga katropa, angot sining para sa ining suspect, no, sa isa ka drug by bus operation kag natigayon nga pag-consumate sang sining ining mga illegal na droga nga nakuha mato sa iyang posisyon, mga katropa. Okay, so tanaw-tanaya, no? Ang kinakama-update karon, mga abyan, sa aton pagpangalagad diri sa aton palatuntunan. Pero antes kita, mga abyan, lapit naman kita Biyernes, ho, maha-draw naman kita, no, sa aton nga aton promo diri sa XFM. Kanugon bala sa oportunidad nga hindi ka mo magdinaog, hindi ka mo mangin isa sa mga nawagon nga mga winners naton sa Santon and XFM, libo-libong papremyo. Okay? May mga prizes kita, from third prize, may 20,000 pesos for the grand draw, and second prize naman for the second prize naman, 30,000. Ang aton nga grand prize, katropa, is 50,000, okay? And by consolation prizes kita, nga ipanghatag, mga abyan, nga 10 consolation prizes sa tiga 5,000 pesos. Amonika nami sang aton nga promo, because nga kung ikaw tumar sang Santon Plus Gold, katropa, pwede ka ka-interest ni, no? Ato mga blisters ni mo, bla? Himuon mo lang to entry, ha? Kag ang, for example, nag-tumar ka man sang Turbo Herbal Supplement, ha? Para sa imong pagpasanyog sa imong performance, abi, no? Pwede mo na himuon man, mga katropa, no? Ariyo, isa ka-blister sa Santon Plus Gold, pwede na isa ka-entry. Isa ka blister sa premium D3 soft gel capsule, pwede naman isa ka entry. Ang isa ka blister sa turbo food supplement for men, pwede naman isa ka entry. Ang lima ka sachets naman, mga katropa, sa Santon Gold Coffee Mix, pwede naman isa ka entry. Sa isa ka mega size envelope, pwede ka mo ka drops kung pwede ka mo kahimo sa entry. Piragi sa pagsulat sa inyong ngalan, address, contact number, sulatan nyo na, konfirmahan nyo na, no? Kag i-drop nyo sa aton nga mga designated drop box sa bilog nga Negros Occidental, Tagpanay, no? Malabutan sa pagpakalagad naton, okay? May mga XFM stations kita nga dira sa mga lugar, katropa. And ang gina-remind lang naton sa inyo nga ang ining aton nga weekly draw, magapanghatag kita sa 3,000 pesos sa lucky winner natun, sa aton draw, katropa. So, amo marang niya, no? Ang aton niya pamaagi, para ibalik sa inyo ang pagpasalamat sa suporta ninyo sa XFM and sa pagtangkilik ninyo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated, mga katropa. If user ka sa Santon Plus Gold, sa Turbo Herbal Supplement, sa Santon Plus Gold, kag Premium D3, mga katropa, well, ano pang hinihintay nyo? Drop your entries. The more entries you send, the more chances of winning. Sa mga designated nga mga drop box areas naton sa bilog nga Negros Occidental. Yun, okay? So, mga katropa, no? Hindi tapag galimtan. Hulat-hulat lang kamo, no? Sa I-humble ta natin nga mga grand draws. Okay, kabalo ko, excited man tanans ni. No, nga makabaton sa lag ko, nga mga cash prizes. More than 100,000 makatag natin sa atong draw mo. No, sa atong grand draw, katropa. So, hulat-hulat lang ka mo mga katropa. But ang pinaka-importante, sa mga weekly draws natin, ara ka mo. Alright, para ato ba lamang entries ninyo nga ginsend sa mga weekly draws nato mga katropa, itipunon ta na. Kag amuto isulod naton sa ilakip naton sa mga entries nga aton paga bunoton sa grand draw. So paano abi ma ano? Paano abi ma kadaog ka? Kunway ka sang damo nga mga entries na? Di ba? 7:36 mga katropa, balikan ta mga balita naton, makomersyal lang ta. Pagkatapos balikan ta ang aton patrol sa pila ka mga latest balita kag mga impormasyon diri sa aton nga pagpangalagad sa aton na paratuntunan diri gid lamang sa Bullseye. Pagkatapos sang panahamdog
2: Bullseye XFM 90.3 Super Plus Gold.
3: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagkaulset. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang hindi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Vision Next, marami na ang natulungan.
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision X Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision X Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
4: Vision X, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Pagdugod sa nawad na mga pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
12: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
13: Balansing ang mga komentaryo.
14: Further,
15: yung nag-atras ang public opinion
13: objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
16: Nga medyo isong pasalayan.
13: Ini ang Bullseye.
0: Balik natin sa pagpakanaganda katropa, no? Ang projected natin nga heat index karon. Dumarabot sa sobra 40 naman, no? Ang init, terrible na batsyag natin, Permi, no? So, pila ka mga kauturan tamay, mga pre-existing conditions pa. Mga katropa, importante nga aton nga pag-amligan natin kayong lawas, no? Ang aton ultimate for you. Imnunta, mag-ano kita, mag-hatag kita panahon, no, para at ipanunta ko gregunta. Okay? Tatlo ka mga produkto ni sa ginambal namon mga katropa sa Dawadlaw, ang Premium D3, ang Santon Plus Gold, ang aton nga Santon Vitamin C. Kaya makabulig sa aton sa pagpasanyog sa aton immunity kontra sa mga infections, no? Ang Premium D3, usually katropa, ang vitamin D ginakwa naton ini sa butlak sang adlaw. Amo ni ginambal gani sunlight vitamin. Pero sa masami, hindi natin inimatik advantage because kung magpainit ka man, terrible man kainit, no? Kung maghimo ka man sa regimen mo kung aga, painit abi early as 7 o'clock or 6 o'clock in the morning, katropa, pila lang na kauras ang mahatagsin mo, ma-absorb mo mga vitamins kini, no? Ang hambal sa mga eksperto, hindi siya enough nga mag-supplement sang vitamin D sa aton lawas. So what do we do mga katropa is to reinforce our body with the supplement needed, no, para magbaskog ang aton immunity mga katropa, no. Ang aton lawas nagkalain-lain nga mga vitamin receptors nga kinahanglan sa aton lawas katropa, no. Ang body cells naton, ang aton nga brain cells, ang aton body cells, aton nga heart cells mga katropa, these are composed of cells, billions and millions of cells nga ari sa lawas naton nga nagkikinanglan sa mga nutrients kag suplemento para magtrabaho katropa. So ang Premium D3, amo ni trabaho niya mga katropa. It's not just nga okay, hindi ko mag-inom sang vitamin D, kay may vitamin C naman ko. Hindi ko mag-inom sa mga ibang mga vitamins because may ara naman ko sang vitamin nga ginainom. Mga katropa, kinahanglan natin sa lawas from A to zinc ng mga supplements, vitamins, kinahanglan sa lawas natin to keep going, to function well, no? And isa sa mga ginakampanya sa DOST is for the supplementation sa Premium D3, vitamin D, mga katropa. Yan pabaskog pag-ini mga katropa, luwas nga ti supplemento para sa bones natin, para sa atong heart health, kag overall health natin, antioxidant mo na imabyan. May ari ni sang virgin coconut oil para mag pulig sa aton pabakod sang aton immune system, no? Likaw sa mga infections, likaw sa mga masakit, kagin pabaskog pa sa mga suplemento gikan sa Balungay. Sobra ha ang Premium D3. Next naman katropa, gin lakip naton sa aton nga ultimate trio ang ining ang Santon Plus Gold, because nga ti kinahanglan natin ng mga suplemento, RD, mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina, ng mga suplemento nga mag-fill in sa mga kulang ng mga vitamins kag nutrients nga kinahanglan sa lawas natin, no? Sabihin naman kita, mangosteen mga katropa, proven effective, and may mga medical studies nun nga nag-suporta sa mga kaayuhan, no, nga mahatag sa mangosteen sa aton ikaayong lawas. Antioxidant ang palaya nga ti sang una ulo istorya pranto sinya kung may diabetes kay inom ka ba sa palaya. Pero mga katropa, ang aton pira kami eksperto naghambal nga may ara sang medicinal value ang ampalaya to reduce ang aton nga level of blood sugar sa aton lawas, especially to control sang spikes ang aton nga kalamay sa lawas naton. Kung ikaw diabetic na medyo alang-alang kani, no? So kinahanglan ta may ara kita ba support Balungay ti Miracle Tree, tanan nga mga suplemento from vitamin D, vitamin A, pagkadto ka naman to mga katropa sa mga potassium folds and folds mo nga mga suplemento nga may ara sa Balungay. Garlic mga katropa, nag-aacto man ay micro antibacterial kaga antibiotic sa lawas naton. Puspon mo na sa black, no, nagagwa ng alisin enzyme mga katropa nga nagabulig sa lawas naton, ha, sa pagbato sa mga infections probably sa lawas naton, no. Spirulina anti-inflammatory, kaga nagabulig man sa pagpakupo sa mga bukol-bukol kaysa mga hubag-hubag naton sa lawas. Kag ang aton mga katropa, vitamin C, ang vitamin C nga ginahambal naton permi, importante ni siya sa total absorption sa mga vitamins nga kinahanglan sa lawas naton, ang vitamin C. Pero hindi basta-basta ang vitamin C, ha. Dapat gina inom naton ang vitamin C nga May ara bulig sa atong lawas kaya wala sang negatibo nga mga open adverse effect ba na? Suka-suka, sakit sa sulok-sulok, hyperacidity kaya wala pa. Ti subong niya may ara na sang nahimo nga alkaline based nga vitamin C. If we talk about sa mga alkaline based nga vitamin C mga katropa, it's Santon Vitamin C. Baklan niyo sa mga butika malapit sa inyong mga lugar ha. Mercury Drugstores, South Star Drugs, sa TGP, aramang kita sa generic drugstores nationwide. At syempre para sureball na lang sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated, pwede ka mo kabisita dira sa aton nga Yes to Health Wellness Center. Ara kita kita sa door number 46 Vinco Building, Lisari Street, Barangay 39, Bacolod City. Alright, okay dogs. Oras naton 7:46 na katuan ta pira kamabalita na naton sa aton nga patrol. Okay, medyo may latest development naman kita mga katropa. Pamilya sang nagtaliwan nga Jesse Asais Anyos nga lalaki sa aksidente, nagapangabay sang bulig sa driver sang truck mga katropa dito ni sa Sumag tumbaan na tabo mo, no? I think amo ni sang kagabi, no? Kuwaon ta pira kamay latest update sa mga kauturan with katropang France Andrew Burgos sa patrol. Halong-halong gid permi kung kisa daw gakakirid away ta bra sa mga motorcycle driver nga kung kisa karami gid man magpulo pa dasig-dasig mo, especially kung medyo tulotaway tawhay ang dalan ta, pero ang problema ta base bala along the way may mga insidente nga magaluntag, kag insidente nga mag-involver hindi sa ibang tao kundi ikaw na, ha? Importante panumdumontagit nga halong anay mga katropa, no? So sige lang, may ara pa sa importante ko, no? Okay, rat laton ta mga katropa ang ila sila kaba latest development because nga ti ginakwa pa rin pirang maritalye sa aton nga mga katropa, pero istoryahan ta ang isa sa mga nagluntad naman ligad adlaw mga katropa sa Barangay 10 Dennis Bacolod, na wala na gadya hubas mga katropa ang ining problema sa illegal nga droga ho, because recently may ara naman recovery sa atong otoridad, no? Nagarabot sa 3.4 million pesos yung ginapatihan nga balor sang illegal nga shabu katropa. Ini ang ginpatigayon ang operation sang National Ocon na Philippine National Police aton PNP, kag syempre ang PDEA, no? Nga nagpatigayon sang ining drug bust operation sa Barangay 10 kahapon, no, pasado alas 3 sang kahapon, no, kag dito nakasakote ang isa ni suspect nga ginkilala sa kay Eddie Vargas mga katropa sa Purok Boulevard Barangay 14. Ang record sang PDEA mga katropa nagawa bulobanta nga ang na-confiscate nga grapatihan illegal nga droga nagalabot sa 500 grams, no? Kaga amonisang presyo ang balor sang illegal nga droga nga nagalabot sobra 3 million pesos. Terrible, no? So pinakamakuturan ta kabay pa nga may kamuklatan kita sa siling mga illegal use ang illegal nga droga. Dari sa aton sudan mga katropa, ang droga abi naplastar ng merkado eh, naplastar ng sistema nga hindi mo siya dali-dali madula, hindi dali-dali mo siya maaway, because nga ti may sistema nga dako ang margin sa kita nila, may ara sa mga merkado, may ara sa health dependency, no? May health effect sa mga katropa, and that for you to be dependent sa illegal mga droga mga katropa. And we know for a fact, mga abyan, nga paggamit sa droga, wala naman nagkantuan sa ulihi, makanto naman tas punto nga marakpan ka. Pag-abot sa punto nga marakpan ka, ati priso ka eh, no? Or, base mapunto sa punto kung sabagay, kay kung user ka kuno, hindi ka lang user for lifetime, mo. No? May ara ginsang oras nga ihambalon ka, nga mabaligya ka man. Kag kung totally dependent ka na sa illegal na droga katropa, ang matabo sa na di, mangita ka, no? The question is, paano masustain ang gasto da? Kay gasto man yung kabisyum, no? Ang ibang depensa nila, sinya kay kakapoy sobra ko, ga construction pa ko, grabing trabaho ko. Di kinanglan ko ma-sustain ang pwersa kag Rhea. Utok nyo lang na iyo. Paminsaran nyo lang na iyo. Ha? Ginento la kamusta da. Eventually guba utok ta, basi sipa-sipa talata solihi. Pamilya ta sa mga kabataan ta, hindi mas paminsaron ta ni mga katropa ang buwas damlag ta. Nga may, may punto man bala ang pagpakabuhi tas dutang luhaan nga hindi man tang madula sa kalibutan nga nga medyo depektusong paminsaron ta. Kung hindi gani na preso kita kag didto lang kita na natapos ang aton istorya sa kabuhi sa prisuan. No? No, kay kabalo kita ang sindikato sa illegal nga droga, terrible mo. Dagko-dagko nga mga tao ara sa likod sini, no? May ara gani pulis eh. May ara gani sa mga politiko eh. May ara gani sa mga negosyante nga dagkong embolders ni mga katropa. So terrible, no? Na plus target ang landscape bra mga katropa sa negosyo sa illegal nga droga responsible Pilipinas. Bisan ginahambal pa nila katapos na niya. Pero mga katropa, kita ito mga indicators ho, sa mga drug operations natin, drug bust operation natin, lagko ang mga recoveries natin, lagko ang mga ano, pinsan ko, bakulod. So, nalabyan na niya mo. Marigyaan, gigili yan. Ano, hindi pa magpati yung pinaka mga official natin. Sige, ang bakulod niya. Ano na nga? Nang entry point lang, ginagyan lang. Kag nagakadto sa pinaka mga syudad, there is Negros Occidental. And eventually, i-sell out, maligya ang illegal na droga ini mga katropa. Doon mo nabla. So, dapat may ara lang tayo sa pinakip, mga effort, mga katropa, nga itong tututan, nga itong limuon, para sa pagpukan natin, sa pagpukan sa mga negosyo sa illegal na droga, katropa. Amo man ay nag-guba sa puturo sa mga kabataan tamo, no? Nagataas ang krimen. Nagataas ang edad. Nga ako nagganubo na barang edad nga nagka-involver sa rady even minors natin wala, hindi ka pragyos ni mo nag labot sa 18, 19 may aras ang mga tag 17, 18 nagkagamit ng sinigal ka droga tapos hindi lang ni no? Nga nagpanubo ang edad mga katropa nagpataas mga edad no? Kay sa mga drug bust operation kakalakip man ang mga senior citizens, no? Because there's an economic component, no? May ara sa component sa negosyo. May ara sang baligyaanay nga may ara sang sistema nga ang ilang mga user pwede ka baligya ka makita. And this will sustain sa ila buying capacity to sustain sa ilang abisyo. Pero ang endpoint sa mga katropa hindi man takas sigurado nga ini nga illegal nga droga subong pure ning illegal nga droga may mga chemicals ni no amo nang ginambal nila mga katropa may mga chemicals na ang illegal nga droga nga ginabaligya sa merkado subong so hindi basta-basta nga problema lang sa utok kag sa baligyaan sa illegal nga droga there's an economic component nga dapat pukanon sang aton otoridad sa pag-away naton sa illegal nga droga diri sa aton nga lugar. Kaga hindi no wonder katropa nga mga kabataan ta nag-interest ni mga tsanggi-tsanggi to, mga sari-sari store, mabaligya man sila under the table ng blow tungod sa illegal nga droga. Anyway, oras naton 8:55 sa pagpakalaganda. Good morning, Ma'am Lea Lobrado. Kumusta ka ba na? Sira sa, ano, sa kamankanan. May aga. Kaga sa kay Melanie Martisano, good morning, buhid daw man ta ba? Sa kay Melanie Martisano, nabatian ta. Kaya sa ano na siya? Dari ni sa La Castellana, sa barangay, Sitio Lapak Duldul, barangay Robles, La Castellana. Thank you, salamat kita. All the members of Martisano family, thank you so much, salamat kita. Ari naman si Sir Lloyd Navales, hambalya. Good morning, no? I have already my TIN and PhilHealth identification in my e-gov. Expect my national ID. No? Sa e-gov mo, sir, no, ara na manda mo ang imong national ID. Ang problema, subong sir, sa e-gov, ang ilang data storing, medyo ga problema ni sa subong base medula na lang. So it's better for you to have a printed ID. Para sure bull para hindi kita magka problema. All right, we have digital national ID, I mean, okay, may aral na sir, o, mayo na makabulig sa, makagwa-gwa ka, pwede mo makita na, because may mga, ano naman na, mga safety measures naman na, no? Like, mga QR code nyo, pwede scan na lang, no, katropa. Sir Bel Mobilia, good morning. Dara sa Barangay Makagahay, sa Moises Padilla, sa mga katropa peps naton nga nagapulo pang api na. Gina-convincer ko gini si Sir Remel nga mag-testing niya ho sa Santon Gold Coffee Mix na mi, sir. Para at least para sa mga kamakuturan ta nga gusto man nga mag-tipig sa inaikayong lawas. Good morning lang sa mga mga balsa boys. Oo. Why na ko nakuro-roda mo? No? Why na, ano? Why na may tay-tay na ko, no? Okay, at least may ara na, sir, ah. Ngayon din ako mabudlayan dira sa, ano, sa Makagahay. May gaga sa mga kuturan, taga-kapuro pangapi na pamati sa XFM. Thank you. Salamat, good. Ako, si Pau Pau, galing, sir, daw gina-confuse kita sang liberal-minded nga daw gusto pa nila i-legalize ang drug. Kay kampi pa sila sa criminal rights. So, may effort a bit to legalize ang droga. But ang cannabis niya, istorya, dira lang sa. Oo. Ti, daw ginahambal nga medical ko, no? May ara sa mga libika, medical nga epekto ini ang marijuana. Pero mga katropa, responsible Pilipinas, bisanando pa, hindi kompatis na. Maabot punto kis bagay nga gamitin mo na Japon sa hindi tsakto. Oh, terrible. Rugby na rugby plan gani. Kita mo Galaptadas Plaza ho. Oh, rugby na rugby plan gani. Ramo sa mga users da, no? Ang mga bulong blaso ubo. Ah, ginabakal gani da. Oh, pagkatapos hindi pa ready po sa Pilipinas niya. Hindi pa ta ready ni Sir Pau Pau. Oh, kay kabudlays na dia. Gamiton man Japan sa mga pila ka mga kuturan tang may mga gamiton sa kurano pa. Diba? Diba? Ang bisan gani sa mga cup syrup ta, ginagamit gani sa yup-yup. Kita pa ya, talented yung Pilipino ya. Talented yung Pilipinas mga katropa sa sining nagkakalatabo sa aton lugar mga katropa. Anyway, oras na ton, 7:59 na sa aton palatuntunan. We will check sang aton connection with katropang Franz Andrew Burgos, no? Angot sining isa ka aksidente nga lunta dira sa Sumag pagkatapos nagapangayo bulig sa trakto, no? Abot ko na nung sitwasyon nga naglunta. Ako ang tabi spin linya naton with katropang Franz Andrew Burgos sa mga development. XFM Live Reports. Oh, katropang Franz, may aga.
14: Katropang Erwin, do ano gini, no? Amo gini ang ginapaandam always sa ason. Pinadala gini sa mga motorista. Bisan din ka man nga bahin sa syudad sa Bacolo, do kung din ka man nga, po, nga parte sa Pilipinas. Nga may mga dapat ipatandaan, especially sa mga dala noon, no? So, kita mismo, mga driver, sa truck yan man din ang four wheels pa na o kung motor. Dapat kin mangin mahinalugon kita ka tropa Erwin kag isa pa ni kag trending ning mga issue subo ka dako na ni kanay may ginapasyoko sang Land Transportation Office. Angot sa sining mga ginaligar ka tropa Erwin mga stunts no nga ginahimo sang ano iba na ton nga mga motorista. Sometimes sila mismo nagabaneo ka tropa Erwin just like sang Superman ni kuno bala. Oh, mga naga-Superman, ibla.
0: Makakamuti riders,
14: ah. Nag-hapa-hapa ka na lang, so, Superman, blang, paglupad na ni Superman, blang. Tanang nga mga, amunabing nga mga bagay, kagun, ano pa. Pero kato pa, Erwin, dali sa aton, kagabi, may isa ni ka-accident, nga natapo. Nga involved rin ang minor de edad. Sa, rin mismo sa dalan, sa nga, Bacolod, Negros Occidental, Economic Highway o kung Banose. Takot na ni Katapangarwin sa barangay Subag sa syudad ng Bacolod. Kung dinindiri, involved ang tatlo ka motor at isa ka dump truck. Okay. Information din na ako nga nakuha. Ani Katapangarwin, no? Kaya ang victim natin rin, minor panigali. No? Naligar minor din. Edad niyo kung ang edad sang tininga biktima. Considering dali ka Tropa Irwin, may ginaligar. Ang ini ko nung trust amin ang ining motor sa biktima, ang alin sa direksyon, sang barangay Sumag. Upod ni ko nung ka Tropa Irwin, sa ato nga pagpangusisa, ipadulungan ta ng balay sa sining nga nagtaliwan. Dari mismo sa may barangay Tabunan, siya dahil sa Bagong. Nagtaragpa kita sa kampo para masalot at ang balay nila kay Duari ni Katungas ang hapong ilang balay para malaputan ni Katropa Irwin. Pero galing ito ni nakakuhaan sang bahin ang iyang magulang naging kilala lang sa kay